a la socio singro porno maga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. Live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Lunis na po. Ngayon ay araw ng Lunis ulit. Mga hirap na hirap bumangon dyan. Hirap na hirap gumalaw. Abay, galaw-galaw. Galaw-galaw at September 14. Bukas September 15. Sweldo. September na. Yung mga ibang kumpanya dyan, naglalabas na ng mga 13th month pay. Kalahati ng 13th month pay. Mamaya yan, itutulog-tulog kayo. Hindi kayo makadali ng biyaya. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ako po si Ira Pangaliban. At ito ang mga paksa na ating tatalakayin na ngayong umaga! Presyo ng produktong petrolyo tataas na naman ngayong linggo. Excise tax sa langis pinasususpindi ni Bam Aquino kapag lumampas ng $89 per barrel ang presyo ng krudo. Manibela magkakasan ng tigil pasada ngayong araw at bukas dahil mataas ang presyo ng gasolina. Tigil na meral kung sa kuryente, bahagyang bababa ngayong Setyembre. Voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara maaaring bumaba sa 13. Ang Scorpio, very relevant sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte ayon kay Terry Redon. Rekomendasyon sa hospital confinement ni Romualdez, isusumite ng Philippine General Hospital sa Sandigan Bayan. Ala ko pa sa hotel nakatira, sabi ni John B. Pre-executive checkup sa senior citizens, ikinasaan ni Senator Lito Lapid. Philippine National Police naghahanda na sa mga rally sa anibersaryo ng martial law. Mga Pinoy, inaasahang mas hahaba ang buhay sa 2035, sabi ng PSA. Age verification sa social media at gaming platforms, sinusuri na ng CICC. Po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at timay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad na nakagawa yan. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Good morning, Mark. Ferdinand Enriquez, magandang Lunis ang umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Happy Monday morning, Sir Ira B. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Mula kay Kimura Dolores. Good morning, Kimura Dolores. Alas 8:09 na po ng umaga, ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang nakakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon ayon sa PAGASA.

maagya maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, kulog-kidlat, dulot ng Eastern Yeast ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands. Posible din dito ang flash floods at landslides, dulot ng malakas sa ulan. Makakulimlim naman din na may pulo-pulong pagulan, kulog-kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Ay ko, sakit lalimunan ko ha. Bakit kaya ganoon? Posible namang matatiling walang tropical cyclone sa Pilipinas ngayong susunod na 2 hanggang 3 araw dahil mababa ang posibilidad na magkaroon ng bagong bagyo. Ayon pa rin sa PAGASA. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Madrina, maaaring makaranas ang bansa ng bahagi maulap hanggang maulap na kalangitan. Sinabi ni Madrina, isang tropical depression na nasa bahagi ng Vietnam ang humihila sa Southwest Monsoon o habagat palayo sa Pilipinas at hindi direktang nakakaapekto sa bansa. Ang araw sumigat kanina, alas 5.45 ng umaga. Lulubog mamaya alas 5.59 ng gabi. 14 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Humahaba na ang ano, ang dilim, umiiksi na ang araw. Ha? Paano na kaya yan? Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Dragon Light Wellness and Solutions, good morning. Happy Monday Sir Ira. Good morning Caroline. Tataas naman muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ngayong Linggo batay sa galaw ng pandaigdig ang presyo ng langis. Ayon sa isang source sa industriya ng langis, tinatayang 5.20 o 5 pesos and 20 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina. Maaari namang pumalo sa 2 piso hanggang 5 piso kada litro. Itataas ang presyo ng diesel. Tataas din ang presyo ng kerosina mula 4.30, 4 pesos and 30 centavos hanggang 5 piso kada litro. Batay ito sa monitoring ng average ng mean of Platts of Singapore o MOPS at galaw ng foreign exchange noong nakaraan Linggo. Inaasahan ngayong Lunes sa aktual na oil price adjustment na ipatutupad naman bukas Martes, September 15. Kung matutuloy ito na ikalawang sunod na linggo na mataas ang presyo ng petrolyo, noong nakaraan Linggo nagpatupad ng mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo na 4.69 pesos kada litro sa gasolina, 5.18 pesos sa diesel at 5.58 sa kerosina. Dahil dito, muling pinangangambahang madadagdagan ang patsanin ng mga motorista at consumers dahil sa posibleng panibagong pagtaas ng presyo ng langis. Exchange rate! Ano bang exchange rate ngayon? Alamin natin. 62.70. Ang exchange rate ngayon ay 62 pesos and 70 centavos sa bawat dolyar. Yan. Mukhang merry ang Christmas ng mga OFW. Mukhang merry ang Christmas ng mga OFW. Ay, Mr. Moya Bernante, MRP, good morning. Morning, Sir Ira. Payday na, sahod pa. Tipid-tipid lang tayo, bayan. Diba? Payday, pay. Monday, payday. O bukas. Yung iba, bukas. Yung iba, ngayon. Diba? Ako, ngayong mga araw, papasweldo. Ay, nako. Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Inulit ni Senator Bam Aquino ang panawagan sa pamahalaan na agad suspindihin ang pangongolekta ng excise tax para sa produktong petrolyo sa pagsasabing ang presyo ng Dubai crude ay mahigit 30 araw ng lampas $80 kada bariles.
Ayon kay Aquino, pwedeng umaksyon agad ang gobyerno sa ilalim ng Republic Act No. 12316 na nagbibigay ng pahintulot sa Pangulo na ipatigil o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo kapag ang average price ng Dubai crude ay umabot o lumampas ng $80 per barrel sa loob ng isang buwan. Noong November 10, 2026, umabot sa $116.42 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil, na nawagan din ng LPG Marketers Association o LPGMA Parlist na suspindihin na ang excise tax sa langis. Ang kay Aquino, malaki may tutulong ng pagsuspindi sa excise tax para mapag-aang pasanin na mataas sa presyo ng langis sa pamilya Pilipino, lalo pa nagdudulot din ito ng pagtaas sa halaga ng bilihin at pagblobo ng gastusin sa transportasyon. Hinikayat din ni Aquino ng Kongreso na isabatas ang Senate Bill No. 265 na kanyang isinumite noong July 8, 2025 na layong linisin o alisin ang excise tax sa produktong petrolyo. Si Menchi May, good morning Sir Ira P. Good morning Menchi. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira, kape-kape. Meron pang tinapay.

0: Nakakatakda naman magsagawa ng tigil pasada ang Transport Group na Manibela bilang protesta sa tuloy-tuloy na taas presyo sa produktong petrolyo. Sa video post noong Biyernes, sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na magdaraw sila ng transport strike ngayong araw, September 14 hanggang bukas, September 15. Binatikos din ni Balbuena si Energy Secretary Sharon Garin sa bigong pagpigil ng ahensya sa epekto ng taas presyo sa produktong petrolyo. Tinukoy din niya umano irregularidad sa fuel subsidy para sa mga tsuper. Talagang ang biktima talaga consumer eh, no? Wala na, wala lang. Di ba lahat ang serbisyo, pagka tumaas ang presyo ng langis, tataas ang serbisyo, tataas ang presyo ng produkto, tataas ang bilihin, tataas ang pamasahe, tataas ang kuryente, tataas lahat. Walang ano, wala yung huwag na lang tayo magtaas. Total, malaki naman ang ano natin, profit margin natin eh. I-absorb na lang natin. Walang ganon, walang ganon. Ay, tumaas? Ay, hindi. I-maintain natin yung 25% profit margin natin. Dagdagan natin yung gastos ng consumer. Hindi na makatarungan. Hindi na makatarungan sa totoo lang. Ito medyo makatarungan ng konti. Katitig lang, pero medyo makatarungan. Pagpapatupad ang Manila Electric Company ng bahagyang pagbabasak singil sa kuryente ngayong Setyembre sa anunsyo ng Meralco na abatid na magpapairal sila ng 5 kada kilowatt hour na tapya sa singil ng kuryente. 0.0409. 5 yan. Dahil dito ang overall rate para sa isang typical household ay magiging 14 pesos and 74 centavos per kilowatt hour mula sa dating 14 pesos and 78 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Napatid na naturang tapyas ay katumbas ng 8 pisong tipid para sa mga tahanang nakakakonsume ng 200 kilowatt hours kada buwan. 12 piso naman para sa nakakagamit ng 300 kilowatt hour kada buwan at 16 na piso para sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour kada buwan at 20 pesos para sa mga nakakagamit ng 500 kilowatt hour kada buwan. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Jotso Saldarriaga, ang pagbaba ng singit sa kuryento ay budsod ng mas mababang government imposed tax at mas mababang ancillary service charges. Magkano ulit? Magkano? Sige nga, tignan nga natin kung paano ako maapektuhan niya. Ha? 1478 noong nakaraang buwan. Ang konsumo ko, 1,650. So, ang binayaran ko, 24,000. Oh, totoo naman, 24,000 ang binayaran ko. Di ba? Oh. Ngayong buwan, pareho rin lang naman ang konsumo ko, 14.74 times 1,650. 24,341. 24,341. Di ba? 24,341. Nakatipid ako ng 46 pesos. Nakatipid ako ng 46 pesos. Sa totoo lang. Oh. Parang ang laki-laki, no? Parang ang laki-laki. Di ba? Ay, nako. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Jose Saldarriaga, ang pagbaba ng singil sa kuryente ay bunso ng mas mababang government imposed taxes at mas mababang ancillary service charges. Hindi siya minamata ko yung ano ha, hindi siya minamata ko yung ginagawa ng Meralco na pagbaba ng presyo, etc. Di ba? Sinasabi ko lang is, at the rate the prices of things are today, at the rate sa takbo ng presyo ng bilihin, presyo ng gastusin, renta, tubig, kuryente, presyo ng langis, pamasahe, grocery, bigas. At ikukumpara mo, ibabangga mo sa sweldo, di ba? Eh, meron pang skwela yung mga bata, di ba? Meron pang pagkain na kailangan harapin, meron pang gamot yung matatanda, di ba? Sa harap ng lahat ng ito, pag ibinangga mo sa regular na sweldo, ano regular na sweldo? Plus the 60 pesos, tumalabas 780 pesos per day. Di ba? 780 pesos per day. Time, sabi mo na 30, wala nang ano, wala nang tanong-tanong, di ba? Sumusweldo lang sila ng 23,400 average. Average. At 780 pesos per day na minimum wage Metro Manila. 780 na ba? 780 na alam ko eh. O sige. 23,400. Sa kuryente pa lang eh. Sa kuryente pa lang. O. Diba? Sa kuryente pa lang, 74 pesos. 1474, 14 pesos. O, 1474. Diba? Sabihin mo ng 300 kilowatt hours lang. 4,400 na yun eh. Diba? 4,400 na yun, boss, sa kuryente pa lang. 23,400 lang ang sweldo nila. 19,000 na lang ang natira. Magkano ang renta, pinakamurang renta ngayon sa bahay? Hirap mag-mat. Nakakalungkot mag-mat sa inyo, sa totoo lang. Diba? Nakakalungkot mag-mat. Teka, kunin ko lang muna itong isang recorded report ni Jojo Sikat. Ha? Sandali. Senator Erwin Hinikayat ng DILG na i-upgrade ang air assets ng PNP para mas mabilis na emergency response. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Hinikayat ni Senator Erwin Tulpo ang Department of Meteorology Local Government na palakasin at ipamahagi sa iba't ibang rehiyon ng mga aerial asset ng Philippine National Police upang mas mapabilis na makaresponde sa mga sakuna, labanan ng krimen at protekta ng kalikasan. Sa ginanap na budget briefing ng DILG para sa pondo ng 2027, binigyan din itong si Senator Erwin ang matindi pangangailangan sa mabilis na pagresponde mula sa impapawid, lalo na sa mga malayong lugar na talamak ang illegal logging at kaingin tulad ng Palawan at Sierra Madre. Ipinunto ni Senator Erwin na sa ngayon dalawang araw pa ang kailangan lakarin ng mga forest ranger para lang marating at ma-inspeksyon ang lugar ng illegal logging. Aniya, kung may nakahandang suporta sa ipapawid ang PNP, magiging mabilis ang aksyon at pag-aresto sa mga suspect. Sinuporta naman ni Senate Finance Panel Chair Senator Joseph Victor ito panukala ni Tulpo. Isinusulong nito yung pagpapadala nga ng mga helicopter ng PNP sa mga probinsya tulad ng Cebu, Davao at La Union, salip na nakatambak lamang sa Maynila upang agad na magamit sa search and rescue operation, sakuna at medical evacuation. Bagamat sinusuporta ng pagbili ng mga drone para sa obserbasyon at pagmamanman, nagkasundo ang mga senador na hindi pa rin dapat mawala ang mga helicopter sa rescue mission. Inirekomenda ni DILG Secretary Jovic Remulla ang pagbili ng mga specialized utility helicopter na may kakayahang magbaba ng tao gamit ang lubid, magamit sa medical evacuation, kapalit ang mga kasalukuyang papasaherong helicopter na hindi angkop sa ganito operasyon. Tiniyak naman ni Senator Erwin ang kanyang buong suporta sa pondong kinakailangan ng DILG at PNP sa maaras nga dito sa modernisasyon ng air asset, pagpapatayo ng mga hangar at pagpapahusay sa maintenance system para sa mas mabilis na serbisyo sa mga malayong komunidad at lugar na madalas tamaan ng kalabidad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Ira P. Lahat na po, mataas mga unano na lang, hindi tumataas. Talbay ka, merci. Si Brother Joey Barbosa nanonood. Good morning, Brad. Grande sa Santisas, listening. Evangeline Desalisa, good morning, Sir Ira. Bakit hindi nag-iingay si Lasso na ginagamit pera ng gobyerno sa PGH nung si Marcoleta nasa PNP Hospital? Ang dami niyang kiyaw-kiyaw. Joey Barbosa Dore, ang alam kong mura sa mga panahon ngayon ay PI. Good morning, mga ka-MRP. Joey Barbosa Dore, Tulpo, ibalik mo yung 8 maleta mo para makabili ng helicopter. Sana. Paari namang bumaba sa 13 ang bilang ng boto na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment case kung 20 senador lamang ang legal na makakalahok bilang senator judges sa oras ng botohan. Ayon sa abogado ni Howard Calleja, maaaring magbago ang basihan ng 2/3 vote depende sa bilang ng mga senador na legal at aktual na makagaganap bilang member ng impeachment court. Sinabi niya kung 20 senators lamang ang makikilahok, 13 boto ang maaaring kailanganin para sa conviction. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang posisyon ng House Prosecution Panel para sa conviction na alinsunod sa unang ruling ng presiding officer ng impeachment court. Nakatakda naman dinggin ng Senado ang mga constitutional experts sa kabilang ang mga dating mahistrado ng Supreme Court bago muling pagpasyahan ang usapin sa voting threshold. Aabot sa huli sa impeachment court ang pagpapasya kung mananatili ang 16 vote requirement o gagamitin ng ibang interpretasyon sa provision ng konstitusyon. Hindi naboboto si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero sa September 23 kung pagdedesisyonan ng Senate judges kung mananatili ang 16 vote threshold para panagutin si Vice President Sara sa kanyang impeachment trial ayon kay court spokesperson Reggie Tongol. Ayon kay Tongol, narindigan na si Escudero sa kanyang turuling na magsimula ang impeachment trial court noong July 6 na ang ruling niya ay para kanyang boto na rin. Kung may 20 senator judges ang presence sa September 23 kabilang si Escudero, sinabi ng impeachment court spokesperson na magkakaroon lamang ng 19 na boto dahil dito kailangan lamang ng 10 affirmative votes para mabaliktad ang ruling. Actually, I'll be honest, kung nakikinig ang impeachment court, kung nakikinig ang prosecution, kung nakikinig lahat, no? Problematic yung gagawin ninyo kasi constitutional question 'yan. Ang gagawin ng Senado, mag-iinterpret na sila ng constitutional question. Hindi ho kasama sa mandato ng impeachment court ang mag-interpret ng constitutional question. Hindi rin kasama sa mandato ng Senado as a regular body na mag-interpret ng constitutional question. Ang nag-i-interpret lang yan ay Supreme Court. Ngayon, magkakaroon ng tinatawag na judicial overreach ang Senado pag pinakialaman nila yung voting threshold. Kasi hindi sila po pwedeng mag-desisyon. Kung pwede nilang gawin, ay dalhin sa Korte Suprema yung tanong. Hindi sila ang pwedeng mag-desisyon. And I'm sure yan ang sasabihin ng apat na former Supreme Court justices. Sasabihin ng dalawa doon, si Panganiban at saka si Ascuna at saka yung isa, si Davide at saka si Ascuna, nagbigay na ng posisyon yan 16 ang base. Si Adolf Ascuna, isa sa mga framers ng Constitution, sinabi niya matigas, it's a hard rule, 16 ang base based on 24. At nandun yan sa diskusyon nila dun sa Constitutional Convention kung bakit 16 ang base. Kung bakit 24 ang base at 16 ang conviction. Hard and fast rule yan para kay Ascuna. Para kay Davide, text of the law ang sinusunod. Kahit gumagalaw, kahit nagiging modernized na, kahit na gano, ang sinasabi pa nga isang chief justice, kung susundin natin yung nagmo-modernize na, isang law expert, kung mo-modernize natin yung, kung susundin natin yung argument na nagmo-modernize na may bagong panahon na, di dapat panahon na para payagan natin na bumoto ng nasa internet yung mga senador na wala dun sa korte. Kasi sinasabi natin mag-modernize na. Nag-modernize na Korte Suprema Pumapayag na sila ng internet hearing Diba? Tinetake into consideration. Kayo ngayon sa Senado, tinetake into consideration nyo na social media sa inyong deliberasyon. In fact, yung deliberasyon ng 16 voting threshold, hindi naman sa inyo galing yan eh. Ang dinadahilan ni Tulpo dyan, ni Erwin Tulpo dyan, ang bigat ng debate sa social media eh. As if social media is the whole Philippines. Diba? So kung mag-modernize, then modernize, but I digress. Diba? Ngayon, kung si Panganiban, Artemio Panganiban, medyo on the fence. Para sa kanya, we should be moving towards modern times, towards modern culture. Pero kailangan pa rin ang Supreme Court ang magdesisyon noon, hindi ang Senado. 'Di ba? Yung isa na lang, nakalimutan ko 'yung pangalan ng isa eh. Pangalan ko. Pero generally, I think ang magiging advice ng mga justices na 'yan is hindi kayo ang magdedesisyon, Senado. Hindi kayo. Pag kayo ang nagdesisyon at pinetisyon kayo sa Korte Suprema, maaari pang kabagsakan niyan, null and void yung impeachment na tinakbo ninyo kay Sara Duterte. Pero yun, may senaryong ganun. Nagbigay kayo ng conviction based on the wrong premise, pwede sabihin ng Korte Suprema, hindi. That conviction does not stand. Nalintikan pa kayo. Na-technical pa kayo. I think alam ng mga Congress, anong mga senador yan? Sa tingin ko ha, alam ng mga senador yan, sa tingin ko alam nila, sa tingin ko they will stand by the rule of law simply because it is untenable for them. Kaya kung sila na yung vice president o sila na yung presidente, eh ginalaw na yung goalpost. Pwede pala igalaw yung goalpost. Magbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Oras po natin, alas 8:33 na po ng umaga.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panganiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalikan Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Kung nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitan, kwentuhan, balitaktakan at huntahan. Sabi ni Jenny Lubiga Jose, good morning Sir Ira Meralco. Pag nagbawas, kulang pa sa pamasahe sa Bayad Center. Pero pag nag-increase, para kang sumakay sa Grab. Medyo totoo. Bawas eh. Nag-compute ako kanina eh. Di ba? Doon sa ilang sentimong tinanggal nila mababawasan lang ako ng 40 pesos sa monthly electric bill ko eh. 20 mil isang bon yung electric bill ko. Babawasan nyo ng 40 pesos. Di ba? Parang gusto nyo pa matuwa ako sa inyo. Si Pangulong Marcos ay may birthday party sa Malacanang. Ibinili niyo ba ng cake? Chonayu, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Isang simpleng salo-salo ang inihanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-69 na kaarawan. Dito yan sa Kalayaan Grounds sa Palasyo ng Malacanang. Maaaring makapasok ang publiko sa Malacanang at magikain sa handa ng Pangulo. Birthday wish ng Pangulo ay mas maraming oras sana sa kanyang pamilya. Ayon sa Pangulo, nais niyang magkaroon ng mas mahabang oras para makasama yung kanyang mga anak na sina Congressman Sandro, Vinny at Simon at maging si First Lady Liza Marcos dahil hindi na magkakatugma ang kanilang mga schedule ngayon. Para naman sa bansa, nais ni Pangulong Marcos na mailatag ang pundasyon para sa mga reforma sa pamahalaan na magpatuloy kahit matapos na yung kanyang termino. Inilarawan ni Pangulong Marcos ang hakbang bilang isang pagbabago sa sistema ng pamahalaan na layuning mapabuti ang mga institusyon at matiyak na magpapatuloy ang mga pagbabagong sinimulan ng kanyang administrasyon. Sinabi rin ni Pangulong Marcos sa nais niyang matuloy na makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ibang bansa habang hinihikayat ang kalakalan at diplomasya. Sa harap naman ng mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na mananatili ang Pilipinas sa panig ng kapayapaan. Ito sanang salo-salo sa palasyo, Sir Ira, ay dapat 9 AM. Ang call time sa mga reporters ay kanina pang 7:30 ng umaga.
0: Oh, pero may ano ka na nga sa mata eh.
1: Oo eh. At 4 pa lang ng madaling araw, gumising na ako, bumiyayin ako ng alas 5 para hindi ako matraffic dyan sa St. Jude dahil yung mga rich kid, alam mo na. Isang bata, isang driver, isang sasakyan, isang yaya. Aabutin ganyan ng isang oras dyan lang sa St. Jude.
0: So, ayaw maglakad! May nakadiskusyon ako. Ay, pag-away. Patayan daw siya pataanin. May tenak niya. Sabi ko, subukan mo maglakad. Hindi malilig sa anak mo. Andyan lang, ayan lang yung St. Jude. Oh. Kailangan na 100 metro, lalakarin mo. Kailangan ipasok pa niya yung kanyang napakalaking SUV.
1: Mga naka-Alphard yung mga yan. 7:30 sana kaming ipapatawag pero hanggang ngayon, hindi pa dahil na-move ito ng 9:30 ang pasok ng mga reporters. Eh, baka natutulog pa si Pangulong Marcos dahil alas 4 na ng madaling araw dumating galing India.
0: Kanina ba? Kanina siya dumating?
1: Kanina madaling araw.
0: Marami siyang dalang curry.
1: Akala ko nakapanigil na ng 5-6 eh.
0: Pinakamarada na ba? Mag-ingat kayo ha? Baka maraming dalang bumbayan. Yung pinto ng, yung hamba ng mga pintuan dyan sa Malacanang, baka may mga sulat-sulat na, hindi nyo pa alam.
1: Pero marami siyang nakuhang mga business investment pledges. Yes. At sinabi naman yun ng DFA last week nung pre-departure meeting o briefing na ang isa sa mga pakay ni Pangulong Marcos sa India bukod sa pagdalo sa BRICS ay mag-follow up dun sa mga naging pledges ng India. Dahil kung matatandaan mo, noong 2025, nagtungo na doon si Pangulong Marcos at may mga kumpanya na nagsabi na maglalakak ng pagninegosyo sa Pilipinas. So, kanya itong i-follow up. At yun nga, ngayon may mga nag-commit na mag-expand sila ng mga operations dito sa Pilipinas.
0: Okay, ang ano dyan is, parang mahihirapan tayo umutang sa India dahil miyembro sila ng BRICS. Hindi na fiduciary system ang pera nila. gold back system na yung mga yan eh. Hard metal system na sila eh. Unless marami pa tayong ginto.
1: Diba? Ayun lang. Eh di ba sinasabi ng BSP na may mga naibenta na tayong mga ginto pero hindi naman nila alam kung gaano nakarami yung naibibentang ginto.
0: Pero alam mo, bago din kinuwento sa atin yun, totoo to ha, it's, kahit i-Google mo, we are supposed to have one of the biggest gold stockpiles in Asia.
1: Mm.
0: That questionable balita ng sale ng ginto natin. Kung sasali tayo sa BRICS, kaya natin. Kaya lang, siyempre, awayin tayo na Amerika dahil dollar-based yung Amerika, fiduciary system yun eh. So, gulo yan. Ang gusto ko, gaganyan-ganyan yung mga taga-India, meron silang space project. Meron silang totoong space project. Nagpadala na sila ng unggoy sa kalawakan.
1: Yon.
0: Bombay na lang, hindi pa nila na ipapadala doon. Baka daw tingin lang 5-6 pagdating doon ba.
1: Oo. Yun. Samantala, Sir Ira, maidagdag ko rin lang ano. Supposed to be, after nitong salo-salo sa palasyo, ay may event pa sana si Pangulong Marcos sa Philippine General Hospital.
0: Oo nga.
1: Pool lang naman yun eh. Parang apat lang na media ang allowed. Kaya lang, kagabi, anong oras na nga ba yung mga alas 11 na, canceled na yung second event niya sa PGH. Hindi na matutuloy yon. So, alam mo na, mga meron dito sa Malacanang. Bakit daw hindi pupunta doon si Pangulong Marcos dahil nandoon si Martin Romualdez?
0: Nasa PGH na ba si Martin?
1: Oo, di ba? Nailipat na.
0: Hindi na nga pupunta roon. Maline.
1: Baka naman yun, Malina. Yeah, baka naman pagod lang galing India. Itong ang first event na moved ang oras eh.
0: Baka pagod lang. Pero para sa akin, tama yung galaw eh. Ando na si Martin eh. Baka na magpakita ron. Baka kung ano pa isipin ng tao eh.
1: Pero ang sinasabi naman ni Pangulong Marcos, hindi drama yung pag-aresto sa kanyang pinsan.
0: I get it. And it's alright. And I believe them. Hindi drama yon. Dahil kung drama yon, kung ako'y pinsan niya, pagmumurahin ko kayong lahat eh, di ba? Nagdabay mo pa ako sa drama mo eh. Di ba? So I don't think drama yon. Pero I think it is the socially acceptable act na gawin ng presidente. May problema yung kapatid pinsan niya eh. Tapos na-detain sa PGH eh. Now, kahit ano pang excuse ang sabihin mo, pag lumitaw siya doon, meron at merong magko-comment na, nandiyan ka dahil naayos mo yung, di ba? Naayos mo yan. May naayos ka dyan eh. Kunyari lang eh. Di ba? So, the best is, tsaka na ako pupunta dyan pagka inalis na dyan si, pag nilipat na sa Karame General si Martin.
1: Ang nakalulungkot ay yung mga beneficiary ng activities at yung mga organizers na nadamay dahil sa politika.
0: Yun lang.
1: So,
0: thank you, Jana!
1: Maraming salamat mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu sa Palasyo ng Malacañang. O kung meron kayong ano, wala kayong ginagawa, gusto nyo libre Cebu, punta kayo ng Malacañang. Libre pagkain dun. Libre. Tuloy yung impeachment ngayong araw, yung unexplained wealth di umano ni VP Sara tatalakayin sa impeachment trial at yung dating Sandigan Bayan Justice haharap sa impeachment court. Hindi pa ngayon yung ano, hindi pa ngayon yung pag-uusap dun sa Amici Curie sa 16 pa yon ano. Jojo Sigat, good morning.
2: Yes, maraming salamat kasama ng Ira. Ito nga nakatakdang talakayin ngayong araw ang umano'y unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio sa 20th araw na paglilitis ng impeachment court. Ayon dito kay impeachment court Attorney Reginald Tunggol, dito nalalabas ang mga pinatupena ng mga dokumento sa Article 2 na mula sa BIR, Banks and Securities and Exchange Commission. Pati yung mga anti-money laundering concern kaugnay sa kaso na inihain ng House Prosecution Panel para sa Article 2. Sinabi ni Attorney Tunggol na base sa subpoena at testificandum naman na isinabit ng House Prosecution Panel, mauuna na ipipresenta na testigo ay si dating Sandigan Bayan Justice Kabutahetang, no, itong si Amparo Kabutahetang, at inaasahan na i-qualify na expert witness sa House Prosecution Panel. Base nga sa House Prosecution Panel, mahalagaan niya ang testimonya ni Justice Amparo Kabutahetang dahil nakasentroan niya sa mekanismo kung paano itinatago ang yaman ng Vice Presidente. Dati Sandigan Bayan Presiding Justice at matagal na nagtataba bilang Justice sa anti-graft court si Kabutahetang, at aalamin kung ano yung standard para sa ikonsidera na yung wealth of disproportionate na income o maituturing na improperly accumulated na wealth. Kaugnay nito, sinabi ni Atty. Tonggol na nabigyan na rin ng kopya ang clerk of court, mga senator judges at magkabilang partido ng mga dokumento sa Article 2 para pag-aralan at pa-review. Ano yung 14 ang testigo na nasa listahan ng prosecution para sa Article 2? Ano yung explain well ng Vice Presidente at nakiusap ang ng 12 trial hits, ano, sa 14 na testigo kasama na itong cross-examination. Sa issue naman na nabanggit na isang prosecution na paduloy si BP Sara, ay nanatiling wala pa rin request ang prosecution panel ng Supena para nga sa Vice Presidente. Hindi naman aniya na, o handa naman aniya na gawin ito ng impeachment court ang kailangan trabaho kapag naiyain na nga ang prosecution ang kahilingan na paduloy nga si BP Sara sa naturang pagdinig. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Oye Gloria Ong, revised constitution according to greed, nakakaumay. Oye Gloria Ong, wish to BBM, resign na lang para madami siyang time sa family niya. Si Mami Dang, nanonood na. Good morning, Mami Dang. Pangal Habsi, good morning, Sir Ira. Hindi ko na alam ang batas, bendalo. Bias na lawyers, bias na politiko, analysis, puro Sara, usapan sa TV. Takot kayo sa isang Sara Duterte. Wow, talaga naman. Duwag talunin ninyo na lang sa 2028. Salamat. Kurasyon, magandang umaga, mga ka-morning report at sa iyo, Sir Ira. Good morning, Rick. Brad Bong Pakundo, Boss Ira, sa palagay mo, papayag yung mga damuho na senador na babawasan din ang boto para ma-actual to si Inday? I think papalag yung mga senador na hindi mo bibilangin yung boto. Lalo na kung walang mangyayari dun sa ano, kung walang mangyayari dun sa mga kaso laban sa kanila. Which I think wala eh. Kasi katulad nung kay Jinggoy, di ba? Kahit anong sabihin mo, wala yung pangalan niya dun sa ano eh. Wala yung pangalan niya dun sa mga listahan ng mga humingi ng ano eh, ng insertion eh. So, I don't know. I think aabot ito sa Supreme Court. That much I know. Evangeline De Salisa, babalik na ba yung dating pondo yung binibigay sa PBGH? Nung time ni Digong, 100 million kada buwan na binibigay. Simula na umupo si BBM, na udlot na. Mahalaga umano ang mga ari-arian at negosyo ni Atty. Manases Manscarpio sa kasong unexplained wealth laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte ayon kay House Impeachment Prosecutor at Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon. Ayon kay Ridon, may kaugnayan ang pagmamayari ni Carpio sa pagsusuri sa yaman ng mag-asawa. Sinabi ni Ridon na makatutulong ang pagtatanong kay Carpio upang matukoy ang aktwal na lawak na kanilang mga ari-arian, kayamanan at mga negosyo dahil dito hindi umano isasantabi ng prosekusyon ang posibilidad na ipatawag si Carpio bilang hostile witness habang sisimulan itong iharap ang mga ebidensya sa Article 2 o Unexplained Wealth Charges sa ngayong araw. Nauna nang pinayagan ng Senate Impeachment Court ang mga subpoena para sa bank at tax records na may kaugnayan kina Duterte, Carpio at kanilang mga kumpanya. Mahigit 1,800 financial documents ang sinusuri ng prosecution. Sinabi ni Ridon na maaaring hindi otomatiko magamit ni Carpio ang karapatan laban sa self-incrimination na maaaring i-gate ito ni Duterte kung siya ang haharap bilang testigo. Boyd Beltran. Good AM, Sir Ira. Good morning, Boyd. Alas 8:50 na po na umaga ay susumitin ang Philippine General Hospital sa Sandigan Bayan ang rekomendasyon kung kailangan pa bang manatili sa ospital. Si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, tatapusin muna ng grupo ng mga espesyalista ang mga medical test kay Romualdez at pag-uusapan ng mga resulta bago ilabas ang rekomendasyon. Inilipat si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan noong Sabado para sa independent medical assessment. Layunin ang pagsusuri na matukoy kung kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang dalhin sa Quezon City Jail. Naaresto si Romualdez noong Lunes sa Cardinal Santos Medical Center kasabay ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng 7.4 billion peso plunder case laban sa kanya at tatlo pang individual kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Iniyak naman ng PGH na magiging patas at profesional ang pagsusuri sa dating House Speaker. Inawag naman ng kampo ni Senator Loren Legarda na waste of prosecution resources ang investigasyon ng ombudsman laban sa senador at sa anak nitong si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng mga solar power company nito. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, tagapagsalita ni Legarda, walang ginamit o ninakaw na pondo ng gobyerno sa mga transaksyon ng solar para sa Bayan Corporation na Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Nasa preliminary investigation ng ombudsman ng plunder and graft complaint laban kina Legarda at Leviste kaugnay na umunoy 10.44 billion irregularity sa mga kumpanya ni Leviste. Ayon sa ombudsman, nakakuha si Leviste ng mahigit 30 service contracts noong 2013 na umunoy nagresulta sa monopoly sa mga solar energy project. Iginit ni Lavinia na sariling pondo ni Leviste ang ginamit sa mga service contract at franchise at siya rin na nagbayad sa mga penalty sa mga nabigong kontrata. Julian 30, happy Monday, hala, late viewing, team replay and team convict. Ubo, ano? Yung talaga, Julian 30, ubo. Si Tatay Strauss Mundanis, maayong buntag by Ira habang nasa BRICS si BBM. Si Gibon naman, tinitira si Xi Jinping, ang pangulo ng BRICS. Pastilan. Eh, sinusulong naman ni Senator Lito Lapid ang isang panukalang batas sa magbibigay ng libreng executive checkup para sa mga mahihirap na senior citizens sa bansa. Nilalim ng kanyang Senate bill, bibigyan ng libre at komprehensibong pagsusuring medikal ang mga Pilipinong may edad 60 pataas na itinuturing na maralita o indigent ng City o Municipal Social Welfare and Development Office. Hindi lang simpleng check-up ang nakapaloob sa panukala, sakop nito ang kompletong serbisyo para maagapan ang sakit kabilang ang konsultasyon sa doktor at espesyalista, mga laboratory test tulad ng blood chem, urinalysis at x-ray, iba pang diagnostic at screening procedure para sa magaang pagtuklas o maagang pagtuklas ng sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso at iba pa. Ayon sa panukala, isasagawa ang libre executive checkup sa mga pampublikong ospital, DOH hospital, rural health units at mga pribadong ospital na accredited ng gobyerno. Patutupad ito isang beses kada 3 taon para sa bawat beneficiary at bibigyan ng priority ang mga nakaratay at mga nakatira sa malalayong lugar na madalas hindi naabot ng serbisyong medikal.

0: I-recreation itong mga mambabatas natin, silang gumagawa ng mga batas at ang Supreme Court ang taga-interpret sa ginawa nilang batas. Tapos ngayon, ayaw nila sundin ang interpretation ng Supreme Court at sa mga dating mga Supreme Court Chief Justice at Associate Justice na dapat 16 ang threshold ng votes to convict the VP. Si Mura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Dolores. Inaasa ang hahaba pa ang life expectancy ng mga Pilipino. Ito, pakinggan nyo. Sa susunod na dekada, habang patuloy na mas mahaba ang buhay ng kababaihan kumpara sa kalalakihan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay Chudoro M. Ortesa, Chief Statistical Specialist ng PSA Demographic and Health Statistics Division, tataas ang life expectancy sa panganakan mula 66.7 years para sa mga lalaki at 73.26 years para sa mga babae noong 2020, magiging 70.42 years ang lalaki at 77.606 years ang babae pagsapit ng 2035. Sinabi ng PSA na nagpapakita ito ng pagbuti sa mortality conditions at pangkalahatang kalusugan ng populasyon. Kaya nangangaluhuligan din ito na mas maraming Pilipino ang aabot sa mas matatandang edad. Kaya kailangan paghandaan ng lumalaking pangangailangan ng healthcare, social protection, pension at iba pang serbisyo. Mananatiling mas mahabang inaasahang buhay ng mga kababaihan kumpara sa kalalakihan hanggang 2035. Noong 2020, nasa 7.09 years ang agwat ng life expectancy ng babae at lalaki. Inaasahang lilit ito sa 6.5 years sa 2026 at magiging 6.64 years sa pagsapit ng 2035. Ayon kay Artesa, kabilang sa mga dahilan ng agwat, ang mga sanhi ng pagkamatay na mas karaniwan sa mga lalaki, kabilang ang epekto ng ilang bisyo. Depres, good morning, Papi! Good morning, Pops! Pa next week, pwede na akong mag 9 holes. Pero wala na akong oras. Kaya magpapaalam na muna ako. Pero hindi bale. Dahil susunod sa akin ang magaling at nakakaimpormasyong Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I hope you have a good Monday. Mga sweldo ninyo. I'll see you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: There is always a message behind every circumstance. Tama ba yun? Tama ba yun, mga ka-RJ Patrol? Barm yan, ha? It's Barm. Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Teka, may nagbabarilan dito. Teka. Bakit ganun? Nagkaroon ng barilan bigla. Impeachment trial? Aba. Kabang-abang din dahil may gustong patunayan ang prosecution panel dyan sa impeachment court. May mga sabi nga, unexplained. Illegally accumulated wealth. Ang inaakusahan, ang ini-impeach, ang Vice President, Sara Duterte, at kanyang esposo, ang kanyang pamilya, kanyang husband, Attorney Manz Carpio. Tingnan natin. Balita ako, hindi pa naman nababanggit kung dadalo si, or ngayon ba pag-testify ni former Senator Antonio Trillanes? Sabay tawa, no? Tatawa ba tayo, mga ka-RJ Patrol? Gusto niyo ba makitawa sa akin? Hindi naman. Hindi sa tinutuyan natin yung mga possible scenario, ano po. Pag nababanggit yung pangalang former Senator Antonio Trillanes. Pero maya-maya gusto kong mapag-usapan natin yung lalong tumataas na yung presyo ng langis, ha? Pati na yung tumataas na bilang ng mga nagkakamatayan, nagkakaroon ng kasong leptospirosis. Saan ba yung flooding capital of the country ngayon? Region 3? Andyan yung unang pumutok ng mga ano, ipinakulong si former Senator Bong Revilla, Senator Jinggo Estrada. Alam niyo na, ibig sabihin, pag may mga sinasabing insertions, budget insertions, o yung sabi natin ay kinurap na budget sa flood control projects. Saan ba yung napapabalita palagi na yung nagsushoot? Ibig sabihin, parang nag-skyrocket yung numero ng mga nagkakamatayan, nagkakasakit, leptospirosis, galing sa baha, tubig baha, na may daladalang infected na ihi ng daga. Very deadly po yan, very deadly. Maya-maya ay magkakarinigan po tayo, malaman natin sa mga eksperto sa parte ng kagawaran ng kalusugan dyan sa Central Luzon. Sa ba yung mga epicenter ng mga pagkakasakit ng leptospirosis? Meantime, my report, Senator Kiko Pangilinan, pinaiimbestigahan ang pagsunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan, kung saan maraming pasahero ang nasawi. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Pinaiimbestigahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan at nananawagan ng isang mabilis na independente at masusing imbestigasyon sa trahedya. Iginit ni Senator Pangilinan na kailangan malinaw na matukoy nito ang sanhi ng insidente, lahat ng pagkukulang at mga dapat managot at mga reformang kailangan ipatupad at hindi lamang isang rekomendasyon. Dapat aniya masukat ang resulta nito sa malinaw na mga layunin na mas ligtas na mga barko, mas mahigpit na inspeksyon, mas mabilis na pagtugon sa emergency at panibagong tiwala ng publiko sa paglalakbay sakay ng mga ferry sa buong Pilipinas. Kaugnay nito, ipinaabot ni Senator Pangilinan ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa sunog na sakay ng MV June Aster. Aniya, bawat buhay na nawala, bawat taong patuloy na nawawala

0: at bawat pamilyang naiwan sa gitna ng kawalang katiyakan kailangan ng konkretong aksyon mula sa pamahalaan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. NAMFREL, National for Free Elections. Ito yung pinakamalaking watchdog pagdating sa panahon ng mga eleksyon. Nababanggit kasi natin palagi itong tinakdang BARM elections. BARM parliamentary elections. Itong NAMFREL, National Movement for Free Elections, nag-launch na po sila ng Operation QR Count 2026, OQC 2026 for the BARM parliamentary elections. Itong app na ito ng NAMFREL ay nagpapagana sa mga Android users, Android cellphones, para independently maka-verify yung mga resulta ng turnout doon sa eleksyon sa BARM. Para may kapasidad daw po itong app ng NAMFREL ma-capture yung ER QR codes via the NAMFREL OQC 2026. Any person in BARM with an Android device can contribute to verifying transmitted results of the elections at the different polling places by capturing the header and the QR codes of each election return. Ito maganda ito, mga ka-RJ Patrol. Nag-level up na po yung counting at saka yung monitoring, quick counts ng NAMFREL, ating official election watchdog. Election returns posted outside the doors of polling places during counting period. Nakaka-capture po yun. Yung impormasyon ay captured using NAMFREL OQC 2026 app. Application po ito. A mobile application which can now be downloaded through this link as an app. Alright, magbantay po tayo. Lalo yung mga kapatid nating Muslim dyan, o kaya yung mga residente dyan sa BARM. Yung may isa pang grupo dito, ang tinatawag nila, ang sarili nila na Initiatives for International Dialogue, IID. Yun. Sila rin ay nakabantay dyan sa mangyayari sa Bangsamoro. September 14, today, will be a historic day, sabi nga ng IID. BARM elections, a vote for a peaceful, democratic, and a self-determining Bangsamoro. Yun ang sinasabi ng IID. Initiatives for International Dialogue, IID, itong grupo. For the Bangsamoro and for the entire country. Nadili lang ng konti ito, pero ito nga ang sinasabing parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayon, September 14, ending a transition period which started in 2019. Di po ba? 2019 under ni Tatay Diggs, former President Rodrigo Duterte. More than 2 million ang boboto. More than 2 million registered voters para mag-redefine Bangsamoro's future marked by centuries-old conflict, marginalization, and social unrest. Sa report, Senator Mig Zubiri nananawagan ng mapayapa at maayos na BARM elections. Report na DCRJ reporter Jojo Sikat.
0: Ikinatuwa ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na matutuloy na ang kauna-unahang BARM parliamentary election matapos ang apat na pagpapaliba nito. Aniyang malugod na tinatanggap ni Zubiri ang makasaysayang sandali ito nang may pag-asa na sa wakas ay makakapili na ang mamayang bangsamoro ng kanilang mga leader sa pamagitan ng isang mapayapa, maayos at kapani-paniwalang demokratikong proseso. Kaugnay nito, nananawagan si Senador Zubiri sa lahat ng kandidato, taga-suporta at grupong politikal na magpigil, igalang ang demokratikong proseso at tanggihan ang karahasan, pananakot at anumang pagtatangka na sirain ang kagustuhan ng mga botante. Aniya, dapat manatiling mapagmatsyag, patas at nakatuon ng mga security forces at election authorities sa pagprotekta sa karapatan ng bawat botante na makilahok ng malaya at ligtas. Ipinuto ni Zubiri na malayo na ang narating ng Bangsamoro peace process at nararapat na protekta ang mga tagumpay na ito sa pamagitan ng pagpapahintulot sa mamaya na pumili ng kanilang mga leader ng mapayapa at sa paggalang sa boses ng electoral kapag nabilang na ang mga boto. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Kaya nakamonitor tayo as early as 7 a.m. Bukas na yung mga presinto doon. And the usual COMELEC hour ay magtatapos ng 3 p.m. Oo, kaya nakabantay, nakatunghay ngayon ang buong bansa. Oo. Alright. Yung pagsuporta nitong bagong grupo, IID, dati member ako niyan, pero iba yung IID ko nung araw. Intelligence and Investigation Division ako nung araw. Ito, Initiatives for International Dialogue. Yung nagre-remind itong IID, both national and regional military commands and sa military commands and forces to be mindful of not creating a hostile environment and to carefully reframe their security accompaniment and protocols in the elections to avoid causing intimidation, harassment, and fear among communities and voters. A military security protocol should aim to protect the sanctity of the elections. Yung mga sinasabi na yun. Masarap pakinggan, ano po? Taga Mindanao po ako. Iwan ko lang. Kasi nga, kuminsan, bigla na lang may mga, ano dyan. Alam po ninyo, kultura ng ating mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi akbar. kuyog-kuyog at kung sino leader, doon sila. Mga leader. Ito na. hi, dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, dyan sa BARM, sa Mindanao, bumabati po tayo sa ating mga kapatid. Muslims or yung mga kapatid natin dyan sa BARM. Tumira po ako dyan sa Mindanao for almost 3 years po. Hindi ako nagkakamali. Nag-cross-enroll po ako. Hindi ko nakuha yung transcript of records ko dyan sa IHU, Cotabato City, International Harvardian University. Nag-cross-enroll po ako dyan sa College of Law. 1978 to 1979, closing 1980. Nandiyan po ako sa Mindanao at Cotabato City. Diyan po ako nag hindi naman nagliliwaliw. Nag-aaral po, tsaka may inalok na trabaho, so nagtrabaho po ako dyan. Dyan ko na ano, natikman yung talagang ugali na naranasan kultura-kultura ng ating mga kapatid. Dominantly Muslim brothers and sisters. Ma'am Ina Gray, good morning Sir Angelo. Magandang umaga po Ma'am Ina Gray. Rick Oracion, good morning Sir Angelo A. Thank you Rick Oracion. Mensime, good morning Sir Angelo A. Good morning Mensime. Randy Arciaga Santisas, good morning po Sir Angelo. Shout out po. Yes, shout out Randy Arciaga Santisas. Kumusta kayo? Kumusta kayo na Monday? Mag-aabang tayo para sa impeachment trial mamaya tungkol sa ina-allege ng prosecution panel na unexplained wealth ng pamilya ng Vice President Duterte Carpio. Yung hindi mapawi-pawi, 16 pa, September 16, kakaroon ng oral argument. Dadalhin dyan yung hindi maaalala ni Idol Ira kanina, si former Chief Justice Renato Puno po yun. Nababanggit niya si Artemio Panganiban, the former Chief Justice, Hilario Davide, Adolfo Ascuna. Sabi niya, teka, hindi ko maaalala yung isa. Renato Puno. Apat po yung amici curiae, ang tawag nila dun. Friends of the court. Na dadalo sa isang pagtitipo ng mga legal luminaries. So, kasama ang mga senator judges. Prosecution siguro, kasama rin. Tsaka defense panel. I am not privy, hindi ko kabisado yung schedule kung papayagang mag-participate yung prosecution panel at saka defense panel dito sa talakayan sa pagitan ng mga senator judges, impeachment court, at yung amici curiae, yung mga friends of the court, mga former chief justice of the Supreme Court, mga framers ng 1987 Constitution, doon sa apat, dalawa. Naging Chief Justice, Hilario Davide Jr. Saka hindi naging Chief Justice, Senior Associate Justice Adolf Ascuna. Yun po mga framers. Si former Chief Justice Puno, Renato Puno at Artemio Panganiban ay hindi po kasama doon sa nag-frame. Framers, yung nagbungkal, nagtatag ng 1987 Constitution, CONCOM, Constitutional Commission. Oh, may pinadalang wishlist dito ah, 2028. Kaninong wishlist kasi ito? Kaya ito. Oh. For President, Vice President, ngayon, sitting Vice, Sara Duterte. For Vice President, Senator Rodante Marcoleta. Napakaswerteng tao ni Senator Marcoleta. No? Hindi siya nawawala ng pwesto eh. Naging congressman siya. Tapos, nag-aspire siya para sa isang slot dito sa Senado. Hindi pa niya binibitawan yung kamote, andyan na yung pandesal. Naging senador siya. Ngayon kung suswertehin dito sa wish list na ito, itinatandem siya kay Vice President Sara Duterte para maging vice katandem ni Sara Duterte for President, Rodante Marcoleta for Vice President. Yung mga senador, sinasabing nasa wish list na ito, nangunguna yung may bigote. Matinding bigote nito, para si Magellan. Ito yung nagbumabati ngayon ng Assalamualaikum Warahmatullahi. Si Senator Robin Padilla. Sumusunod si Attorney Jimmy Bondoc. Susunod si Congressman, former Congressman Miao Miao Kiko Barsaga. Ang susunod, sino to? Ah, Leandro Leviste. Congressman, Batangas Congressman Leandro Leviste. Isa dito ay si Attorney Vic Rodriguez. Si former Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belgica. Former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Alan Peter Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano. Itong isa ang hindi ko kabisado nito. Congressman Pulong Duterte at Attorney Raul Lambino. Itong dalawa, mukhang itong isa ay si Attorney J.V. Hinlo. Hindi ko kabisado yun. Na kasing, ano eh. Yan po yung padala sa atin na wishlist for 2028. Kung sino man na may pakanan nito, siyempre, nagsusulong nito, Sara Marcoleta. Speaking of Attorney Rowena Guanzon, may pasabog ulit siya over the weekend, ano po, former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sinasabi niya na tinulungan di umano ni Bongbong Marcos kapalit ng boto para makonvict si Vice President Sara. Tinulungan niyang manalo sa 2025 elections. Ito ang impormasyon na kalap daw ni dating Commissioner Audit, dating Commissioner ng COMELEC, Commissioner Attorney Rowena Guanzon, may ilang senador. Di umano'y tinulungan ang kampo ng Pangulong Bongbong Marcos upang manalo. Kapalit umano ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment case ngayon na dinidinig sa Senado. Sabi ni Attorney Guanzon, balita daw niya ito. Para manalo, para may kondisyon, na sa impeachment case ay boboto sila to convict Sara Duterte. Ayon pa kay Attorney Guanzon, nag-meeting na umano ang Senate Majority habang inaabangan niya ang magiging hakbang ni Presiding Officer Chis Escudero sa 16-vote threshold. Wala pa namang inilatag na ebidensya si Attorney Guanzon sa naturang mga alegasyon. Napapa-ehem tayo niyan, ha? Sabi niya, itong BBM gang na ito, sinasabi ko BBM gang kasi may kasama diyan ng mga senador na ang balita daw ni Attorney Guanzon, tinulungan din ng Marcos, Bongbong Marcos, para manalo pero may kondisyon na sa impeachment ay boboto sila para i-convict si Vice President Sara Duterte. Nag-meeting na sila itong majority senators at tingnan daw natin kung anong move dito ni Presiding Officer Chis Escudero kasi sa simula't simula pa, si Senator Chis ay ang threshold ay pinaninindigan na 16 votes to convict the Vice President, the official being impeached. Ano po? BBM gang? Ito, pinalabas niya picture. Senate President Win Gatzalian, Ping Lacson, Rapi Tulfo, Lito Lapid, Bam Aquino, Chis Escudero, Tito Soto, Kiko Pangilinan, BBM gang nga ba talaga ito? Mig Subiri, siyempre Rizal Ontiveros, at JV Ejercito. Sino ba ang tumakbo dito noong 2025 midterm? Erwin Tulfo, di ba? Erwin Tulfo, Lito Lapid, kapapanalo nila ulit noong 2025 midterm. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto. Uy! Alright, break muna tayo on a Monday, oras impunto alas 9:30 ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol. Alas 9:32 na po ng umaga, nagbabalik po ang RJ Patrol on a Monday, September 14, 2026. Kaya ulitin natin, panawagan ng NAMFREL sa ating mga kababayan dyan, lalo saklaw ng teritoryo ng BARM, Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Please be advised that NAMFREL, National Citizens Movement, wala pala tayong citizens kanina, National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL, in partnership with Asia Pacific College and Geodata, mag-ooperate daw po sila ng Election Data Analytics Center for the 2026 BARM Parliamentary Elections ongoing now. The Analytics Center will process and handle election data for analysis and further insights. So, heads up po sa ating mga kababayan dyan sa saklaw ng BARM at lahat ng mga kababayan natin na nagmo-monitor, nag-oobserba sa magiging resulta ng BARM elections. Over the weekend, nakauwi na yung magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano. Napansin nyo ba? Dito lang, Sabado. Andiyan na, nakauwi na sila. Yung mga espekulasyon na pinalutang noon, lalo medyo may intriga, espekulasyon pa. Wala namang Malaysia siguro. Senator Ping Lacson nagsabi na baka Singapore kasi is noted na maraming ano diyan. mga advanced technology sa medisina. Pagkakalam, akala nila may sakit ang kung sino man sa dalawa, kapatid, Senator Pia or Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, tunghayan na natin yung ating balita na medyo nakakabahala dyan Central Luzon. Welcome natin ang ating panauhing pandangal, si Dr. Yordis Maruska Celis. Siya po yung Provincial Health Officer 2 ng Lalawigan ng Bulacan. Magandang umaga po, Dr. Yordis.
6: Yordis po.
1: Ah, Yordis.
6: Morning po.
1: Opo, opo. Kami po, nagmo-monitor kasi nga parang ang epicenter ng mga baha ay nasa Central Luzon. At nakakabahala po yung sinasabi ng mga balita na pataas po ang bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Pakibigyan po kami ng update, ilan na po? Fatalities o kaya yung may kaso ng leptospirosis, Dr. Yordis?
6: Okay. Sige po. As of, magandang umaga po muna sa inyong lahat. As of September 5 po, ang tinatawag na morbidity week 35, na ang bilang po ng may kaso ng leptospirosis na mula January 1 hanggang September 5 ay 394. Ooh. So ito po yung total for the year. Pero ang nakakabahala po doon, yung 232 na bagong kaso ay na-determine ito po lang nakaraan na dalawang linggo, na higit talagang mataas as kumpara doon po sa nakaraang taon natin.
1: Mm-hmm.
6: Opo. Dahil naalala natin, nag-umpisa yung ating matinding habagat ay bandang August at doon nag-umpisa po ang pagbabaha natin. So, so far po, meron po tayong 20 na namatay. Uy. Yung case fatality rate na tinatawag natin ay 5%. Pero kung ikukumpara po last year, ay medyo mas mababa po ito. Dahil nga, mas maraming kaso, pero mas yung ratio mula yung mga namatay at yung bilang ng kaso natin, ay mas mababa ngayon kesa po nung isang taon. So, inaasahan po natin na tuloy-tuloy pa po yung bilang ng ating mga kaso ng leptospirosis dahil hindi pa naman po humuhupa yung baha natin sa lahat ng lugar natin. So marami pa po tayong mga lugar na medyo nakalubog pa po at hindi maiiwasang lumusong ang ating mga kababayan. So ang leptospirosis po kasi usually from the time na na-infect po kayo dahil sa paglusong sa baha ay usually at least 2 weeks yung magiging maglalabas yung sintomas.
1: Uy,
6: so kahit na po pala, halimbawa sabihin natin hindi na nag-uulan ngayon pero since may baha pa, so meron pa pong mga lalabas tayong mga kaso na leptospirosis na siyang binabantayan po natin.
1: Pero po mas majority po sa nagkaroon ng kaso ng leptospirosis doon po sa talagang binabaha na lugar, ano po?
6: Opo, yun talaga po yun yung ano nun, mayroon pong history ng paglusong sa baha kasi yun po yung source ng usually nai-infect yung ating mga kababayan pag lumusong sa baha na mayroong tumi ng mga daga. So yun po yung mga ano natin, doon nang gagaling yung infeksyon ng leptospira kaya po na natatransfer sa mga tao na lumusong sa baha.
1: Opo. Doon sa procedures, medical procedures, paano po na-contain ng inyong ng Department of Health yung nagkakasakit po ng leptospirosis?
6: Ang pinakaano po talaga diyan ay kung maaaring hindi lumusong.
1: Mm-hmm.
6: Dahil doon po nakukuha talaga yung infection na 'yon. Pero kung talagang walang choice at kailangan pong lumusong, dapat po ay protektado. So, nakabota, yung mga protective na pananamit para hindi po tayo mababasa, ma-absorb nung ano natin, balat natin, yung kung ano man yung infeksyon na nandoon po sa ating baha. Meron din po tayong tinatawag na prophylaxis na opo, dapat ay habang nakalusong kayo, lumulusong kayo sa baha, tuloy-tuloy na paglusong, at least once a week na tinitake yung doxycycline. Ganon din po, pagka may sintomas, unang sintomas pa lang, nilagnat na, dapat po ay magpa-check up na tayo para hindi rin po naman magkaroon ng lumala. Maaga pa lang ay ma-check na po natin kung leptospirosis po yan, eh maaga po tayo magagamot.
1: Doon sa dami ng bilang na binanggit nyo, Dr. Jordis, kakaunti lang po yung fatalities. So, manageable kung, pala?
6: Opo.
1: Opo.
6: Kumpara po yung last year natin. Opo. Marami po tayong kaso pero medyo mas mababa. Siguro din po ay mas aware na rin yung mga tao, mas maaga ng papakonsulta sa ating mga healthcare facilities para po hindi yung pagmalala na tsaka lang po na natitignan. Medyo mahirap maghabol pag malala na po eh.
1: Mm.
6: Ganun po talaga.
1: So yung mga yung mga kaso na nangamatay, eh talagang malala na po yung kaso nila kaya hindi na naagapan. Ano po?
6: Meron po kasing kung minsan na kasabay na iba pang sakit nila. Halimbawa po may high blood o na may diabetes. Meron po mga comorbidities na tinatawag yun. Yung nagpapakomplicate din po sa kahit na anong sakit na nakukuha po natin. So kaya doon po minsan tumataas yung probabilidad na hindi makasurvive yung ating pasyente. At saka yung maaga nga pong pagkonsulta. Kasi kung minsan pag medyo late na po nakonsulta, yung medyo apektado na yung lahat ng mga ibang parte ng katawan, minsan kailangan na ng mga dialysis, minsan po ay apektado na ang atay, ang puso, ang puta. Mm. So, mas mahirap na po gamutin talaga yan.
1: Opo. Pero doon sa mga kaso ng nagkasakit po ng leptospirosis, sabi po niyo magbota. Eh kung hanggang bewang po yung baha, eh, hindi na kakayanin ng bota po yun.
6: Eh, karamihan niya po nakabangkana eh.
1: Opo.
6: Kaya lang po, ayun talaga, ang ano natin, as much as possible, hindi po tayo lulusong sa baha. Hindi po tayo ma-expose doon sa ano. Kaya lang nga po, kung yung mga damit na yung hanggang dibdib na rubberized na ano, kaya lang hindi naman po lahat nagkakaroon ng ganon. So, kaya lang talaga, yun yung pinaka-ano natin eh, safety natin, huwag lumusong, tapos kung wala po talaga tayong choice, eh yung magpo-prophylaxis din po tayo. Tapos, maagang consultation in case meron po tayong nararamdaman.
1: Oh, diyan sa mga health centers po, pwede pong makahingi ng prophylaxis. Paano po yung proseso?
6: Pwede po.
1: Proseso ng paghingi.
6: Basta pumunta lang, alam naman po ng ano, ang ating mga yung mga healthcare workers po sa ating mga cities at municipalities ay talagang bumababa din po sa mga lugar-lugar para makapagbigay po ng ating prophylaxis kung hindi sila makapunta po dun sa health center. Gayun din po pa sa mga kung mas malapit po sila sa mga district hospital, meron din po doon na mga gamot. So pwede naman po silang magsabi lang din po sila sa kanilang mga barangay o municipality para po maparating po sa kanila yung ating prophylaxis.
1: Opo. Pero di po ba may balita na kahit wala kang open wound, wala ka sugat, possible
6: kailangan
1: na...
6: Kailangan po rin.
1: Opo.
6: Possible pa rin po magkasakit kayo. So, kailangan pa rin po ng prophylaxis. So,
1: opo.
6: Basta lumusong po kayo. So, lalo na kung talagang tuloy-tuloy yung lusong nyo, hindi yung one-time na lusong lang. Pero, preferably, basta lumusong kayo, iinom po kayo ng blood.
1: Pero pag malalim po yung baha, namamayagpag pa rin yun, yung infected na dumi ng daga doon?
6: Opo, bacteria po yun eh. So, nandun na siya sa tubig. Pag nailabas ng daga, namatay din yung daga, pero yung bacteria po, nabubuhay doon sa tubig. So, yung tubig po yung infected. So, pag lumusong tayo, galing doon sa tubig na yon, pwede mapunta sa mga tao.
1: Eh, paano po yung, may mga nagtanong dito, dyan sa may Pampanga area, uso daw po, delicacy daw po nila yung daga, dagang bukid.
6: Ano pa?
1: Yung dagang bukid po, 600 pesos per kilo, delicacy daw, mahal po daw, masarap daw po yun. Ano po yung observation ng inyong center doon sa pagkain ng karne ng daga?
6: Hindi po kasi natin malalaman kung alin po yung infected. Although ideally kung talagang parang naluto siyang maigi, maaaring mamatay yung mga mikrobyo na ano. Kaya, apo. Kaya, usually naman kasi ang nasa bukid, ang kinakain nila yung mga pala, yung mga ano. So, relatively, mas malinis kasi yung mga dagang bahay na ano natin. Kaya lang, hindi ko pa rin po masyado ina-advise yun kasi hindi tayo sigurado sa ano ngayon sa kondisyon ng ano natin ngayon ng mga nangyayari po ngayon. Kasi hindi po natin alam kung alin po doon ang ano, kasi yung mga maaring mga dagang infected lumikas umalis doon sa ano, doon sa lugar na pinanggalingan nila na baha, maaring infected sila, maari pa rin mahawa yung mga ibang daga na hindi infected sa ano.
1: Sa inyong,
6: so, medyo better safe po.
1: Opo. Sa inyong mga health centers po, naka-alerto ba kayo or mayroon ba kayong alert level dahil dito sa leptospirosis?
6: Actually, nakalagpas na po tayo sa alert level. Medyo nasa epidemic threshold na nga po tayo dahil yung dami po ng kaso natin itong mga nakaraang linggo ay mataas na po masyado. So, kaya nakalahat po ng mga health ano natin sa healthcare facilities po natin naka-alert level po talaga.
1: Ay, talaga naman. Opo, maraming salamat sa pagsama niyo. Pero manawagan po tayo, Dr. Jordis, your floor.
6: Yeah po. So sa ating mga kababayan, konting ano pa, at least umaaraw-araw na, sana po magtuloy-tuloy ng pagbaba ng tubig. Pero mag-ingat po tayo as much as possible na hindi tayo lumusong dun sa baha, maglinis ka agad kung halimbawa nabasa ng kaante. Tapos ay magtungo po tayo or magsabi tayo sa ating barangay at sa mga municipal, sa mga health center natin na tayo ay lumulusong kasi kailangan po natin na mag-prophylaxis. Mm-hmm. At kung ano man ang sintomas, lagnatin na magpa-check up na po tayo para mabigyan po tayo ng lunas. At kung sakasakali man na nagkaroon tayo ng leptospirosis, ay hindi po lumala yung ating sakit. So, mag-ingat po tayong lahat. Maraming pong salamat.
1: Alright, maraming salamat po, Ma'am Doctor.
6: Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po. Dr. Jordis Maruska Celis, siya po yung Provincial Health Officer 2, Bulacan. Mency May, good morning Sir Angelo. Mency May, good morning. Charito Cabrera, Diana, yes. Balita nga po, 2 billion pesos sa bawat senador para sa yes vote to convict VP Inday. Nako, ilang Rolex mabibili nun? 2 billion, mayroon pang isang kongresista sinasabing, hindi naman sila Senator Judds, may escalator yung bahay. Sabi ni, namamonitor ko si Tita Carmen Ignacio, binubuking niya, may escalator sa bahay, si Congressman Benny Abante. Tapos may mga nagbabiral sa social media, pinapakita yung mga Rolex, Patek Philippe, ano pa yung mga worth more than 3 million pesos worth ng mga luxury watches. wristwatches. Grabe ah. Sino ba namang hindi masisilaw dyan? 2 billion. Instant bill, multi-billionaire ka kaagad. Nako. Eh, may naririnig ba ako sa likod na sana all? Randy, shout out Randy Arciaga Santisas. Sheila Arbues, ikakanta na ba ni Bunoan, si Martin Bunoan, si Martin Romualdez sa flood control? Si Bunoan ay inadmit sa dun sa graph case o nila Jinggoy at ano na state witness. Tingnan natin. Eh, alam niyo baka na naman, baka tapatan naman ng ito malisyosong ano ah, opinion lang ah, kuro-kuro ah. Baka tapatan niya yung 2B para wag kumanta. Ha, sila. Alam mo ano, amuyin mo at alamin natin kung baka mamaya itong ating ano, itong ating pagtalakay at pagtatanong na oh, ikakanta mo na ba? Eh mate-telegraph ng grupo ni Martin Romualdez, former speaker. Eh padala ng maleta 'yon para hindi kumanta. Maleta na ngayon para huwag kumanta eh. Charito Cabrera Dayana, last term na po ni Mig Subiri as senator, kaya balimbingin na siya, balimbingin. Balimbingin. Yung ate ko may puno ng balimbing sa tapat ng bahay niya eh. Masarap yung prutas ng balimbing. Pag niya talagang hinug sa puno, opo. Eh, saan pupunta Charito Cabrera Dayana si Mig Subiri sa palagay mo? Mag-aspire ba yan for senator? For rather, vice president? President? Charito Cabrera Dayana, pati si Joel Villanueva, last term na din po siya as senator. Uy, may patik Philip na. Yun lang. Siya ba'y tumakbo noong 2025? Hindi na, di ba? Dahil magsi-6-year term siya comes 2028. Senator Joel Villanueva. Mig Subiri. Eh, saan sila pupunta? Magko-kongresista na lang muna ulit sila? Or, hindi rin natin masabi. Siyempre, baka sasabihin nila, ini-small mo naman kami, Brad. Eh, kaya naman namin tumakbong presidente, no? Eh, hindi naman. Hindi sa minamata namin kayo. Nagtatanong lang po. Ah. 2 billion bawat senador. O, oh, ando na si ano sa majority. Lito Lapid. Oh, paano yan? Ang tumakbo ng 2025 na tinulungan daw. Lito Lapid lang nakalusot sa ano ah. Eh, siyempre mga bilyar. Ismuli nilang 2 billion. Mas mayaman sila sa 2 billion, ano? One of the richest families in the Philippines, Villar family. Good morning sa inyo. Thank you for joining me on a manic Monday. Sabi kanina, yung mga nagtutulog-tulugan pa dyan dahil napasarap yung weekend. Eh, gising na gising at baka may mangyari o oh, ingat tayo at nagmo-monitor tayo sa conduct ng election dyan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mm. Widespread flooding, pero ngayon mainit na mga ka-RJ Patrol ah. Mainit na dito sa Makati. Oh. Malinsangan na ang panahon dito. Oh, malinsangan na. Okay. Alright. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, morning Sir Angelo, morning RJ Patrol. Payday na, sahod pa. Tipid-tipid, bayan. Tipid-tipid, bayan. Ano? Bayan. Thank you, Jaime Samoya Bernante. last term. Sheila Arbue, sana naman may magawa na ang mga politiko na malalaki naman ang budget na gawa ng paraan na mabawasan na ang baha at wag puros bulsa sa bulsa. Tama ka, Sheila Arbues. Sabi ni Sheila Arbues, grabe ang mag-amang Eddie and Joel. Villanueva ba sinasabi mo? Mga corrupt talaga, baka batukan kayo ni Lord kasi praise the Lord kayo ng praise the Lord tapos nagnanakaw kayo. Uy, Sheila, ha? Tama ba yun, Sheila? Abangan natin pag yung mga sinasabing ganun. Ingat lang tayo. Ingat lang tayo at may nagaganap na election sa Southern Philippines. So, kaya Charito Cabrera Diana, good morning, good morning, good morning. Yes, 2 billion na sabi ni Charito Cabrera Diana. Oh, 2 billion. Oh, mabigat na yung sinasabing maliit na maleta, 4 million ano po? 4 million, sabi? Yung sinasabing walang maleta na pinadala kay, allegedly, kay Senator Erwin Tulfo, 4 to 5 million? Walo? O di, 8 times 5? 40? Maliit. Ang sinasabi, 150. Baka 40. Hindi 4, 40 million. 40, so 4, 8, 8 times 4, 240 million. Laki nun, ha? Pero ingat-ingat tayo. Nabanggit natin kanina yung leptospirosis. Deadly po yun. Deadly po. Naalala ko, isang anak ni Senator Tito Soto, noon? Yung balita noon? Namalengke lang sa, namili lang sa Divisoria, bagong pedicure. Oh, so medyo may mga tinanggal na cuticle ba, tawag nila doon. Oh, na nakatapak ng medyo mamasamasang lugar sa Divisoria. Siyempre, Divisoria yan, palengking katakot-takot yan. Oh, kung dyan nagtatribe yung napakaraming daga, di nagra-rumble na yung mga daga dyan. Maring may diyan infected yung ihi nila, kaya yun ang nakakatakot. Nakakatakot diyan. Sabi ni Ma'am Ina Gray, praise the maleta. Praise the Lord, hindi na praise the maleta. Hindi na praise the Lord, ha, Ma'am Ina. Praise the maleta na. Okay rin kayo, ha? Sahod pa, tipid-tipid. Bayan! tayo ay nakaabang lang kung may pag-asa pa. Minsan-minsan, praise the Lord din tayo. Manalangin lang tayo at hindi natin alam yung future. Only God directs the future of our country, of this world. Di ba? Sila nakakaalam yan. So, we have to, tayo. Itong nag-endorse ng wishlist, ito yata. Yung grupo ni former Congressman Kiko Barsaga. Ang grupo nila Kiko Barsaga, Meow Meow, ay ini-endorsong matindi si Senator Rodante Marcoleta para magkaroon daw ng rebuilding the nation in 2028. So, abangan natin. Senator Marcoleta is a modern Filipino hero. Sabi ni Kiko Meow Meow, former congressman, even though he and many others like him are legally and politically persecuted for fighting for the Filipino people, we will continue to stand with him and together we will rebuild our nation in 2028. Hintay tayo. hintay tayo sa mangyayari. Good morning, good morning, good morning para sa ating mga supporters dito sa wala na sa RJ Patrol. Nakakagigil talaga ang administrasyon ni Ngadba. Ayaw lumaban ng patas, sabi ni Charito Cabrera Tayana. Mr. Almonte, umuwi po na kayo pagkatapos sa program nyo, o namamasyal. meron ako minsan may mga ano, may mga sabit po ako sila. Minsan may sabit. O, ngayon, papagawa ko ng baril. Anyway, maraming salamat. On a Monday, ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
10: Bravo! Dietary supplement for men.
9: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
10: Bravo! Ang bagsik mo!
11: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
13: BBC News with Alex Ritson. Official projections from Sweden show the left-wing opposition bloc is on course to win a three-seat majority in Parliament, with most votes counted from Sunday's general election. The result remains very close. The Israeli culture minister says he'll take immediate action to revoke the citizenship of the two directors of NASA, a documentary examining an AI-driven system used by Israel's military in Gaza. Miki Zohar says the filmmakers have betrayed the state of Israel. Ukraine's state rail company says Russia could have been targeting top European figures after a train was hit by a drone near the border with Poland. No casualties were reported. Another train carrying senior European security officials had passed along the same line a short time earlier. Oil prices have been rising again in response to the closure of a key pipeline in Saudi Arabia, faltering diplomacy and attacks on ships in the Gulf. Brent crude futures hit $108 a barrel shortly after markets opened. Police in the Philippines say three people have been killed in a shooting involving rival political groups hours before a long-awaited election begins in the Bangsamoro region. The semi-autonomous area will elect its first parliament. Donald Trump has announced he's lifting tariffs on Irish whiskey imported to the United States. He was speaking at the Irish Open Golf Tournament at the Doonbeg Resort. Officials in the US have urged students not to share a social media trend featuring the children's book character The Cat in the Hat. It includes AI-generated versions of Dr. Seuss's character painted with threats to school or students. Live from London, that is very latest BBC News.
14: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
15: And OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ810AM Radio Bandido.

Bago nga pala yung bed. Oo. All right, muli sa magandang Lunes ng umaga, mga kakamaga friendly friends. Ito po ang Johnny Gomez Live. Mission Impossible tayo dahil dito po sa mga problemang nararamdaman ng ating mga pinakasimpleng mamamayang Pilipino. Yung mga naka 3-in-1 na kape. O, yun, wala silang pambili na mga walang pambili dun sa paborito ni Ma'am Angel na ano, nabilihan ng kape. Kaya para sa mga nagti 3-in-1, eh ito, programa na ito para sa inyo. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayong araw na ito ng Lunes, ikalabing apat sa Setyembre 2026. Kawawa naman yung mga gustong mag-date mamaya dahil meron pong transport strike na ginagawa ngayon ang Manibela hanggang bukas po yan. Tapos next week, Monday and Tuesday, may transport strike pa rin. May transport strike ka na, tapos bukas tataas ng 5 hanggang 6 na piso. Kada litro ang presyo ng krudo at ng gasolina, isama mo pa yung kerosene. Layunin po natin ang mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako yung likod ng inyong regular na kabarangay. Ako mga kaibigan, si Johnny G. Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Pamaya-maya, kami po ni Ma'am Angel at ni Sir Jersey natin ay mag-hook up dito po sa Senado sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Inday. Simula ngayong araw na ito, tatalakayin po yung Article 2 ng Articles of Impeachment. Ito po yung may kaugnayan sa unexplained wealth. Gusto talaga nating makita si dating Senador Antonio Trillanes IV na umupo dito po sa witness stand para patunayan yung kanyang allegation. I don't know kung bakit siya yung ipinatawag, kung meron ba siyang direct knowledge, kung meron ba siyang direct account, ika nga dito sa kanyang mga sasabihin sa impeachment proceedings. O another hearsay na naman, katulad nung nangyari kay NBI Director Melvin Matibag. Tingnan natin ha, kung kayang tibagin nag-prosecution mga kaibigan. Ito pong gagawing cross-examination ng depensa laban po nga dito sa mga aligasyon patungkol sa Article 2. Bago po tayo dumirekta sa Senado, dito lang si Johnny Gomez. Ala tayong iuwian din eh. Ha? Hanggang matapos po itong ating programa, tayo po ay magmamasid. Tayo po ay tutunghay at aalamin natin itong mga magiging kaganapan dyan po sa mataas na kapulungan. Si Vice President Sara Duterte ay inaakusahan base po doon sa mga aligasyon ng prosecution dito po sa unexplained wealth, ibig sabihin mga tago at hindi maipaliwanag na yaman. Failure to truthfully disclose assets dito po sa kanyang statements of assets, liabilities and net worths. Itong SALENS, alam po ninyo, lahat ng politiko dapat religiously, truthfully, nagsasabit ng kanilang SALEN. Pero talagang kay Inday Sara lang nakatutok ito pong allegation. Yung pong magnifying glass ay ginagamit ng mga kritiko ni Inday para di umano'y patunayan yung kanyang allegation o kanilang allegation patungkol nga dito sa pagdadivest ng salapi galing po sa confidential intelligence and extraordinary budget ng Office of the Vice President at ng DepEd papunta dun sa bank account ni Inday. Ang sinasabi po ng prosecution, marami daw po silang ebidensya. Marami silang mga witnesses. Ang sinasabi po ng prosecution, nagtutugma ito pong kanilang record

0: literally in English, on the face of it or on its face. So ang ibig sabihin niyan, kapag pag napakita na yung isang opisyal ay nag-acquire ng property that is grossly or manifestly disproportionate to his salary, lawful income, and income from lawfully acquired properties, ito ay ipinapalagay na unlawfully acquired.
1: Linawin po natin, kapag may ganitong presumption, ibig bang sabihin ay guilty na agad ang opisyal?
0: Ay, hindi po. Itong presumption na ito ay rebuttable. Ibig sabihin, kapag magkapag-presenta ng ebidensya naman or maipaliwanag satisfactorily ng empleyado or opisyal that he acquired those properties lawfully, mawawala po yung bisa ng presumption na yan.
1: Thank you so much, Justice. In other words, Justice, kung hindi tugma ang yaman ng isang opisyal sa kanyang legal na kita, pwedeng itanong na ng batas saan ang galing ang pera.
0: Opo. Yes, sir.
1: At syempre, may obligasyon po ba? I will withdraw and ask the another question. At may obligasyon po ba ang pamahalaan na investigahan nito?
2: Objection leading, Your Honor.
1: I will rephrase. What obligation does the government have in that situation?
0: Well, Section 8 of RA 1379 mandates that a preliminary inquiry be conducted.
1: Thank you. Move on na po tayo, Justice, sa pangalawang paksa. Justice, paano naman kung sabihin ng isang opisyal, hindi naman sa akin nakapangalan niyang property? Tapos na po ba agad ang
2: Objection,
1: usapan?
2: Objection speculative, Your Honor.
3: Can the Reform Council, again, you know how to get there?
1: Justice Tang, what is the state of the law when it comes to property that is in the name of a person other than the government official concerned?
0: Well, under Section 8 of Republic Act 3019, the properties in the name of other persons and even the spouse and the children may be considered in determining whether the official has unlawfully acquired properties.
1: Bakit po? Bakit pati ang ari-arian ng asawa at ng ibang tao ay maari din tingnan sa ilalim ng batas?
2: Objection already calls for an opinion, Your Honor.
3: He qualified, he tried to at least qualify the witness as an expert counsel. Again, for as long as it is general and does not apply specifically to this case, we will allow it.
2: Your Honor, can we just make a clarification? Was she qualified as a legal expert by the court?
3: No. The court need not declare a witness to be an expert counsel. Again, as the court said earlier, subject to cross and subject to using the factors in the Fry and Dobert case. You may question this witness's credibility, reliability, and expertise, if any. Again, whatever she says will not be binding nor conclusive upon the court anyway.
2: We will submit, Your Honor.
3: Honorable Chell, you may proceed.
0: You please repeat the question?
1: Bakit po pagdating po sa bagay ng unexplained wealth ay pati yung mga ari-arian ng asawa o ni mga nakapangalan sa ibang tao ay maari din tingnan?
0: Well, according to the Supreme Court, actually in the case of Rabusa, Republic versus Rabusa and Rabusa versus Republic, this is to prevent concealment and to obviate the circumstance that a public official is able to evade investigation.
1: Thank you, Justice. Ipakita po natin yung Section 8 ng Republic Act 3019 na naka-highlight po yung susunod pa po na slide, please. Next slide, please. Ayan. Meron pong naka-highlight dyan sa bandang gitna ng Section 8. Babasahin ko lang po yung bahagi na yon. Bank deposits in the name of the public official, his spouse, or any of their dependents shall likewise be taken into consideration in the enforcement of this section, notwithstanding any provision of law to the contrary. Napaliwanag na po ninyo yung maaring ang tingnan ng properties ng asawa o mga dependent, pero ano po yung nakalagay doon sa dulo? Notwithstanding any provision of law to the contrary.
0: Ang ibig sabihin po yan ay kahit may nagbabawal na batas, nagawin yun.
1: Thank you. Move on na po tayo sa pangatlong paksa. Justice, punta naman tayo sa presidente at vice-presidente. Pareho lang po ba ang rules sa kanila at sa ordinaryong government employee pagdating sa kanilang kita at financial interest?
2: Objection leading, Your Honor.
1: The question, may I respond, if Your Honor, please?
3: Yes, Honorable Chell, can I respond?
1: I'm simply asking if the rules are the same. But if the court would like, I can rephrase the question to make it non-leading.
3: Kindly rephrase, counsel, but in the interest of time as well.
1: What are the rules, Justice, insofar as a president and vice president are concerned, as compared to the ordinary government employee?
0: There are stricter prohibitions on the president and vice president, and even the cabinet secretaries, their undersecretaries and assistants.
1: Bakit po mas mahigpit ang batas pagdating sa presidente, vice-presidente at cabinet members?
0: Well, ayon sa Korte Suprema, in the case of Civil Liberties Union versus Executive Secretary, there is the greater possibility of abuse in their office given their positions.
2: Your Honor, please. If yes, I may be allowed to make a manifestation. Your Honor, we understand the position of this court that the testimony of the witness is not binding upon this court. But how about the general public? This already serves as conditioning of the mind of the public. After all, the public is not educated as to which of these laws that the witness is testifying on is applicable to this case or not. And we just want to make that for the record, Your Honor.
3: It's clearly not. Let the chair clarify. The chair earlier asked the Honorable Jokno if she has any personal knowledge in regard to this case, as asked also by Senator Judge, and the Honorable Jokno said no. So clearly she is not testifying specifically to the facts surrounding this case, and this case in particular against the respondent. But the prosecution wishes to use up one of their 15 witnesses and one of their trial dates on the Honorable Justice Tang. And the court allowed it, counsel. So you may proceed, Honorable Jokno.
1: Thank you, Your Honor. Ipakita po natin ang Article 7, Section 6 ng ating Constitution, please. Meron pong nakasulat po sa bandang dulo nitong provision. First, in the beginning part of this provision, it says the salaries of the president and vice president shall be determined by law. And then at the end, it says they shall not receive during their tenure any other emolument from the government or any other source. Ano pong ibig sabihin nito?
0: Simply, ang ibig sabihin yan, hindi pwedeng tumanggap yung presidente o vice-presidente ng sahod mula sa kanilang legitimate na sahod at sa iba pang sources.
1: Eh kami pong mga mambabatas ay wala naman pong ganun na restriction. Bakit po ganitong kahigpit ang konstitusyon natin pagdating sa Pangulo at pangalawang Pangulo?
0: Well, it's the same reason I gave in the case of cited by the Supreme Court in the case of civil society.
1: Yes.
0: Versus Executive Secretary.
1: Thank you po. Move on na po tayo sa pang-apat na paksa. Habang po ay presidente o vice-presidente ang isang tao...
3: With the permission of the Honorable Jokno, Justice Tang, you interpreted emolument to mean salary, if I heard you correctly?
0: Yes, sir.
3: Okay, thank you.
1: Thank you. If I may proceed, Your Honor. If I may proceed, Your Honor, please.
3: Honorable Jokno.
1: Question po, Justice. Habang presidente o vice-presidente, pwede po ba silang basta sumali o makilahok sa negosyo?
0: Hindi po.
1: Sampung ng batas nakalagay ang pagbabawal na ito?
0: I think it's Section 13 of Article 7 of the Constitution.
1: Ipakita po natin ang section 13. Yes. Madali lang po naman intindihin yung ibang salita dyan. They cannot directly participate in business. Pero ano po kaya ang ibig sabihin ng indirectly na mag-participate na bawal daw?
0: Indirectly simply means hindi silang gumagawa, pero ibang gumagawa but in their name. So ibang tao ang gumagawa para sa kanila.
1: Sa ganong sitwasyon, sino pong nakikinabang?
0: Yung official.
1: Thank you. Ha, dito po ba pumapasok yung salitang beneficial owner?
0: Yes, sir.
1: Siyempre po, maraming mga kababayan natin ay hindi po pamilyar sa salitang beneficial owner. Pakipaliwanag po.
0: Ang beneficial owner ay yung tunay na taong nagmamay-ari ng ari-arian or sa interest sa korporasyon, although based on legal documents, ibang taong nakapangalan doon.
1: Thank you so much, Justice. One more question on this point. So, ibig sabihin, posible magkaiba ang pangalan na nasa papel at ang taong tunay na nakikinabang o may financial interest?
0: Yes, sir.
1: Thank you. Move on na po tayo sa panglimang paksa. Justice, may isa pang sinasabi ang ating konstitusyon na pwede pong ipakita ang Article 7, Section 13. Nakalagay po dyan na bawal ang presidente at vice-presidente magkaroon ng financial interest sa kontrata, franchise o special privilege mula sa gobyerno. Bakit po ganun?
0: Again, the ruling of the Supreme Court in the case of civil
1: liberties pa.
0: Liberties versus executive secretary.
1: Thank you. Maari po ba kayong magbigay ng halimbawa ng may financial interest sa kontrata ang isang presidente o vice-presidente?
0: Well, I will cite a case that involving a Supreme Court case. The president entering into a contract of lease with a government agency.
1: So pagka ang Pangulo po ay nagkaroon ng kontrata, kahit sabihin natin lease contract lang po, ay maari po yan maging paglabag sa heading financial interest in a contract with the government.
0: Yes, sir.
1: Thank you. Meron pong nakalagay din sa bandang dulo nitong Section 13. This is referring to the President, Vice President, and Cabinet members, quote, shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office. Medyo mabigat pong salita yung conflict of interest. Ano pong ibig sabihin nun?
0: Conflict of interest simply means na yung interest ng opisyal, pribadong interest ng opisyal na yun ay salungat sa interest ng pamahalaan ng kanyang pinagsisilbihan.
1: Salamat po. Move on na po tayo sa pinakahuling topic. Justice, napag-usapan na natin yung legal na kita, napag-usapan natin yung mga properties, negosyo, financial interest. Bilang public official, saan dapat ideklara ang assets, liabilities at net worth ng isang opisyal?
0: Sa kanyang SALN po, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, Financial Interest at saka Business Interest.
1: Para sa ordinaryong Pilipino po, bakit pa natin pinasasalin ang mga opisyal ng gobyerno?
0: Ito ay nire-require, hindi lang ng Constitution at iba pa nating ibang umuiral na batas, para malaman kung ang isang opisyal ba ay yumaman habang siya ay nasa pwesto at kung papaano niya na-acquire itong yaman na ito.
1: Ipakita po natin ang first page ng SALN form, please. Para lang po ba itong form na basta-basta lang sinasubmit ng opisyal o may mas mahalagang layunin ito laban sa corruption?
0: Well, hindi lang ito basta-basta na form po. Ito ay kailangan isumite. And according to the Supreme Court, it must be true, correct, and proper form.
1: I-close up po natin yung gitnang bahagi po ng page 1 ng SALN, please. Kung may asawa po ang public official, ano naman po ang kailangan i-disclose tungkol sa assets, liabilities, business interests at financial connections ng kanyang asawa ayon sa batas?
0: Well, ayon sa batas, kailangan din isama yung mga ari-arian ng asawa. But let me just qualify, sir. Opa. Because in the case of Abid Babano versus the Executive Secretary, ang sabi ng Korte Suprema, if the spouses had a complete separation of property or sa property relations nila before the marriage, then the spouse of that official, the property of of the spouse of the official need not be included in that official's sal-in.
1: So ibig sabihin po, kapag meron yung tinatawag na prenuptial agreement ang magiging mag-asawa, o kaya habang sila yung nag-asawa na ay nag-judicial separation of properties, hindi na po kailangan i-disclose sa sal-in yung mga assets, liabilities at net worth ng asawa.
0: Yes sir, yan po ang turo ng Supreme Court.
1: Thank you. Ipakita po natin yung notarial acknowledgement po ng sal-in form, please. Justice, may isang bagay po na gusto ko lang itanong tungkol dito. Ang sal-in po ba ay pinipirmahan under oath?
0: Opo, it's required under the law.
1: At paki-close up po yung notarial portion po ng sal-in. Eh, ano po ang ibig sabihin kapag ang isang dokumento tulad ng sal-in ay pinirmahan na may pagpapanumpa?
0: Well, once a document is notarized, it becomes a public document. And everything that is stated there is attested to as truthful or true by the one who executes the document.
1: Thank you. Malapit na po akong matapos. Ipakita po natin ang susunod po na slide. Sabi po ng Supreme Court sa isang desisyon, Office of the Ombudsman versus Valencia, and I will just quote that portion, a public officer in the discharge of duties is to use that prudence, caution, and attention which careful persons use in the management of his affairs. First question po, kasi medyo mabigat po itong mga salita. Ano pong ibig sabihin yan?
0: Na dapat, pag nag-submit ang isang official ng kanyang sal-in, dapat ito ay tama at wasto.
1: Ibig sabihin po, dapat maging maingat at prudente ang mga opisyal na ng ating gobyerno sa pag-fill up po na, at pag-execute ng sal-in.
2: Jackson, yes. Leading, Your Honor.
1: I'll just move on, if Your Honor, please.
3: Kindly move on, Counsel.
1: Thank you. Huling slide na po, paki-show lang sa screen. In the same case, the Supreme Court said, and I quote, by the sal-in, the public are able to monitor movement in the fortune of a public official. It is a valid check and balance mechanism to verify undisclosed properties and wealth. Ano pong masasabi niyo tungkol dyan sa na pinasa ko?
0: Well, ang ibig sabihin niyan ay, ang sal-in ay isang notoryadong dokumento. And it is also an accountability framework para accountability framework. Kaya pag nag-execute ang isang official, dapat he should do it by exercising prudence, caution, and attention doon sa details na nakasaad doon sa kanyang statement of assets and liabilities.
4: That was a Radyo Bandido TV special coverage courtesy of the Senate.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
6: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
6: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
6: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Introducing your new power lineup on Radyo Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radyo Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Alright, nagbabalik tayo mga kaibigan dito sa Johnny Gomez Live. Gising, gising, gising. Parang inaantok yung ating mga kababayang Pilipinong nanonood ah. Anak ng baka yung mga nagpapadala ng kanilang mga text messages kay Johnny G. Bakit kaya tila galit yung ating mga kababayan? Dahil tayo po'y nag-hook up sa Senado. Pamaya-maya babasahin natin ha yung komento ng ating mga kababayang Pilipino. Gusto nyo bang ibalik pa natin o dire-diretso na tayo dito sa talakayan? Yung ating kaibigan si Ginoong Bong Arriola mula po sa tanggapan ni General Manager Robles, Mel Robles ng PCSO. Ito pong ating Philippine Charity Sweepstakes Office, nagse-celebrate po ng kanyang debut. Boss Bong, magandang morning po sa inyo. Happy, happy, happy birthday mga kaibigan. Dito po kay Ginoong Bong Arriola ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Teka muna ha, bago po yung komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Rommel Madrigal. Unahin natin mula sa QC ang report mula po sa LTO. Ang report ng ating kabandidong si Chris Lucas. Magandang morning, Chris. Please come in.
8: Nagpataw ang Land Transportation Office ng 90-day na preventive suspension sa driver ng itim na kotse na nag-double park at nasagi ng isang fire truck na rumiresponde sa isang sunog sa Barangay Bangkal, Makati City nitong nakaraang Sabado. Bukod dito, naglabas na rin ng show cause order ang LTO laban sa driver at may-ari ng itim na kotse kung saan kinakailangan nilang magpaliwanag at magsumite ng sinumpaang salaysay sa September 18. Sabi pa ng ahensya, maaari ding tuluyang bawiin ng LTO ang lisensya ng driver kung mapapatunayan siya ay isang improper person to operate a motor vehicle. Magugunit ang naging viral sa social media ang video kung saan makikita ang rumiresponde ang Makati City Fire Department sa isang emergency nang mahirapan dumaan sa masikip na kalsada dahil sa isang naka-double park na sasakyan dahilan para masagi ito. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
7: Salamat po ng baigit. Marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Kaya naman si Rommel Madrigal nasa Santa Rosa City, lalawigan ng Laguna. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
9: Sinagawa sa Santa Rosa City sa Laguna ang tatlong araw na cluster-based assessment workshop on province-led agriculture and fisheries extension system na layong suriin ang naging pagpapatupad ng programa sa iba't ibang lalawigan at rehiyon. Dumalo rito ang mga PAPES, focal person at PAPEC directors mula sa iba't ibang lalawigan kasama ang PAPES team ng Department of Agriculture Regional Field Offices, Agricultural Training Institute at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Tinalakay sa workshop ang mga naging matagumpay na programa, mga hamon at kakulangan ng implementasyon, gayon din ang good practices na maaaring gamitin sa pagpapahusay ng serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga proyektong hybrid coconut seed nursery farm, salt production, cacao productivity enhancement project at yellow corn productivity project. Tampok din sa aktibidad ng site visit sa Batangas City kung saan unang inilunsad ang implementasyon ng PAPE sa DA Calabarzon. Binigyang din naman ng mas pinaikting na monitoring, reporting at koordinasyon ng mga ahensya, gayon din ang pagbuo ng cluster action plan upang matugunan ang mga pangunahing hamon at higit pang mapahusay ang implementasyon ng PAPES. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Yan ang balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Nagatid sa ating oras, 36 na minuto, makalipas po ang 11:00 ng umaga. Ready na ito kay Jojo Idol? Ituloy na natin sa Senado si Jojo Sikat. May bitbit na balita. Go ahead, Joe. Please come in.
10: Pinayagan ng impeachment court presiding officer Francis T. Escudero na humarap sa 20th na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa dating Sandigan Bayan ang parok o Botahitang, matapos na unang tumutol ang kampo ng depensa at ilang senador. Unang tumutol ang depensa na si Atty. Mark Pinluan na humarap at magtistigo ng prosecution si dating Justice Tang dahil malinaw aniya na paglabag ito sa constitutional right ni VP Sara na magbigay ng opinion ng dating hukom na wala naman aniyang personal knowledge sa Article 2 o itong unexplained wealth ni BP Sara at ang asawang si Atty. Mance Carpio. Maging si Senator Judges Rapi Tulfo ay sinabi na wala namang personal knowledge si Tang at kung maaari dapat na humarap ng testigo ay may kinalaman sa kaso ni BP Sara at maaaring paharapin lamang si Tang sa huling paglilitis sa pagtatanungan ng intelligent question. Maging si Senadora Amy Marcos ay sinuportahan si Atty. Pinluan ng Defense Panel at si Senator Yadier Sulpo na mas mabuting paharapin na lamang sa Miyerkules o sa September 16 si dating Justice Tang bilang amici curiae o Friends of the Court. Iginit naman ni Senator Yadier Vicente Tito Soto III na sui generis naman ang impeachment court at magandang marinig ang sasabihin at sagot sa katanungan nitong si dating Justice Tang. Tanong ni Soto na is din niyang malaman kung masama ba ang isang elected official na may maraming pera sa bangko. Naniniwala naman si Senator Judges Risa Ontiveros ng impeachment court at itong taong bayan ang magbebenepisyo sa paliwanag ni Tang at pag-uusapan lamang ay ang general principle at bibigyan naman ang defense na mag-cross-examination dito kay dating Justice Tang. Matapos ang mahabang talakayan, ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Escudero na general principle naman na tatalakayin at hanggat hindi makakaapekto sa kinaharap na kaso ng Vice Presidente ang sasabihin ni dating Justice Tang ay maaari itong humarap sa impeachment court bilang expert witness ng prosecution panel at maaari rin naman siyang i-cross-examination ng defense team. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. 39 na minuto, makalipas po ang 11 in the morning. Si Ma'am Ena Gray ng Australia, kumakain na laang daw po siya ng strawberry. Ha? Strawberry, yun na lang ang kinakain niya kaysa manood pa dito sa impeachment proceedings na ito. Sabi ni Boss Jay Santa Maria mula po sa San Rafael, Bulacan. Magandang araw po, Sir Johnny Gomez. Di na po ako naniniwala sa gobyerno. Binabasa ko lang ha yung kanyang mensahe sa pamamagitan po ng ating text line. Dahil, meron po siyang pinaghuhugutan dahil daw po grabe ang illegal na droga dyan po sa area ng Bulacan. Uy, patiin niyo naman si Pangulo. Binatiin niyo ba si Bongbong birthday kahapon? Matapos po yung birthday ni First Lady Liza Araneta Marcos, sumunod si Apo Lakay, nag-celebrate ng kanyang birthday. Ngayon ay kahapon si Bongbong Marcos. Ano bang birthday wish nyo kay Pangulo, ha? Tingnan nga natin. Meron ba kayong birthday wish kay Pangulong Bongbong? Tingnan natin ha, kung meron pong magandang sasabihin yung ating mga kababayan Pilipino. Anyway, dun po sa mga nagnanais sumabol, dahil inaanto kayo, idediretso na natin ang Johnny Gomez Live, no? Mamaya, kapag ka nagkaroon tayo ng pagkakataon after the program, eh muli po natin babalikan. Total procedural pa lang naman. Ito pong pagharap ni Justice Amparo Tang dito po sa impeachment court. Muli nating ihahatid. Ito pong pagpapatuloy ng impeachment proceedings ngayong araw na ito. Pero ang sabi ko sa inyo kanina, they are just, you know, trying to build the case against Inday. Diyan naman talaga pupunta eh, kahit pa sinasabi ni Chel Jokno na general principle patungkol po dun sa nakaw na yaman, patungkol dun sa ill-gotten unexplained wealth, etc., etc., etc. At wala pong ikangay touch ng yung magiging komento nitong si Justice Amparo will not be kumbaga, it will not zero in dito po sa impeachment proceedings na ito, kundi procedural yung kanilang ginagawa. Eh mabuti naman natumbok na nitong si Attorney Mark, kanina ko pa sinasabi sa pagsisimula ng palatuntunan. This is, you know, one way of conditioning the mind of the public. Kasi kapag sinimula mo po dun sa procedural, ibinibigay nitong witness ng prosecution yung mga do's and don'ts, in and outs, ika nga. Pagdating dito sa talakayan ng unexplained at ill-gotten wealth, tapos ang mga susunod na testimonya ay patungkol kay Inday, eh isa lang po yung direksyon na ipinipresenta ng prosecution dito. Case build-up, okay? Although, ang binabanggit ni Attorney Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno kanina, eh hindi lang naman si VP Inday yung pinag-uusapan, hindi lang naman patungkol sa Vice President, pati dun sa Presidente, naka, kumbaga, tinutukoy yung mga hindi dapat at mga dapat na alituntunin pagdating po rito sa yaman ng number one at number two na leader ng ating bansa. Pero, hindi naman po si Bongbong Marcos ang in-trial din eh, kundi si Inday. Kaya ibig sabihin, yung direksyon na pinatutungkulan ng prosecution, eh kahit hindi po magsabi itong si Justice Amparo ng kanyang personal observation patungkol dito sa impeachment proceedings, sa mata, sa tainga ng ating mga kababayang Pilipino, eh dyan po papunta yung gustong iparating ng prosecution. Mabuti naman at nabanggit nitong si Attorney Mark, dahil sabi ko nga sa inyo, kanina ko pa binabanggit, mind conditioning, ito pong inisyatibo ng prosecution na ito. What they are trying to do is to create this image of Inday na magnanakaw, tapos yung ninakaw na pera sa pamamagitan ng confidential and intelligence funds, ibinulsa, inilagay po dito sa kanyang bangko at bangko nilang mag-asawa. This is the kind of strategy that the prosecution is doing. O si Antonio Trillanes IV, baka daw po sa kalagitnaan ng pagdinig ng Article 2, o kaya sa dulo daw po ng pagdinig ng Article 2, eh magpapakita para maging witness ng prosecution dito po sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Inday. Teka muna ha, subukan muna natin ano. Subukan po muna natin yung ating mga kababayang Pilipino. Si Boss Franco Tevez, good morning idol. Present, inaantok daw. Ha? Kaya sabi ko kay Ma'am Angel, kape tayo, ha? Oo, eh habang nanonood kami ng impeachment trial, eh nagkakape pati si Boss Jersey natin dito, nagkakape kaming tatlo. Para nang sa ganun eh hindi po tayo inaantok sa pagpapatuloy nitong impeachment trial laban kay Inday. O teka muna, punta muna natin yung ating mga kababayang nag-iinit. Okay? Aha, nag-iinit dahil mahaba-haba yung oras na ibinigay natin dito sa impeachment trial na ito. Talagang inaantok daw sila. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang morning po sa inyo ma'am. Boss Joseph Franz Guzman, si Ma'am Ena Gray, at yung ating Filipino community dyan sa Australia, magandang hapon po sa inyo. Boss Rick Orasyon ng Las Piñas, magandang morning. Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan, magandang morning po sa inyo. Ma'am Charito Cabrera Diana mula sa Cavite. Salamat po ng maigi at marami. Gen 3, General Trias sa Cavite. Oy, tama-tama, birthday ni Boss Bong Ariola natin. Ha? Meron pong inihahandang malaking kahon si Ma'am Angel. Meron regalo ang palatuntunan. Meron pong regalo ang palatuntunan kay Boss Bong Ariola ng PCSO, ha? Alright, parang nahirapan kang ibalot dahil malikot, ha? Malikot yung ano, yung regalo na inihanda. Sige. Boss Bear Hikomo at yung ating Filipino community dyan po sa Hong Kong. Ma'am Zenny Lubiga Susen ng Malabon City, si Boss Randy Santisas ng Maynila na kikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. O, kanina pa ito, sinasabi ni Ma'am Ena Gray, straight to the point na, Mr. Congressman. Ah, yung ating prosecutor na si Chel Jokno. Sawa na raw po sa drama. Okay, Ma'am Ena, hindi ko pwedeng banggitin yung una mong tinuran, ha? How's the 1.3 trillion corruption sa DPWH flood control project? Ito po yung tinatanong ni Boss Rick Orasyon kay ano eh, kay Congressman Chel Jokno. Ayan, ang buwis na pupunta sa inyong mga gahaman. Magandang umaga, buwabati si Ma'am Kimura mula sa Japan. Maulan ba dyan sa Japan ngayon, Ma'am Kimura? Nakita ko yung kanyang ano eh, yung kanyang anong tawag diyan, parang emoticon na ulan. Okay. Discussion na lang daw tayo, sabi ni Ma'am Diana. Charito Cabrera Diana, ha? Discussion na lang, Sir Johnny, para kasi ako nakikinig doon sa dating ito po ang inyong Tia Deli. Ayun oh! Para daw nakikinig eh. O yun, 2 billion pesos is waving. Talaga naman ha. Para interview daw po ni Boss Chel Jokno natin. Akala mo siya yung bida-bida. Ayan na. Nag-iinit po yung ating mga kababayang Pilipino. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginagawang pagtutok sa inyong malayang palatuntunan. O, yung sinasabi ng ating isang bossing. Si, teka muna ha. Yung ating bossing, manunood ka dyan, may isasaing baramin yan. Ako po naman talaga, oo. Galit na galit yung ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Anyway, alam po ninyo, si Congressman Terry Ridon, nagsabi na hindi daw po pwedeng gamitin ni Inday yung salitang pag-i-invoke sa kanyang sarili kung siya po ay dadalo, no? Dito po sa impeachment proceedings na ito, tandaan po ninyo, talagang they are trying to kumbaga create this illusion na kailangan po talaga ni Inday dumalo sa impeachment proceedings at sagutin niya yung kanyang mga kaso. Ilang beses nang sinabi ni Attorney Sheila, the Vice President is here, well represented by her lawyers. Hindi naman po talaga ino-oblige, no, ng impeachment court na papuntahin si Inday para magsilbing witness dito sa kanyang sariling kaso. Sara Duterte cannot invoke self-incrimination in impeachment trial. May sabi po nito si Congressman Terry Ridon. Okay? Dahil nga dun sa kanilang pagnanais na puntahan ni Inday, ito pong kanyang pagdinig, sariling pagdinig, subukan nga nating alamin kung tama ba yung sinasabi nitong si Attorney Terry Ridon, okay, na hindi pwede na mag-invoke si Vice President Sara Duterte dahilan dun sa self-incriminating yung kanyang mga sasabihin. Okay. Ang sabi po rito sa mga information na nakalap ng palatuntunan, pwede daw pong gamitin na dahilan ni Vice President Sara Duterte at pwede niyang sagutin na kanyang ini-invoke yung self-incrimination dito po sa pagtatanong sa impeachment trial. What is the difference between the impeachment trial at itong regular courts, no? Kasi sa regular court, pwede mong sabihin, I invoke yung aking self-incrimination. Okay? Nang pangkalahatan. Ibig sabihin, kapag sinabi po ng witness, tinura ng witness, itong ganitong mga kataga, tapos na yung boxing, hindi na siya kinakailangan tanungin pa. Dahil tatanggapin po ng regular court yung kanyang kasagutan. Ngayon, sa impeachment court, limited. Okay? In a way, mali po yung information na binabanggit ni Congressman Terry Ridon dahil the Vice President can invoke self-incrimination in answering the queries coming from the prosecution crossed by the defense and the queries that would come from the senator judges. Kaya lang, ito po yung sinasabi ng batas. Sa ilalim po ng Philippine constitutional law, an impeachment proceeding is classified as a political and administrative process sui generis. Okay. Not a criminal case. At dahil daw po dito sa distinction na ito, the right against self-incrimination applies differently than it would in a standard criminal trial. Appearance cannot be refused. Okay. Dito po sa criminal case, an accused person has an absolute right to refuse taking the witness stand altogether. Ito, malinaw po na sinasabi ng ating Philippine Constitution, ha? In a criminal case, ibig sabihin sa regular court, an accused person has an absolute right to refuse taking the witness stand altogether. Hindi po siya pwedeng i-oblige nino man na manumpa at umupo sa witness stand all throughout ng pagdinig ng kaso. However, legal experts including former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and constitutional scholar Paolo Tamase note that because impeachment is not criminal, a subpoenaed respondent cannot refuse to appear before the Senate impeachment court simply by claiming self-incrimination. Ibig sabihin, kapag si VP Inday ay pinadalhan ng subpoena para siya ay humarap dito po sa impeachment proceedings, hindi po pwedeng gawing argumento ng depensa na hindi po pwedeng magpunta si Inday because of self-incrimination. Pero until today, wala pa rin naman pong nakukuhang subpoena. Wala pa rin naman pong ipinapadalang subpoena ang prosecution para humarap si Inday. Okay? Pero napakalinaw dito po sa obserbasyon ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at constitutional scholar Paolo Tamase, ang pagkakaiba ng impeachment court sa criminal court. Okay? So hindi po pwedeng gamiting argumento na hindi dadalo si Inday kapag siya po ay pinadalhan ng subpoena at hindi niya pwedeng sabihin outrightly na hindi po siya dadalo because of the issue patungkol dun sa self-incrimination. Next, invocation per specific question. If, kapag dumating yung pagkakataon, Vice President Sara Duterte takes the stand, whether called by the prosecution or in her own defense, she can invoke the right against self-incrimination only when answering a specific question that would directly expose her, yung kanyang persona, yung kanyang pagkatao, yung kanyang opisina, yung kanyang posisyon to criminal liability. The Senate Impeachment Court would then rule on whether the privilege applies to that specific question. Okay, so isa-isang sagot ang gagawin ni Inday. Kapag may tinanong sa kanya, pwede niyang sabihin, pwede ang kanyang maging sagot ay she invokes, no, her right against self-incrimination. Kaya lang kailangan paulit-ulit niyang sabihin ito. Base po dun sa mga tanong, kapag naramdaman ng Vice Presidente na yung kanyang magiging kasagutan would mean ng pagtanggap ng kasalanan, hindi pwedeng iwasan na sabihin ni Inday na she's invoking her right against self-incrimination. Very distinct, no, yung pagkakaiba. Kaya hindi tama totally yung binabanggit nitong si Terry Redon na hindi daw po pwedeng gamitin ni Inday itong argumento na pag-invoke ng kanyang karapatan against self-incrimination. Okay. Prosecution versus defense arguments. House prosecutors contend that because impeachment primarily leads to removal from office rather than imprisonment, the privilege should have served as a broad shield to avoid answering questions regarding public funds. Ayan na. Pero alam po ninyo, yung discussion patungkol dito, hati po yung damdamin ng ating mga kababayang Pilipino. Ang sinasabi po ni Joyce Chu, mas dapat maging malinaw ang paliwanag tungkol sa pagkakaiba ng legal remedies at impeachment process. Kaya nga po natin binibigyang diin at pansin yung unique differences between the impeachment proceedings and that of a regular criminal proceedings, dahil hindi po lahat ay applicable dito po sa impeachment proceeding na ito. Yung pong binabanggit ni Congressman Terry Redon, may disinformation na kasama dito, Mr. Congressman. Alright? Mas maganda sana, talagang ipinipresenta po ng prosecution for the benefit of the public kung hanggang saan lang pwedeng gamitin yung argumento ng pag-invoke against self-incrimination kaysa yung outrightly sasabihin po ninyo na hindi pwedeng sabihin at gamitin ni Inday itong argumento na ito. Diyan lang kayo ha, magpapatuloy po itong impeachment proceedings, mga kaibigan. Kasi procedural pa lamang, pero baka mamaya may weight, may meat naman na makukuha yung ating sambayan ng Pilipino dito po sa pagpapatuloy ng pagtutok at panonood dito po sa Radyo Bandido TV at maging sa ating special coverage. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez. Pansamantala, bye-bye!
11: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Lunes na naman po, mga kababayan, mga kaibigan at mga masugid na taga-sabaybay ng ating pampalatuntunang pulso ng sambayanan. At siyempre, unang araw po ito ng linggo, kaya lahat dapat salubungin natin ng may ngiti sa labi. Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Sa lahat ng dako o sulok ng mundo kasama ang ating mga ka-senior citizen na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan at yan po ang aming kasama sa araw-araw na pananalangin. At syempre, si Don Pepot, hindi po boy atrasado, pababatiin po muna natin.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Yes, at ang mainit pong issue na ating tatalakayin at ang pinag-usap sa lahat ng sulok

0: isang palabas, isang teleserye na ating panonorin na aabangan, ha? Lagi po ay aabangan ang susunod na kabanata. Sapagkat, sabi nga po, kapag ordinaryong mamamayan o isang mahirap na mamamayan Pilipino ang nagkasala at agad-agad ito po ay hulong. Ngunit kapag mayaman, makapangyarihan, aba, teka muna, I am sick, doctor, I am sick, hospital muna. Hospital po muna, ha, kapag mayaman at makapangyarihan. Tulad po ni Secretary ng DPWH Bunawan, ha, hospital muna at nang ilip, ha, yung kanyang kaso at gawin siyang state witness. Abay, nakatayo agad, di ba? Nakatayo agad. Ayan, mga kaibigan. Pero sa kaso po ni dating speaker Martin Romualdez, na tila ito ba ay nagkataon lamang o bahagi ng eksena o script na nang iseserve ang warrant of arrest ay nasa Cardinal Santos Hospital na agad. Ito pong si dating speaker Martin Romualdez. Nakakumpay na agad, ha? Ngunit base sa mga doktor na tumingin, ay tila normal naman ang kanyang mga vital signs, di ba? So, wala siyang high blood pressure. Pero bakit bigla-bigla paiba-iba raw ang kanyang blood pressure, ha?
1: At tila
0: hindi makatayo at tila, ha, masama ang kalagayan. O yan po ay tila paniniwalaan o hindi ng marami nating mga kababayan, o yan ay bahagi lamang ng tinatawag na Achtung, ha, sa German Achtung or acting, mga kaibigan, ha? So yan, mga kaibigan, na sinasabi ang dating speaker Martin Romualdez diretso sa Cardinal Santos Hospital habang inuutos po ito na dalhin sa payatas, bigla nagkaroon ng bagong development at ililipat sa UPPGH. Na ngayon ay maring nasa UPPGH na ang dating speaker Martin Romualdez, ha? At ito ay mananatili po sa UPPGH until further notice, ha, ng ating pong Sandigan bayan. Sinasabi nga natin, ha, na mayroon pong sinasabi na ang lahat ng akusado ay may karapatan kung kinakailangang magpagamot. Wala pong detainee na hindi pwedeng hindi pagkalooban ng tinatawag na nauukol na paggamot. Kaya si Martin Romualdez ay karapatan niya kung siya ay may karamdaman na magpagamot. Pero kung ito naman ay drama lang, aba, bakit hindi mo harapin kung ikaw ay nagkasala o wala ka mang kasalanan? Dapat ikaw ay humarap sa kinaukulan, sa ating otoridad, at doon ikaw ay magpaliwanag, di ba? Ngayon, habang ikaw ay inaakusahan, dapat diretso ka, manatili ka, katulad ng ginawa kay Senador Marcoleta, na kung saan pinusasan, ha, pagkatapos ay nag-mugshot at ikinulong. Oh, bakit? Ikaw ba ay naiiba kay Martin Romualdez? Ikaw ba ay naiiba kay Mike Defensor? Bakit tila may special treatment at bakit agad-agad diretso ka.

0: sa Cardinal Santos Hospital dahil alam mo o alam mo ba na ikaw ay isiserve ang warrant of arrest sa iyo. Alam mo ang script dahil kung hindi, hindi ka didiretso na tila nagkataon o gusto ninyong palabasin na nagkataon na ikaw ay nakaramdam ng hindi maganda kung kaya ikaw ay dumiretso sa isang presidential suite ng Cardinal Santos Hospital na sinasabi nga ng ilang doktor na hindi dapat gamitin ang ospital, ang pagkakasakit, ang mga doktor bilang pananggalan upang ikaw ay makaligtas.
1: Yes.
0: Diba? So, maliwanag ha, na ayaw mong humimas ng rehas na bakal. So, nakikita na po ng taong bayan, maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw, yung tinatawag na selective justice, mga kaibigan, na ang ating hustisya ay may pinipili at merong agad-agad ay nilalapatan ng kaukulang parusa, kuminsan kahit wala pang due process ay ikinukulong na agad, lalo kapag ikaw ay isang mahirap, yung kung mga tinatawag natin mga vendors na naghahanap buhay lamang, ha? Yes. Na ang tanging kasalanan ay dahil sa kakarampot ang kanilang puhunan, kaya sila ay ayaw magbayad ng pwesto dahil wala silang ibabayad. Pero ano ang inyong ginagawa? Hindi pa man ninyo kinukulong. Ang ginagawa ng mga otoridad, pulis, ha? Ay hinuhuli na, itinatapon o kinukuha ang paninda na parang hindi alam na yun ay inutang lamang 5-6 sa mga Bombay. So, inalis na ninyo yung karapatang mabuhay, inalis nyo pa yung tinatawag na due process.
1: Yes.
0: Kaya dito nakikita natin na ang hustisya natin ay selective. Selective justice ang pinaiiral ng kasalukuyang administrasyon. Diba?
1: Yes.
0: Kaya lahat po, sabi nga, dapat may equal justice. Yes. Dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng ating batas. Kaya nga po may due process.
1: Yes.
0: Na dapat idaan sa tamang proseso. Walang pipiliin. Lahat po ay dapat dumaan sa tamang proseso. Maging ikaw ang pinakamakapangyarihan, ha? Sa bansa o ikaw ay isang ordinaryong mamamayang Pilipino, dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas. Kaya po kayo na kikita, kaya nararamdaman ng taong bayan na ang ating hustisya sa ngayon ay tila may pinipili. Kapag ikaw ay nasa posisyon, maluwag ang batas sa iyo. You can demand. Hindi, ayoko munang makulong. Dapat ospital muna ako. Ha?
1: Yes.
0: Ilang beses na po nating nakita yan sa iba't ibang mga politiko na humahawak ng mataas na posisyon. Na bago makulong, bago mailagay sa rehas na bakal, mas minamarapat na yung tinatawag na hospital arrest. Sa ospital sila, nagpaparaos ng kanilang maaring parusa. Kaya yan po mga kaibigan, ang masakit na katotohanan sa pagpapatupad ng ating pumbatas dito ha sa Pilipinas. Wala pa tayong ulat, di ba?
1: Wala pa po.
0: Okay, so yan po mga kaibigan ang nakikita ng marami nating mga kababayan. Yung tinatawag na hindi pantay-pantay na pagpapatupad ng ating batas. Maliwanag naman po, ha? Na tulad din na ngayon ay tila pinagtatalunan dyan sa impeachment na nung una palang maupo ang ating presiding officer, Chief Escudero, sinabi na niya na 16 votes ang kailangan para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon tila pinagtatalunan ng tila BOBO na senador o mga senador na kinupilit kinukwestiyon yung 16 na boto sapagkat yan po ay maliwanag na nakasulat sa ating saligang batas at even yung mga frame yung mga
1: framers
0: yung mga nagsagawa po ng ating konstitusyon ay nagsasabi 16 votes ang kailangan, hindi bababa sa 16 votes. Pero bakit pilit kinu-question nitong si Erich Tulpo o Erich Sylvester alias Erwin Tulpo? Mm-hmm. Pinipilit nilang questionin dahil hindi sila aabot doon sa 16 votes. Kaya kinu-question nilang pilit. At sinasabi nga, maging yung tirador na si Ombudsman Crispin Remulla ay nagpupumilit makasungkit pa ng 3 sa minority. Nawala po si Senator Loren Legarda kasama ang kanyang anak.
1: Yes.
0: Nawala sandali itong si Cayetano na ngayon ay nagbalik na po ang magkapatid na Cayetano. Nagpunta lamang po ng Singapore sapagkat umiiwas sila dahil nga sa gusto nila na sungkitin at bingwitin itong mga ilan pa na nasa minority para makumpleto nila ng sapilitan. Hindi sa gusto ng mga nasa minority, kundi para sa pilitan. Kung hindi, kakasuhan ka. Nasaan ang tamang hustisya? Nasaan ang tamang pagpapatupad ng ating mga batas? Yan po ang tanong ng marami nating mga kababayan na nangangamba, sapagkat kung yan ay nagagawa sa iba, ay maaari ding mangyari kay Don Pepot, sa inyong lingkod, at maging sa iba pa nating mga kababayan na naninindigan para sa tama, naninindigan para sa katotohanan, na nakikita mismo sa inyo ang inyong pagtaliwas sa sinasabi ng ating saligang batas.
1: Yes.
0: We create laws to achieve peace and order. Kaya tayo lumikha ng batas para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan.
1: Yes.
0: Pero ano ang inyong ginagawa? Kayo ang nanghihikayat ng kaguluhan. Pero meron tayong papapasukin muna ng pag-uulat.
1: Napo.
0: Mula sa ating kasama.
1: Chonayu.
0: Chonayu. Asan ka na ba, Chonayu? Ha? Ano nga ba?
1: Indian
0: businessman maglalagak ng negosyo sa Pilipinas. Ang dami na, Chonayu, na nagsabi na maglalagak ng investment sa Pilipinas. Nasaan na? Pero baka ito, ituloy mo, Chonayu, sa iyong ulat.
2: Naging matagumpay ang dalawang araw na pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BRICS Summit na ginanap sa New Delhi sa India. Ito ay dahil sa nakakuha si Pangulong Marcos ng mga commitment mula sa mga kumpanyang India na palawakin pa ang kanilang operasyon sa Pilipinas matapos ang serye ng pulong kasama ang mga business group sa Taj Mahal Hotel. Kabilang sa mga nakuha ng negosyo ng Pangulo, ang operasyon sa agrikultura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, telecommunications at iba pang industriyang nakabatay sa teknolohiya. Kabilang sa mga kumpanyang nakipagpulong kay Pangulong Marcos, ang Aison Group, isang conglomerate na nakabase sa New Delhi na may negosyo sa agro-technology, healthcare, telecommunications, information technology, renewable energy, business processing o process outsourcing, at insurance. Target ng kumpanya na palawakin pa ang operasyon sa tatlong pangunahing larangan: agricultural technology, healthcare at BPO, at digital infrastructure. Nangako ang Aison Group ng $75 million na bagong investment at pagpapalawak sa kasalukuyang investment nito sa Pilipinas na inaasahang lilikha ng humigit kumulang 2,000 na trabaho. Kabilang dito ang iminungkahing $50 million US dollars na agro-solar project, healthcare at 24/7 teleconsultation service, at $10 million US dollars na pagpapalawak ng BPO at global industry sa bansa. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa NPCI International Limited upang isulong ang kooperasyon sa digital payments at iba pa. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chone Yu. Isunod natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat. Mga kurakot sa BIR, pinatutugis ni Senator Bam, online seller at mga maliliit na negosyo, kinokotongan. Yan, mga kaibigan ng katotohanan. So, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Pinatutugis ni Senator Bam Aquino sa gobyerno mga kurakot, opisyal ng Bureau of Internal Revenue na nangungutong ng milyon-milyon mula sa mga maliliit na negosyo at online sellers sa pagdinig ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship na kanyang pinamumunuan. Iginit ni Senator Aquino na kapilang ang mga BIR sa mga ahensya ng gobyerno na madalas ireklamo ng mga maliliit na negosyo at online sellers. Ayon kay Senator Bam, dapat alisin na ang mga korupsyon at ulilit ang mga empleyado na humihingi ng lagay para mapabilis ang proseso. Sa hearing, sinumbong ng isang Philippine Chambers of Commerce and Industry na patuloy pa rin ang katiwalian sa BIR kung saan kumikita ng milyon ng mga examiner mula sa entrepreneurs. Ito'y kahit may kautusan na mula sa mga pamunuan ng BIR na suspindin na lahat ng field audits at kaugnay na operasyon kabilang ang paglalabas ng letter of authority o LUA na nagbibigay kapangyarihan sa revenue officers na i-audit ang book of accounts ng isang taxpayer. Ayon kay Yolanda de la Cruz, PCCI Vice President para sa National Capital Region, nakatanggap siya ng luwa mula sa BIR na humihingi ng kabayarang 6 na milyong piso matapos niya magbukas ng food processing machinery company. Pinakusapan lang niya ang mga tao ng BIR na magbabayad siya ng 600,000 pesos ngunit tumingi siya ng resibo. Pumayag ang unang examiner na nagpunta sa kanya ngunit tumingi naman ng parte ng iba pang sumunod na examiner. Nagtataka naman si Aquino kung bakit patuloy pa rin ang ganitong kalakaran kahit sinabi noon na ito itigil na. Ayon pa dito kay Senator Bam, kung kagaya ni De La Cruz na isang opisyal ng PCCI ay nakakaranas ng ganitong katiwalian, paano na yung mga maliliit at bago mga negosyante? Bukod sa BIR, binanggit din ng senador ang Bureau of Fire Protection at Food and Drug Administration bilang ilan sa mga ahensya ng gobyerno madalas na nababanggit sa mga reklamo ng maliliit na negosyo at online sellers.
4: Ngingikil sa amin, we are willing to.
5: Thank you, ma'am.
4: Thank you very much.
5: Si Ms. Yolanda ho ay napakatapang. Marami hong nagsabing gusto nilang lumabas pero last minute nag-back out trend, no? Pero si Ms. Yolanda po nandito, napakatapang. At palagay ko ano na yan eh. Yung pakiramdam na nasa sukdulan na po ito, no? Parang sumusobra na, grabe na, di ba?
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Totoo naman, ha, yung sinasabi na yan. Maging yung mga ilang mga pulis na nasa kalsada, lalo na dyan sa parte ng Divisoria o malapit sa mga pamilihan na kung saan may mga sidewalk vendors na tinatawag. Yung mga ang daladala lamang ay bilao, yeah, bilao. O kaya ay kariton na nandoon ay kanilang mga paninda. Mayroon pong mga nangingikil, ha? At ang masaklap, kapag hindi ka nagbigay, huhulihin ka at kukunin pa yung iyong paninda. Yes. Dapat na pong matigil ang mga ganyang uri ng pagpapahirap sa ating mga maliliit na mga negosyante. Yes. Ha? Kailangan maglaan ng ating gobyerno ng dagdag na lugar para kung saan pwedeng makapwesto ng halos walang bayad o konti na lamang ang babayaran para doon sa mga maliliit na negosyante na bilabilao lang ang paninda na humahanap lang ng pantawid gutom.
1: Yes.
0: So, meron po tayong susunod na pag-uulat mula kay
1: Romel
0: Madrigal, 41 bangkay ng MV June Aster dumating na sa Coron Search and Rescue pinalawak. Ito po yung nasunog na barko. So Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Dumating na sa Port of Borac sa Coron, Palawan ang 41 bangkay na na-recover mula sa MV June Aster habang patuloy naman pinalalawak ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations para sa mga nawawala o posibleng nakaligtas sa insidente. Ayon sa PCG, dumating sa Pantalandakong alauna 20 ng hapon nitong September 30 ng mga labi ng mga biktima na na-recover mula sa barkong nasangkot sa insidente sa karagatan ng Coron. Kasabay nito mas pinigting ang paghahanap dahil sa posibilidad na may ilang pasahero na naanod o na padpad sa mga isla ng Mindoro. Nakipag-ugnay na ang Coast Guard sa mga local disaster risk reduction and management offices, mga barangay sa mga baybayang lugar at mga lokal na mangingisda upang makatulong sa pagbabantay at pagbibigay ng impormasyon. Nananawagan ang PCG sa mga residente at mangingisda na maging mapagmatyag sa kanilang paligid at agad i-report ang anumang makikitang posibleng survivor o nawawalang pasahero. Kasabay nito, pinalalahanan ng publiko na verifikahin muna ang impormasyon bago mag-post at makibahagi sa social media upang maiwasan ang maling impormasyon at dagdag na pangamba sa mga pamilya. Tiniyak naman ng PCG na magpapatuloy ang retrieval operation sa identification ng mga biktima at investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya at may taguyod ang pananagutan. Para sa anumang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Coast Guard Office o Barangay Hall. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala na, no ha? So, yung sinasabi ng Sandigan Bayan for further notice, aba, kung halimbawa halimbawa dalawang taon, bago matapos yung 2027, ha, saka i-release kasabay ng sinasabi, no link. Wala siyang ebidensya na magpapatunay na sangkot sa korupsyon. So, naparusahan ba? Wala, di ba?
1: Yes.
0: Oh, samantalang yung iba, iintayin mo sa loob ng kulungan hanggang ikaw ay mapawalang sala. At wala din po nitong si Senator Marcoleta at Mike Defensor at mga kasama na ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na makapagpiansa. Kaya maaring makalabas na sa kulungan diyan sa Payatas. Ito pong si Senator Marcoleta, Mike Defensor at iba pang mga kasama. So, pwede nang ilagay dyan. Si Romualdez, solo na siya dyan. Diba? Yung mga mahigpit na tumutulig sa kanya bilang isa sa mga mastermind, ha? Saldi ko, dating Speaker Martin Romualdez, at sinasabi na di umano maging ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sapagkat siya ang huling pumipirma para maging batas, para maging gaa ang ating national budget.
1: Yes.
0: Oh, yan.
1: Magkapondo.
0: Hindi po mangyayari yan kung hindi nilagdaan ang gaa sapagkat pwede naman po na mag-alis. Ha?
1: Pwedeng ibito eh.
0: O, pwedeng ibito ng ating Pangulo katulad ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 90 billion, kundi po nagkakamali ang inyong lingkod, ibinito.
1: 95 billion.
0: O, ibinito ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sapagkat maaaring nakikita niya na sobra na.
1: Yes.
0: Diba? O, pero ito nangyari hindi lamang sa isang beses. Kundi simula noong 2022 nang siya ay maging Pangulo, 2023, 24, hanggang 2025. Mm. So, hindi ito isang beses lamang. Kung isang beses, maring nakalingunan ng ating yes. Pangulo. Pangalawa, aba, medyo pagdududahan na. Mm. Pangatlo, aba, hindi kaya sinasadya? Mm. Panlima, aba, eh lalo naman. So, yan naman po ang sinasabi ng marami po nating mga kababayan, hindi po ni Tita Carmen Ignacio. Tayo po ay nagbibigay lamang ng ating pansariling puro-kuro, opinion, sa mga nangyayari. Mm. Base po sa pangyayari. Eh, sinasabi nga na selective justice eh, di ba? Na parang pinipili lahat ang aakusahan. Yung impeachment ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay nawala, na-dismiss. Di
1: ba? Walang substance yun eh.
0: Oh, wala raw substance, sabi. Oh. Mm. Ngayon, may panibago na namang impeachment tila sinasampa laban sa ating Pangulo. Mm. Oh, pero bakit yung kay Vice President hanggang sa huli, ha, wala silang nabing wit na ebidensya ang ginawa nila, dumiretso sila sa Department of Justice. O ano ngayon ang nangyari? Don Pepot sa Department of Justice. Eh sinasabi nga, hindi pwedeng kasuhan. Mm. Diba? Ang isang impeachable officer. Oh, hindi nyo ba alam kung ano yung inyong ginagawa? Hindi nyo ba alam ang proseso ng batas? Bakit nga ba tayo bumoto ng mga tao, naghalal ng mga tao na wala palang alam sa batas?
1: Mm.
0: Diba? Dapat may kahit bagya, alam kayo sa batas. Oh, talagang gusto ninyo ma-impeach dahil sa kagustuhan nyo ma-impeach, eh kahit nagpapaano na lamang. Basta mawala, ma-impeach at ng habang panahon, hindi na makaupo sa posisyon ang ating Vice President Sara Duterte. Eh pero sabi nga, ang Diyos ay nakakakita.
1: Yes.
0: Alam ng nasa itaas kung tama o mali ang inyong mga ginagawa. Ha? Kaya meron tayong bagong report na papasok mula kay Jojo Sikat.
1: Jong Manlapas. Yeah.
0: Teka. Mula kay Jong Manlapas Prosecution, inilatag ang limang yugto ng 612.5 million confidential funds humahantong kay Vice President Sara Duterte. Meron na naman ba? Okay. Jong Manlapas, ibalita mo. Susmari.
7: Inilahad ng House Prosecution ang limang yugto sa muni paghawak ng 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Una, ang pag-ingi at pag-aproba ng confidential funds na binubuo ng 500 million pesos para sa OBP at 112.5 million pesos para sa DepEd. Ikalawa, ang cash out o pag-withdraw ng pondo, apat ng 125 million pesos na checks at ini-encash para sa OBP at tatlong 37.5 million pesos na checks naman para sa DepEd. Ikatlo, ang turnover ng cash sa mga security officer na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Ikaapat, ang muna'y disbursement ng pera, kabilang ang mga acknowledgement receipts at pagkakilanlaan ng mga sinasabing recipient. Sa 2,669 pangalan, sinuri ng PSA, 1,685 ang walang matching civil registry records. Ikalima, ang liquidation at verification ng mga gastusin na kinikwestiyon din ng prosecution dahil sa muli kakulangan ng supporting documents. Ayon kay House Prosecution Spokesperson C. Alonto Adjuang, ipinapakita umano ng buong proseso na nauuwi ang pananagutan kay Duterte. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Ikasama.
0: Okay, tila matindi talaga eh ha. Matindi itong mga tila nasa sangkot, tila hindi. Mm-hmm. Dito po sa Flood Control Fund na mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya lahat po ay ginagawa nila, ha? Yes. Para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para makaiwas sila kung sakasakali na sa 2028 maging Pangulo ang dating Vice President Sara Duterte. Yes. Diba? Mm-hmm. O, kaya lahat po ng pwedeng ikulapol, totoo man o hindi, ikukulapol po nila para masira ang imahe, masira ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. O yan po naman ang katotohanan. Nakikita po natin, politically motivated ito pong impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte.
1: Yes.
0: Si meron pa tayong panibagong pag-uulat. Mm. Si Chona Yu, India, tutulong sa tatlong major Philippine railway projects. Matagat na po itong railway project na ito eh. Mm. Panahon pa ni GMA, pinatigil, kinuha ang pondo. Diba? Yes. O, sa panahon ni Pangulong Duterte, itinutuloy na rin ito. Mm. Ha? O, pero hindi natapos, di ba?
1: Siniro pondo noong 2022.
0: Ngayon, siniro pondo, kinuha po yung pondo.
1: Yes.
0: O ngayon, salamat.
1: Salamat sa India.
0: At matutuloy na rin po itong isa sa malaki ang maitutulong sa matinding trapiko na umiiral po sa Metro Manila. Yes. Okay. Chona Yu, ibalita mo.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinatawan ng Rail India Technical and Economic Services o RITES sa New Delhi, India. Nasa India si Pangulong Marcos para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ayon sa Pangulo, partikular na tutulong ang India sa Mindanao Railway, Cebu Mass Transit at Philippine National Railways South Long Haul. Sabi ni Pangulong Marcos, interesado ang RITES na magbigay ng technical expertise at kanilang mga karanasan sa railway development projects. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga executive ng GMR Group at mga kinatawan ng Cavitex Holdings Incorporated upang isulong ang pagpapaunlad naman ng Sangli Point International Airport Project. Sabi ni Pangulong Marcos, kailangang ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga bagong airport projects at mapahusay sa mga kasalukuyang paliparan dahil inaasahang magpapatuloy ang paglago ng air travel, turismo at kalakalan sa bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Gusto nating matuloy lahat ang proyekto, pero bakit pinatitigil?
1: Si
0: Jojo Sikat, may pag-uulat, Senator Gop, personal na dumalo sa inauguration at turnover ng Super Health Center sa Bukidnon. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Personal na tumalo si Senator Christopher Bongo sa inaugurasyon at turnover ng Super Health Center sa Maramag, Bukidnon bilang pagbibigay din sa kanyang patuloy na pagsusulong na ilapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad lalo na sa mga nasa labas ng malalaking lungsod. Dumalo si Go kasama mga lokal na opisyal sa panguna ni Maramag Mayor Atty. Jose Joel Durumal at Vice Mayor John Lester Janjan Tamala kasama mga konsyal ng bayan sa mga opisyal ng barangay at mga health workers. Dumalo rin si Valencia City Mayor Cecil Calario bilang tagapagtaguyod ng reforma sa kalusugan, patuloy na isinusulong ni Senator Go ang pagpapalakas ng healthcare system ng bansa mula sa antas ng komunidad pataas at iginiit na hindi dapat bumiyahin ng malayo mga Pilipino para lamang makakuha ng konsultasyon, diagnostic at iba pang pangunahing serbisyo medikal. Ang pasilidad sa Maramag ay bahagi ng network ng mga super health center na itinayo sa buong bansa upang magsilbing intermediate level sa pangalaga sa pagitan ng mga barangay health station at mas malalaking ospital. Paulit-ulit na binigyang din ni Senator Go na lalong mahalaga mga primary care facility sa mga probinsya kung saan ang layo, gastos sa transportasyon at limitadong akses sa ospital ay maaari makapagpigil sa mga pasyente na magpagamot ng maaga. Ang Bukidno na may 15 super health centers na pinondohan sa iba't ibang munisipalidad at lungsod, ang Maramag Super Health Center ay kabilang sa mga pasilidad na nakatakdang i-turnover ngayong taon. Binigyan din ni Go na sa pamagitan ng kanyang patuloy na advokasya sa kalusugan at na ang pagpapabuti ng access sa community-based care ay makakatulong sa mga pasyente na maagapan mga problemang medikal at mabawasan ang hindi kinakailangan pagsisikip ng tertiary hospital. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Jojo Sikat. Si Senator Bongo pa ba ang committee chairman ng health?
1: Si Risa na.
0: Hontiveros, bakit wala tayong naririnig kay Risa Hontiveros na yung kanyang tinatawag na survey rating ay 1% sa kanyang kandidatura bilang pangulo ng ating bansa? Ha? Naku, Senator Risa, yung ambisyon mong matayog pa sa saranggola ni Pepe, mukhang mauunsami kung ang inyong titignan ay resulta ng mga survey. Diba? Maging itong si Rapi Tulpo, yung nanakot na magkapatid, ha? Na kung hindi, ano ba, na tatakbo sila, di ba?
1: Pag nagalit sila
0: sa magkapatid, ayan na nga, survey na ang nagsasalita, di ba? Kaya nga marami na po ang nagagalit sa magkapatid na Tulpo dahil nakikita nila, sobra daw ang yabang, sobra ang pagiging arugante, B.O.B.O. naman. Yan po ang nagbabiral sa social media, Don Pepot, di ba?
1: Yes. Oh.
0: Panayang angas mo. Kung magsalita ka, pati pag sasalita mo, pinalalabas mo na parang ikaw ay Amerikano. Hindi ba tumakas ka sa Amerika? Bakit? Hindi ba para iwasan mo yung Eric Silvestre na booking ka eh? Di ba? Kaya sa takot mo, pumunta ka sa Pilipinas, sumama ka sa broadcaster na sa kapatid mo na si Montulpo. Parang mas matindi ka pa eh kay Montulpo, ha? Sa pagbira, ha? Na pag hindi sumuka, sige ang bira. Kapag sumuka na, titigil ka na. Di ba ganon? O ngayon, pati sa Senado, nung ikaw ay naging congressman, tapos naging ikaw ay senador, aba, tila ganyan din ang ginagawa mo. Dinadaan mo sa angas, dinadaan mo sa pasigaw-sigaw, parang tila ka nananakot, parang tila ka nambubuli sa kapwa mo, mga senador, na mas may higit na nalalamang kaysa sa iyo. Diba? Palabas ka ng palabas na akala mo, totoo kang magaling. Naku, Erwin Tulpo, sa tagal ko, sa larangan ng pamamahayag, bistado ka na eh. Diba? Ang alam ko lang, nasikat nung araw, ay ang yumaong broadcaster Navarro. Diba?
1: Yes.
0: Sus Mariano, garapong walang asukal. Ngayon, dito po tayo dadako, mga kaibigan, ha? Diyan sa selective justice na sinasabi na itong si Remulla, Ombudsman Remulla, na dapat kasuhan din sina Ulaybar, bersamin, ngu, at pangandaman. Meron pang hindi nababanggit na tila tahimik na tahimik eh. Ito pong si Stella Kimbo na dating kasama ko ito eh. Vice Chairman ni Saldico na maaaring may nalalaman din tulad din ni Saldico sa operasyon nila bilang appropriation committee.
1: Yes.
0: Bakit hindi po yan tinatawag? Bakit hindi binabanggit para imbestigahan? Diba?
1: Mm-hmm.
0: At ganun din para magkaroon ng kaliwanagan. Ito pong matagal nang gusto nating malantad ang katotohanan na mga sangkot, pangalan ng mga sangkot, lumabas na, nag-viral na sa social media, yung tinatawag na pangalan ng mga sangkot sa flood control funds o scam na ang nangunguna ay ang ating pangalan ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., di ba? Sumunod ay ang kanyang may bahay, Lisa Araneta Marcos. Sumunod ay ang kanyang anak, si Sandro Marcos.
1: Ha?
0: Pang-apat ay ito pong si Romualdez.
1: Yes.
0: Tapos yung kanyang may bahay, si Heidi. Pamilya.
1: Yeda.
0: Si Yeda Romualdez. Kasunod ay yung anak na si Julian ba yan o Julian? Ayan, ha? Kita na ninyo, pamilya, ha? At nandiyan na po yung pangalan ng iba pang mga mambabatas, yung sinasabi na pinakamayamang kontratista ng Batangas na si
1: Garjola.
0: Congressman Garjola. Di ba? Yung mga Ortega, yung Suarez, ha? Yung sinasabing sino pa ba yung mga Adyong. Ayan yung mga turo ng turo eh. Nagdidiin talaga kay Vice President Sara Duterte. Adyong. At marami pa pong iba. Ha?
1: Yes.
0: Na alam na ninyo kung sino yan sapagkat dapat kinopyan ninyo yung mga pangalan na yan para hindi na muling mabalik pa sa Kongreso at sa Senado.
1: Yung si 7 na contractor pa. Hindi na naimbitahan mo.
0: Sinasabi po ng mga diskaya. Pero bakit ang diskaya na nagsasabi lang ng katotohanan? Ikinulong nyo? Di ba? Bakit tinatakot ninyo para hindi na maglahad ng katotohanan kung sino-sino yung mga kontratista at mga talagang kontraktor na kasabwat ng mga kongresista sa pagnanakaw ng pondo ng flood control funds. Si sino na ba ito? Si galit ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos, bunsod ng impeachment at iba pang problema na kinakaharap nito. Ang pag-uulat ay mula
1: kay Chona Yu yan.
0: Oo, mula kay Chona Yu, ibalita mo.
2: Naiintindihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galit sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Tugon nito ni Pangulong Marcos sa naging pahayag ni Duterte na wala siyang utang na loob at gumagamit ng iligal na droga kasabay ng panawagan na magbitiw sa pwesto. Sa Kapihan with the Media sa India, sinabi ni Pangulong Marcos na nagmumula ang galit ni Duterte sa kanya kaugnay sa mga isyung kinakaharap nito. Sumasala ngayon si Duterte sa impeachment trial dahil sa kasong grave threats, questionableng paggasto sa confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Ayon sa Pangulo, alam niya ang mga batiko sa kanya ni Duterte pero wala siyang balak na sagutin ang mga ito. Paliwanag ng Pangulo, siya ang naging pangunahing punterya ng galit ni Duterte kaugnay sa mga problemang kinakaharap nito. Natawa na lamang ang Pangulo at sinabi na ano ang kanyang maaaring magawa at hindi naman maaaring pilitin ang isang tao na mahalin ka. Matatanda ang magkatandem si na Pangulong Marcos at Duterte na tumakbo noong 2022 presidential elections at isinulong ang kampanyang pangakong unity. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal Road Safety Seminar. Isinagawa para sa mga transport workers, disiplina sa kalsada, binigyang diin dapat noong pa. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Binigyang diin ang kahalagahan ng tamang kaalaman at disiplina sa kalsada sa sinagawang Road Safety Seminar para sa mga personnel ng transport sector. Isinagawa ang seminar bilang batch 4 ng programa na nilahukan ng mga kinatawan ng SM Transport Inc. at Worthy Transport Inc. Malaki naman na naging bahagi ni Mr. Jojo Fernandez, Operations Manager ng kumpanya, sa pagsisikap na may sagawang naturang seminar bilang bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kamalayan ng mga transport personnel sa road safety. Naging facilitator sa aktibidad si PNP Master Sergeant Lian Manalo, Assistant Chief Investigator ng Regional Highway Patrol Unit 4A, na nagbahagi ng mahalagang paalala hinggil sa road safety at responsabling pagmamaneho. Tinalakay sa seminar ang kahalagahan ng pagsunod sa mga lituntunin sa kalsada, pagiging maingat sa bawat biyahe at pagkakaroon ng disiplina upang maiwasan ang mga aksidenteng maring magbunga ng pinsala at pagkawala ng mga buhay. Mahalaga ang ganitong pagsasana ay para sa mga transport personnel na araw-araw na bumabiyahe at nakakaharap ang iba't ibang sitwasyon sa lansangan. Binigyang din ang kaligtasan sa kalsada ay nagsisimula sa tamang kaalaman, pinagtitibay ng disiplina at naipakikita ang malasakit sa kapwa. Layunin ng naturang aktibidad na makatulong sa pagbuo ng mga responsable, disiplinado at ligtas na transport sektor sa mga kalsada. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Eh, alam po naman ninyo, ultimo barangay, ha? Traffic enforcer. Kumaka na po ng kotong eh. Nagpapahinto rin sila ng mga sasakyan. Maging ang mga ilang pulis sa bawat kanto, nagtatago pa sila. Tatago. Tapos bigla kang paparay, magugulat ka na, aba may pulis pala doon. Ha? Ayan ang mga style bulok, mga kaibigan. Bulok ang inyong estilo dahil matagal na pong ginagawa yan, maging ng iba pang mga pulis. Kaya napapanahon na para talagang maglinis tayo, limpyesa general at hindi linis-linisan lamang para tularan ng iba pang mga public servant. Okay, at tapos na, wala na.
1: Diyang Manlapas,
0: Barbers, Inimok, Susmar Josep, Barbers, wa ka na, boses, na para pakinggan ng taong bayan. Ha? Alam na. Yung inyong Quadcom? Alam na yan. Hinimok ang Senator Judges na ebidensya ang gamitin batayan sa Vice President Sara impeachment. Wala nga makitang ebidensya. Jong Manlapas, ibalita mo.
7: Hinimok ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barber sa mga Senator Judge na isantabi ang personal na opinyon na tibatay ang ebidensya ang magiging desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, mahalagang mailatag muna ng prosecution at ng defense ang lahat ng kanilang ebidensya bago magpasya ang mga Senator Judge. Nais muna ng prosecution na let the evidence speak at maging batayan ng boto ng mga senador ang mga ilalahad sa impeachment court sa halip na personal na pananaw. Nakumpleto na ng prosecution ng presentasyon sa grave threats at confidential funds articles at kasalukuyan tinatalakay ang Article 2 o ang unexplained wealth. Tingin din ni Barbers na kailangan mapakinggan muna ang magkabilang panig upang magkaroon ng balancing pagsusuri bago maglabas ng hatol ang Senate Impeachment Court. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Wala ka ng credibility, Ace Barber. Kaya tumigil ka na. Huwag ka nang magsasalita, huwag ka nang mag-spoke, sabi nga. Wala na.
1: Speaker dahil speaker
0: po,
1: yan.
0: Ha? Dahil po, alam na ng taong bayan eh. Mm-hmm. Dalawa kayong mag-asawa eh. Yung asawa mo ay isa ring congresswoman. Mm-hmm. Meron ding flood control project. Ha? Oh, ikaw naman, yung iyong ano ba yon? Yung inyong ano ba yung ginagawa nila? Yung kanila investigasyon yun,
1: Quadcom.
0: Quadcom committee, mm-hmm. Ha? Eh, wala naman sinabi, puro lang kayo ikukulong. Contempt, mm-hmm. Ha? Paduano, ikaw at saka si 6th District Congressman
1: Abante,
0: dapat mm-hmm. atras ka na rin, ha? Katulad din itong si Nicolas Torre III, mm-hmm. ha? Na nag-temporary leave.
1: One month. Dati,
0: mm-hmm. Hindi, ginawa lang 1 month. Binuuna para makapag-isip-isip siya mm-hmm. kung siya ay dapat bang mag-resign na o mm-hmm. hindi. Ngayon, kung sa dyang makapalang mukha mo, mananatili ka sa pwesto. Pero kung medyo manipis-nipis ang iyong pagmumuka, magre-resign ka na. Mm-hmm. Diba? Kaya, mm-hmm. Ikaw rin ang nasa likod kung bakit na ipadala sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ni yung anak, hindi mo pinalapit. Yung mga abogado, pinaalis mo.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio Bandido, 810 AM.
0: O kidnapping, mm-hmm. ha? O sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya, aabangan natin. Ito po yung kapanapanabik na aabangan ng taong bayan. Mm-hmm. Kung yung mga ngayon na mga nagbe-bending dalo,
1: yes.
0: Puro bending dalo ang ginagawa ninyo ngayon eh. Ha? Sinabi lang ni Tulpo na sometimes we have to bend dalo. Hindi naman sometimes eh. All the times you are bending the law. Mm-hmm. Kaya sinasabi namang maliwanag eh. Walang higit na mas mataas sa batas. Maging ito ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kailangan sumailalim sa ating batas.
1: Yes.
0: So, maliwanag yan ha. Kaya kapag dumating yung panahon, nasabi nga, weather lang,
1: mm-hmm.
0: panahon lang, kayo naman, ang hihimas ng rehas na bakal. Kayo naman ang magsasabi, kailangan may due process, di ba? Mm-hmm. Kailangan dumaan sa tamang proseso.
1: Hindi pwedeng double standard.
0: Kayo naman ang magsasabi, magre-request ng hospital confinement, di ba? O, mga babalik na naman yan sa dati, paulit-ulit nang yan, pero sana ang taong bayan ay maging matalino na.
1: Yeah.
0: Yan pong karanasan natin noon at sa ngayon ay dapat maging isang malaking aral sa ating lahat, sapagkat kung hindi, mananatili tayo sa ganitong kalagayan na alipin ng mga politiko, alipin sa sariling bayan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, si Don Pepot sasabihin po ang bilang ng mga telepono o bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Kaya magpadala na po kayo sa ating mga nakikinig, mga sumusubaybay, sa ating palatuntunan, nanonood sa pamagitan ng Facebook, YouTube, at sa channel 224 ng Sky Cable, magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe at pakiusap po. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Take it away!
8: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga botante na makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election ngayong araw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasabay nito, nanawagan si Pangulong Marcos na panatilihin ang kapayapaan sa araw ng eleksyon. Sa kasalukuyan, 3 katao na ang naiulat na sawi habang 15 iba pa ang nasugatan matapos magkaroon ng komosyon sa Cotabato City. Sa video message ni Pangulo Marcos, hinikayat nito ang mga boboto na gawing may dunong, dignidad at paggalang sa isa't isa ang lalahukang eleksyon. Kasabay nito ay ang panawagan ding mapangalagaan ang integridad ng balota at mapanatili ang kapayapaang naging daan upang maisagawa ang eleksyon. Pagbibigay din ng Pangulo, mahalagang hakbang ang ginaganap na eleksyon sa tinatahak ng BARM tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at makabuluhang sariling pagpapasya. Dagdag ng Pangulo, ibuto sana ang mga mabubuting lider na magpapalakas sa mga institusyon ng Bangsamoro at makapag-aambag sa pag-unlad ng Mindanao at ng buong bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: sa ika-20 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y tagong yaman at hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara at ang asawa si Atty. Man Scarpio. Sa pagtatanong ni Senator Judges at Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni dating Sandigan Bayan ang paro kabutahitang na may tuturing na unexplained wealth ang mga pag-aarit yaman na hindi na ideklara sa kanyang Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALN. Kinuwestiyon ni Gatchalian sa itong si dating Justice Tang kung mayroon na donasyon at naibigay na bagay o ari-arian sa isang halal na opisyal at hindi ito na-deklara sa kanyang SALN ay may tuturing ba ito na unexplained wealth? Iginit ang dating hukom na dapat ay nakadeklara ito sa kanyang SALN at hindi maaaring gamitin dahilan na bigay o donasyon kapag nadiskubre na wala ito sa SALN ng isang halal na opisyal dahil may tuturing itong hindi maipaliwanag na yaman. Dagdag panitang na base sa Section 8 ng Republic Act 1379, ang mapapatunayan na mayroon ng explained wealth ay magsisilbing ground para sa removal at dismissal sa posisyon sa gobyerno.
1: Yes, sir.
2: And pag hindi ho nagtugma, is that grounds for removal or removal from office?
1: Well, according to Section 8 of RA number 3019, kapag napatunayan nga na may unexplained wealth yung tao, yung opisyal, ayon sa pamantayan ng RA 1379, that will serve as a ground for removal or dismissal.
2: All right. Thank you, Madam Justice. Thank you.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

habang patuloy ang pagtaas ng water level sa ilang lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng southwest monsoon o habagat, nagtulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan sa paglilinis ng Pansipit River sa Batangas. Pinangunahan ng Coast Guard District Southern Tagalog, Coast Guard Station Batangas at mga tauhan ng Coast Guard Substation sa San Nicolas, Agoncillo at Lemery ang clearing operation sa ilog. Katuwang dito ang Agoncillo Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection sa Agoncillo at San Nicolas, mga Municipal Environment and Natural Resources Office, Disaster Risk Reduction and Management Office, mga opisyal ng barangay at mga benepisyaryo ng Dolitupad Program. Inalis sa ilog ang mga water hyacinth at iba pang debris na maaaring maging sagabal sa daloy ng tubig. Mahalaga ang Pansipit River dahil ito ang nag-iisang outlet ng Taal Lake patungong Balayan Bay. Dahil dito, binibigyan din ng Philippine Coast Guard ang kahalagahan ng pagpapanatiling malinis at bukas ang daluyan ng tubig, lalo na ngayong patuloy ang pag-ulan at tumataas ang water level. Layunin ng clearing operation na makatulong sa maayos na pag-agos ng tubig mula sa Taal Lake at mabawasan ang posibleng epekto ng pagbabara sa naturang ilog. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Ikinasulong ni Senator Francis Jesus Cotero mabilis at malawakang pagpapatupad ng digital passenger manifest system ng pamahalaan para sa maritime sector matapos ihayag ng Philippine Coast Guard na posibleng mas maraming sakay kaysa nakatala sa opisyal na manifest na lumubog na MV June Aster. Ayon kay Escudero, muling inilantad na trahedya sa dagat sa Coron, Palawan ang malalaking puwang sa maritime safety protocol sa nagpapakita ng agarang pangangailangan ng real-time passenger data tuwing may emergency. Bagamat ipinag-utos na ng Maritime Industry Authority o Marina yung paggamit nga ng digital passenger manifest para maiwasan ang overloading at mapalakas ang kaligtasan sa dagat, napansin ni Escudero na hindi pare-pareho ang implementasyon nito sa mga pantalan sa mga rehiyon. Noong nakaraang Marso, pinili ng Marina ang Iloilo at Guimaras bilang pilot areas kung saan ipinatupad at tap and go cards ng automatikong gumagawa ng manifest at QR page registration sa pamamagitan ng mobile application na ginawa ng Department of Information and Communication Technology. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay sa Port Authorities at sa PCG ng tumpak at real-time na datos sa bago pa ba umalis ang barko sa pier na malaking tulong sa kakayanan sa emergency response. Binigyan din ni Senator Escudero na ilang kalapit sa bansa ASEAN ang may mas mahigpit ng digital manifest protocols at kailangan humabol ang Pilipinas para maiwasang lumala ang trahedya dahil sa kakulangan nga ng impormasyon. Kabilang sa kalapit na bansa sa rehiyon ng binanggit Escudero na Singapore at Malaysia ay nangangailangan ng electronic submission ng manifest bago maglayag, ang Indonesia ay gumagamit ng QR-based boarding system at ang Japan at South Korea ay nag-aatas ng real-time electronic manifest para sa lahat ng commercial passenger vessels. Aniya dapat magpatupad ang Pilipinas ng kaparehong pambantayan para matiyak ng kaligtasan ay paglalayag sa dagat ay kasabay ng pinakamahusay na gawi sa rehiyon. Nagpaabot din ang senador ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng gobyerno at tinimok ang mga ahensya ng gobyerno at ang may-ari ng barko na magbigay ng buong tulong sa mga kaanak na darating sa Palawan. Nanawagan din siya ng suporta para sa mga survivor na kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Ako si

0: Sapat ang supply ng pagkain sa Pilipinas. Ito ay kahit na nagpapatuloy ang giyera sa Middle East. Sa kapihan with the media sa India, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasagawa ang administrasyon ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular ang pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos, partikular na tinututukan ng pamahalaan ang pagpapababa sa presyo ng pagkain habang patuloy na nagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya. Bilang bahagi ng mga hakbang na ito, ibinahagi ni Pangulong Marcos na isinusulong ng Pilipinas ang posibleng pangmatagalang kasunduan sa supply ng bigas sa Vietnam. Sinabi ni Pangulong Marcos na tinalakay ang usapin sa kanyang 20 minutes na bilateral meeting sa Vietnamese leader sa sidelines ng BRICS Summit kung saan kabilang sa mga napag-usapan ang rice imports, presyo ng bigas at posibilidad ng isang long-term contract. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Lady. That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit, the Kenny Rogers of the Philippines. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines, Philip Arabit. Back to back with a banda Latina headed by Mai Castro. Bistro RJ customers have been inquiring whether there will also be dancing that evening. So I will add a dance set with my band. It's going to be a triple treat. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
3: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Okay, thank you very much.
4: Chonayu.
3: Aba, kung hindi po ito drama ayon sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., kung natatandaan po ninyo ha, may sinabi si Romualdez na kung ako ay babagsak, kasama kayo. So, dapat magsalita na ha, itong si Romualdez.
4: Yes.
3: Kung sino-sino kayo na nasa likod nang malawakan na sinasabing pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, flood control scam na umabot sa 1.1 trillion.
4: Yes.
3: Na kinawat ninyo at ibinulsa.
4: Mm-hmm.
3: Kung yan ay hindi drama na sinasabi ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
4: Yes.
3: Pero bakit hindi nga ninyo ipatawag si Ulaybar, si Bersamin, si Amina Pangandaman?
4: Yes. Ha?
3: Bakit hindi rin niyo tanungin si Stella Kimbo, na dating deputy
4: vice chairman,
3: o vice chairman ni Saldico?
4: Yes.
3: Na maaaring marami ding nalalaman. Bakit yung mga dapat tawagin, hindi nyo tinatawag para magsalita at imbestigahan? Ito pong 14 plus 3, kabi-kabila ang isinasampan ninyong kaso para pigilan ang kanilang pagsasalita, na tila ba tinatakot ninyo tulad ng ginawa ninyo kay Orly Gutesa. So, isunod naman natin ang pagbabalita nito pong si Jojo Sikat.
4: Jojo Sikat.
3: Senator Rapi nananawagan sa mga kapwa senador sa pagsasabatas ng Senate Bill 2372. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Nananawagan si Senator Rapi Tulpo, Vice Chairperson ng Senate Committee on Labor and Employment, sa kanyang mga kapwa senador para sa pagsasabatas ng kanyang Senate Bill number 2372 na naglalayong amyenda ng Article 126 ng Labor Code upang ipagbawal ang pag-iissue nga ng mga regular court ng TRO laban sa anumang wage hike. Ito ay matapos ang pag-iissue nga ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng National Capital Region ng Wage Order number 28 na magbibigay ng 60 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earner ng Metro Manila na mas mababa sa dapat sanang 85 pesos wage increase mula sa wage order number NCR 27. Bago ito, matatandaan na nauna nang nag-issue ng wage order number NCR 27 noong July 2026 na magbibigay sana ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR. Ngunit kalaunan ay nasuspindi ito dahil temporary restraining order na inilabas ng branch 152 ng Pasig Regional Trial Court. Kaya hinimok ni Senador Rapi ang doli na huwag sanang baliwalain ang naunang dagdag sahod at ituloy pa rin ang laban sa korte dahil karapatan ng mga manggagawa na matanggap pa aumento sa sahod na nararapat para sa kanila, lalo na sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya dapat na mapatupad ng maayos ang nakatakdang wage increase, pero hindi dapat dito natatapos ang lahat at hindi wage decrease na tila nangyayari ngayon dahil mas mababa ang 25 pesos ang aumento na nakapaloob sa wage order number 28 kung ikukumpara sa wage order number 27. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Itong magkapatid na Senator Erwin Tulpo o Eric Silvestrer at Rapi Tulpo, akala ko ba hindi kayo sangkot sa flood control scam? Bakit takot na takot kayo na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Kaya itong si Senator Eric Silvestrer o Senator Erwin Tulpo, walang tigil, sa kakukwestiyon kung bakit hindi pwedeng ibaba sa 16 na boto. In the first place, sa unang araw pa lang ng pagdinig, niliwanag na ng presiding officer Chief Escudero na 16 votes ang required. At hindi lamang yan, ang ating saligang batas maliwanag na isinasaad 16 votes or 2/3 of 24 all members of Senate, di ba?
4: Walang present doon.
3: Hindi sinabing members lang, sinabi all members, kahit siya ay nakakulong, kahit siya ay may sakit, kahit siya ay nasa labas ng bansa hanggat hindi siya legally resign at namamatay, pwede siyang bumoto.
4: Yes.
3: So, maliwanag, kahit na nasa France pa kung saan impyerno, si Senator Loren Legarda, itong si Marculeta ay nakakulong, si Jinggoy nakakulong, at gusto niyo pang kalawitin itong si Senate ay itong minority leader Alan Peter Cayetano maging yung kapatid na si Pia Cayetano. Hindi kailangan baguhin. Ganun pa rin ang labas. Kung ilang kayo, kung anong equals, all pa rin, dahil hindi pa naman legal na nagre-resign o sinasabi nga patay na. Kaya pwede pa sila, kabilang sila doon sa tinatawag na 16 votes. Ano pa yung pinagtatalunan-talunan ninyo? Patuloy kayo sa pagkukwestiyon. Gusto ninyong ibaba para maipa-impeach ninyo ang ating Vice President Sara Duterte? O una na naman yan sa kasaysayan, na babaliin ninyo ang batas, babalutin ninyo ang batas, maging ang ating Chief Justice Hilario Davide nagsasabi 16 votes, hindi pwedeng baluktutin ang batas. Mahilig kayong bending dalo. Di maging ang tao, pwede nang i-bend ang batas. Diba? Bakit kayo lang? Paano kami?
4: Yes.
3: Kabuuan kami ng bansa. Kabuuan kami ng mamamayang Pilipino. So kung kayo pwedeng mag-bend, kami din pwedeng mag-bend. Kaya tignan nyo ang nangyayari. Kurap kayo. Kaya ultimo sa ibaba, kurap din. dahil kayong ginagaye.
4: Yes.
3: So, babasa na po tayo?
4: Opo, opo.
3: Okay. Basa.
4: Laki, Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Happy Monday morning po, Ma'am Carmen and Sir James.
3: Okay, maraming salamat. Pakilagay nga.
4: Laki, Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen at James. Mula pa rin po kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. 1 week na naman po tayong punong-puno ng mga balita sa gobyernong BBM na some are fake and most of all ay so much bendalo. Mga taong bayan, dito na sa mga sobrang mamahal ng mga bilihin. Kasi imbis pababayin ng mga bilihin, puro kayong impeachment na walang pakinabang ang taong bayan. Mula naman kay Sir Ruel Claros, kulang pa ang ikinaso ni Atty. Causing sa judge na nag-serve ng arrest warrant kay BP Sara.
3: Ramos, si De Ramos.
4: De Ramos.
3: Wala pa rin sa batas, alam din yan, judge yan ha, na hindi pwedeng kasuhan ha, ang isang impeachable officer. Habang kahit na hindi ini-impeach, hindi siya pwedeng kasuhan.
4: Mula kay Ma'am Merle G. Como, good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
3: Sabi ni Benito Mangogat, kaya dinala si Romualdez sa PGH para malaman kung ano ba talaga ang sakit niya. Kasi sabi ng Cardinal Hospital ay wala siyang sakit. Ngayon dinala siya sa PGH para i-compare o malaman kung may sakit o wala. Eh baka naman dyan sa PGH biglang magkaroon ng sakit. Eh maliwanag naman yung sinasabi ng mga doktor sa Cardinal Santos. Wala silang nakita na pumasok na Martin Romualdez. At sabi naman ng isang doktor, nang tangkain niyang pumasok sa kwarto ni Romualdez, pinigil siya para hindi siya makapasok. O ngayon, sa order ng ating sandigang bayan, inilipat siya sa UP Philippine General Hospital para nang sa ganon ay masuri siya. At sabi nga, further notice kung kailan siya pwedeng ilipat sa payata. So, ibig sabihin kung hanggang kailan gusto ha, ng ating hindi. Eh, wala naman daw sakit eh.
4: Waiting ang taong bayan, waiting.
3: Wala naman daw sakit eh. Normal ang mga vital signs ni Romualdez, di ba? Ako naman, sige na nga.
4: Sabi ni Sir Robert Claros, nananahimik at ano na nangyari sa mga pagmimina sa mga probinsya, lalo ng Paksilika, sa Nueva Vizcaya at iba pa.
3: Oo nga naman. At may mga nagrarally doon. Sus Mariano, eh talaga naman panganib po yan. Meron pa akong nakausap na sinasabi na ngayon, maaring okay, magkakaroon kayo ng Hanna Boys. Pagdating ng panahon, matatakot kayo dahil hindi na tao ang inyong makakausap kung hindi puro robot na. Yan po ang narinig ko at sinabi ng isang hapon. Na sa ngayon, okay, magkakaroon kayo ng trabaho, kulang sa trabaho, walang pera, ha? Pero pagdating ng oras, wala kayo trabaho, ang kakausapin ninyo, puro robot na lang. Magiging robot na po tayo. Kaya tinututulan po yan. Ha? Maging sa estado ng Amerika, tinututulan. North Carolina, tinutulan. Hindi sila nakapagtayo. Ang Missouri, hindi rin sila nakapagtayo. Bakit dito pumayag tayo nang hindi natin pinag-aaralan ng husto kung yan ba ay para sa ikabubuti sa pangmahaba ang panahon? O sinasabi, modern technology, di ba? Modern technology, maiitsapwera na nga tayo. Kakausapin mo na, robot. O, di mawawala na tayo. Yan po yung sinasabi nitong si ano ba yung may-ari ng ano, Tesla ba yan? Sino nga ba yun? Si ano?
4: Si Elon.
3: Elon Musk. Kasama yan si Elon Musk at ng iba pang mga elitista. Bill Gates. Na gustong mabawasan ang tao. Dahil napakarami na raw tao. Gusto
4: robot
3: nila
4: lang, madaling kontrolin
3: mabawasan ang tao. Ngayon yung robot, madaling patayin niya.
4: Kontrolado yun.
3: Madaling masira. Okay. Meron tayong pagbabalita. Mula po kay, sino nga ba ito? Jojo Sikat. Senator Villanueva, iginiit ang pagpapatupad ng 85 na dagdag sahod sa NCR. Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Iginiit ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na mas dapat ipatupad ang naunang 85 pesos sa dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Villanueva, ang bagong wage order na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sa arawang sweldo sa Metro Manila na ipatutupad ngayong Setyembre ay magdudulot lamang ng dagdag na kalituan at alalahanin sa mga manggagawa. Sinabi ng senador na naninindigan siya na mas dapat ipatupad ang naunang wage order dahil ito ay dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders. Binigyan din pa ni Villanueva na hindi maliit na bagay ang 25 pesos na referensya sa dalawang wage order, lalo na sa mga manggagawang patuloy na nakakaranas ng mataas na gastusin sa Metro Manila. Ipinunto pa ni Villanueva na isang wage order lamang ang maaaring ilabas kada taon, maliban kung mayroong supervening event o malagang pangyayari na maaaring maging batayan para sa panibagong wage order. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Itong si Joel Villanueva, na dati ay talumpati ng talumpati, tira ng tira dyan sa sinasabing korupsyon. Mm. O bakit ngayon natahimik ka? Bakit natahimik ka? Si Chona Yu may pagbabalita, Pangulong Marcos masaya sa pagbasura ng Supreme Court sa graft conviction kay dating First Lady Imelda Marcos. Jonah Yu, ibalita mo.
1: Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbasura ng Supreme Court sa graft conviction sa kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Base sa ruling ng SC noong June 10, 2026, binaliktad ito ang hatol na conviction sa dating First Lady kaugnay sa umanoy financial interest sa pitong Swiss foundations at iginiit na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang kanyang guilt beyond reasonable doubt. Sabi ni Pangulong Marcos, masaya siya sa naging hatol lalo't matagal nang nakabinbin ang kaso laban sa kanyang ina na isinampa pa noong 1986. Pinabulaanan din ni Pangulong Marcos na may kaugnayan ang desisyon ng SC sa pagpili ng susunod na Chief Justice. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman naging bahagi ng kanyang konsiderasyon ang desisyon ng SC sa pagpili ng susunod na pinuno ng kataas-taasang hukuman. Sa November 6, nakatakdang magretiro na si Chief Justice Alexander Hismundo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makababawi ang palitan ng piso kontra dolyar sa huling quarter ng taon. Payag ito ni Pangulong Marcos matapos pumalo sa all-time low na 62.68 ang piso kontra dolyar. Sa Kapihan with the Media sa India, sinabi ni Pangulong Marcos na sisipa ang ekonomiya ng bansa dahil binilisan na ng pamahalaan ang spending sa pondo ng bayan, partikular na sa mga proyektong pang-imprastruktura. Aminado si Pangulong Marcos na humina ang ekonomiya dahil sa inflation at nang magdahan-dahan at nang maging maingat ang gobyerno sa paggasto sa pondo ng bayan nang madiskubre ang anomalya sa flood control projects. Sabi ni Pangulong Marcos, tumaas din anya ang bilang ng mga walang trabaho. Pero ayon sa Pangulo, lahat ng ito ay tinutugunan na ng pamahalaan. Ako si Chony Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Okay, thank you, Chony Yu. Tutol sa korupsyon, ito pong si Mr. Ralph Batman Recto. Ah, yan ang sinasabi niya. Naku naman, Mr. Executive Secretary. Ah, Recto, tell it to the Marines. Ha? Eh, alam naman ng taong bayan eh. Ha? Kung ano ang mga aktibidades mo at hindi nalilimutan ng taong bayan ang pahayag ng inyong may bahay. Kaya ninyo kami tinitira ay nasa itaas kami. Mm-hmm. At kayo ay nasa ibaba. Yan, mga kaibigan. Sinasabi niya na tinanggihan daw niya yung ibinibigay na suhol na 1 billion nito pong si Representative Lebiste, ha? Na ngayon ay kasama ng kanyang ina na si Senadora Lauren Legarda sa abroad. Ha? Tinanggihan mo 1 billion. Oh, hindi ako makapaniwala. Oh, sige. Okay. Sige, basa.
4: Sabi ni Sir Gisdes El Mujano, good day po, Tita Carmen, Brother James. Inflations, energy crisis, massive corruptions, kaya bagsak ang bansa natin.
3: Naku, eto pa isa, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Di ba itong si Kerwin Espinosa nagtago pa sa abroad? Di ba? Mm. At panahon ito ni dating Pangulong Duterte, ha? At pagkatapos nang bumalik sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumakbo bilang mayor ng ano nga bang probinsya
4: Leyte, yun? Albuera, Leyte.
3: Albuera, Leyte. Ha? Mm-hmm. Mayor siya ngayon ng Albuera, Leyte. Aba ngayon, tatakbo raw na senador sa 2028. Yan po ang sabi ni Jaime Samoya Bernante. Naloko na lahat, tatakbo sa 2028. Lahat drug test na. Wala na sa hulog ngayon ang COMELEC. Eh, biruin mo, sangkot po yan eh. Bilang drug lord, ha? Ito pong si Espinosa, yung tatay niya na dating mayor, hindi ba kahit nakakulong na, nakikipag-ugnayan pa sa mga involved sa droga.
4: Mm-hmm.
3: Kaya ito ay sinasabing inatay. Oh, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Mm, sige, basa.
4: Wala ka sa Pring Guhilde. Nagpadala siya ng maraming icon.
3: Si Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Si Benito Mangogat, ang mataas na minimum wage kada oras ng trabaho. Halimbawa, sa loob ng isang oras, sabihin nating 750. At kapag umabot na ng 8 oras, aabot na ito sa 6,000. Naku, malaking pagsusulong yan para sa asan ba? Para sa mga manggagawa, kaya imposibleng malugi ang malalaking negosyo rito tulad ng SM, Robinson, Walter Mart, Shopwise, Pure Gold, at marami pang ibang mall, grocery, construction companies, at industrial factories. Sa mahabang panahon sa industriya, napaka-imposibleng malugi ang malalaking kumpanya sa mataas na minimum wage kada oras. Napaka-imposible. Kaya nga, sa pagtataas o yung hiling na pagtataas ng sweldo o wage ng ating mga manggagawa, parang dumadaan po sa butas ng karayom.
4: Mm-hmm.
3: Dahil kapag masyadong mataas ang hinihinging kompensasyon o minimum wage, eh malulugi po ang mga kumpanya.
4: Mm-hmm.
3: O baka ito'y magbagsakan, lalong mahirap. Sige.
4: Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almujano, Tita, shoutout ko lang po yung sa Army Reserve Command, 131st Rifle Rainbow Division sa Fort Bonifacio. Thanks, my batchmate noon.
3: Uy, si ano nga yan?
4: Dennis.
3: Mabuhay kayo, ha?
4: Mm. Yes.
3: Anong pangalan?
4: 131st Rifle Rainbow Division sa Fort Bonifacio.
3: Oh, yan. Pagka mga ganyang grupo-grupo, medyo ani mo ng konti, okay. Ha? Inday Dolo, Magandang buhay mga kabandido. Happy 80th birthday sa akin. Aba, happy birthday ha.
4: Birthday,
3: Inday Dolo. And when naway bigyan pa ako ni Lord hanggang 100 plus years. Uy,
4: yes.
3: Salamat tita Carmen sa mga paalala sa kalusugan ng mga seniors. Patuloy po tayong bigyan ng maraming blessings ng poong may kapal.
4: Amen.
3: Ang ating hinihingi lamang pong blessing, Don Pepot, kalakasan, at makapaglingkod tayo, bigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod pa sa marami natin pong mga kababayan.
4: Mula kay Ma'am G. Salatar, good morning po, Tita Carmen, Sir James.
3: Sabi ni Esther Sunga, si Bongbong Marcos, ba't may Bongbong Marcos Araneta talaga ang pinakamalinis kasi laging hugas kamay ang animal. Hindi po. Si Bongbong, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez po ang middle name niyan.
4: Mm.
3: Ang Araneta po, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay.
4: Mula kay Ma'am Violeta Agmaliw. Hello po, Madam Carmen, Sir James. Regards po from Calgary. Yan. Hello po.
3: Wow. Mula kay Benito Mangogat, ilang dekada ko nang ipinaglalaban na maisabatas ang high minimum wage per hour ng trabaho at tanggalin na ang minimum wage kada araw ng trabaho. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang Kongreso at Senado dahil alam nila malaking asenso ang mga manggagawa mula sa iba't ibang malalaking kumpanya kung ipatutupad ang high na minimum wage per hour ng trabahong ito.
4: Hmm. Wala naman po.
3: Okay.
4: Sige po.
3: Sa ibang bansa, mataas na ang minimum wage per hour. Kumbaga, times-times lang ang sweldo. Pero dito sa atin ay minimum wage per day pa rin. Kaya mahirap ang buhay dahil mababa ang sweldo at saka nariyan pa ang mataas na gana ng pamumuhay, lalo na ang kuryente, tubig, internet at upa sa bahay. Sa ibang bansa, sa Amerika, per hour po ang sweldo, ang wage. Halimbawa, $30 per hour. Yan yata ang pinakamataas na ibinibigay sa mga manggagawa.
4: Ito per day. Wala naman kay Sir Rick Rasyon, bakit wala sa souvenir photos si Bangag sa BRICS Summit? Ang daming mga drawing na kuno-kuno, mga investors na nainganyo daw ni Bangag sa BRICS Summit, eh, nagsilayas na nga yung mga investor dito sa bansa eh. Panluloko na naman yan ni Bangag.
3: Maring totoo, maring hindi ha. Langgam na pula. Puro tayo dude. Hindi ako maniniwala sa eleksyon sa Mindanao. Ang mananalo lang sa kanila, yung kampi lang kay BBM. Pinag-aaway-away lang nila ang mga Muslim, style talaga, bulok.
4: Mula naman kay Sir Boyd Velasco, good morning po. Happy Monday po, Ma'am Carmen, Sir James.
3: Sabi po ni Benito Mangogat, kaya nag-aarsa ang mga jeepney driver at mga operator dahil sa taas ng gasolina, tumaas na naman, tataas na naman, di ba?
4: Bukas, tataas po.
3: Hindi lang mataas ang gasolina, kundi pinilit sila ng gobyerno na kumuha ng pautang para sa modernisasyon na wala silang pambayad dahil sa mahal ang modernisasyon. Minibus na sinasabi ng gobyerno, basurang modernisasyon from China. Sinabi na nga anak ni Francisco Sarao, ang may-ari ng Sarao Motors Jeep, na hindi pwedeng pilitin ang mga operator kung walang pambili. Maganda na ang usapan na bibili ang mga operator ng Jeep sa Sarao Motors at San Francisco Motor, at pwede rin ang mga sa ilalim sa rehab ang mga lumang Jeep at i-modernize sa murang halaga basta maayos pa ang makina. Yan lang yun. Napakasimple ang usapan na ginugulo ng gobyerno ni PBBM. Bakit kailangan umimporta pa tayo ng mga sasakyan kung meron naman pwedeng gumawa na katulad ng Sarao Motors, di ba? Francisco Motors, di ba?
4: Yeah.
3: Oh, pwede naman silang gumawa at mag-supply na gawa pa natin sariling Pinoy brand, di ba?
4: Yes.
3: Okay.
4: Mula kay Sir Villamor Velasco, magandang maga po, Ma'am Carmen, Sir James.
3: Okay, basa ka ba?
4: Mula kay Ma'am Esther Sunga, good morning po, Madam. And Sir, mabuhay, laban tayo.
3: Sabi mula ni Robert Claros, BBM, hayaan nyo na ma-interview ng press media, lalo na ng Aguila News, Net 25, DCRJ, DZAR, at SMNI. Si Romualdez, kung gusto nyo maniwala, ang sambayanan na hindi sarsuela ang mga nangyayari ngayon.
4: Mula naman kay Sir Juan Claros, para kay Artes at kay Lacanilao ng LTO, napakahina lang pinataon nyo na parusa kay Torre. Ito hindi patas sa ordinaryong mamamayan na inyong inuhuli.
3: Sabi ni Esther Sunga, Madam, and Sir, pati si Grace po, ayaw, baka kadugo, kaya kawatan din ito ang sa PhilHealth. Okay, hindi, buo ang niya. Okay.
4: Mula ka, Sir Carlos Sabroso, good morning po, Madam Carmen, Sir James. Wala nang iba pang paraan kundi lumabas lahat ng tao sa kalsada para tapos na ang nakawan sa gobyerno.
3: Sabi ni Robert Claros, tanging ang Korte Suprema lang ang binigyan ng power ng saligang batas para mag-interpret ng batas at hindi ang Senado ni Tulpo. Yan po ang last interpreter ng ating batas, Korte Suprema. Kaya kung may question kayo, dapat idulog nyo sa Korte Suprema at hindi kayo ang nagtatalo-talo. Maliwanag naman ang sinasabi ng ating saligang batas. 16 votes.
4: Yes.
3: 16 votes, hindi pwedeng baluktutin ayong kay dating Chief Justice Hilario Davide, maging si Associate Justice Ascuna. Sinasabi rin, 16 votes hindi pwedeng bawasan pero pwedeng dagdagan. Yes. Diba? Pero all members, kaya sinasabi ninyo, wala na nga si ganito, wala na si
4: presente, sabi
3: maliwanag po yung sinasabi, all members, kahit yes, wala dyan, kung hindi ito legally resign, namatay, membro pa rin, at kasama sa bilang.
4: Yes.
3: Yan, maliwanag po yan, ha. Wala tayo, hindi tayo senador, Don Pepot, okay, ha. Pero maliwanag na dapat batas, sundin natin ang batas. Yes. Ha? Okay, basa.
4: Wala kay Ma'am Esther Sunga, ang bunganga ni Bongbong ay antagonistic. Kasi patawa-tawa pa, kala mo walang alam sa problema ng Pilipinas. Eh, puno ng nakawan ang bansa eh. At yung bendalo, talaga naman, no, itong gobyerno to.
3: Sabi ni Anna Gray, pag imported tita, ang sasakyan, may kita sila. Sabi ni Sari Sueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Nakahabol pa. Thank you, Sari Sueño. Thank you, Sari. Anna Gray.
4: Sabi ni Ma'am Teresita ko sa kiling, pag wala na sa posisyon si Bangag, ay makukulong din niya si Torre. Marami na nakasampang kaso sa kanya. Yung paninira ng property ng KOJC, ganun din niyang si Erwin Tulpo. Wawala din niya sa pwesto dahil sa citizenship niya na isang Amerikano. Kaya takot na takot sila na hindi ma-impeach si BP Sara.
3: Oo. At saka isa pa. Sige, sabi ni Rowell Claros, dati laging pledges ang dala ni BBM pauwi dito sa Pinas. Ngayon, commitment naman. Isang suntok sa buwan na naman kung mangyayari. Naging matagumpay daw ang ilan ang budol na naman sa bayan.
4: Sabi ni Ma'am Ena Gray, PBBM, mahirap ka talagang mahalin sa dahilan na wala kang puso at pagmamahal sa bansa at sa mga Pilipino, para kang kahantulad ng malansang isda. Hindi ka marunong lumingon sa mga tao nagdala sa iyo sa kinaupuan mo. Wala kang kwentang tao.
3: Sabi nilang gam na pula, hindi ako maniniwala sa eleksyon sa Mindanao. Nabasa na yan. Basa.
4: Sabi niya, Mr. Sunga, magpinsan ba si Sindanya at Bongbong?
3: Bakit?
4: Kasi magkamukha ng
3: pulis. Pareng iwi. Hindi namang iwi ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang manirisim,
4: manirisim
3: niya.
4: Lang niya yun,
3: yung pag ganyan-ganyan, pag niringiwi ba, manirisim po yun. Ha? Eh kasi kayo, kung ano-ano yung mga binibintang nyo sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Pero tama yung isang nagpadala ng mensahe na magsama-sama tayo. Importante po yung pagkakaise.
4: Yes.
3: Basta kahit anong
4: adikain, lang po tayo.
3: Kahit anong layunin, ha? Kahit anong mithiin, kailangan po nagkakaisa-isa tayo. Sapagkat ito po ay para sa bayan at higit sa lahat, para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kailangan din po natin itong pagsikapan na mapagtagumpayan. Kung hindi po tayo magkakaisa, kaya tayo pinagwawatak-watak, iba-iba ang mga pahayag, nililito ang taong bayan para tayo ay hindi magkaisa.
4: Pero sana
3: magkaisa po tayong lahat, panindigan natin at ipaglaban natin yung para sa bayan, higit sa lahat, para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Sapagkat kapag hindi po ito natuldukan sa susunod pang ibang mga administrasyon, maaring gayahin din sapagkat nakakalusot, sa umpisa pa lamang nakakalusot na hanggang sa ito po ay dadali na hanggang sa panahon ng wala nang kinabukasan ang ating pong mga susunod na henerasyon. Pinatay na po nila at sila-sila lang po na mga namumuno ang mabubuhay, may komportabling buhay, may masarap na buhay, at tayo ay mananatiling alipin sa sariling bayan.
4: Yes. Mula naman kay Mampang Alhabsi. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Habang nandyan ang mga magnanakaw ng politiko, walang pag-asa ang Pilipinas. Tandaan po natin, don't vote sa mga magnanakaw. Maawa kayo sa Pilipinas. Salamat po.
3: Maawa kaya sila o gusto nila iligtas ang kanilang mga sarili para patuloy silang manungkulan, patuloy na maging hayahay ang buhay.
4: Mula naman kay Sir Romeo Ochoa, salamat sa totoong tulong na ginawa mo sa Pampanga, Honorable Senator, nasabi Bobo Robin Padilla. Eh buti ka pa kahit Bobo ay tumutulong at sa sarili mong pera. Again, thank you, Idol.
3: Oh, at saka bukod dyan, hindi Bobo itong si Senator Robin Padilla, kasi siyang nagsasalita, bagamat Tagalog, hindi katulad nitong si Erwin Tulpo, ha, na akala mo ito Amerikano na islang-islang pa ang talsik ng dila, di ba? Sabi, ha? Pilipino ka eh. Di ba, Pilipino ka na dapat ipagmalaki mo na ikaw ay nagsasalita ng Tagalog. Eh, bakit ka umis ka po sa Amerika at pumunta rito sa Pilipinas? Eh, kung gusto mo palang maging Amerikano, kahit napikein mo, ha, yung mga dokumento, nabuking ha? Sa Amerika pa. Tapos ngayon, kung magsalita ka,
4: Tinti.
3: Iniislang pa di ba? parang accent na Amerikano talaga. Dito ka sa Amerika, para makulong ka doon. Pinaglolokon nyo taong bayan Walang pinakamaganda at mas madaling maintindihan maging na mga kapuspalad nating mga kababayan na hindi nakapag-aral sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Ay maiintindihan kayo kung nagsasalita kayo dyan sa Kongreso ng ating sariling wika. Ipinaglaban natin yung sarili nating wika tulad din ng ipinakipaglaban at pag-aalay ng buhay ng ating mga nangabuwal na bayani para tayo ay makalaya sa pagkakaalipin sa kamay ng mga dayuhan. Pero ang masaklap, alipin tayo ng sarili nating mga leader o kapwa Pilipino.
4: Wala naman po kay Sir James Dennis Almohano, yes, tita, little learning is dangerous. Ignorance of the law excuses no one, and no one or no man is above the law, di ba? Mula naman pa rin po kay Sir Honorato Gadi, puro kayo pamumulitika, mataas na bilihin, nasa isip pa rin ninyo, gipitin si Vice Sara. Takot kasi kayo na maging presidente si Sara at gusto niyo ma-impeach si Sara. May mga kapatid pa yan na lalaban sa inyo.
3: Tama. Ang dami dyan, si Pulong, si Baste. Meron pang iba pang mga Duterte dyan na pwedeng lumaban sa inyo, di ba?
4: Yes. Gusto na may endorse doon, delikado.
3: Andiyan pa si Kitty.
4: Pag may endorse.
3: Isa pa diba? Marami po sila, ang dami. Ilan yung mga Duterte congressman, di ba?
4: Sila Harold.
3: Mga iba pang mga nasa ibang mabababang pwesto dyan sa Davao, di ba? Marami po. Pero sabi nga, kailangan batas ang manaig.
4: Yes.
3: Dapat yung pagpapatupad ng batas ay pantay-pantay. Hindi selective justice na nakikita ng taong bayan. Ipinamumukha ninyo sa taong bayan na kayo ay makapangyarihan. Nakakalimutan ninyo na ang kapangyarihang inyong taglay, ang posisyon na inyong hinahawakan, ay ibinigay lamang sa inyo ng taong bayan. Kasama na yung sweldo na sa taong bayan nang gagaling mula sa mga buwis, mula sa pawis, dugo na aming puhunan.
4: Yes.
3: Ang inyong pinakikinabangan.
4: Mm-hmm.
3: Kaya medyo isip-isip kayo, yeah. Ha? Isip-isip, hindi po bobo at lalong hindi tanga ang mamamayan Pilipino para hindi makita ang inyong ginagawa.
4: Mula kay Ma'am Rosalinda Villarisa, good morning to you both. Demolition job ng mga walang modo sa kapwa Pilipino. Budol, traitor at mga liars, lawbreakers na mga leaders.
3: Harap-harapan na po ang inyong ginagawa na panluloko, pandilinlang sa kaisipan ng taong bayan.
4: Yes.
3: Medyo konti naman sana, konti namang respeto sa mamamayang Pilipino at hindi harap-harapan ninyong nililinlang ang aming kaisipan.
4: Mula kay Ma'am Rosemary Sercuenya, gandang maga po sa inyong dalawa. Totoo ang kasabihan, kapatid ng sinungaling ang pagnanakaw kay BBM.
3: Okay, sige.
4: Mula kay Sir Topilo Villahermosa, mga tool po, pagdating ng panahon namin, di rin kami titigil hanggat kayong hindi kayo nakukulong. Lahat kayo, Soto, Lacson, Kiko, Bam at mga kasama nyo dyan sa majority.
3: Sabi ni Sari Sueño, mapatanggal niyo man si Vice President pero kahit si Palito, endorse niya, siguradong mananalo. Sabi ni Ena Gray, Amerikanong Hilaw, si Silvestre. Ha? Sabi ni Rowell Claros, tita, sa mga user at matagal na nagdrog-droga, ganyan talaga. Nangingihi ang muka. Tignan ko nga si Don Pepot, hindi naman. Papansin-pansin talaga yan sa mga nagdodroga.
4: Mula kay Sir Bayano Ricardo, good morning po tita Carmen and Brother James. Mula okay. Kay Mercedes Reyes, at totoo lang po ang nanggugulo, mga MPA sa Kongreso, mga makakaliwa, Dilima, Luistro, Ngiwi, lahat naman nag-file ng impeachment.
3: Sabi ni Sally Sueño, kawawang Pilipino, sumunod daw sa batas, pero ang mga politik na namumuno at opisyal, di sumusunod sa batas. Wala na tayong oras.
4: Wala na po. Okay. Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat na kayo. Mampunin ko James Gojay po sabing lagi din pilingin mo. Tama. God bless us all.
3: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Nagpapaalala sa lahat po ng ating mga kababayan, kumain ng tama, manatiling malusog, ihanda ang ating mga katawan sa mas maigpit na laban. 2028 national election. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. with a live news update.
10: BBC News with Emily Thomas. A research organisation in the United States has said NATO should consider intercepting Russian drones in Ukrainian airspace. The Institute for the Study of War made the recommendation after Russia attacked a rail station on Sunday near the Polish border. A train carrying senior European officials had just passed through the same area. Canada's Prime Minister says his government will discuss a unique alliance with the European Union, but not membership of the bloc. It comes as a trade war with the US continues. Oil prices have risen in response to the closure of a key pipeline in Saudi Arabia and fading hopes of diplomatic progress in the Middle East. A meeting between Iran and Gulf Arab countries to discuss the Strait of Hormuz has been postponed. Africa's biggest ever public share sale has opened in Nigeria. The Dangote Petroleum Refinery is offering more than 4 billion shares in a deal expected to raise about $1.6 billion. Left-wing opposition parties in Sweden are on course to win a narrow majority in parliament after Sunday's general election. Final results may take several days. Rescuers in Indonesia have resumed the search for more than 100 people who are missing after a ferry capsized in the Java Sea on Sunday. Reports from South Korea say its two largest chip makers have refused a proposal to pay 5 years' worth of electricity bills in advance. Samsung and SK Hynix were reportedly asked to hand over nearly $19 billion. And in basketball, the owner of the Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, says he'll accept the punishments decreed by the NBA. He was found to have violated salary rules in order to funnel millions of dollars to one of his star players. Mr. Ballmer had previously denied the allegations. BBC News.
11: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
12: You're listening to the news from the BBC.
13: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: We transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
14: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, magandang hapon po sa lahat. Welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Lunes. Dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ito po ang oras ni Raul Bertolaso na sa ngayon ay naka-leave. Ano po? Kaya pansamantala, ang inyo pong lingkod, Kuya Saldi, ang inyo pong makakasama hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Okay, at syempre, kanina po no, ay naganap ang ika-24 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At ang isa sa naging panibagong paksa po ay itong Article 2 na kung saan ay ipinresenta ang mga dokumento cognize sa Statement of Asset Liabilities and Network ng Vice Presidente. Bueno, kung nakapanood po kayo ay syempre yan po ay isinalang po no sa cross-examination po no ang dating judge ng Sandigang Bayan ng okay, bago niyan po no eh,

0: At Zambales 1st District Representative Jefferson J. Kunghun na nagpapakita ng malakas na suporta ang resulta ng Okta Research Survey sa mga district representatives. Batay sa tugon ng Masa Survey, 64% ng adult Filipinos ang nagsabing mahusay ang performance ng sarili nilang congressman o congresswoman sa kanilang distrito, habang 27% ang hindi sang-ayon at 9% ang hindi makapagsabi. Mas mataas ito kumpara sa 37% positive performance rating ng House of Representatives bilang institusyon at 38% trust rating nito. Pinakamataas ang positibong assessment sa sariling district representative sa Bisaya sa 68%, sinundan ng Mindanao na 65%, sa Luzon na 63% at NCR na 60%. Ayon kay Kunghun, dapat magsilbing hamon ng resulta na patuloy na pagbutihin ang serbisyo at manatiling malapit sa mga nasasakupan. Sinabi rin niyang ito ang direksyon sa ilalim ni Speaker Faustino Bongbongile III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, isang kongresong hindi hiwalay sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Isinagawa ang survey ng July 4 hanggang 11 sa 1,200 adult Filipinos na may margin of error na plus 1, minus 3 percentage points. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat kasama ang Jong Manlapas. Bueno, ang report na yon ay medyo maganda. Biruin mo, 64% ang approval ratings ng mga district representative. Ibig sabihin yan, medyo marami ang natutuwang mga Pilipino sa mga congressman sa kanilang mga ginagawa. No? So, sa banda-banda ron, titingnan natin kung ano ba yung mga partikular na ginawa ng ating mga district representative, kung bakit 64% ng mga Pilipino ay nagbigay ng mataas na rating sa mga nabanggit na congressman. Okay, anyway, wala akong masabi. Okay. At isa pang balita rin, ano, mula naman sa Senado ito, no, ay may kinalaman sa isyu ng pagbanggit ng defense kay dating Sandigang Bayan Justice Tang ng Pinklawan at Akbayan, dinepensahan ni Attorney Poa. Ang detalye manggagaling kay kasamang Jojo Sikat.
2: Dinepensahan ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa naging uri ng pagtatanong ni Defense Panel Lawyer Attorney Mark Binluan kay legal expert witness ng prosecution na si dating Sandigang Bayan Justice Amparo Kabutahitang sa 20th araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Attorney Binluan si dating Justice Tang kung ito ba ay talaga noon ng dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino sa Sandigang Bayan. Kinumpirma din dito itinanggi ni Tang at inamin din na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi siya naitalaga ng Pangulo at apat na beses siya nagtangka na pumasok bilang Supreme Court Associate Justice at apat na beses din na nag-denied. Tinanong din ni Atty. Biluan kung Pinklawan na gustong pumasok sa akbayan ni Tang at nagpakita pa ng poto na kasama siya sa isang okasyon na kasamang ilang membro na akbayan. Ayon kay Atty. Po, kabilang ito sa line of questioning ng depensa sa cross-examination upang madetermina kung bias ang testigo. Paliwanag ni Poa na sa tuwing may cross-examination, kanilang inaalam ang credibility ng isang testigo at sa mga hakbang na ito ay alamin kung bias ang witness.
3: Kahit sinong witness, we have to also ask questions to determine credibility. And a part of credibility is kung may bias, and that's why natanong yun. In the same manner na tinatanong rin, nakausap ko ba ng prosecutor, di ba? Kung kaibigan mo ba yung prosecutor, yung mga ganun bagay lang. So sa atin, it was really on the issue of bias.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat kasamang Jojo Sikat. Well, normal lang naman ano yung naging reaksyon ni ng depensa ano po dito sa panibagong witness nito no ni Sandigang Bayan Judge Tang no. Normal lang na siyempre

0: i-cross-examine dahil siya ay naging witness, ha? Dito sa panibagong article impeachment na tinatalakay, ito pong Article 2 na kung saan yan po yung hidden wealth o yung SALN. Ano po? Yung Statement of Asset, Liabilities, and Network ni Vice President Sara Duterte. Kaya't natural na nais lamang ipakita, ano po, ng depensa kung ito pong si Justice Tang ng Sandigan Bayan ay patas, ha? At nagsasabi lang ng purong katotohanan at hindi bias o yung kumakampi, ha? Kanino man. Okay. So, yan po ay legal at normal na proseso sa mga korte at yan ay normal, ano po, sa proseso ng impeachment trial. Okay, so bati muna tayo, no, kay CJ Brian Navarro, early bird po muli, Sir Saldi, magandang hapon. Oy, buti naka-tune in kagad, ha. CJ Brian Navarro is watching Mate, DCRJ, listening to your live program. Here, Sir Saldi, magandang hapon po. God bless all. Kamate, kabandido, hello, welcome to Mate program with Kuya Saldi Lennon. Bueno, ano po, yung pong impeachment trial kanina, sa totoo lang po, hindi po natin natutukan dahil syempre tayo po yung nasa labas at may mga obligasyon, no? Sa ating trabaho. Kaya't pasilip-silip lang po tayo, no? Kaya't ang ating pong ginawa, ano po, tinignan po natin, ano po, yung mga highlights, ano po, ng mga naging pinag-usapan po, no, diyan sa Senado kanina, no. At ayon po dito sa highlights, ano po, nilang pagbabalik lang, ano po, sinasabi po rito na the Sara Duterte impeachment trial key moments, okay, center on the ongoing proceedings against Vice President Sara Duterte covering confidential funds and unexplained wealth. Okay. Trial progress and schedule, Article 1, natapos na po, no? At ang nag-ship nga po pala, no? Nag-ship sila sa Article 2, proceeding move to Article 2 concerning alleged unexplained wealth with over 1,800 subpoenaed documents preferred for markings. Tapos, pinag-usapan din yung pong revised calendar. Senate President Francis Escudero announced whole day sessions scheduled for October 1 and 2 and October 5 to 15. Mahaba-haba yun, ha? Ahead of a break for the 2027 national budget process. Okay. At ang mga key testimonies and legal moves, kanina po, Amitzi Correy, ayan po, no? The impeachment, yan po yung tinatawag na Prince of Court. The impeachment court name for retired Supreme Court Justice Artemio Panganiban, Reynaldo Puno, Hilario Davide Jr., and Adolfo Ascuña to guide legal question. Tapos, nangyari din yung tinatawag na witness interrogations. Earlier, phases featured testimonies from OVP officials regarding the encashment and transport of confidential funds, including the use of traveling bags. Yan po, no? Yan, mga highlights lang po yan, ano? Ngayon, para sa atin po, no? Matagal na po nating, matagal na po tayo nag-oobserba sa mga impeachment trial, maging nung panahon po ni dating Chief Justice Renato Corona, ano? Renato Corona. At ang atin lang po masasabi dito sa ating programa, ano po, sino mang opisyal ng pamahalaan, okay, elected man to o appointed, basta siya ay nasa isang posisyong ibig sabihin ay decisive o nakakapagpasya, ayan, no? So may impluensya, okay? So, yan pong mga opisyal na yan, sa tutuusin, ano po, ay hindi po, kapag ka isinalang po ang issue ng SALN, sa totoo lang po, lahat po sila sasabit dyan. Bakit po natin nasabi ito? Simple lamang po. Dahil kahit na yan po ay hindi galing sa masama, at hindi na i-deklara, natural, hindi naman i-deklara kasi hindi naman masama pero hindi naman galing sa sahod. Kasi ganito po yan. Ang mga opisyal po ng pamahalaan ay hindi po may iwasan na may matuwa na mga mamamayang Pilipino, na mga individual na Pilipino na masasabing may kakayahan, mayaman, maraming pera, nagtatapon ng pera, na kung sakasakaling sila ay natuwa sa isang opisyal, posibleng sa kanyang ginagawang paglilingkod, o posibleng ang opisyal ng pamahalaan na yan ay nakatulong sa kanya, eh normal po o natural sa tradisyon, ha, kultura ng mga Pilipino, na pagka tayo po'y natutuwa, eh nagbibigay tayo, hindi po ba? Parang sa mga services, ano, yung pong tinatawag na tip, ayan. Ha? So natuwa ako sa iyo, bibigyan kita ng tip. Po. Yung tip po ay ano yan, kumbaga ay kusang loob, bukal sa loob, walang hinihinging kapalit. Yan po isang mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nakatuwan po ng medyo bukal sa loob at nabigyan sila ng tip dahil sa natuwa yung nagbigay sa kanya ng tip. Pero siyempre, pagka opisyal na po ng pamahalaan yan, eh normal, mataas ang posisyon, eh nakakahiya na magbigay ng tip ng barya-barya. Minsan, eh talagang malulula ka sa halaga. No? No? Sa halaga at pagiging importante ng mga regalo. Minsan, yan ay nagkakahalaga ng mga 100,000 hanggang millions. Okay. Pero yan po ay regalo dahil natuwa lamang po ang isang individual at yan po ay walang hinihinging kapalit. At kadalasan, ano po, ito pong mga regalong ito ay hindi na isasama ano po sa SALEN, ano po, sa Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Dahil hindi naman ito galing sa masama, ito ay regalo. Kaya yan po yung sinasabi ko po, no? Na basta't opisyal ng pamahalaan, ano po? At ang pinag-usapan at ang binusisi ay ang Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Sigurado 100% po may masisilip, may makikita na hindi tugma. Ganun lamang po kaya kung meron po silang pag-iinitan, na isang opisyal, eh talagang pag ang tinira nila ay ang SALEN, 100% sigurado, meron silang masisilip. At yan po yung nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona, na kung saan lumibas yung kanyang napakaraming asset na kung ating, kung maiimbestigahan niya, yan po ay galing na mga regalo, mga natuwa sa kanya na binigyan siya ng regalo. Ito po hindi masama. Kaya lang, ang naging kasalanan is, bakit hindi mo i-declare sa SALEN? Kasi po, pag i-declare mo sa SALEN yan, hindi mo naman, kung may binigay lang sa regalo yan, kasama po yan, ano, sa mga tax na babayaran mo. alam naman ng bawat isa, maging naman opisyal ng pamahalan, na yung karamihan ng tax ay hindi napupunta sa magandang layunin. Siguro, ayaw na lang nilang madagdagan ang mga buwis na napupunta sa mga hindi kanais-nais na pupuntahan ng mga nasabing buwis. Kaya hindi na lang nila i-dineclare sa kanilang SALEN yung mga sinasabing regalong yan. Pero pag binusisi po yan sa SALEN, sigurado, sasabit po ang mga opisyal. At yan po hindi nalalayo dito po sa bagong tinatalakay na article of impeachment kay Vice President Sara Duterte. Na kung saan ang tinatalakay na nga ngayon ay yung pong hindi tugmang yaman o hindi tugmang ari-arian sa reported na Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Gaya na sinasabi ko po, no? Siguradong meron po silang masisilip. Okay? Kaya ito pong nangyayari, no? At matagal na po nating sinasabi yan. Eh yan po ay talagang politika, ano? Yan po ay larong politika. At ito ay tinatawag na numbers game, ha? Kung sino ang nasa kapangyarihan, eh siya ang maaaring gumawa ng mga bagay na nais nilang mangyari. Dahil politika nga. Anuman ang kanilang gawin, tinityak nila na makakakita sila, ha, ng maibubutas sa mga politikong kanilang pinag-iinitan. So, dito pumapasok, ano po, yung natalakay namin ni Kuya Teng, nung kasama ko si Kuya Teng dito, nung nakaraan, ano po, na kung saan ay in-itemize po natin na ang lahat ng nangyayari ay larong politika. Pag pinag-initan ka, at may nasilip sa'yo, lagot ka. Pero meron ding mga pangyayari na kung saan, pinag-initan ka, pero walang masilip sa'yo, hindi ka nakasuhan. Meron bang ganon? Meron po. No? Isang example po dyan ay si Trillanes. Di po ba? Ako po isa sa mga bumabatikos kay dating Senator Antonio Trillanes noong mga panahon na kung saan, tuloy-tuloy ang kanyang paninira, ha, sa dating administrasyong Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin, ha, siya po ay pinulitika, ha? Binantaan, nasasampahan ng sangkatutak na kaso, at igukulong, pinag-initan. Pero hindi po nangyari na siya ay nakulong. So yan po yung sample na sinasabi ko ngayon na sa larong politika, may mga pinag-iinitan. Pero kung talagang walang nagawa, ha, na kalokohan, ha, ang opisyal na yan, ha, kahit na pag-initan yan, walang mangyayari sa kanyang masama. Dahil walang makita, walang masilip. So, kaya ito pong impeachment, ano po, kay Vice President Sara Duterte, ano po, syempre, yan po ay larong politika. Ngayon, kung meron pong masisilip, talagang may masisilip. Pero kung wala, malilibre po. Kaya dito po ay hindi po natin sinasabi na hindi po pinupolitika. Pinupolitika po talaga yan. Yan po ay laro ng politika. Kaya lang ang problema, kung maraming masisilip, talagang madadali. Ngayon, ang isa sa mga issue na mahigpit na pinag-uusapan ngayon ay yung pong issue na kung saan yung threshold, di ba? Kung kailangan bang baguhin ang threshold o yung bilang ng mga senador na kailangang bumoto ng guilty si Vice President Sara Duterte para tuluyan po siyang makonvict, ha, sa impeachment court. Dahil nandun po yung magkabilang opinion na kung saan, sinasabi po ng konstitusyon na kailangan po ng two-third ng lahat ng senador ang kailangang makuhang boto upang makonvict sa isang impeachment court ang isang opisyal ng pamahalaan tulad ni Vice President Sara Duterte. So dito po nahati ngayon ang opinyon. Dahil kung wala po ang limang senador, lima nga ba? Si Jinggoy, Marculeta, Bato, tapos si Legarda, o apat, ano? Tapos si Escudero po ay ma-exempt yan dahil siya po ang presiding officer. So bumoboto lamang po ang presiding officer sa panahon na kung saan ay tie po o kailangan pa ng isa o tie ang boto. So magbe-break po niyan ay yung presiding officer. So total po ay ang po pwedeng bumoto ay 19. Pag 16 ay hindi nakuhang 16, di wala na. Hindi na po ma-acquit. Yun po kasi yung two-third na sinasabi ng ating konstitusyon. Pero sa kabilang banda, eh sinasabi naman po ng mga pabor ha, sa dapat ay baguhin ng threshold dahil hindi naman binanggit ang 16, kung ito binabanggit ay 2/3 of all senator. Sinasabi po ng mga pabor dito ay 2/3 of all present naman. Samantalang yung unang posisyon is 2/3 ng lahat ng senador, ha? Kahit na ikaw ay hindi naka-attend sa mga pagdinig. Dahil yan daw ang sinasabi ng Constitution, which is 2/3 ng all members of the Senate. Ngayon, ang sinasabi po ng kabila, paano ka makakapag-judge kung wala ka doon sa proceedings? Yun naman. Kaya hindi dapat interpret na ang 2/3, all members of the senator kahit na hindi naka-attend. So, sinasabi ng kabilang grupo ay dapat ang 2/3 ay i-fraction, ibase sa mga active present sa proseso ng impeachment trial. Dahil sa magkabilang opinion na yan, ano po, napilitan po ang Senate na magtawag ng mga tinatawag na friends of court o yung amici curiae. Ano po? At apat na dating Supreme Court na associate justice, ano po, ang kanilang inimbitahan, ayan, ha, upang magbigay ng linaw. At eto na naman, yung pong apat na amici curiae, ano, friends of court, na kinakatawan po nina retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Artemio Panganiban, at retired Associate Justice Adolfo Ascuna, at retired Chief Justice Hilario Davide Jr. So, ibig sabihin, tatlong dating Supreme Court Chief Justice ang bubuo ng amici curiae, at isang senior retired Associate Justice. Okay? So, ang sister rito, ano po? Ang dalawa sa mga amici curiae ay naninindigan sa 2/3 ay 16. At yan po ay sa katauhan po ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna at ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. So para sa kanila, hindi po dapat baguhin, ha? Kung ano ang sinasabi ng Konstitusyon. At malinaw ayon sa kanila ang sinasabi ng Konstitusyon na all members of the Senate, active man o hindi. Ayan. So that is 16. Ayan, no? Pero may pasubali po, no? Si Justice Adolfo Ascuna, sabi niya na if an absent senator is formally declared a fugitive from justice, that seat could be interpreted as constructive resignation. Yun ay kung declared, convicted na, ibig sabihin na convicted siya, may kasalanan siya. Pero sa ngayon, ano po? Yung tatlong senador na wala, ha? Si Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada, bagamat nakakulong po si Marcoleta at si Estrada, hindi naman po masasabing guilty na sila. Dahil kasalukuyan pa pong dinidinig sa Sandigang Bayan ang kanilang kaso na plunder. Ngayon, ba't sila nakakulong? Kasi nga po, non-bailable po ang kanilang kaso at upang matiyak ng korte na anytime na sila ay padaluhin, dadalo sila at hindi sila makakatakas o magtangkang tumakas, Kaya sila nakakulong. Pero hindi ibig sabihin na nakakulong sila, eh guilty na sila. So ibig sabihin, hindi pa po sila guilty. Ang pagbibigay po ng warrant of arrest at pagkulong sa isang akusado ay hindi po nangangahulugan na guilty na. Okay? So maliwanag, ito pong posisyon ni Justice Adolfo Ascuña, eh talagang 16 pa rin dahil although may nakakulong, hindi pa naman sila convicted. So sa dalawa, sa apat na amici curiae, ano po? Dalawa sa mga senador, dalawa sa mga ito ang naninindigan na ang threshold ay dapat 16. Okay. At ang dalawa naman, ano po? Na si dalawang Chief Justice naman, ano po? Retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Artemio Panganiban, eh mukhang para naman, ano po? Na kailangan baguhin ang threshold dahil para sa kanila eh kailangang all senator present in impeachment proceedings. Kaya kung yan ay 9, dahil apat po ang wala, no? Legarda, Estrada, Marcoleta, Bato, tapos si Escudero hindi naman maaring bumoto dahil siya ang presiding officer. Okay? Kaya 19 ang active na maaaring magboto. At ang 19, ang two-third ng 19, mas mababa po, sa 24. Kaya yung 16, bababa po yan. Ilan ba ang two-third ng 19? Di ba? So, may sinasabi po na may baba pa ba yan hanggang 10 o 11 na threshold na magiging bagong two-third ng impeachment court kung ang papayagan na magiging threshold ay nakabase sa 19 na mga senador. At sa ngayon, parang ilang ba yung majority? 12 ba o ano? Hindi ko alam, no? Anyway, hindi ko pa nakocompute. Okay, so ganun po, no? Kaya talagang masasabi ba nating exciting ang nangyayari? Sabi sa akin naman po ay mukhang ang bawat hearing po na nangyayari, ginagastosan ng milyon-milyon. Sana tapusin niyo na po, no? pabilisin nyo na dahil ang pondo na ginagamit nyo po dyan ay mas maganda kung magamit para sa kapakanan, welfare ng mamamayang Pilipino. Lalo pat katatapos po ng halos isang buwan na pag-ulan at hanggang sa ngayon ay marami pa pong lugar na hanggang ngayon ay hindi pa nakakaahon sa pinsala na idinulot sa kanila ng walang humpay na baha. Mula sa ulan. Okay, anyway, meron po tayong report muna, dakuan muna natin. Ito po ay may kinalaman sa issue ng Solid North, Solid North PL. Ano yung PL? Nagbabala sa crisis sa higher education dahil sa budget cut. Okay, tingnan po natin ang detalyeng yan mula po kay kasamang Jong Manlapas.
1: Nagbabala si Solid North Party List Representative Ching Bernos na maaaring lumala ang krisis sa higher education dahil sa malaking pagbawa sa budget ng Commission on Higher Education o CHED. Hinikayat ni Bernos ang Kongreso na ibalik ang 70.283 billion pesos na orihinal na hinihinging budget ng CHED para sa taong 2027. Gayunman, 35.453 billion pesos lamang ang isinama sa 2027 National Expenditure Program. Babala rin ni Bernos sa maaring mas lalong maapektuhan ng pondo para sa mga estudyante kung tuluyang aalisin ang travel tax. Ayon sa CHED, 85.6% ng Higher Education Development Fund ang maaring mawala para sa scholarship, research, institutional upgrading, at Tourism Education Program kung walang kapalit na pondo. Sa ilalim ng batas, 40% ng gross travel tax collection ay napupunta sa HEDF. Noong taong 2025, Umabot sa 8.7 billion pesos ang nakolekta. Aprobado na ng Kamara sa third and final reading ang panukalang pagtanggal sa travel tax, habang kabilang naman ito sa priority bills ng Senado. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Ayan po ang bad news, ha? Ang CHED po ay Commission on Higher Education. Ano po? Yan po yung nagbibigay ng pag-asa sa mga matatalino. Ngunit may hirap nating mga estudyante na wala pong kakayahang mag-aral, ha, sa mga kolehiyo. Ang nagbibigay ng pag-asa po dyan ay ang tulong na ipinagkakalob po ng Commission on Higher Education o CHED. At kung yan po ay babawasan ng budget gaya po ng report ni kasamang Jong Manlapas, eh nakakalungkot po yan, no? Dahil sa halip na dagdagan upang mas maraming mga estudyante ang matulungan at makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral, na sa kinabukasan ay maaaring maging asset ng lipunan dahil sila ay nakapagtapos. Pero kung ganyan nababawasan ang kanilang budget, aba, samantalang napakaraming mga pondo na nagagamit lamang sa hindi maganda, bakit ang para sa kinabukasan ng mga estudyante ang babawasan? Ano ang dahilan? Di ba? Kung meron man kayong dapat bawasin, ano po, wag po yung kinabukasan ng mga mag-aaral. Lalo pa po yung mga talagang nagsisikap mag-aral sa kabila ng kahirapan. At sila nga po ay lumalapit, ano po, sa tanggapan po ng Commission on Higher Education. Kasi kahit na sinasabi pong mga state universities ay libre po ang tuition fee, totoo naman po yan. Kaya lang, ang pamasahe, ang boarding house, dahil ang mga nag-aaral po sa mga state universities, kadalasan po, no? Galing pa po sa malalayong lugar. Yung pagkain po nila, hindi naman po libre yan. Kung libre ang tuition fee, kahit na papano po, ano? Yung tulong na makukuha nila sa Commission on Higher Education, yan pambibili ng kanilang mga pagkain, pangupa sa boarding house, pamasahe pauwi sa kanilang mga probinsya na pinanggalingan. Tamang-tama lamang po dapat yan. Ngayon kung wawalain mo po yan, okay, libre ang tuition. Paano naman po kakain ang estudyante habang nandun siya sa state university? Tama, libre ang tuition. Pero ano, mamamatay sa gutom yung estudyante na nag-aaral sa mga state universities dahil sa walang budget na maitutulong ang Commission on Higher Education dahil sa pagbawas ng kanilang mga budget? Isang posibilidad na mangyari po yan kung maapektuhan po ang budget ng Commission on Higher Education. Maawa naman kayo, mag-isip naman kayo, ano po? Kung meron man dapat bawasin, tsakin nyo po yung madaling gawing pakinabangan ng mga tiwali sa pamahalaan. Okay? Okay, panibago na namang report. Mula naman po kay Jong Manlapas ulit. Ito ay may issue po sa issue ng Representative Romualdez. I maintain my innocence. Haharapin ko ang kaso. Ay, sige, abangan natin yan.
1: Iginit ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na inosente siya sa mga kasong kinakaharap at handang harapin ng mga paratang laban sa kanya. Ito'y matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ng paglipat sa kanya mula sa Cardinal Santos Medical Center patungo sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang desisyon ng korte at patuloy niyang susundin ang payo ng kanyang mga doktor. Binigyan din niyang hindi nagbabago ang kanyang posisyon sa mga kaso dahil lamang sa pagbabago ng lugar ng kanyang pagkakakulong. Sinabi rin ng dating speaker na haharapin niya ang mga kaso sa tamang korte at sasagutin ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Romualdez, mahirap ang sitwasyon para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit haharapin niya ang mga susunod na araw ng may dignidad, pananampalataya sa Diyos at tiwala sa katotohanan. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, no? So maganda po ang pahayag na yan ni Representative Romualdez dahil haharapin niya ang kaso. Yan naman po talaga dapat. Ano? Kung ikaw po ay inakusahan at pinagbintangan, eh obligasyon mo po na sa panahon na ikaw ay masampahan ng kaso, eh harapin mo po ng tapang. May tapang. Harapin mo. At patunayan mo na hindi totoo ang bintang sa'yo. Okay? Ngayon, kung marami naman pong naniniwala, mga opinion ng mamamayan, na hindi may kasalanan naman talaga yan eh. Diba? Kailangan pa rin pong patunayan yan sa korte. Lalo po't mabigat ang kanyang kasong kinakaharap. Plunder po yan. Yan po ay life sentence po yan. Tapos walang veil. Ngayon, kung talagang totoo yan, di makulong siya. Hindi po ba? Kaya ang sinasabi po, hindi po natin kinakampihan si Martin Romualdez, kundi sinasabi natin, maganda po yung kanyang posisyon, naharapin niya ang kanyang kaso, at patutunayan niya na mali ang mga akusasyon sa kanya. Ngayon, kung paano yung gagawin yan, patunayan niya sa korte. Hindi po ba? Hindi po tayo narito para mag-advance ng paghuhusga, ano po? Na kailangan siyang makulong. Ang sa atin po, no? Sa lahat naman po, ina-apply natin yan. Ang may kasalanan, dapat magdusa. Pero bago sabihin na siya ay nagkasala at nagkamali, kailangan patunayan po yan sa legal na proseso. Dahil kung sa atin naman po mangyari yan, hindi rin naman po tayo papayag na tayo'y giniguilty na nang wala pa namang naging legal na proseso upang patunayan ang kanyang mga pagkakasala. So tignan natin, ha? Kung ang mga akusasyon sa kanya ng 18 Marines at iba pang mga individual, kanyang mapapasubalian. Ngayon, kung sinasabi naman ng iba na pagkayan ay naabsuelto, siguradong nabayaran ng korte, tingnan po natin, ano po, kung balido ang ganyang mga pananaw at mga deklarasyon. Dahil ibig sabihin po niyan, hindi po tayo para sa katotohanan, kundi tayo ay para sa nais nating mangyari. At yan ay ang makulong si Congressman Romualdez. Nang hindi dumadaan sa tamang proseso ng paglilitis. Ano? Nais po nating banggitin dito sa ating programang mate, ano po, na tayo po'y tumutulay sa legal at mga ebidensya para mapreba ang katotohanan. Dahil yan po ang pundasyon ng programang mate. Ano po? Tayo po ay nagsasalita, nagbubunyag, pero tinidyak po natin ng mga impormasyon na ating ibinubunyag tulad po ng OCT 01-4 at ang mga kayamanang nakapaloob dito ay documented. At tayo po'y hindi nagsasalita ng sariling opinyon kung di nakabase po ito sa mga dokumento. At yan po'y daladala natin kahit na anong issue ang pag-usapan. Halimbawa dito po sa issue ni Representative Romualdez. Ang sabi po niya ay haharapin niya sa korte ang kaso laban sa kanya at patpatunayan niya na hindi totoo ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya ang sa atin, good. Diba? So, tignan natin. Maganda ang statement na yan. Dahil yan ang tamang proseso sa isang komunidad na kumbagay organisado tulad ng Pilipinas at ibang mga bansa. Ano po? Dahil sa isang bansa katulad ng Pilipinas na may tuturing na demokrasya, dapat po ay sumunod sa due process. Dahil kahit na po yung mga umaamin ng kanilang kasalanan. Eh, kailangan po yan ay patunayan sa korte. Dahil pag yan po ay criminal case, ang kailangan po dyan ay proven beyond reasonable doubt. O napatunayan nang walang bahid pagdududa sa proseso ng litigasyon. Yun po yung tama, due process kung tawagin. Kaya kung ang mga mismong umaamin ng kanilang pagkakasala ay nililitis sa korte at pinapatunayan na totoo, nagsasabi ng totoo ang umaamin sa kanyang kasalanan upang makapagdesisyon na nakabase sa mga ebidensya na walang bahid pagdududa na ang kanyang pag-amin ay tunay na totoo. Yun po, umamin na po yun ha. E paano pa yung pinagbintangan? Di po ba? Kung ang umamin mismo ay kailangan patunayan niya sa korte na yung kanyang inaamin ay totoo, di lalo na yung pinagbintangan, kailangang patunayan din sa korte na yung bintang sa kanya, totoo. Kaya yun po yung dahilan kung bakit sinasabi natin na tama lamang ang statement ni Representative Romualdez na sabi niya ay haharapin niya sa korte ang kanyang kaso o ang kaso na isinampa laban sa kanya sa Sandigang Bayan. Di po ba? Kung ganito po ang lahat na magiging proseso, na ang lahat ay dapat meron pong ebidensya, hindi po magiging magulo ang sistema ng ating hudikatura at hindi rin po magulo ang magiging sistema ng ugnayan, lalo na ng mga opisyal ng ating pamahalaan at maging ang mga ordinaryong mamamayan na taga-suporta ng mga politiko o ng mga opisyal ng pamahalaan na ito dahil nailatag ang tamang legal na proseso at napatunayan sa korte beyond reasonable doubt kung ano ang katotohanan. Kaya iwasan po natin na tayo po ay maging bahagi ng mga tinatawag na advanced thinker. Ano po? Nag-expect na dapat ganito. Ibig sabihin ay yung pong mga individual na kung saan ang gusto nilang mangyari ay yung gusto nila. Ang gusto nila, iba ay ma-acquit si Sara. Ang gusto ng iba ay kailangang ma-guilty si Sara, ma-impeach. Ganon din si Romualdez. Sana iwasan po natin yung ganyan. Ano po? Dahil ibig sabihin po niyan, sa umpisa pa lang, meron na po tayong kinakampihan, nagiging bias po tayo. At pag tayo po yung naging bias, ay hindi po tayo nagkakaroon ng isang kalinawan. Isang kalinawan ng kaisipan na kung saan ay nagpo-proseso ng mga tamang ebidensya na dumaan sa litigasyon sa korte. Yan po tayo. Yan po ang programang MATE. Kaya sinasabi po natin, wala po tayong kinakampihan ng mga politiko. Ang kinakampihan po natin ay ang katotohanan. At ang katotohanan, minsan ay napupunta sa kabila at minsan naman ay napupunta naman sa kalaban sa kabila. Di po ba? Dahil wala pong may monopolyo ng katotohanan. Dahil ang katotohanan po ay nag-iisa. Hindi po yan maaaring hatiin. Iisa lamang po ang katotohanan. Di po ba? Kaya ang katotohanan ang dapat po nating hangarin. Hangaring malaman sa tamang legal na proseso sa korte na kung saan ay tinityak ng korte na anuman ang maging resulta ng litigasyon ay dadaan sa masusing litigasyon at sa kahulihan ay mapapatunayan ng walang bahid pagdududa. Kahit na 1% ng pagdududa ay wala. Yan po, no? Dahil kapag ka meron po kahit na 1% ng pagdududa, hindi po yan matatawag na proven beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, may butas po. Ha? Ang nakuhang konklusyon. At yan po ay masama sa sistema ng hudikatura, lalo na sa pagkamit ng tunay na katarungan. Ha? Ang katarungan po ay walang kinakampihan. Ha? Dahil ito'y nakabatay sa katotohanan. At sinisikap po sa proseso ng litigasyon na mapalabas po ang katotohanan. Kaya, ayan po, nangyayari ang impeachment trial ngayon. Nangyayari ang mga litigasyon ng mga ilang senador na nakakulong. Pero gaya na sinasabi ko po kanina, hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa proseso ng impeachment, nagkasala ka na. Hindi rin ibig sabihin na kung ikaw ay nakakulong at dinidinig ang inyong kaso sa sandigang bayan, eh nagkasala ka na. Ha? Wala pa pong desisyon. Hindi pa po sila guilty. Kaya hintayin po natin ang prueba ng beyond reasonable doubt upang magkaroon ng konklusyon at sana pag yan ay naabot, ang desisyon na yan, beyond reasonable doubt, sana naman ay maluwag nating tanggapin. Dahil yan ang katotohanan. Dahil oras na ang katotohanan ay ating itinatwa at hindi tinanggap. Wala po tayong magiging karapatan para humingi ng maayos na relasyon sa bawat isa dahil ang katotohanan lamang po ang maaaring makapagkaisa sa ating lahat at matigil ang anumang uri ng sigalot sa pagitan ng mamamayan. Ganun po kahalaga ang katotohanan. Kaya't yan po ang numero unong layunin ng mga korte kung bakit sila nagsasagawa ng mga litigasyon. Okay? Kaya, ibalik po natin doon sa impeachment kanina. Ha? Na kung saan ay iniharap na po ang second article of impeachment o yung hindi tugmang yaman ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa harap ng kanyang SALN o yung Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Gaya po ng sinasabi ko po kanina, ano po? Ang mga opisyal po ng pamahalaan ay hindi maiwasang makatanggap ng mga regalo nang walang hinihinging kabalit. Dahil marami po sa mga Pilipino. Dahil yan po ay bahagi ng ating kultura na pag tayo po'y natuwa sa serbisyo na ipinagkaloob sa atin at tayo po'y maluwag, nagbibigay po tayo, di ba? Sa akin simple lang. Alimbawa po, sa gasoline station, no? Yung gasoline boy ay maganda ang approach, maganda ang servisyo. Pag nagpultang tapos ang nandun sa bili 190, sasabi, 200, sa'yo na yung 10 piso. Tip, di ba? Ang liit. Pero yan po yung kultura natin . Pag natuwa ka, magbibigay ka ng tip. Posible po yung mayayaman na nagtatapon ng pera, nagbibigay din ng tip yan, pero milyunan ng halaga sa mga politiko. Posibleng wala silang hinihinging kapalit ngayon, pero alam naman natin, yan ay pagtatanim. Na sa bandang huli, ay pupwede silang humingi ng pabor. Pero dumarating ang panahon na hindi nila kailangang humingi ng pabor dahil maayos naman ang kanilang negosyo, kaya yung binigay nila ay talagang kusang loob yun na walang hinihinging kapalit. Pero madalas, ang mga regalo pong ito ay hindi nagiging bahagi ng Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth ng mga politiko, kaya pagka sinilip ang SALN, karamihan po o halos lahat ng matataas opisyal ng pamahalaan, talagang sasabit sa usapin ng hindi tugmang kayamanan batay sa kanyang sahod, sa kanyang ari-arian, sa harap ng kanyang idiniklarang Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Kaya kung makikita nyo po, yung unang witness, talagang sinasabi nila na hindi po tugma ang asset sa aktual ni BP Sara kumpara sa idiniklara niyang statement of asset liability, liabilities and net worth. At ang dahilan niyan, ito pong aking idinidiscuss ngayon. At wala pong, yan po ang totoo, okay? Yan po ang normal. Anyway, basahin po natin, oh, no, nag-chat si, ano, no, si Ate LB from Bohol. Oh. Sabi niya, LBS kanya, si Ate LB, ang mga Pilipino, kung may alam sa batas, we cannot control them dahil alam nila ang batas. Hindi pwedeng hindi mag-participate ang mamamayan kung sana ang kasalukuyang administrasyon marunong rumispeto sa tama at totoong proseso, hindi naging maging magulo. Tama ang katarungan, dapat ang manaig at isa diyan ang ikulong si Romualdez. Ang mga taong nasa likod ng flood control anomaly. O yan po yung binabanggit ko, Ate LB. Ano? So yan pong dapat makulong. Eh ang sinasabi po ni Romualdez, eh haharapin niya at patutunayan niya na hindi totoo ang bintang sa kanya. Okay? So ang sinasabi ko lang, eh hangga't hindi po napapatunayan sa sala ng hukuman na talaga nagkasala siya, eh medyo antayin po natin ang desisyon. Okay? So yun po yung tamang proseso eh. CJ Brian Navarro, nice topic, best topic, agreed po Sir Saldi. Salamat po always sa programang MATE dahil nakakatulong ang programang MATE sa paghubog ng mga life decision ng ating viewers. Thank you. Okay, 5 ng hapon, magkaroon lang po tayo ng maiksing paalala. Huwag po kayong alis at magbabalik ang programang MATE.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to.
4: Bravo! Dietary supplement for men.
3: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
4: Bravo! Ang bagsik mo.
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: Right now.
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Okay. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate ngayong araw po ng Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre 2026. Ito po ang oras ni Raul Bertolaso na sa ngayon po ay naka-sick leave. Kaya pansamantala, tayo po ang inyong nakakasama dito po sa Radyo Bandido TV, dito po sa DZRJ 810 AM. Okay, at posible bukas hanggang Miyerkules, ano po? Tayo pa rin po ang magkakasama-sama. Ha? At sana ay patuloy niyo po akong samahan. Okay, balikan ko lamang po nitong naging opinion ni Ate Elvia, no? Na tama naman na katarungan talaga ang dapat umiral, no? Dapat po ay wala pong, kung nais po natin na maging maayos ang lahat, dapat ay sama-sama po tayong panaigin kung ano ang katotohanan o yung kung ano ang tamang katarungan na nararapat sa mga individual. Pero ang katarungan po, dapat po'y dumaan, sa masusing proseso ng litigasyon, lalo na sa korte, dahil dyan po mahihimay ang lahat ng mga ebidensya na kinakailangan upang makuha ang tunay na katarungan. Dahil minsan ano po ay meron pong tinatawag na popular demand, o yung pong kahilingan ng nakakarami. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng kahilingan ng nakakarami ay ang makatarungan. Nagkataon lang na mas marami ang nagnanais na ganon ang mangyari. Pero hindi nangangahulugan na yan ang pinaka makatarungang dapat mangyari, lalo pat kung ito'y hindi pa dumaraan sa masusing litigasyon sa mga korte. Dahil ang nais po natin ay isang katarungang walang bahid pagdududa. Ang gusto po natin ay justice proven without any reasonable doubt. Di ba? So, proven beyond reasonable doubt. Okay. Kaya dito po sa ating programang Mate, ano po, nais po nating pairalin ang bagay na iyan. Lalo pat kung tayo po ay observer lamang, o ibig sabihin ay hindi po tayo sangkot o wala po tayong kinalaman sa mga issue na pinag-uusapan. Observer. Bilang observer, ay nagkakaroon po tayo o nabubuo po ang ating konklusyon base, minsan madalas ay nagagamit ang ating mga emosyon at yung tinatawag na pagmamahal sa mga partikular o pagsuporta sa mga partikular politiko.

Naninindigan sila na hindi totoo yung bintang sa kanya. Samantalang mas marami na tumutulik sa kay Romualdez na nagsasabi na totoo ang bintang sa iyo. O di po ba? So wala pong magiging hinto ang debating yan sa magkabilang panig kung walang magaganap na legal na proseso ng litigasyon upang patunayan kung ano ang totoo beyond reasonable doubt. Kaya iwasan po natin po hangga't maaari. Okay lang na magbigay tayo ng upang gusto ko makulong siya pero dapat ano po? Yan po ay kilalanin natin bilang ating personal na opinion. At ang ating mga personal na opinion ay kailangan pa rin pong dumaan. Proven beyond reasonable doubt. Upang ang ating ninanais ay matiyak natin na hindi tayo lumagpas sa ating karapatan. Maliwanag naman po, no? Na lahat tayo po ay may tinatawag na karapatan. Human rights. Lahat po tayo ay may karapatan. Tama po yan. Ngayon, kung ang lahat po ay may karapatan, so ibig sabihin, ang karapatan po natin bilang isang individual ay natatapos kung ang ating ginagawang karapatan ay lumalagpas na o sumasaklaw na sa karapatan ng iba. Di po ba? Ngayon, kung ito'y sumasaklaw o lumalampas na sa karapatan ng iba, dyan po pumapasok ang litigasyon. Dyan po pumapasok ang korte upang ang magkasulang, magkasalungat na interest na ito ay magkaroon ng konklusyon maayos na matalakay upang magkaisa sa isang konklusyon na tanggap ng magkabilang panig. Yan po yung sinasabi natin na tayo po ay may karapatang magsalita. Kung ano ang nais nating sabihin, yan po ay human rights. Pero ang ating mga human rights ay hindi maaaring maging konklusyon ng katotohanan at katarungan hanggat ito po ay hindi dumadaan sa litigasyon sa korte na kung saan ay napatunayan o proven beyond reasonable doubt. Kung ganun po ang mangyayari, ay magiging maayos po ang lahat ng sistema na ating ginagalawan dito sa ating lipunan. Kaya't yan po ang naisana nating mangyari sa proseso ng litigasyon sa impeachment court. Okay? Ang mga akusasyon, patunayan po. At kung may mga witness na hindi nagsasabi ng katotohanan, yan po ay mapapatunayan naman sa mga ginaganap na direct examination, cross-examination, redirect examination, at re-cross-examination. Di po ba? Kaya nga po may ganyang proseso upang mahuli kung sino ang nagsisinungaling dahil hindi pwedeng maghari. Hindi pwedeng mangyari na ang kasinungalingan ay siyang magwagi sa proseso ng litigasyon sa mga korte. Kaya nga pagka nagkaroon ng konklusyon na nakabase sa mga ebidensya, nandun po yung pagtitiyak na ang konklusyon ay isang proven, napatunayan, beyond reasonable doubt. Napatunayan nang walang bahid pagdududa na ito ang katotohanan. Di ba? So, ayan. So, yan po. No? Kaya ngayon, tinatalakay na po ang Article 2 ng Article of Impeachment. At yan nga po yung hindi tugma na kayamanan ni BP Sara sa harap ng kanyang idiniklarang Statement of Asset Liabilities and Net Worth. Pero gaya nga po ng sinasabi natin, politika po yan, pinag-initan si BP Sara, at ang isa sa tinarget ay ang Article 2 ngayon, yung Statement of Asset Liabilities and Net Worth. Pero gaya nga po ng aking naging pahayag kanina bilang konklusyon, bilang obserbasyon,

0: na sausapin po ng Salen. Ha? Halos lahat po ng opisyal ng pamahalan ay sasabit po, ha, sa Statement of Asset Liabilities and Network, dahil nga po, ha, doon sa tinatawag na kultura ng mamamayang Pilipino na kung saan pag tayo po ay natutuwa at tayo maalwan, tayo po ay nagbibigay ng regalo sa mga taong nakagawa sa atin ng pagsisilbi na tayo po ay natuwa. At hindi po nalalayo dyan ang mga opisyal ng pamahalaan na nakaupo sa poder ng kapangyarihan. Okay, so sa ibang issue naman po, no, eh, alam niyo po ba na meron pong isang secretary, ha, ng ating pamahalaan, kalihim ng kasalukuyang administrasyon, ang sa ngayon ay masasabing sikat, ano po, o sabihin eh, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang mundo, lalo na po sa mga lugar, bansa na kung saan ay hindi maganda ang relasyon sa China. Diba? Ayan po'y walang iba kung hindi si Department of National Defense Secretary Teodoro Gibo. Ano bang pangalan ni Gibo? Teodoro pala, apelido yan. No? Secretary Teodoro, Gilberto. Gilberto Gibo Teodoro. Dahil sa kanyang direktahang pagsagot, ano po, sa mga pambubuli na ginagawa ng China. At ang pinakahuli nga po ay yung pong naganap sa South Korea, ang Seoul Defense Meeting, ano po, summit, defense summit, na kung saan ay habang siya ay nagsasalita sa stage, ano po, eh meron pong nagbigay sa kanya ng isang kalatas, sulat kamay, galing sa isang opisyal ng China. Ha? At doon, sa sulat na yon ay binanggit na hindi ginagalang, nirerespeto at tinatanggap ng China ang desisyon ng UNCLOS, o yung pong United Nations Convention on the Law of the Sea, ha? Na kung saan ay binasura ng UNCLOS ang kanilang 9-line. So, dito ay pinakita po ni Secretary Gibo Teodoro, ha, ang isang mahusay na na pag-iisip, ha, at pinasaringan po, ano, ang China na ang kanilang ginawa ay isang malaking pambabastos, ha, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi mismo sa host country, sa South Korea, ha, dahil dumiretso sila, ha, na hindi man lang nagpasintabi sa host, sa MC ng nasabing event upang doon idaan ang kanilang katanungan kay Gibo Teodoro. Kaya't sinabihan sila ni Gibo na sana'y magkaroon naman kayo ng decency. Ha? mga rumispeto naman sana kayo, ha? Kahit na konti. O, di ba? So, dahil sa mga pahayag na yan, eh, naging laman po ng iba't ibang pahayagan sa buong mundo si Secretary Gilberto Gibo Teodoro. At meron nga ngayon, parang lumulutang, ano po, na mukhang magandang maging kandidato daw, ano po, si Gibo Teodoro sa darating na 2028 presidential election. Ayan, ano? Ngayon, maganda naman ang paninindigan ni Gibo Teodoro sa usapin ng West Philippine Sea. Pero sa ibang mga issue tulad ng OCT 01-4, pipibulag at bingi din po siya. No? Dahil ang tanggapan po ng Department of National Defense ay makailang ulit na pong nakatanggap ng mga dokumento kaugnay sa OCT 01-4 at ng mga dormant accounts ni Tiburcio Villamor Marcos. Pero hanggang ngayon, sila nananatiling bulag, pipi at bingi. So, ang pagiging leader dapat ng ating bansa ay hindi lamang magaling, ha, sa isang issue, kundi dapat sa lahat ng mga issue. At ang number one issue na dapat magaling ang isang leader ng bansa ay ang issue ng kagalingan ng mamamayang kanyang pinaglilingkuran. Yan ang number one issue. Yan dapat magaling ang mga leader. Ang iangat ang kabuhayan ng kanyang mamamayan, tiyakin ang katahimikan at siguridad ng lahat ng mamamayan at garantiyahan na ang bawat isa ay merong bahay, may makakain at hindi mag-aalala kung ano ang kanilang susunod na kakainin sa susunod na kainan. Yan dapat number one na maging kagalingan ng mga magiging susunod na leader. Kaya nga po, pilit nating ibinubulgar, ibinubunyag ang issue ng OCT 01-4 dahil ito po ang solusyon sa lahat ng mga pondong kakulangan upang maisaayos ang pangkalahatan. Lahat ng sistema sa bansang Pilipinas upang maayos ay nangangailangan po ng sapat-sapat na pondo. Hindi po maaari yung piecemeal, ibig sabihin ito muna ang gawin natin kasi kulang pa ang pondo. Ang pagsasaayos po ng isang bansa tulad ng Pilipinas ay dapat sabay-sabay. Halimbawa po sa flood control, ang inayos mo lamang, halimbawa, ang LGU ng isang LGU. Yan muna, dahil yan muna may pondo. Yung kabilang LGU hindi inayos kasi walang pondo. Maayos nga ang isang lugar. Eh dito lang naman umiikot ang tubig, pagdating sa kabilang LGU, barado ngayon. Anong mangyayari? Kahit na inayos mo ang daluyan ng tubig sa isang lugar na ito at hindi mo naayos yung kabila, eh wala ding mangyayari, hindi po ba? Kaya kailangan po, pagka inayos, ang lahat ng ating sistema ay dapat nasabay-sabay. At ang pagsasagawa at pagsasaayos ng mga dapat ayusin ay nangangailangan po ng pondo. Hindi simpleng pondo, kundi napakalaking pondo. Dahil ang nais po nating mga proyekto ay mga proyektong pangmatagalan. Hindi yung mga ginagamit na materyales ay pipitsugin, kundi talagang mga proyektong tatagal ng daang taon nang hindi masisira. O di po ba? Isipin po ninyo, kalsada. Kung ang simento po ng kalsada ay gagawing parang tulay, tingin nyo i-re-repair pa ba yan? Hindi na. Dahil pag ang kahabaan ng kalsada ay ginawang parang tulay, eh may mga beam po yan. Di ba? May mga beam lahat dyan. Parang tulay nga eh. Na kahit na yung lupa ay hindi mapupwersa. Pagka ganyan po ang kalsada natin, eh talagang hindi na kailangan ng repair. Hindi po ba? Pero malaking halaga ang kailangan. Walang problema. Kung kikilalanin lamang ang OCT 01-4. Kaya sa issue po ni Gilbert Teodoro, sasabihin po ng pagiging patriotiko laban sa China, talagang nakakabilib po siya dahil nandun po ang kanyang tapang. Pero gaya po na sinasabi natin, hindi masusukat ang kagalingan ng isang leader sa isang issue lang, dapat pangkalatan. At ang numero nung kailangan ay yung pong leader na kung saan may kakayahan, may direksyon na magagawa upang mabago ang daang-daang taon ng kalagayan ng mamamayang Pilipino na punong-puno ng kahirapan. Marami ang nagsasabi na imposible. Hindi mo na kayang ayusin yan. Grabe na ngayon. Dahil nais nyo pong personal na pakinabangan ang mga pondo na dapat para sa mga mamamayan. Yan ang dahilan. Kaya hindi na ayos. Pero kung sana ay magkaroon lang tayo ng malasakit sa mamamayan. At pairalin natin ang ating mga konsensya. Sana walang gutom na Pilipino. Walang Pilipinong namamalimos. Walang Pilipinong walang tahanan. At walang batang hindi nag-aaral. Ha? At walang Pilipinong may sakit pero hindi nagagamot hanggang sa mamatay. Di ba? May mga bansa po na nakagawa niyan. Ha? Libreng edukasyon, libreng hospital, libreng public utilities, tubig, ilaw. Education, libre lahat po yan. No? At yan po ay nangyari sa mga bansa sa Middle East na dinurog ng Estados Unidos tulad ng Libya, ha? Ng Iraq, ng Syria. Ha? Ang mga bansa po yan, mga welfare state po yan mga yan. Ha? Yung pong mga tao dyan ay libre halos ang kanilang tubig, ilaw, ha? Mga basic necessities, libreng hospital, libreng edukasyon, no? Libreng transportasyon. Dahil ginagamit ang kanilang kayamanan para sa kapakanan ng kanilang mamamayan. Dito sa Pilipinas, yan po yung ino-offer natin. Ano po? Napakalaki po ang mga dormant accounts na sa mga bangko na nailipat na po sa Bureau of Treasury na kung saan ang mga dormant accounts po yan nagkakahalaga ng mga octillion, sa 66 octillion. Ha? Ang halaga po niyan, at yan po ay merong tubo, 4% per annum. O, magkano po ba ang 4% ng 66 octillion? 4 octillion po. O, yan pong 4 octillion na yan ay hindi po yan kayang ubusin. Ha? Dahil yung pong trillion, dollar po yan. Ha? Octillion dollar po yan. O. Dahil po yung trillion, ha? Ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo po ano? Ay ang Estados Unidos na parang ano, ilan ba? 65? Ha? 68? Ganon? Trillion US dollar? Oh. Ang trillion po ay meron lamang parang ano, parang 18 zero. Hindi ako nagkakamali. Oh. Samantalang ang octillion po ay merong 25 zeros. Hmm. Kaya kung yan ay gagamitin para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino, sa totoo lamang po, ang lahat ng mga kailangang ayusin ay maayos. At hindi lamang basta infrastruktura, kundi kaya pong ibalik ng pondong yan ang kagandahan ng kagubatan, ang mga nagtatayugang mga puno sa kagubatan. At ang kalinisan at dating anyo ng mga ilog na daluyan ng tubig. Dahil yung pong mga bahay na sumakop po, sa mga natural na daluyan ng tubig, ng ilog, ay po pwede po yung ilipat sa mas magandang lugar, bigyan ng sariling bahay na may kasamang lote na maaari nilang tamnin. Sino ba ang Pilipino na ayaw ng ganong libreng bahay na ipagkakalob sa kanila? Umalis lamang sila sa lugar na kung saan dating dinadaluyan ng tubig kung bakit bumabaha. Hindi ba? O di malilinis ngayon ang mga ilog, babalik. Ha? Sa dating anyo, at sa halip na lagyan ng mga plant control dike, itamnan po ng kawayan, ng mga mangrove, ha? Na mga natural, ha? Na proteksyon sa gilid ng mga ilog, iwas erosion, ha? Iwas pag-aangat ng mga tubig baha. Dahil yan po ang natural na likha ng ating Panginoon. May babalik po ba yan kung kulang ang pondo? Hindi po. Hindi kaya. Pero pag ang OCT-01-4 po ay lumunang, sobra-sobra, sapat-sapat ang pondo na magagamit upang maisaayos ang buong bansa. Kaya sana po ano ay patuloy po tayong sumubaybay sa ating programang MATE upang patuloy po nating mapag-aralan ang mga dokumento na ating ipinapahayag dito sa ating programa sa MATE para na rin sa pakinabangan nating lahat. Ayan, ha? Okay, so yan po ang ating ano na, no? Ang ating kahilingan sana kay Gibo, no? Kung talagang patuloy siyang sisikat at makikita ang kanyang potensyal ng mamamayang Pilipino at posibleng maging susunod na presidente ng ating bansa, ha? Eh sana ay tanggapin niya na, ano? At sana ay tingnan niya, ha? Ang mga dokumento ng OCTC Rwanda 4 na makailang ulit na pong ibinigay sa tanggapan ng Department of National Defense. At maging sa dating AFP Chief of Staff, ano po, ay nabigyan na rin po ng mga dokumento ng OCTC Rwanda 4. Pero hanggang sa ngayon, nananatiling bulag, pipibingi ang lahat dahil ang mga big boss ay siyang numero unong tatamaan, ha? Kapag ka kinilala at lumutang ang OCT-01-4 dahil ang mga matataas na pinunong ito, ha? Na napaupo, naupo sa poder ng kapangyarihan ay silang pangunahing nananamantala. Sila ang mga pangunahing naggagrab, naglalanggrab sa lupain ng bansang Pilipinas na sanay para sa mamamayang Pilipino. Kaya, sasabihin nga, huwag niyong pakialaman yan. Ha? Sabihin niyo, hindi totoo yan. Ha? Dahil pag yan ay nalaman ng lahat ng mamamayang Pilipino, ha? Pati kayo, malalagot, mawawala ang inyong supply sa amin, at mawawala ang kanilang kapangyarihan, damay sila na kanilang mga alipores. Ayan po, no? Kaya't, marami po ang dapat maayos, ha? Na kung sa normal na sistema sa kasalukuyan ay talagang masasabing imposibleng maayos. Pero kung tatanggapin po natin ang tunay na katotohanan na matagal na pong itinatago sa ating lahat, ang dating imposible na pagsasaayos na nais ng lahat ay magiging pinaka-posible dahil wala pong limit, wala pong limitasyon, walang ubos ang kayamanan na dapat ay para sa mga proyekto, para sa kapakanan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Okay? So, okay, may report na naman po tayo, ha? Na may kinalaman naman sa issue ng Representative Garin Depensa. Medyo bastos, ha? Umano sa pagtatanong sa prosecution witness. Kay Tang siguro to, no? Okay, ang detalye magagaling kay kasamang Jong Manlabas.
1: Iginit ni Deputy Speaker Janet Garin na medyo bastos umano ang paraan ng cross-examination ni defense lawyer Mark Binluan kay dating Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang, expert witness ng prosecution sa impeachment trial. Ayon kay Garin, bilang babae, nagulat siya sa mga tanong ni Binluan kung kabilang si Kabutahitang sa Pink Group o isang DDS. Gayong sinabi ng dating maestrado na apolitical siya at hindi niya alam ang ibig sabihin ng Pink.
2: Na tila parang, sa interpretasyon ko lang ha, bilang isang babae, tila parang medyo bastos yung kanyang manner of cross-examining the witness. Kasi andun yung katanungan, kakamping ka ba? Eto, galit ka ba sa ganito? Andun yung parang pinipilit siyang sumagot ng mga bagay na alam naman natin na ang presensya niya sa impeachment court ay para magbigay ng interpretasyon sa mga batas sang-ayon sa kanyang experience.
1: Binigyan din ni Garin ang mahaba at malinis na record ni Kabutahitang sa serbisyo publiko at sinabing tila criminal court ang tinatrato ng defensa ang impeachment proceeding para sa media optics. Pinuri ni Garin ang paglilinaw ng dating maestrado sa konsepto ng unexplained wealth at kahalagahan ng sinumpaang SALN. Anya, walang problema kung may pondong makita sa bank account ng opisyal basta legal ang pinagmula at tugma ang idineklarang yaman. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Kasamang Jong Malapas. Ayan po, no? So, tila bastos, no? Daw, ano? Pero kasi hindi ko po gaanong napanood yung impeachment proceedings, ano? Pero batay nga po kay Representative Garin, eh parang bastos nga raw po, no, itong pagtatanong o cross-examination po, no, ni Attorney Binluan, ha, ng depensa. Okay? So, syempre, normal naman po sa depensa po yan, ano, na ganon ang magiging atake dahil ang pangunahin pong trabaho kasi ng depensa sa korte, ano po, lalo na pagka may iniharap na witness ang prosecution, ang number one na aim ng depensa ay ang sirain po ang kredibilidad ng witness. Upang pag nasira ang kanyang kredibilidad, eh mawawalan po ng halaga ang lahat ng kanyang testimonya. Kaya yan po ang diskarte sa korte. Kaya't kumbaga, yan ang aim nila. Pero siyempre, sa mga hindi pamilyar sa proseso ng mga litigasyon, eh talagang offensive ang mga ganyang estilo, ano po, lalo't nagpapaliwanag lang naman ang witness batay sa kanyang pag-uunawa, batay sa kanyang estado bilang dating mahistrado ng sandigang bayan. Ngayon, nabanggit nga ni kasamang John, ano, na sabi yata ay wala namang problema kung hindi namang galing sa masama ang yaman. Normal lang yan. Gaya na, pinungunahan ko naman na yan, sinabi ko kanina, no, na sa mga opisyal ng pamahalaan na kinakatuwaan ng mga individual na may yaman, eh talagang marami pong natatanggap na regalo yan, ha? O gift, na walang hinihinging kapalit, walang hiningin kapalit. Pero yan po ay lampas, ha, sa kanilang statement of asset, liabilities, and net worth. Pero hindi galing sa masama. Pero hindi naisama sa statement of asset, liabilities, and net worth. Kaya hindi match ang statement ng SALEN sa aktual na yaman ng mga politiko. Gaya nga po ng pinalalabas ngayon dyan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ito pong impeachment court po kasi, ano po, ay hindi katulad po yan ng regular court, ano po, tulad ng MTC, RTC, Court of Appeals, CA, at Supreme Court, na kung saan pagpapatunay sa mga akusasyon ay dapat proven without beyond reasonable doubt. Proven beyond reasonable doubt. Ayan. Sa impeachment court po, yung magkaroon ng pagdududa sa katauhan ng nililitis na opisyal ng pamahalan ay sapat na para siya ay ma-impeach. Provided, meron na naman silang pinagtatalunan, ano po, yung pong threshold. Okay? So, deadlock pa rin po yan hanggang ngayon dahil lang kabila, ang dalawa sa Amici Correa, Friends of Court na inimbitahan, ay naninindigan para sa 16 threshold. At ang kabila naman ay naninindigan na dapat ay ma-adjust ito at ito'y dapat maibase sa active senators present sa panahon ng litigasyon. Kaya pwedeng bumaba sa 16 vote na 2/3 ng kabuuan ng mga senador. Pero pag common sense nga naman ang iiral, ano po? Ang common sense po ay nagsasabi na paano ka makakapag-judge kung hindi ka present, kung hindi ka kaharap ng i-judge mo. O, di ba? So, common sense po yon. Kaya, dahil dyan, dinagdagan nila ngayon ang definition ng threshold. Nang sinasabi lamang ng Constitution ay 2/3 of all senators. E ngayon, dahil merong ganitong issue na may nakulong, may nagtatago, may sakit, so, ang ginagawa ngayon is 2/3 of all senators present. Ayan, ha? Dinagdagan ng salitang present. Oh. Para yung mga absent, hindi na kasama at hindi na dapat ibase, ha? Doon sa kabuang bilang na 24 senators. Kahit na sinabi nga ng isang juez, ano? Ng isang amici si Correy na maliban na lang kung may mga senador na convicted na, ha? Sa kaso o nahatulan na guilty sa kaso nila, eh talagang dapat i-minus 'yon. Pero ang bagay na 'yon ay hindi pa po nararating dahil wala pa pong senador na na-declare na guilty. Okay. So sila po ay nasa proseso pa lang ng litigasyon. Kahit na sila ay nakakulong na sila, hindi pa sila proven guilty. Ha? Dahil wala pa pong desisyon. Bakit sila nakakulong? Dahil yan po ang proseso, kinukulong sila upang matiyak ng korte na anytime na kailangan sila sa pagdinig, makaka-attend sila at hindi sila makakapagtago, hindi sila makakatakas, hindi sila mag-abroad, aalis sa ating bansa upang iwasan ang paglilitis. Kaya sila ikinukulong. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nakulong, guilty ka na. Di po ba? So, maganda po ang sistemang yan. Ha? Pero sana ay huwag nating abusuhin at sana ay unawain natin, ha? Na hindi lahat ng nakakulong ay guilty na. Okay? Kailangan lang silang ikulong minsan dahil para hindi sila makatakas, ha? Sa kanilang kasong kinakaharap. At isang pahabol pa, ano po, bago tayo matapos, 5:42 na, ito pong issue ng Pax Silica. Ano po? So patuloy po ang isinasagawang mga pagkilos upang tutulan ang Pax Silica. Pero marami din po tayong mga kababayan na nag-iisip na dapat ay ituloy ang Pax Silica upang magkaroon ng maraming dekalidad na trabaho ang ating mga kababayan sa Central Luzon, particular sa Kapas Tarlac, na kung saan nandoon, doon itatayo sa isang 6,000 hectares. Tama ba? Kalimutan ko na ulit. Makakalimutan, senior na. Malaki, malawak na lupa, ano po, kung saan itatayo ang mga pasilidad na magpuproseso ng mga kinakailangang microchip na kailangan sa isang data center. Okay? 60 hectares yata yun, di ba? So, ganun. So, yan ay tinututulan. Yung iba naman hindi alam yung alam ng mga tumututol, gusto ituloy na. Kaya hati ulit ang ating mga mamamayan. Pero kung babasahin po natin ang aktual na purpose ng Pax Silica, kung bakit ang Pilipinas ay naging bahagi ng Pax Silica, ay maliwanag po. Nakalagay doon na ang Pilipinas ang magiging supplier ng mga mineral na kailangan sa paglikha ng mga microchip. Dahil narito po sa Pilipinas ang mayamang nickel, cobalt, silicon at marami pang uri ng mga mineral na kailangan sa pagproseso ng mga microchip na kailangan sa mga data center. Kaya ibig sabihin yan, kung talagang matutuloy po yan, ano po? Lalong sisigla po ang pagmimina, lalong makakalbo ang nakakalbong Sierra Madre at mga iba't ibang kabundukan at isla sa buong Pilipinas. Kaya nga po, mapapansin po ninyo ang mga baha ngayon, di po ba? Kahit na matagal na walang ulan, sa Central Luzon, ang ilang bahagi po doon ay baha pa rin dahil yung pong tubig galing bundok ay bumababa sa Central Luzon. At hindi lang basta tubig, kundi may kasamang putik na katibayan na meron na pong soil erosion. Bakit may soil erosion? Dahil ang karamihan ng mga puno na siyang dapat pumuprotekta sa upper layer ng earth, lupa, ay nangaputol na. Kaya't ang mga upper layer na to ng earth ay sumasama na po sa agos ng tubig. At ang katibayan po niyan ay ang baha na naminsala sa Central Luzon na hindi lamang tubig kung hindi napakapal na putik. At yan po ay ebidensyang hindi maitatanggi na ang kabundukan ay nakalbo na. Yan, no? Dahil nawala na po ang maraming mga puno. Kaya't kung nais po natin ng mahusay na komunidad, pangalagaan po natin ang ating environment. At ang pangalaga po sa environment ay ang pagtutol sa paksilika. No? Marami po ang maaaring maging magandang kinabukasan kung maiingatan po ang ating kapaligiran o environment. Dahil ang environment po ang sumusuporta sa buhay na meron tayo. Isipin po natin kung ano ang magiging silbi ng ating buhay kung wala na pong environment na puprotekta sa atin, environment na ating titirhan. Wala rin pong silbi. Kung anumang halaga ang maaaring pakinabangan sa mga proyekto ng paksilika, dahil mawawala din po ang buhay dahil wala na po ang ating kalikasan. At ang mas masakit pa rito, yung inaasahan na mga kikitain dyan sa paksilika. Ang matinding tanong dyan is, kanino bulsa pupunta ang kikitain ng mga proyekto ng paksilika? Hindi po ba? Okay, isa na namang report. Buti naman at marami tayong report. Okay, mula naman ito sa Senado na may kinalaman po sa panukalang pagpapalawig ng termino ng barangay at SK official, lusot na sa ikatlong pagbasa sa Senado. Ano? Okay, tignan natin po ang detalye niyan mula kay Jojo Sikat.
3: Lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pagpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguni ang kabataan opisyal sa limang taon sa mataas na sa kapulungan ng Kongreso. Sa botong 13 na pabor, 5 tutol at wala namang nag-abstain ng mga senador, nakapasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2387. Sa ilalim ng panukala, iuurong na rin ang barangay at SK election sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 sa halip na ngayong November 2026. Ililimita naman sa 2 termino ang mga barangay opisyal. Kabilang naman sa 5 senador na bumoto ng no sa panukalang ito ay sina Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Senador Joel Villanueva, Senadora Risa Ontiveros, Senador Bam Aquino at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Pambihira, ano? Napopospo na lang. Kaya may pag-asa pa po yan, ano? Dahil dadaan pa po yan sa, ano, sa bicameral meeting, bicam, pero lusot na rin ang, ano ang postponement ng barangay election sa Kamara, sa mababang kapulungan ng Kongreso, tapos ngayon sa Senado, pero pagdidipatihan pa po yan sa plenaryo, ano po? Plenary na pala ito. No? Ikatlong pagbasa, so plenary na po yan. So ang inaatin na lang po dyan, yung bicam, tapos po yung pirma ni Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., sana ibeto. No? Dahil ang sinasabi nga po natin dito, no? Napakatagal na po na ilang ulit nang napostpone ang barangay election. Okay? Ngayon ipopostpone naman, di ba? So makikinabang ulit, ano po, yung mga dati nang nakaupo. Ewan ko sa inyo. Pero yan ay dadaan pa, ano po, sa perma ng Pangulo, yung kung ibebeto o hindi. Pero pag hindi ibineto yan, talagang matutuloy na po, ano. So yan po ang ating mga politiko. May mga alagang politiko sa ibaba na nangako ng suporta at nangako ng suportahan sa bawat isa. Kaya kailangang manatili sa posisyon. Yun ba yun? Pambihira. Hay nako. Mm-hmm. Okay, anyway, Jaime Samoya Bernante, gandang hapon, kamate. Ayan, thank you. CJ Brian Navarro, again, nice topic, best topic, agreed po, Sir Sally. Alagaan po natin at protektahan ang ating buhay at kalikasan. Salamat po as always sa Mate Program. Oy, thank you very much din, ha? CJ Brian. Okay? Tapos, sabi pa niya, ito, ha? CJ Brian Navarro, maraming salamat po Kuya Saldi, Lennon, sa isang makabuluhang talakayan at usapan na hatid ng programang Mate. Marami na naman po akong nakukuhang aral sa pagtalakay at sa mga ginagawang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang Mate. Marami na naman po ako at tayong lahat na tagapakinig, tagapanood na natutunang aral at tamang impormasyon na makakatulong po sa paghubog ng mga desisyon ko po at ang ating mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito. Maraming salamat po at maraming matututunan sa programang ito. Oy, maraming salamat sa iyo, no? CJ Brian Navarro. Ayan, no? Okay, so, ayan, no? So, narinig natin, no? Mukhang mapopospone na naman, no? Pero meron pang ilang porsyento na pwedeng hindi matuloy. Dahil pag yan po ay bineto ni President Marcos, eh, hindi yan uubra yung kanilang pagpapalawig, ha? Sa termino ng mga barangay chairman. So sana ano po, ito'y hindi dahil sa nais niyong protektahan ang inyong mga boto sa susunod na 2028 election. Ano po? Dahil baka nagkaroon po ng usapan na panatilihin niyo po kami sa posisyon, mga senators, ha? Upang kami po ay makapag-deliver ng boto, sapat na boto para kayo ay manalo, ha, sa 2028 national election. Aray ko. Ganun ba usapan, ha? Ano ba ang mahirap na ituloy ang election? Constitution po 'yan. Itinakda ng constitution 'yan. At preparado ang COMELEC. Ngayon yung idinadahilan ninyo na dapat magkaroon ng continuity ang proyekto, pwede na bang ituloy yan ng susunod, ha? Na uupo. Wag po tayong mag-isip ng pagkalaban sa politika, hindi itutuloy yung proyekto. Hindi po ganoon dapat, ha, sa mga upo, ano po? Kung ano ang magandang proyekto, ituloy po ninyo. Di ba? Dahil kapag ka hindi maganda ang proyekto ng pinalitan ninyo, wag ninyong ituloy. Ganun lamang po dapat kadali. Ano? Pero kung patuloy nyo pong ipopostpone ang barangay election dahil sa kapritsyo ninyo na pinag-uusapan ninyo, huwag nyo namang isakripisyo ang karapatan ng mamamayan na nagnanais, ha? Mabago ang sistema ng kanilang pamumuno sa mga barangay. Dahil kung totoo na ang mga barangay chairman na yan ay talagang mahal ng kanyang mga kababayan, mga kabarangay, pag kumandidato po ulit dyan, tsak namang mananalo yan. Diba? Ngayon, kung hindi na siya pwedeng kumandidato dahil tapos na talaga yung kanyang term, yung limit, andyan yung kanyang asawa na palagi namang ginagawa, andyan yung kanyang anak na palagi namang ginagawa, andyan dyan yung mga kamag-anak na palagi naman nilang ginagawa, pamalit. Kung maayos ang naging pamumuno ng mga barangay chairman na ito, sigurado naman, yung kanilang i-endorso ay mananalo pa rin. Anong dahilan? Para yan ay postpone. So, ibig sabihin yan, nais niyong protektahan ang mga kasunduan marahil na inyong napag-usapan na delivering of votes sa panahon ng 2028. Ay, nako. Ano lang naman yan? Ating opinion lang naman yan. Hindi ko naman sinasabing 100%. Yan ay totoo. Okay. Okay, 5:54 na. So, bago tayo magtapos, syempre, mati ito. Meron tayong joke time sa lahat ng oras. Okay? So, maiksi lamang po ang ating joke ngayon. Siyempre, joke galing kay Johnny. Malakas po ang ulan. Ha? Dahil malakas ang ulan, sumilong muna si Johnny. Ha? Hanggang sa huminto ang ulan. Okay. So, nung huminto ang ulan, naglakad si Johnny pa uwi. Okay. Ha? At pagdating sa bahay, ha? Oh, sabi ng asawa niya, oh, Johnny, bakit ganyan ang itsuro, basang-basa? Eh, wala naman ng ulan. Nung maglakad ka, eh, ba't basang-basa ka? Sabi niya, eh, sabi ni Johnny, kamot sa ulo, ano? Nakita mo ba yung, ano, yung imbornal doon sa kabilang kanto? Oh, oh, laki-laki nun eh. Oh, pues, sabi ni Johnny, hindi ko nakita eh. Ayan, no? Hindi nakita ni Johnny, kaya ayan, siguro nahulog sa imbornal, kaya yun, basang-basa. Okay. So yan po ang ating joke na maiksi ngayong araw na ito, mga kamate, kabandido, kababayan. So muli, maraming salamat po, no, sa inyong pagsama sa akin dito sa ating programang Mate, bagamat araw po ng Lunes. So marami po sigurong hindi nakakaalam na tayo po nakaupo ngayon. So bukas po, no, Martes hanggang Miyerkules, samahan niyo po ako dito sa oras ni Raul Bertolaso, nakasalukuyan pong nakasiklib hanggang sa mga panahon na ito. Bueno, puli ako po inyong likod, Saldi Lennon, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Take care sa ating po lahat. Bye-bye, see you, and good evening.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan, pandaigdigan ay naku sa totoo lamang. Dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa, pati na po mga sakuna, dulot ng mga kalamidad, pagtaas po ng palitan ng dolyar sa piso, at syempre ang lugmok na ekonomiya natin, kawalan na oportunidad ng ating mga manggagawa, patuloy na pagtaas ng mga pangunahing presyo ng bilihin, ay nako sa totoo lamang ano po, talagang ang titindi at ang lulupit nila. Dalang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang din na dala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kaganapan at pangyayaring niiral na mga isyo at usapin ng ating gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics.

samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po mga sizes, kasama na po mga expandable envelope, pati na po mga paper bag, no? Na sinasabi po ang laman po'y basura, pero ang totoo po'y limpak-limpak na pera ang laman ng mga yan. Ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, malamang kaya naturingang basura yan, ay literal dahil po sa mga tumatanggap niyan mismo, ang matatawag nating mga basura ng ating lipunan. Ano po? Ilan po ba kaya at magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay, kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.

0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, ano po, Lunes na naman po. Ngayon po'y araw na naman po ng Lunes, ika-14 po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, napakarami pa rin po mga kaganapan na ating pong tatalakayin ngayon araw na ito. Ano po, dahil over the weekend, napakadami na rin po mga kaganapan, halos nagsabay-sabay po yan. Ano po, pero kanina natuloy na naman po yung ika-24 na impeachment hearing, ano, dyan po sa Senado, di po ba? At iisa lang po ang humarap bilang presentasyon ng testigo ng panig ng prosekusyon, ano? At ito ay sa katauhan po ng dating Sandigan Justice, no? Associate Justice ng Sandigan Bayan po na si Amparo Cabotaje Tang, ano po? Judge Amparo Cabotaje Tang, ano po? At kanina, bago pa po magsimula ang pagdinig, aba, napakarami po mga unang mga pinagtalunan mula sa panig po ng depensa at saka ng prosecution at ng ilang po mga senator judges, no? At doon nakita natin yung mga talagang walang kaalam-alam na mga senator judges ay talaga kung gusto na agad-agad ay makapagtestigo ang isa pong expert witness, no, na hindi naman po ang korte ang nagpatawag. Di po ba? Ang nagpatawag po ay panig ng prosecution, eh, di ba? So diyan natin po makikita na yung pong pagkakaroon ng testimonya kanina ni Justice Tang, ano po, ay medyo questionable pa, ano po, dahil nga po hindi naman po patungkol doon sa kaso ang kanyang binigyan ng testimonya, no? Bagkos ang kanyang mga binanggit doon, tulad ng gustong mangyari ng prosecution, ay para daw po malaman ng taong bayan. Naman, ha? Yan po ang tunay na dahilan para marinig at malaman daw ng taong bayan. Ayon kay Congressman Shell Jokno, yun daw pong kahalagahan ng sinasabing impeachment o Article 2 na kanilang ipinipresinta. At yan po ay yung pong sinasabi nga po na unexplained wealth. Di ba? Ano po? Kaya para daw maliwanagan, kailangan daw ang isa daw pong judge ng Sandigan Bayan o dating judge ang magpaliwanag kung ano ba ang mga sinasabing unexplained wealth. At bakit bang isang opisyal ng gobyerno ay napupunta, no, para makasuhan sa Sandigan Bayan patungkol sa mga ganitong klase ng kaso o unexplained wealth nga, di ba? So, yun ang gusto lang niya, ang pakay niya, no, para daw sa taong bayan, ano. Pero itong kanyang pagpepresenta ay para din daw po sa mga hukom, no, sa mga senator judges na maaaring hindi daw ho naintindihan, di ba? Kumaga naman yung mga senator judges na nando doon, ano, di ba, kayo na-insulto sa inyong kakayanan, di ba? Dahil kumbaga yung pong pagpepresenta ng isang amicus curiae, parang gano'n na nga po yun, di ba? Amicus curiae, pero friends of the court yun. Ang korte mismo nagpapatawag ng ganyan. Pero dito, no, kahit pagamat pinayagan po ito ni Senator Chis Escudero bilang presiding judge, eh malinaw naman niyang sinabi na yung kanyang itetestimonya ay wala naman daw pong patungkol dito sa kaso ng ating pangalawang pangulo. So kahit na ando daw pong sabihin ito, ay kanyang binigyan ng pagpapahalaga sa mga kapwa niya senator judges bilang gabay lamang, ano po, para mas lalo niyo daw po maintindihan, di ba? Yung pong sinasabing unexplained wealth, di ba? Pero kung tutuusin, kung titignan natin, ito ay isang senyales din po na para bagang ang nasa panig ng prosecution sa kapanahunan ngayon po ay bukod sa nung isang linggo ay itinas na po nila ang white flag, di ba? Bilang sa dami ng parang 23 pagdinig po nung isang linggo, ano? Eh kitang-kita po yung pong hindi man lang sila nakapanalo kahit isang pag-hearing lang, ano po. Kaya this time ito na po ata ang huli, no? Dahil parang inalis na po talaga nila yung pong Article 3, which is bribery, no? Mukhang hindi na yan ipipresinta. Kaya parang kaya nga sinasabi nila magiging realidad na matapos bago magpasko itong impeachment complaint, na para baga silang nagmamadali na talaga kasi gagahulin sila ng oras. Ano po? At dito makikita natin na itong last-ditch effort nila ay para po makumbinsi ang taong bayan na meron pong unexplained wealth ang ating pangalawang pangulo. At ito na rin ay para makumbinsi din ang mga senator judges, ano po, na ano ba yung pong mga sinasabing mga yaman na hindi papasok, halimbawa dun sa SALN at hindi nagtugma, yung mga ganyan, ano, eh maaaring i-equate na o masabi na na ito ay bahagi ng isang unexplained wealth, ano po. Pero maliwanag naman, ano, nung ipinusinta nila itong si Justice Tang, Amparo Kabotahe Tang, ay naliwanagan din na hindi naman ibig sabihin na yung pong pera kung meron ka man, ano po, tulad ng sinabi ni Tito Sen, ano, gusto daw niyang maliwanagan. Halimbawa siya, may pera siya, kung marami daw po siyang pera, nangangahulugan ba na yan ay unexplained wealth na? Ha? Depende po, kung galing sa maleta yan, unexplained. Di ba? Kung galing sa maleta, di ba? Kung galing sa maleta yan, unexplained, di ba? Kahit sabihin mo pang hindi ka pa senador ng mga panahon na yan, di ba? At halimbawa lang po, ha? Dahil siya nagsasabi nun eh. Paano ba? Halimbawa lang kanya, sabi niya, kung mga panahon na yan na sinasabi ng mga Marines, na kaya siya nakatanggap ako, halimbawa lang, sabi niya, eh yung mga panahon na sinasabi nila, hindi pa naman ako senador nun, di ba? Sabi niya, no? So ibig sabihin, kahit hindi ka pa senador, nakatanggap ka, pwede. Hindi ko pwede yun. Hindi po ba? At lalo na ngayon, naging senador ka. Diba? So, kumbaga, kung titingnan po natin, yung pong pinanggalingan, mahalaga po kasi sanggaling yung pera. Diba? Kaya nga napag-usapan kanina, mabuti na rin, ano? Lahat ng bagay talaga nangyayari ng may dahilan, eh, diba? Everything happens for a good reason. Ano po? Ano po ba ibig sabihin natin? Eh, yung po mga naging testimonya naman po ni Justice Kabotahe Tang, eh, naliwanagan din po doon, ano, na kahit papaano, madali, kumbaga, hindi po pwedeng basta sabihin lamang na meron pong pera o mga bagay na hindi po naideklara doon sa saling na nanahulugan na ay ito'y unexplained. Ano po? Kasi lalo na kung ito po ay transaction na limbawa sa banko at nung panahon na magpa-file na, no, ng kanyang SALN, no? At halimbawa kasi every year daw po yan, nilinaw naman po ni Senator Chise, end of the year, December, di po ba? Pero ang filing, the following year na ng April, no? Parang April 30 po ata. Yan, ano? Yan ang sabi niya, di ba? So nangangahulugan na kung meron ka man pera during that time, nung last year, halimbawa, no? Pero bago po matapos yung taon, ay ito po ay lumabas at hindi mo na uling na ipasok, hindi na po siya kasama na maideklara mo, lalo na pagpasok ng April, kasi yun ang cut-off, eh, di ba? Yung December na sinasabi, no? So pagdating the following year ng April at hindi man na-include yun, ano po, maaring matanong ka lang kung bakit hindi na-include, pero hindi nangangahulugan na may katiwalian na nangyari. Diba? Yan po ang kanyang paliwanag. At sabi din niya, ano po, magamat daw po, halimbawa meron po mga binigyan ng halimbawa, no, na kung halimbawa ikaw ay presidente o vice-presidente, pero bago ka halimbawa tumakbo sa katungkulan, ikaw ay may mga umiiral na pag-aari ng mga stocks na yung binili sa stock market, no? Halimbawa, nag-i-invest ka sa stock market, halimbawa lang po. At noong mga panahon na yan, natural halimbawa, kumikita yun, ano? Hindi ibig sabihin, kumikita yan ng walang kinalaman sa iyong posisyon, sa iyong pagiging member ng gobyerno, di po ba? So, ibig lang sabihin, kung malinis yung pinanggalingan, hindi siya masasabing unexplained, ano po? Dalihitin mo naman po yung pinagkakitaan. At halimbawa, kung yung pera mo, kahit pa sabihin mong sweldo mo, naipon mo, ipinasok mo sa time deposit, naturalmente, kumikita yan, di ba? Kumikita yung pera mo sa time deposit. at meron pang ang ibang mga investment sa bangko na mas matataas ang yield, ano, mas magaganda, mas long term nga lang, ano, mahaba ang termino pero mataas-taas ang balik ng kita, di ba? So yung mga ganun ba ay eh, maituturing na lihiti mong transaction po yan, ano? At sinasabi din ng ating konstitusyon na hindi yan, mga bagay na yan eh, tinuturing na graft and corruption o unexplained wealth o galing sa hindi tamang ika nga eh, pagninegosyo, no? Hindi maituturing na gano'n, ano? At sinabi din na liwanagan din doon, ano? Kung ikaw po ay limbawa, meron kayong family business at nung panahon na kayo ay ikaw ay pumasok na sa politika at ikaw ay magda-divest, ano po? Pag nag-divest ka, ibig sabihin wala ka ng control doon sa kumpanya kasi nga meron daw salita doon na hindi ka pwedeng mag-participate, di ba? So yung participation na yan ay mawawala dahil wala ka ng kinalamang kanya doon sa kumpanya o anumang investment na inyong itinayo ng buong pamilya o kung ano man, ano, at nag-divest ka at hindi ka na nakikialam doon, ano, at bahala na sila magpatakbo ng mga kung ano man yung sinalihan mo negosyo noon, di po ba? O, at kung sakasakali man magkaroon ka ng kita noon patungkol doon dati at galing naman sa privado yon at malinis sa kaparaanan, natural, ito ay kasama, no, doon sa iyong diniklara, halimbawa sa iyong sell end at pinita mo na nga, in-invest mo ulit sa halimbawa stock market o okay, sa bangko sa pamamagitan ng mga long term, no, na time deposit nila o yung regular time deposit lang na mga 30 days, lahat po yan may mga yield, may mga kita po, no? At yan nga hindi kinukonsidera na galing sa illegal na paraan, di po ba? Kaya diyan nakikita nyo na ang explain po ay yung hindi yung maipaliwanag na biglang dami ng kanilang declared wealth, di po ba? Parang yung halimbawa, yung ang laki nung itinaas nung kay Speaker Martin, ano, kahit yung kay Ping Lacson, di ba? Napikon nga siya kay Alan Peter Cayetano, no, napagtuunan ni Alan Peter Cayetano, yan, nagtatanong lang naman si Senator Alan, na by the way, ay umuwi na, di ba? Sinasabi nila nung isang linggo, nako, baka hindi na umuwi ang magkapatid na Cayetano. Ay ano ngayon na masasabi niyo? Umuwi na, di po ba? Sabi ko sa inyo, uuwi yan mga yan at hindi naman ho magtatago yan mga yan. Wala naman ho dahilan para magtago, di po ba? At kung makikita natin, yan nga po, no? Ang sinasabi, mas naliwanagan pa. Kaya nga ang sinasabi ngayon doon, pag nagpresenta ngayon sila ng kanilang mga testigo para patunayan yung pong mga accounts o di kaya yung gusto nilang ipaamin, ano, o ipa-admit na mga 104 o 108, 104 or 108 na documents, ano po, para daw mapadali sila ay identify na daw kung kanila o hindi o sa pangalawang pangulo ba yan o hindi. Eh, yun nga ang sinasabi natin, sa palagay ko, sa panig ng depensa, hindi yun nila obligado na sila po ang magsabi kung ano ang kanila. Di po ba? Dahil nga po ang mga nag-aakusa ay panig po ng prosecution, kaya nga yung sinasabing the burden of proof never shift. Hindi po yan lumilipat. Di po ba? Pati nga po yung bigat ng ebidensya, ah, hindi din po yan nalipat, no? Lumilipat lang po yung bigat ng ebidensya para po masabi na may batayan dahil may batayan para po i-convict ang isa pong respondent eh dahil po sa overwhelming din ng mga ebidensya na ipresenta sa panig po ng prosecution, di po ba? Kaya nga yung burden of proof na sinasabi, medyo mabigat po talaga yan. Kaya hindi ho pwede na basta ho makapagsampa ka lamang ng kaso at saka ka palang hahanap ng iyong mga ebidensya para mapagtibay mo ang iyong kaso. Particular na po kung impeachment po ang pinag-uusapan, di ba? Kaya nga kung mapapansin ninyo, komo alam din, no, aminado na din po ang prosecution. Kagaya nga nun, inuurong na nila yung bribery. Dahil nga malamang may mapahamak dyan, di ba? Na iba, yung pong nagbigay ng envelope, di ba? O edi ayaw na nilang ipresenta yan, di ba ba? Tapos yung pong mga sa confidential, yung pong mga security officers ng ating pangalawang pangulo, no? Sa Office of the Vice President, si Colonel Raymond Lachica. Tapos dito naman sa DepEd, Colonel Dennis Nolasco, na mahalaga po na pwedeng dapat mapaharap dahil yun din ang gusto mangyari ng mga senator judges, di ba? Dahil sila po ang obviously nag-operate, no, ng mga confidential funds sa ilalim ng opisina ng Vice President at doon din sa DepEd nung siya po ang kalihim, di ba? So matutukoy ngayon, ano, kung paano nila ginamit at kung sino-sino itong mga alias na to, at malamang yan ang ayaw nilang marinig ng taong bayan. At syempre, dahil doon, mas lalong makukumpirma ng taong bayan, maging ng mga senator judges, na indeed, yeah, oo nga naman, na talagang nagkaroon ng mga confidential information, pero hindi pwedeng ibulalas yan lahat-lahat, no? Hindi basta pwedeng sabihin dahil nga confidential, pero sila makapagkukumpirma na totoong may mga ganun tao doon sa mga alias, no? Doon sa mga gumagamit ng alias na yan, may tao sa likod nun. Ano pa? May tao talaga at na gumagamit nun. At hindi lang yan, pati po yung mga pagrenta ng mga tinatawag na safe houses na nirereklamo nila ay mahal daw, di ba? Maaring masabi nila ang dahilan kung bakit mahal, no? Pero hindi nila masasabi kung saan lugar yan, di ba? Kasi ma-expose na po yung operasyon, di ba ba? Kaya mahalagang mahalaga po yung pong mapaharap sana itong dalawang opisyal na to, pero saan ka nakakita, sila mismo sa prosecution ay ayaw, di ba? Kaya umabot na po sila sa pag-question ngayon ng bilang para sa conviction. Kaya o, di ba, pag-uusapan sa Miyerkules, sa September 16, na nag-imbita nga ang korte ng Amici Correa. Ano po? At yan po isang katauhan ng apat na mga dating maestrado ng Korte Suprema. No? Tatlo sa kanila ay dati pong mga punong maestrado at isa po dyan ay Associate Justice. Di ba? Ayan po isang pangunguna po, no, ng dating mga Supreme Court Chief Justices Hilario Davide, Renato Puno, at saka si, sino pa ba itong isa? Panganiban, ano? Justice sa Panganiban. Tapos hindi lang po yan, pati po yung dating Associate Justice din, Adolfo Ascuna, di po ba? So sila yung magsisilbing Amici Correa. Parang yung kaninang testimonya kanina, no, ni Justice Kabutahe Tang. Pero ito ay kaiba naman dahil hindi naman siya pinatawag ng korte mismo, no? Pinayagan lang po ng presiding officer Chief Escudero dahil yung mga kasamahan niya mismo, no, ay umamin, ano, sa katauhan po ni itong magkapatid na Tulfo at pati po itong si Tito Sen, ano, dati pong Senate President yan, ilang termo ni rin ang naging Senate President yan. At parabagang noon ay parang pinagmamalaki niya na hindi man daw siya graduate, no, ng law, ay ilang taon naman daw po siya bilang senador, di po ba? Parang pinagmamalaki niya noon, ano? Ibinibida niya yung kanyang sarili na matagal na ako naging 20 taon mahigit, di po ba? Sarang ganun nata, no? Pero nakakahiya yung kanina na parang misto lang inaminan niya, no? Na wala pa rin siyang alam, no, sa batas na umiiral natin, lalo na patungkol po sa unexplained wealth, di ba? Di ba? Parang sa tagal mo, di ba, sa tagal mo riyan, dapat alam mo yon, di ba? At bilang isang opisyal din ng gobyerno, di po ba, alam mo yung kung may katiwalian, yung hindi maipaliwanag na yaman, o merong kang bahay, di ba, pinaliwanag ni Justice Tang, no? Kabutahe Tang, na ano po ba yung ibig sabihin na unexplained? Eh, yung maliwanag na merong kang property, na alam eh sa iyo pero ipinangalan mo sa ibang tao, 'di ba? Parang Martin Romualdez lang ang dating, ano, 'di ba? May mga property, 'di ba? Hindi man nakapangalan sa kanya, nakapangalan sa kanya mga associate o mga kapwa abogado, di ba? Pero alam kanya, di ba? So paano mo patutunayan 'yan? Yung po mabigat, di ba? So yun po ang sinasabing unexplained wealth. Ano po? Ah, hidden wealth pala 'yon, hidden ano po. Yung unexplained mali ako, hidden pala 'yon, ano? And unexplained po ay yun po yung hindi maipaliwanag, no? Yun nga, no? Halimbawa yung kay Lacson, nung umalis siya sa Senado nung panahon noon, ilan lang po ba yung deklarado niya sa kanyang sal-end, no? Tapos wala naman, hindi man siya pahagi na ng gobyerno, pero nung bumalik siya, 'di ba? Parang naging 200 million mahigit na, 'di po ba? Yung kanyang declared sal-end, ano? Maging yung pong mga, hindi lang siya, marami po sa Kongreso, particular na diyan sa Kongreso na yung pong kanilang mga sal-end ay hindi lang po doble ang nangyari sa panahon ng 19th Congress. Ha? Opo, no? Kaya tama yung sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, eh, di ba? Na I will not go down alone. Di ba? Dahil hindi lang po palang siya lang ang nakilabang. Parang talagang inaminan niya, di po ba? Na hindi lang ako nakinabang. At yun ang nag-reflect lahat po, no? Dun sa mga sal-end. At di lang yan, yung pong unexplained wealth, kasabay po dyan, yung pong mga alimbawa'y helicopter, eroplano, yate, no? Bahay, lupa na kanila mga binili dito man o sa labas ng bansa na hindi nila maipaliliwanag kung paano nila nagawa yun, samantalang hindi magkoconsumate o hindi husasapat doon sa kinikita nila ng kanilang sweldo lang. Di po ba? Sama mo na yung kanilang MOOE ay hindi pa rin po sasapat kung ganun po kalaki o kagrabe yung pong halaga ng kanilang mga binibili. Di po ba? So, maliwanag naman po yun. Kaya nga sa huli na tanong po, no? Netong si Attorney Mark Binluan, napakagaling po na abogado rin ng antipensa, no? Nung nag-cross-examine siya rito kay Justice Kabotahetang, ay nabanggit, di po ba? Nabanggit doon yung patungkol doon sa maliwanag na wala siyang kaalam-alam si Justice Kabotahetang tungkol dito sa impeachment ng pangalawang pangulo. Hindi niya alam yung mga articles 1 to 4, ha? Wala siyang alam doon. Kaya natanong na lang siya ni Attorney Mark Binluan patungkol sa unexplained wealth. Halimbawa po, no? At yung pong mga sinasabi nga po na parabagang nun daw pong nagsampa ng impeachment complaint, kapansin-pansin, ano po, na may mga nakalagay doon na parang hindi sila tiyak o hindi sila sigurado doon sa kanilang ikinaso, di ba? Halimbawa dito, no, yung pong binabanggit po ni Attorney Mark Binluan, nung daw pong nagsampa ng kaso, sinasabing doon daw sa hindi maipaliwanag na yun nga yung yaman, ano, na nag-increase sa ating pangalawang pangulo, ang dating daw po doon sa kanila ay maaari daw po, baka lang, ha, hindi pa sila sigurado, ha, na maaaring ito ay mayroong na pinanggalingan na illegal, no? Kasama na daw po ang illegal drugs. May ganun, eh, di ba? At ang nakalagay doon ay maybe, no? Maaari na ganun, ano? Pero ang sinasabi po ni Attorney Mark Binluan, sa isang criminal court, halimbawa lang po, sabi niya kay Justice Kabotahetang na kung halimbawa yung nagsampa ng kaso at hindi tiyak yung nagsampa ng kaso, halimbawa nun, kine-question nila kanya yung yaman, pero magbibigay sila ng kanilang parabagang akakakakahaka na maaaring yan ay nakuha sa illegal na paraan. Pero wala naman silang nakaakibat dun sa kanilang sinampang kaso ng kanilang haka-haka. Ibig sabihin, dapat nagtutugma yung haka-haka mo. Diba? May kasiguraduhan. Hindi pa pwedeng baka doon galing o maaaring doon galing. Di po ba? Dapat siguradong doon nang galing. Magkaiba po yun. Di po ba? Tiyak at hindi tiyak. Eh. Di po ba? Kaya sabi po ni Justice Kabotahetang ay hindi huubra yan sa korte. Di ba? Kasi dapat po ang burden of proof na sinasabi ay tiyak ka. kung ano ang iyong inaakusa, may kakibat kang mga ebidensya, at yung mga ebidensya mo ang makapagsusuporta at makapagtitibay ng iyong inaakusa. At yun ang sisimula ng iyong argumento, di ba? Para bagang ang mga dokumento na mismo nagsasalita para sa iyo, di ba? Hindi yung hinahanap mo pang dokumento sa gitna ng paglilitis, di ba? Di ba? Parang ganyan. Kaya nga nung natanong siya patungkol dun sa fishing expedition na ginawa ng kongreso doon sa Committee on Justice no ni Chairwoman Luistro, di ba, natanong ni Attorney Mark Binluan si Justice Kabotahetang kung halimbawa po sa kongreso ba ay pinapayagan po na magkaroon sila doon ng mini trial, di ba? Hindi niya alam, di ba? Sabi nga niya, hindi kasi ako familiar sa rules ng Congress. Diba? Tama lang, no? Dahil hindi naman siya naging Chief Justice, eh. Hindi ho nangyari yun, ano? At kung titingnan natin, ang ibig lamang pong sabihin kasi ni Attorney Binluan, doon pa lang sa proseso ng Kongreso, ay nagkaroon na po ng mga bagay na paglilitis na hindi nararapat. Pati po yung paghingi ng mga subpoena, ano po? O kumo siya po isang judge, sa palagay niya na pwedeng magkaroon o humingi ng subpoena ang mga committee ng Kongreso at ng Senado. Nangyayari naman po yan. Pero hindi po sa isang impeachment hearing, di ba? O sa isang impeachment complaint. Kasi ang isang impeachment complaint, kaya nga tinawag na complaint, meron na pong kaakibat niya mismo complaint, no? At titingnan na lamang doon kung meron ba itong sufficienting form o tamang forma at tamang sustansya o sufficient in substance, at lalo na kung ito ay sufficient in ground, ano, para ito ay i-elevate nila papunta sa Senado. At ang pagbabatayan lamang po nila ay kung ano ang mga complaint na nasa harapan na nila. Hindi yung maghahanap pa sila o sila ang magpapasumpina. Diba? Dahil kung maaalala nyo nun, hindi lang ho napag-usapan niyang kanina, ay yung BIR mismo na hindi ho pumayag, nabuksan po yung kahon na daladala nila, yung mga tax records, ano po. Diba? E ganyan din naman po sa Senado, hindi ho din pinayagan, ano, ng presiding officer, di ba? Dahil nga po meron hong balakid, no? Under our constitution din sa batas natin na yung pong mga tax return ng isang tao na nagpa-file ano po ng kanyang tax o ng kanyang buwis, hindi ho yan basta nilalantad sa publiko, di po ba? At kung meron man tax deficiency, it is between the agency, ang BIR, at saka doon po sa tao na kung sakali man merong po siyang hindi naalalang bayaran o nagkulang ng binayad, sila lang po nag-uusap, di ba? Kaya nga meron tayong Court of Tax Appeal, di ba? Doon po aabot yun pag nagkataon, di ba? At kadalasan, nako-compromise po yun, ano? Ibig sabihin, napapag-usapan, nagkakaroon ng compromise agreement, doon ho, nakikita ang paborable pa rin sa gobyerno. Wala naman nawala sa kanya. Wala nga siyang puhunan eh. Yung buwis na binabayad po ng tao sa kanya galing eh. Diba? Lahat naman tayo, no? Lahat ng kilos natin may kaakibat na buwis. Diba? So yun lang po ang ibig sabihin. Pero hindi siya may tuturing nga po na kabahagi ng impeachable offense pa rin. Ano po? So maliwanag na nailatag yan ni Attorney Mark Binluan. Kahit naman po tumayo ito pong si Justice Kabotahetang bilang isang expert witness, malamang mas maraming natutunan doon kasama na ang dating Senate President Tito Soto at yung kanyang katwiran, kasi para lang masabing kung wala naman daw pong limbawa ay panic ng depensa. Opo, no? May mentalidad ako, sabi niya, no? Kung ako yung nasa defense, kung ako not guilty, you can throw at me even the kitchen sink. I don't care. Yan ang sabi niya, no? Ibato mo sa akin. Yan ang sabi niya. Yan ang sabi niya. Sa totoong buhay lamang, ano po. Eh di parang tayong law of the jungle na lang talaga, di ba? O bending dalo na lang talaga. Hindi uubra kasi ganyan yan. May sistema po talaga, no? At kahit na po halimbawa, dyan nga po sa impeachment court, yung pangkagustuhan nilang pag-usapan patungkol po sa dami ng boboto para po i-convict ang ating pangalawang pangulo, eh maliwanag na maliwanag, dalawang bagay ang kanilang kahinaan. Unang-una, nakikita na nila po na yung pong mismong mga kasong articles of impeachment na apat, naging tatlo na lamang, vital witnesses na hindi na ho ipinresinta dahil hindi nila makontrol ang depensa at pirmi pong nasusunog, no, ang kanilang mga testimonya at napapabagsak, natitibag ang mga testimonya ng mismo mga testigo na pinipresenta nila, maging yung kanilang pinipresentang mga ebidensyang mga documents, ano po, para testiguhan ng kanilang testigo. Pagdating ng cross-examination, bagsak, guho, tibag. Di ba? Tibag, eh, di ba? So sa ganong paraan, nakikinikinita na po ng mga senador, ano po. At bukod doon, nakikita natin sa ikalawang dahilan na para na nilang inamin na hindi sila aabot doon sa boto ng majority, which is 16, ano po. Dahil yan po ang threshold, dahil nga po ibilang nila 24 o 24, hindi naman po nagbabago yan hanggang ngayon. Aba, eh, kung titingnan natin, para ho ito ay remedyohan nila sa kalagitnaan ng mga pagdinig, eh, para bagang napakababaw ng kanilang pagtingin sa ating lahat, ano po, na hindi yata sila lalaban talaga ng parehas, na para bagang hindi naman nila, kwan, para bagang ito ay isang patas na pagdinig kung tutuusin, at inaasahan din ng taong bayan na lahat sila bilang mga senator judges na talagang neutral, di ba? Opo, na talagang ang hinahanap nila ay yung kung ano man ang pwede nilang makita para i-convict ang pangalawang pangulo, di ba? So, sumatotal nito, kaya siguro nakikita na natin na umabot na sa punto ng desperasyon at gusto na nilang mapababa, no, yung bilang ng threshold. Eh, kitang-kita po yung kanilang desperasyon dyan. Ano po? Kaya para bagang basta lang makundik ang ating pangalawang pangulo, kahit na sa baloktutin o baliin ang ating konstitusyon, harap-harapan sa taong bayan, wag naman. Dahil ang taong bayan ay hindi naman po papayag, no? Na ginagago na tayo ng harap-harapan. Sobra na yan. Di po ba? Sobra na po. Binigyan na nga natin ng pagkakataon na sige nga, maiharap nyo nga talaga at makita natin kung ano ba ang mga kasong gusto ninyong dalhin dyan sa impeachment court at inaakusa sa aming pangalawang pangulo. Ngayon, kung total failure ang panig ng prosecution, pero hindi nila yan sinasabi, natural, dahil kada press con po no, ng kanilang mga tagapagsalita, ng mga congressmen, eh panalo na sila. Saka nakakita. Di ba ano po? Alamantalang para bagang pag sila nagpe-press ka na nagsasalita, parang nandami na nilang napatunayan. Di ba? O, eh kung ganun naman po pala, eh, de dapat nagtutugma po ang kanilang mga sinasabi sa press con nila sa iginagawi o kinikilos ng panig ng prosekusyon. Ano po ba yan? O be, eh, kung panalo na po kayo, aba, eh, hindi ho dapat kayo na magsasabi na magpapa-admit kayo. Di po ba na magpapa-admit kayo ng 104 item para bumilis lang ang pagdinig, di ba? At hindi kayo magsasabi na kumbaga yung article tawag dito, yung pong article 1 ano po na sinasabing misuse and misappropriated funds ng confidential fund ay hindi nyo na ipresenta yung 15 pang mga testigo basta ipresenta lang ang ating pangalawang pangulo. Di po ba? Kaya mabuti't nalinaw po yan ano? Ni Attorney Mark Binluan kanina nung sinabi niya kay Justice Kabutahetang na naglalaro po ba kayo ng chess? Di po ba sa chess? Hindi naman po ang queen. Di po ba? Ang mahalaga. Dahil kahit nakain na po ang queen, pero hindi pa po na-checkmate ang king, tuloy ang laro. Di ba? Tama naman, di ba? Dahil ang pinaka-importante pa rin po doon ay ang king. Di po ba? yung king pa rin, ano? Kaya yun ang pinoprotektahan nung queen, 'di ba? Ganun lang po yun, ano? Kaya diyan mapapansin nga po natin yung pong sa tagal na mga pagdinig, ilang beses na, pang-24 na po yung kanina, yung pong kahinaan pa rin, ano po, ng presentasyon ng depensa na umabot na sila na kumuha ng expert witness para lang kumbinsihin ang taong bayan, pati na po ang mga senador, judges, na kung ano ang ibig sabihin ng unexplained wealth. Na para silang nilekturan. Kaya nga ang sinasabi kanina ni Senator Amy Marcos, pwede bang sa Miyerkules na lang siya? Di ba? Kasi kung parang ang testimonya niya ay eh, expert nga, hindi naman namin hinihingi ang expert opinion niya eh. Di ba? Hindi ba kami ang humihingi niyan eh. Di ba? Kaya kung gusto niya ipresenta yan, maaaring baka pwede sa Miyerkules na lang. Total, wala naman palang kinalaman dito sa Article of Impeachment dito sa kanyang itetestimonya. Wala naman talaga na touch eh, di ba? Wala pong naitanong dahil aminado naman, wala siyang personal knowledge, di po ba? Apo, at sabi din niya na kung wala siyang choice dahil siya po'y sinubpina, apo, pero kung meron lang, kung hindi lang siya sinubpina, ay hindi daw siya titestigo dyan. Sabi niya, di ba, ni Justice Kabotahetang, kasi nga daw unethical ang dating, di po ba? Eh, di, ang kaharap mo, mga kapwa mo judge, eh, di ba? Dahil ito yung mga senator judges, di ba? So, para bagang hindi tama na parang tinuturuan mo sila gawin yung trabaho nila, di ba? So, parang ang mga sinagot lang niya ay yung po may mga jurisprudence na mula sa Korte Suprema. At ang kagandahan lang sa kanya ay kitang-kita po yung kanyang paggalang, no? Sa ating Korte Suprema na sabi nga niya, lahat po ng mga kaso o kaya eh desisyon na nanggagaling sa Korte Suprema ay kalauna na nagiging bahagi ng ating mga batas, di ba? Nagiging bahagi ng ating batas. Samantala, maliwanag din po na ipakita ni Attorney Mark Binluan na ang mga judge sa Sandigan Bayan, ano, umuupo sila ron, tatlo, di ba? Sa isang division, di ba? So, dapat dalawa ang magdidesisyon ng parehas para po magkaroon ng conviction o para magkaroon ng acquittal. Di po ba? Magbobotohan yung tatlo eh. Di ba? Tatlo sila nakaupo sa isang division. Kaya nga natanong ni Senator Alan Peter Cayetano eh, hindi naman ho nagbago yung panuntunan na yan. Ah, hindi, sabi niya, no? Papaano kung halimbawa sa gitna ng pagdinig, ha? Eh, isa lang ang bumoto, tapos na yung kaso. Tama ba yan? Ang sagot nga, hindi ho tama yun. Kasi hindi ho yung bahagi ng panuntunan. Dapat, eh, dalawa sa kanila ang mag-agree. Yun po ang sinasabi. At ang sabi din nga ni Kwan, no, ni Attorney Mark Binlua, na hindi ko mo yan opinion ng isang Sandigan Bayan Justice o ex-justice ng Sandigan Bayan. Eh, ibig sabihin, yan na po ang katotohanan o yan na po ang umiiral, di ba? Dahil siya mismo ay aminado na meron siyang mga ponente na dinisisyonan, no, sa kanya, sa ilalim ng kanyang mga pagtilad ng mga kaso na dumating sa kanyang division ay nababaligtad mismo ng Korte Suprema, di ba? So ang final arbiter pa rin ay ang Korte Suprema, di po ba? Kaya hindi ko komo manggagaling sa isang ex Sandigan Justice na pag sinabi niya halimbawa na ito ay constitute corruption, ito ay constitute hidden wealth, ito ay constitute unexplained wealth, no? Hindi pa rin po magiging penal o tiyak yan dahil marami nga sa mismong experience niya sa paghawak ng mga kaso, marami-rami na rin, sabi nga niya, na yung kanilang mga opinion, yung kanilang mga desisyon sa Sandigan Bayan ay in-overturn lang ng Korte Suprema. Di ba? At isang halimbawa na po dyan, di lang napag-usapan kanina, ay yung pong kaso ano, ng nanay mismo ni Bongbong Marcos. Di po ba? Opo, no? Na-overturn no? Mula noong 2018 na kinunvict siya ng Sandigan Bayan, tapos nag-file siya ng review sa Korte, umabot ng Korte Suprema, at ito nga lang, no, nung isang linggo lamang ay binaligtad ng Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema ay hindi daw naging sapat, ha? Hindi daw naging sapat ang tinatawag na ebidensya o yung pong argumento ng prosecution o saan ka nakakita o sila yung mga sandigan bayan justices. Sino man na nagdesisyon niya noong 2018 na i-convict ang dating unang ginang Imelda Marcos Jr. Imelda Marcos lang pala, walang Jr. O saan ka nakakita, di ba? Nakalaunan after so many years kung 2018, after the review ng Korte Suprema, ay iba ang nakita nilang pananaw. Di ba? Na hindi naman pala ganun kabigat yung mga ipinresentang kanyang mga testigo o di kaya ebidensya. Hindi daw abot doon sa sinasabing tinatawag nating kwan para bagang para makonvict ka, kailangan talaga na absolute ano po, 'di ba? Oh, kaya wala pong ganoon na nakita ang sandi ang Korte Suprema at kalaunan binaligtad yung naging desisyon ng Sandigan Bayan. Kaya magandang kwan 'yun, magandang argumento ni Attorney Mark Belluan na hindi ko mo ang isang ex-justice na nag-apply pa yata, no? Apat na beses po ata siyang nag-apply sa pagiging chief justice pero hindi siya napili, di ba? Hanggang sa umabot na yung kanyang retirement, di ba? So, ibig lamang po sabihin, no? Hindi man siya pinalad, no? Pero hindi siya umabot po sa antas na nasa final arbiter siya bilang isang chief justice o isang member ng associate justice ng Korte Suprema kasi yun po ang final arbiter, di ba? At kung ano man yung naging desisyon nila, ay talagang magla-lapse into law. Magiging yan na po ang iiral na batas. Di ba? O sa panahon po nung pag-review dun sa kaso ni Imelda Marcos, no? Nani ni Bongbong Marcos, o para ma-overturn mo yun, medyo mahirap yun. Ano po? Pero makikita natin yung anuman na nasa likod ng wisdom ano? Ng ating Korte Suprema at ito'y na-overturn, basahin po ang desisyon para makita kung ano yung tinutukoy nila na hindi sapat na ebidensya na ipresenta ng panig ng prosecution para magkaroon po ng nagkaroon ng duda, no, beyond reasonable doubt, hindi na ipreba na talagang beyond reasonable doubt, kaya nga na overtime ngayon, di ba? Kaya diyan din natin makikita nga po na kahit na po naman ang panig ng prosecution na ang tunay na pakay po nila ay talaga lang po na magkaroon ng parabagang optics, no, para aminado naman kasi shell joke na, di ba, para maintindihan daw ng taong bayan. Hindi ganun kasimple yung pagkakaintindi noon, di po ba? Pero yung naratibo, lalo na nung binasa niya yung bago niya ipresenta si Justice Kabotahetang, ay halos nagnanarrate na po siya ng facts, eh, di ba? Ilang beses pinipigilan ni Attorney Mark Benluan, ano po. Pero pagdating doon sa testimonya, sa actual, ano po, lalo na sa cross-examination, doon humas naliwanagan, ano po, na hindi naman po pala final yung anumang magiging opinion niya dahil nung panahon na siya po ay judge pa, maraming beses din po siyang in-overturn mismo ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung naging desisyon niya, yung kanya naging pananaw, ay binaligtad ng Korte Suprema. Diba? Ayun. At hindi nga siya umabot sa pagiging member ng Korte Suprema kahit na apat na beses siya nag-apply. Diba? Yun. At dahil din doon, diba, isang bagay po na tinatanong kanina ni Attorney Mark Benluan, ano, na tila parang nabastusan yata itong si Congresswoman Janet Garin. No? Dahil bakit? Eh kasi yung pagkaka-cross-examine, sabi nga ng isang anchor ng isang station na nawala na ng prangkisa, pero totally hindi naman nawala, eh sabi combative daw itong si Attorney Mark Binluan. Hindi ho, normal po yun sa cross-examination. Nilinaw din po yan ng spokesperson ng Senate impeachment, di po ba? At ang sabi nga niya, normal, dahil tinetest mo yung credibility ng tao, dito, walang judge dito. Kaya nga nung nagsabi po itong si Erwin Tulfo ba yun? Nung sinabi niyang dapat bigyan daw ng respeto dahil former judge, di ba? Sinagot siya ni Senate President, ni presiding judge, Escudero, di ba? Ang sabi, hindi lang po former judge, kahit sino po. Ha? Kahit sino, hindi pwedeng bastusin. No? Pero yung ginawa kanya ni Attorney Mark, wala naman daw pong pagbabastos doon. Kasi kabahagi lang yon ng pagtetest o pagsubok ng kredibilidad ng dating justice ng Sandigan Bayan. Ano? At pating affiliation niya, naungkat, di ba? Kakamping ka ba kanya? Anti-Duterte ka ba? O wala ka bang sama ng loob kay Patay Digong? Dahil hindi ka napili, di ba? Nung panahon na ikaw ay nag-apply sa Supreme Court, termino at administrasyon ng Patay Digong, hindi ka napili para ilagay ka ron. Kahit isang associate justice. So wala ka bang sama ng loob? Di ba? Kabahagi yan eh. Di ba? O ang pangalawang pangulo, kilala mo ba? Di ba? Mga ganun mga tanong. O ikaw ba'y kakamping? Ha? O dilawan? Ha? O makakaliwa? Di ba? Normal po. Bakit? Eh kasi yung kanyang subpoena, galing po sa Akbayan. In-email ng Akbayan sa kanya. Di ba? Isa yun sa pinagtalunan nila. Dahil ang korte lang po ang pwedeng maglagay kung saan ibibigay po yung subpoena na sinasabi niyang hindi siya makatanggi dahil nasupinahan siya kaya siya tumitistigo. Eh bakit ganun? Ba't hindi sa kanya binigay at idinaan sa opisina ni Shell Jokno? Di ba? So, dahil dyan, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Babalikan natin yung usapin na yan, maya-maya lamang. Pero padadaanin muna natin itong mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lang po yan, sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo, sadyang hindi nyo ako iniwanan. At syempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong imbitahan kayo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay garantisado at sigurado po yan. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, inyong mga opinion, at talagang sadyang di maiwasan, mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking, at nasasabi din sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain yan ng suka. Diba? Ano pa? Aba, talaga naman. At syempre, ako po ay talagang sadyang nabubusog na katatawa mag-isa. Gawa po ng inyong mga biro. Ibang klase talaga. Diba? Ano pa? Ang gagaling. No? Maraming salamat talaga ha sa inyong tiwala at suporta sa inyong kakampi at sa ating pagpapatuloy dahil tayo eh gagahuli na naman po ng oras sa dami ng ating mga tinatalakay, no? At yan nga, no, kanina yung sinabi ko na parabagang ang dating kanya sa iba, kagaya nung angkor doon po sa isang istasyon na nawalan na ng prangkisa, pero eto sila, nandiyan pa rin, ano? Di man totoo nawalan yon, di po ba? At ang sabi nga, eh, combative daw, ano, si Atty. Binluhan. At yan nga din ang sinabi.

credibility ano nung testigo. At saka yung pong kanyang pakay. Ano ba motibo mo? Bakit ka na ba, 'di ba? Pinalalabas ka na nag-volunteer ka ba o hindi daw, 'di ba? So parang yung pagiging expert witness mo ba, nagboluntaryo ka ba, mga ganon. So parang sabi nga niya, kung hindi nga lang ako sinupina, hindi talaga ako tetestigo rito. Kasi nga, meron nga pong ethical standards na sinusunod sa mga korte, ano, na kahit ex-justice ka na, hindi ka tetestigo, parang nilelecturean mo yung mga kasalukuyang kwes o hukom. Diba, unethical yun. Parang tinuturoan mong gawin nila yung trabaho nila o anong dapat makita nila, parang ganyan. Hindi yun dapat, no? Kasi nga, madali na mamaintindihan kung nakalabas po ang mga ebidensya at undeniable, hindi yun maitatanggi. Di po ba? At yan nga, pag nakita yung mga ebidensyang hindi maitatanggi at saka walang kaduda-duda, di po ba? Alam po, kahit na hindi abogado yung senador, makikita na niya yung bang notion ng right and wrong, ano po, sabihin na lang natin, sa pakiramdam mo pa lang, sa iyong konsyensya, ano po, ay makikita at mararamdaman mo na, ano, kung makikita mo na ano ba ang pinagmulan nitong demanda na ito, ano ba ang mga presentasyon ng aligasyon, napatunayan ba nila, sapat ba yung pagpapatunay nila, di ba? Pero kung saradong isip mo, dahil pauna pang-iibabawan mo ito ng pamumulitika, hindi din uubra, dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema doon sa kanilang naging desisyon na ang ponente ay si Senior Associate Justice Marvick Leonen, ano? Sana siya nga ang maapong Chief Justice, mas maganda. Di po ba? Bakit? Ano po ang sabi niya? Binasa po ni Attorney Mark Binluan, ano? Na ang pagkakaiba, bagamat sui generis po ang impeachment court, may sapat silang kapangyarihan na magdesisyon ng kanilang sarili, pero kaya nga may mga panuntunan sa ating konstitusyon, kagaya nun, 2/3 to convict of all its members. Dahil ho, parabagang tinitingnan na ng mga framers ng ating konstitusyon na kahit gusto nyo impeach ang isang tao, kailangan it should be constitutionally done. Kailangan galing sa ating konstitusyon. Maliwanag na siya yung lumabag. Ito isang impeachable offense, no? Kumbaga, kung ganon kalinaw, di po ba, sabi ko nga, kahit naman ikaw eh gadali mo sa politika o sa antas ng politika at papaboran mo pa rin, kitang-kita po yun, ano? Hindi ho madadaya yan. Kahit na po hindi sa antas ng ating konstitusyon, ano? Halimbawa lang, itong sa kaso po ni dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Maalala ninyo, pinagtestigo pa yung doktor niya, no, sa Sandigan Bayan ng kuan ng hindi makapunta doon mismo si dating Speaker Martin, di po ba? At ang yung doktor ang nagsasabi na kailangan ng rekomendasyon niya ay ilagak muna sa ospital itong si dating speaker, dahil anytime daw ay maaaring mag-trigger at mag-heart attack. Biro niyo yung banta sa buhay niya. O wala naman pwedeng gawin ng korte kundi maniwala doon sa doktor. Tama? O pero may option po ang mga korte. Limbawa yung hukom. Ano? Dahil nga po sa kanyang sabi na lang natin, gusto niyang katiyakan na totoo yung sinasabi nitong doktor na ito, ay minungkahi niya, di ba? Inutos ng korte na dalhin, ano po, etong si Speaker Martin sa PGH, di po ba? Sa isang publikong ospital, no? Pag-aari yan ng gobyerno, di po ba? So doon siya dinala, di ba? At doon ay suriin at tingnan kung totoo ba, opo, na yung kanyang mga nararamdaman ay pwedeng sabihin na may banta sa buhay niya, na siya pwedeng atakin sa puso. Sa puso, anumang oras, kaya hindi pwede siyang mailagay sa kulungan, ano po, o mailipat sa kulungan, di ba? O eh, nakitaan po natin na ang report po ng PGH, no, ni Dr. Gerardo Legazpi, no? Kaya maraming salamat kay Dr. Gerardo Legazpi, mabuhay po kayo, ha? Siya po ang direktor ng UP Philippine General Hospital, ano po?

0: ng PGH. At ayon sa kanya, ay sinabi niya sa Sandigan Bayan na kumbaga na wala naman daw pong delikado doon sa kalagayan ni Speaker Martin ngayon. No, hindi daw yan atakin sa puso anytime o any moment tulad ng sinabi ng doktor sa Cardinal Santos, di po ba? Kaya nang dahil dyan, agad po na ipag-utos, no, ng 3rd Division ng Sandigan Bayan na sunduin na si Speaker Martin dyan po sa PGH ng BJMP at dalhin na nga po doon sa Payatas, no, Quezon City, para maikulong doon. Ano po, no? So, kung makikita natin, nung Sabado siya inilipat, no, sa PGH, no, itong si dating Speaker Martin inilipat nung Sabado mula Cardinal Santos puntang PGH, at kanina lamang lumabas po ang findings ni Dr. Gerardo Legazpi, no, at ang sabi niya ay wala siyang problema. Wala, di atakihin to. Hindi to atakihin ng anytime o any moment. Wala tayong dapat ikatakot. Diba? Kaya, ayan, dali-dali nag-utos ang 3rd Division na, sige nga, dalin nyo na yan sa Payatas. Diba? Kaya siya kinuha na. So, ito nga ang sinasabi natin. No? Kung drama o sarsuela ito, o sabihin na lang natin, kung halimbawa lang po, hindi ho lahat ay kaya ninyong isama doon sa script. Hindi ho lahat ay isama sa script. Ano po? Halimbawa lamang po, ang sistema ng hudikatura, tulad ng sinabi po ni Ombudsman Boying Remulla, na sabi nga dapat daw mag-soul searching, 'di ba? Ang mga judge o mga ano, no? Hindi naman ho lahat, no? Pero yun nga ang sinasabi, kahit nga po yung abogado ko dati, yun na napag-usapan namin dati eh, na ano, oo nga ang sabi na natin yung sistema, no? Yung corrupt ay yung sistema ay corrupt, halimbawa lang po, no? Pero kung titingnan natin, yung sistema ay nandyan, mayroong kaparaanan para po isawata ang korupsyon. May kaparaanan po yung sistema mismo para mapanagot ang mga nangungurap, tama ba? Pero yun din sistema minsan ang ginagamit ng mga tao na nangungurap. So depende pala talaga sa tao, tama? Di ba, no? Kung gagamitin niya yung sistema para mangurap, ay magagawa niya talaga yan, di ba? Kahit sa amin, sahanay namin sa media, di ba? O pag ginamit niya yung sistema para siya mag-enrich, magpayaman sa kanyang sarili, tumanggap ng mga maleta, desisyon niya yan, tama? O di ba? Pero hindi tama yun, ano? Pero ginamit mo yung sistema, ginamit mo yung posisyon mo para ipagyaman mo yung sarili, tama? So, nasan ang problema? Nasa tao. Dahil yung sistema nandyan na eh. Diba? Kaya hindi pwede sabihin, bulok kasi yung sistema eh. Mali yung sistema. Hindi po. Yung tao rin ang gumawa nun eh. Kaya kung yung taong gustong mangurap, kahit maganda yung sistema, papangit. Diba? Papangit. Ano? Naalala ko tuloy. Parang may napanood akong reel. Ang Pangulong Marcos ay nagsasalita. Ang sabi niya, halimbawa, kalabang kita sa politika. Diba? O kung kalabang kita sa politika, o pabubuksan ko talaga yan sa alin mo. Ha? Kahit walang problema, bibigyan kita ng problema. Diba sabi niya? Sabi niya, diba? O di ibig sabihin, yung pala yun, ano? Depende sa tao. Diba? Depende sa tao. Diba? Kaya nga, isa rin naman sa hinangaan ko kanina, dito kay Sandigan Justice Amparo Kabotahetan, yung sinabi niya, no? Dahil tinanong sa kanya ni Attorney Mark Binluan, dahil nga, tinetest yung kanyang credibility, tinanong kung siya ay kakamping, tinanong kung siya ba member ng makakaliwang grupo, di ba? Dahil nagpinakita pa ng litrato doon na nag-speech siya doon sa akbayan, di ba? Mga ganyan. Tinitingnan yung affiliation niya, di ba? O gano'n na ba kayo magkakilala ni Chel Jokno, di ba? Wala ka bang balak sumali sa akbayan? Ngayon, na-retired ka na. Sabi niya, hindi naman ako talaga, ako apolitical noon pa. Hindi ako nakikialam sa politika noon pa, and I want to remain the same, sabi niya, di ba? Ngayon retired na ako, hindi ko gagawin yan, sabi, di ba? Umabot pa nga, humantong pa nga saan pagtatanong na ano, wala bang ipinangako sa iyo, di ba? Kasi part ng motibo yun eh, No? Anong pangako? Alin ba ba? Isang post sa ibang bansa bilang ambassador. Ay hindi. No? Nag-a-apply ka ba? Ay hindi. Hindi ako nag-a-apply, sabi niya. Di ba? So in short, wala namang kapalit, sabi niya. Ay opo, dahil kung may kapalit po, hindi ako tetestigo rito. Yan ang sabi niya. Di ba? My testimony is not for sale. No? Hari na ba, totoo. Sana po. Di ba? Dahil kung ganyan maririnig mo sa isang retired justice, 40 years mahigit, no? Iginugol ang kanyang buhay, eh, saludong-saludo po tayo. Di ba? Bakit? Eh, siyempre, nasa tao po kasi. No? Yung pong kredibilidad at dignidad ng tao, nasa kanya yan eh. Kung yan eh, gagawin niya, ang sabi nga namin ng aking kasama na yung aking kaibigang abogado, yung sabi niya, Boss, ang corruption nandiyan na yan. Apo, ang tao nakukurap yan. Apo, ang problema, ganito yan. Hindi naman lahat kaya mong kurapin. Totoo naman. Di ba? Hindi lahat nakukurap mo. Kagaya nun, kung gagawa ka ng script, no? At ito ang mangyayari, ito ang gusto natin mangyari, ma-hospital ka, tas ganito, ganyan, ano? Eh, yung mga taong mga nakausap nyo lang malamang. Di ba? Pwede yan, ano po. Pero pag napunta ka na ng third party to confirm, tingnan ko nga, totoo ba may sakit ito? Di ba? O kasi nga, tatalino na naman ating mga kababayan. E biro mo ba naman eh, no, nasa Cardinal Santos po itong si dating Speaker Martin. Eh, nakita po yung kanyang mga vital sign, ano? Doon sa post sa Facebook, di ba? Yung oxygen level, di ba? Na kung magtataka ang taong bayan, ang ganda ng oxygen level mo, pero may hose ka sa ilong, hindi tama. Parang may maliro na, di ba? Pati yung kanyang blood pressure, maganda, di ba? So yan ba ang may risk na atakihin sa puso? Eh kaganda ng mga readings, di ba? Kaya kahit pa, at saka yung manner kung paano siya ipinasok sa cardinal, no? Para ka lang nag-check-in sa hotel, diretso sa kwarto mo, di ba? Kasi pag emergency yan, may triage po yan, di ba? Mayroon pong protocol. Dadaling ka talaga sa emergency room, di ba? Kung minsan nga, mapepeste ka, katatanong, di ba? Lalo di nila alam ang history mo. Lalo na sa emergency room, di ka naman nila alam history mo, no? Kaya kung dala mo yung mga medical ano mo, records mo, at meron kang pre-existing, halimbawa lang po, meron kang pre-existing condition, adi madali nilang mababasa, tama? Pero kung emergency situation, dinala ka ron, wala kang dalang record, wala lahat, at ikaw lang mag-isa, ikaw talagang interview ka ng interviewin, di ba? Kailan pa yan? Ano iniinom mong maintenance? Mga kan, walang po, pag may umupo na naman na iba, yan din itatanong sa'yo. Di ba? Tatanungin ka ulit. Naitanong na nung isa, tatanungin ka ulit. Ano po? Dahil syempre, ayaw nilang magkamali, no? Baka magkamali, bigyan ka ng gamot na may allergy pala, may epektong allergy sa iyo, di ba? Mas mahirap yon, di po ba? Magkamali, kahit yung swero isasaksak sa'yo, di ba? Yung mga bagay na ganun po. Kaya medyo naging questionable na ba't agad-agad siya nasa kwarto. Kahit nga yung presiding judge mismo sa Sandigan Bayan, na itanong din eh, na kung high risk siya na mag-atake sa puso, bakit nung araw na siya ay napunta sa ospital, hapon na, alas dos, samantalang sinasabi, alas 9 pa lang, alas 9 pa lang ng araw na yun, na umagang yun, may paninikip na ng dibdib, di ba? May ganung reklamo. E ba't kanya nung bago ilabas yung warrant of arrest? Eh parang nandun na siya, naka-check-in na siya. Nandun na sa kwarto, di ba? At yung oras, di ba? So parang alam natin kanya, pagka may risk na ma-heart attack yan, naninikip ang dibdib, panahon ng kalaban natin, e ba, eh, agad-agad, nandun na kagad sa emergency room yung kung tutuusin, di ba? Excuse me po. At teka lang ha. Ayan, emergency tuloy ako. Joke lang po. So ibig kong sabihin, tama, at least alam niyo live na live tayo. At least kumbaga, ang ibig lang sabihin, yung automatic protocol, ano po, kung kayo man ay may mga pasyente o naging pasyente sa pamilya ninyo, no, alam nyo rin yun eh. Hindi kagad kayo pupunta, hindi to parang hotel na pupunta ka ng information, gusto namin ng kwarto, hindi ka aabot doon, hindi pa. Unang pupuntahan mo yung emergency room, no? At tatanungin ka rin, sino ba ang doktor nyo rito? Di ba? Mga ganyan. Diba? Eh kung emergency, emergency po, eh hindi nyo talaga ospital yan. Hindi nyo, hindi din dyan yung doktor mo. Tama? Ito lang ang pinakamalapit. So talagang i-interbihin ka ng mga nasa emergency, no? Yung triage kung tawagin. Meron silang protocol, ano ang gagawin? Kasi pagdating doon, di naman namin alam ano nangyayari sa pasyente eh. Pwedeng mag-seizure yan, ano eh, nanginginig-nginig na na ganun. Di naman namin alam eh. Kaya kung may kamag-anak, habang tinatanong namin yung kamag-anak, naturalmente, ano nangyari, saan siya nakita, kasi baka heat stroke, di ba? Yung cause, di po ba? Diabetic ba to? Baka diabetic to, nanghina lang. Di ba? Marami po. No? Kaya, hindi ka dumaan dun eh. Umakyat ka na kaagad doon sa ano mo eh, kwarto mo na maganda. Di ba? Kaya yun ang question ano, ng mga judge dyan sa Sandigan Bayan na pagdudahan tuloy. Ano po? Ang akin, ganito. No? Kung ganito naman na nagkaroon po ng finding sa PGH, no? Sa pangunguna ni Dr. Gerardo Legazpi, no? Aba, eh, dapat po ata paimbisigahan po ng judge yung pong mga naging doktor niya sa cardinal. Di ba? Kung ano, hindi lang po yung kaduda-dudang pangyayari na ba't di siya dumaan sa triage, hindi dumaan sa emergency room, etc. Di ba? Kasi kung magbibigay ka ng opinion profesional, lalo na yung bilang doktor, no? Kaya pwedeng ikawala ng lisensya mo yan. Ikaw po eh. Pag nalaman po na hindi tama yung diagnosis mo, o yung pinagbatayan, halimbawa ng hukom, halimbawa, humihingi ka ng hospital arrest, di ba? Apo, di ba? Siyempre, ang makikinabang hospital, magbabayad siya rin. Eh. Halimbawa lang po, di po ba? At ginrant yan ng korte dahil ang pinagbatayan o pinagbasihan ay ang rekomendasyon ng ilan mga doktor, halimbawa lang po, no? Kung mapapatunayan, halimbawa, ng third party na mali yung findings ng mga doktor na yan, eh meron pong ano yan, accountability yan sa kanila. Pwede pong ikawala ng lisensya nila yan bilang mga doktor, no? Dahil nga po parang deliberate eh, sadya na sadyang magbigay ng mga maling impormasyon para makaiwas, no? Para makaiwas. Parang ganon, ano? Kaya hindi, palagay ko, dapat magtapos doon, no? Kaya kung seryoso ang ating ombudsman, Boying Remulla, palagay ko yun ang gagawin niya. No? Kung seryoso siya. Di ba? Kasi, sabi ko nga, absolute power corrupts absolutely, pero ito ang sistema, kahit sabi mo pa, may mga corrupt sa sistema, ang siste, hindi mo makukurap lahat. Hindi mo kukurap lahat. Yun lang maleta eh, sample. Yung maleta lang, di ba? Maleta, maleta, maleta rito, maleta ron, di ba? Paper bag dito, envelope dito, expandable envelope dito, expandable envelope doon. Maleta rito, maleta ron, di ba? O, lahat ba nabigyan nun? Hindi. Di ba? Hindi, di po ba? O, kaya, kung, di ba? Kaya ibig sabihin, malalaman mo kung sino nabigyan, nakatanggap ng maleta batay sa gawi. Di ba? Kung ito ang kilos, ito ang gawi. Tama ba? Kung ito ang kilos, ito ang gawi at favorable doon sa di umanong nagbigay ng maleta. Aba, eh, ano pa ba ibig sabihin? Di ba? Yan ang resulta ng maleta. Ah, di ba? Napakalinaw, di po ba? Pero kung hindi, dahil hindi mo naman kayang kurapin lahat nga, di po ba? May maririnig ka ngayon, ibang pananaw. Di ba? May ibang pananaw, ano? Teka lang, natatawa tuloy ako dahil ang Pangulo, nag-party kanina, no? Sa Malacanang, no? Tinawag ay salo-salo. Birthday celebration daw to. Ito ay matapos na nagpunta siya doon sa India para umaten ng BRICS Summit. Di po ba? Ito yung kakaibang asosasyon ng mga bansa na gustong magkaroon ng de-dollarization. Ibig sabihin, hindi na magbabatay ang palitan ng mga produkto ng kanilang komersyo sa dolyar. Hindi na magbabase sa dolyar. Ano? Dalawa ang pinag-uusapan doon. Either ang unang hakbang ay yung sari-sariling pera ng mga bansa na yan na member ng BRICS ang gagamitin pambayad. Halimbawa, member tayo, hindi tayo member niyan, ano? Naimbita lang diyan ang ating Pangulong Marcos. Kaya doon sa mga naghahanap sa picture taking kung nasaan ang Pangulong Marcos, wala ho talaga siya dyan kasi hindi naman tayo member ng BRICS. No? Wala talaga siya dyan. Ang siste lang, ito muna paliwanag ko yun sa pera. Yung bayaran, mas madali, sabi nila, magdi-dollarize tayo. Hindi na tayo gagamit ng dolyar. No? Pera mo, pera ko gagamitin natin. Pag may binili ako sa iyo, peso gagamitin ko. Kung member kami. Ha? Kung halimbawa, may binili sila sa atin, no? Halimbawa, China may binili sa atin, tatanggapin natin yung bayad niyang yuan. Di ba? Ganun po. No? Yun ang magiging palitan natin. Ba, Saudi Arabia, real. Di ba? Ganun po. So maganda rin yun. Dahil kung ang OFWs natin, hindi na kailangan magpapalit ng dollar pag magpapadala rito. O padala mo na lang yung pera ng pinagtatrabaho mong bansa. Halimbawa, na Saudi ka, o the real na ipadadala mo. Di po ba? O, kumbaga, parang yun lang po ang sinasabing gagawin nila. No? Kaya nga ho, tutol dyan si Donald Trump. Di ba? Kaya nga, kung makikita nyo, medyo mabigat yung samahan ng BRICS. No? Kasi nandyan ang Russia, nandyan ang India, nandyan ang Brazil, no? Nandyan ang Saudi Arabia, no? At South Africa, di ba? At China, di ba? Kaya nga siya BRICS, no? And alam ko member na rin nila ang Iran, di ba? Kaya nga gusto nila mag-broker ng peace talk na diyan sa Middle East dahil member naman ng BRICS ang Saudi pati Iran, ano po? So tingnan natin kung ano mangyayari. Pero may isa silang plano na magkaroon din ng imbis na yung pera ng bawat bansa ang magiging palitan natin, gagawa na lang tayo ng sariling pera ng BRICS members. Parang pantapat sa dollar. No? Parang ganun ang gusto nilang gawin. Ano po? Pero yan, nasa usapan pa kung paano nila ipatutupad. Kaya yan po ang gustong tutulan ng Amerika. Kasi pagka po nangyari yan, mawawala na ng saysay ang dolyar, biglang bagsak po talaga ang ekonomiya ng US o ng Amerika. Kaya talagang sukdulang pinipigilan nila yan. Ano? At isa pa sa naging development ng kanilang mga pag-uusap ay misto lang magkakaroon na rin sila ng alliance pagdating sa security. Ibig sabihin, ala NATO, North Atlantic Treaty Organization, di ba? Yung samahan ng mga European countries na bawat sandatahan lakas nila, isa sa mga bansa ay atakihin mo na member ng NATO, lahat yan mag-response. Kukuyugin ka ng mga yan. Sabay-sabay. Diba? Pero hindi nila magawa sa Russia. Kahit na binabantaan na nila tungkol doon sa Ukraine, ano? Hindi nila magalaw. Kasi bakit? Eh, meron pong nuclear warheads ang Russia. No? Pagka po na kaya, hindi nila kayang duru-duruin dahil hindi nila ma-anticipate kung sakali man, ano? Yung magiging reaction ay lumaban using nuclear weapons, baka hindi nila kayanin. No? Eh imagine nyo, magpatayo sila ng alliance, ala NATO, ang China, Russia, North Korea, opo. Itong mga countries na to na puro anti-US, ha? Pag nagkataon, di po ba? Pagka nagkataon po, dito natin talaga makikita na may panapat, no? May panapat na sa NATO, no? At malamang, sa umpisa pa lang, ayaw din niya ni Trump, malamang, at kukontrahin niya. Siyempre, di po ba? Sa ganyang aspeto, ito po yun, ano po? Ha? Ang aspeto po nun, kung titingnan natin, pag nagkataon, ay hindi maganda na baka nga matuloy na yung kami laban sa inyo, kayo laban sa amin, no? Yung NATO alliance with the US, di ba? Baka nga hindi magkaroon ng magandang kuan, ano, magandang kahinatnan. Pero kung makikita nyo, ang cooler heads ay ito pang mga sinasabing mga diktador tulad ng China, ng Russia. No? Yan pa nga ang maituturing na cooler heads kung tutuusin. Di ba? Hindi kagaya ng US, basta kung gusto niya umatake, atake talaga siya. Wala siyang pakialam. Di po ba? O, kaya kahit nga minsan, nababypass nila ang sarili nilang kongreso, eh, hindi na ho pinagpapaalam, basta gagawin na lang nila kung gusto nila, di po ba? So sa ganong aspeto nga po, yan yung pang-development niyan. Kaya lang, yung presensya natin doon sa India, sa BRICS, at alanganin na tayo ay sumali dyan dahil sa madikit na alliance natin sa US, no? Eh, meron nga tayong Pax Silica eh, di ba? Na gustong gawin eh, ng administrasyon na ito, di ba? Ang purpose nun ay para sa AI o mga IT, mga tinatawag na mga microchips, mga processor na ginagamit sa ibang mga weapons. Gusto nga tayo ang napiling gawaan dito sa Pax Silica eh, di ba? So paano ka sasali doon sa BRICS na hindi ito ang tinatakbo mong interest? Yung hindi ito ang nagiging kilos ng interest ng iyong bansa, di ba? Eh ang BRICS po, karamihan po doon ay puro sa interest lang ng ekonomiya ng bawat bansa. Yun lang po. Ngayon lang nila naisip magkaroon din nung tinatawag na alliance na mala NATO. Opo, ngayon lang nila naisip yan. Ano? Kasi nga, dahil sa nakikita nila na nangyayari sa iba't ibang mga bansa, di ba? Eh, napapag-isipan na, lalo na yung NATO, no? Nagagamit din yan bilang parang basta member ka ng NATO, nagkakaroon ka ng minsan na para bagang kagaya nung kung ang Russia ay walang nuclear weapon, baka hindi ho niya madikta yung tempo, 'di ba? Yung pong kasalukuyan na nangyayari sa kanilang bansa, no? Hindi sila ilag sa Russia pag nagkataon, no? Kumo alam nila na may nuclear weapon, kahit magkakasama pa sila, no? Germany, 'di ba? Mga NATO countries, 'di ba? Kaya nga gusto nilang ipa-member ang Ukraine, eh, 'di ba? 'Yun ang tinutulan ng Russia, no? Dahil lumapit na sila doon sa border ng Russia pag nagkataon. Eh dati naman kanila ang Ukraine. Karamihan nga na nandyan, mga Russian, di ba? Kaya internal po yung issue nila. Nung gusto niya nang bawiin yung Ukraine, lalo na kung yung condition lamang, eh hayaan ko kayo kanya maging autonomy ng sarili niyong pamamahala, pero wag na wag kang sasali sa NATO. Parang may condition na ganyan. Eh kung yan ba ang binali ni Zelensky, eh, magtataka pa ba siya kung bakit gusto nang kunin ng Russia yan pong kanilang bansa, pabalik, di po ba? Kaya yun, no? Napunta tuloy tayo doon. Pero, yan nga, ang ibig ko lang po sabihin, yung presensya ng ating Pangulo doon ay hindi natin makitaan ng dahilan na kung bakit siya nandun. Kasi nga po, yung kanyang posisyon masyadong malapit o dikit sa Amerika, eh contradict po yan sa posisyon ng BRICS, no? Lalo na kung ang posisyon niya patungkol sa China na ating kapitbansa, no? Na imbis na magkaroon po ng bilateral talks, magkaroon ng efforts para sa joint exploration at magkaroon ng mga tinatawag nating peaceful, no? Na pamamaraan patungkol diyan sa ating pinag-aagawang mga teritoryo na nagawa naman ng mga ibang ASEAN nation tulad ng Vietnam na tayo inungusan na nga, no? Ng Vietnam, ng Thailand, no? Imbis na matigasan sila sa agawan nila ng teritoryo, nagkaroon sila ng agreement o ng kasunduan, di ba? O pareho naman natin kanya hindi binibitawan ng ating mga karapatan na iginigiit, no? Ng ating pag-aari. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo pwedeng mabuhay sa pamamagitan ng kooperasyon. Di po ba? At ang ginamit ng mga bansang yon para sila'y umunlad ay yung advantage nila. Ibig sabihin, kahit maliliit na bansa, alimbawa ay Vietnam, Brunei, no? Ano pa ba? Yung mga bansa na may Malaysia, no? Malaysia, no? Lahat po na may mga territorial dispute, hindi ho niya ginawang sagabal yan, ano, para hindi magkaroon ng magandang tinatawag na resulta sa ekonomiya ng kanilang bansa, particular sa ekonomiya. Dahil instead, ginamit pa nga nila yun, ano, bilang para nang sabihin na meron man tayong pinag-aagawan, pero dahil kailangan natin i-develop yung friendship, eh, pagpatuloy, yung pagkakaibigan ng bansa, at isang tabi yung ating alitan pansamantala. So kinapitalize pa nila. Ibig sabihin, sinamantala nila yung pagkakataon na nagbunga nga. Ano? Dahil sa dami nga naman ng populasyon ng China, at kung may produkto yung bansa, kahit maliit kagaya ng Vietnam, hindi mo kaya isupply sa kanya yung kanyang pangangailangan. So sa dami ng consumer doon ano, na kailangan ng produkto mo, eh, hindi ka takataka na mabilis ang iyong pag-unlad. Di ba? Mabilis. At may suporta pa yun ng China yan, ha? Pag nagkataon. Tayo minsan na nangyari yan sa panahon ni Tatay Digong. No? Kaya lang hindi tayo naging consistent, no? Dahil inabot na ng pagtatapos ng kanyang termino, eh, di ba? 6 taon lang, eh, di ba? So wala tayong ganung polisiya, no? Kaya kung titingnan natin, sana yung foreign policy, no? Ay ang tingnan mabuti yung pakinabang po ng sambayanan, di ba? Hindi po yung pakinabang ng ibang bansa, no? Sa atin. Kasi para tayo ginagamit lamang bilang pamato sa isang laro na pag nagkagulo, tayo ang unang casualty pag nagkataon, di po ba? Kaya sana, no, sana bak na mamabago yan sa 2028, na tingnan natin, di ba? Dahil sabi nga, eh, sayang ang bansa natin na sa atin ng resources, magagaling ang ating mga kababayan, ang ating mga ang tao dito sa ating bansa. At natural resources wise, nasa atin ang natural resources. So, ang kulang na lang yung tamang liderato, eh. Yung pong lideratong unselfish leadership po, na naminsan na po natin nakita na pwede pala, no, sa katauhan ni Tatay Digong, no. Kaya lang yan na nga, ganun pa ang ginawa sa kanya, no. Kaya nga ito ang sinasabi daw po na mamanukin, more or less sabi nga ni Ting Lacson, gusto niya na posible pwede daw maging pangulo itong si Guybo Teodoro. Ha? Opo, pwede daw, dahil daw kung ipaglaban daw ni Guybo Teodoro yung ating soberenya, etc., no? At doon daw sa Korean na summit na kanyang inatenan, ano, defense summit ng Korea, kung saan may nag-abot daw ng papel sa kanya patungkol doon sa pinagtatalunan niya na ating teritoryo, eh doon daw ay sinagot daw niya yon ng maura-urada, parang ganyan, ano. Sana nga na ganun talaga siya ng pananaw ng soberenya para sa lahat, no? Ibig sabihin, kung ang halimbawa ang kagaya ni Nick Subiri nung isang linggo lamang nung sila po ay nagkaroon po ng sesyon at ang pinag-uusapan po ay kabahagi din po na tama ba na ang isang Pilipino ay basta na lang isuko sa Banyaga. Eh, ang posisyon pala ni Mig Subiri ay kwan, ha? Hindi daw siya sang-ayon sa ginawa kay Tatay Digong. Ba't ngayon ka lang nagsasalita? Hindi daw siya sang-ayon. Opo, at parang nagmamaktol lang at sinabi nga kay Senate President nila, di ba? Hindi ko talaga maintindihan, eh. Kung ba't tayo umabot dito? Wow, ha? Parang linyahan niya ng pangulo niyo. Di ba? Nung kine-question ang corruption, hindi ko alam ba't tayo umabot dito. Para naging linyahan nyo na yan. Paano nangyari yun? Diyos ko. Eh, kabahagi ka po. Ikaw po ang unang Senate President. Nung po 2023, di po ba, na budget. Kayo po yun, eh. Di ba? Ngayon, pagdating sa usaping sa Berenya na hindi ka pala payag, eh bakit itong si Bato de la Rosa gusto na naman ulitin ang administrasyon na ito? I-deliver sa The Hague. Eh, hindi ka kumikibo. In fact, nag-walk out pa nga, ikaw pa nga nag-institute ng walk out, ikaw nang hikayat na mag-walk out, ha, para wala raw quorum. Nung panahon na pinag-uusapan kung pagbobotohan ba nila na pwede bang mag-attend o mag-participate ang kanilang mga kasamahan na kagaya ni Bato na nagtatago o ni ng mga senador na maaaring makulong, ha, labag sa kanilang kalooban na mawawala sila sa kanilang pwesto, eh, ba't di ka, ikaw pa, naghikayat na, tara na, wala silang quorum, walk out. Di ba? At nun dinala si Tatay Digong dun, eh, ay, labag pala sa kalooban mo, di ka pala payag. Di po ba? At dahil ikaw ay naniniwala, dapat dinala sa competent court. Eh, ba't dito kay Bato, hindi ka nakibo? Same scenario po ito. De, dapat, nauunguna ka palang pinagtatanggol na, ay, hindi dapat, hindi natin dapat kilalanin yung warrant na yan, eh, ICC warrant yan, hindi na tayo sakop niyan. Eh. Ba't di ka nagsasalita ng ganun? Di po ba? Kasi wala rin pinagkaiba nga dito, no? Kay Guybo Teodoro na tinuro mismo ng ating pangalawang pangulo na wag daw nating kalimutan dahil itinuro siya ni John Vicrimulya do sa group effort nila. Tama? So kung pinaglalaban mo yung South China Sea, yung ating mga teritoryo, kabahagi ka niya ng ating soberenya, o di po ba dapat ang karapatan at kahalagahan ng bawat Pilipino ay kasama sa iyong pinaglalaban bilang soberenya? So para isurrender mo ang dating pangulo pa man din, eh paano pa kaya kami? Paano pa kaya ordinaryong tao na pwede niyo, anong pwede niyong gawin? Kung sakasakali. Tama ba? So ibig lang po natin sabihin, yung consistency, no? Kung ang tao na maingay at pinaglalabang kanyang karapatan natin, ating soberenya, etc. Pero pagdating sa aspeto na ang isang Pilipino ay hinihingi bilang extradition, kahit pa yung kay Pastor Kibulo, yung kaso niya, di ba, sa Amerika, di po ba? O eh, hindi po pwedeng mauna yan. O di kaya, eh, bigyan ng prioridad yan kasi meron pong nililitis na kaso kasalukuyan sa kanya dito sa ating bayan. Tama? At bago pa man din magkaganon, kung meron mang kaparehas, halimbawa po, na mga kaso na isinampa doon sa Amerika at pwedeng litisin dito, eh, para kita tayo ay merong ika nga yung sinasabing parbagang relationship, di po ba? O kabahagi po yan, no, hindi ho basta-basta na sige, ibigay mo na yan, sakay mo sa aeroplano, dali mo ron. Hindi ho, kasi ang constitution natin, kabahagi po talaga yan, yung pangunahin na karapatan ng isang Pilipino, karapatan pantao niya, yan ay garantiya na pinoprotektahan. Kaya kung ang Estado pa mismo ang magkakapanulo sa iyo, tapos sasabihin na ang pinaglalaban nila ay soberenya ng bansa, aba teka, hindi ho tama yan. Dahil baka may iba kayong interest na pinaglalaban. Ano po? Kaya magkaiba po. No, hindi ho kayo pwedeng malito sa ganyang aspeto. Ha? Ating mga kababayan, ating mga kakampi. Ano po? Parang komo nga ang ating Pangulo, di ba, nagpa-party, no? Dahil the birthday daw po niya. At maraming satellite na nag-join, ha? Iba't ibang probinsya ng ating bansa. No? Magkano na naman kaya ang ginastos ng ating pamahalaan para dyan? Ano po? At kung makikita nyo, ito po'y bunga malamang ano po, ng pagpapakita nila ng suporta. Sagot nila yan, ano? Magpakita ng suporta dahil nga sa nasaksihan nila nung nakaraang Biyernes, no? Kung saan ang ating pangalawang pangulo ay nagbitaw ng mga salitang palaban. Ano po? Na ngayon ay kitang-kita naman sa corporate mainstream media, hindi yung binibigyan ng pagpapahalaga yon, hindi yung binibigyan ng emphasis. Na? Parang wala lang. Di ba? Ganun lang naman po talaga pagka sinabi niyong ACDC, attack and collect, defend and collect. Eh, no? It's either mag-hype ka ng mga usapin na gusto mong paniwalaan ng tao. Sabi nga, hindi naman kailangan totoo, basta lang marinig nila, paulit-ulit, ay magmumukha ng totoo sa kanila yan. Parang ganun, ano? O di kaya, huwag natin pag-usapan. Huwag natin pansinin. Diba? Huwag natin bigyan ng pansin, ano? Parang baliwala lang. Kaya nga doon sa press con ng Pangulo sa India bago siya umuwi, natanong sa kanya yon, ano? Natanong sa kanya, nakita niyo naman ang reaction ng Pangulo. Diba? Ano daw masasabi niya ng ating pangalawang Pangulo ay nagbitaw ng mga ganong klaseng mga salita laban sa kanya, no? Direktahan siyang tinawag na kurap at bangag, di po ba? O, ano ang sabi niya? Well, obviously, she's very angry, of course, of what is happening to her. And her anger is directed. Nakaumang daw sa kanya. Nakasentro, directed sa kanya. To me, sabi niya, no? Well, you can't, ano ba sabi niya? Ang sabi niya kasi ay hindi daw mo mapipilit ang taong mahalin ka. Yan daw sabi niya, di ba? You cannot force, no? You cannot force anyone to love you. Yan ang sabi niya, no? Well, may sagot ang ating pangalawang pangulo, no? Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, no? Na si Attorney Salvador Paulo A. Panelo Jr. Anak po ito ni si Attorney Sal Panelo, no? Ang kanyang bagong spokesperson. Ang sabi po, the fact that President Marcos tribalized Vice President Sara Duterte's serious accusations of historic corruption and grave abuses in government as the product of her personal, as the product of her personal anger toward him, and answered, "What can I do?" Diba sabi ng Pangulo, "What can I do?" No, you cannot force anyone to love you. No, yan ang sabi ng Pangulo Marcos. While millions of Filipinos suffer every day from the incompetence and plunder of this administration and its allies, only prove that he is out of touch. Out of touch, no? With reality. You are out of touch with reality and not fit for office. The country does not need his excuses. It needs his resignation. Yan po ang sabi, no, ng ating pangalawang pangulo na pinahatid sa atin ng kanyang spokesperson. Ano po? Ay, naku, sa totoong buhay lang. No? Samantala nga pala, ito palang pinag-uusapan kanina sa sesyon ng Senado ay patungkol po dito sa mga sinasabing involvement ng mga kabataan sa pabata na pabata sa krimen. Ano po, di ba? Kagaya niyan dyan po sa Penafrancia, sa Bicol, no? Etong weekend lang, ang daming riot na nangyari. Kung nakita niyo naman, iba't ibang mga footages, no? Sa Facebook, sa YouTube, no? Na TikTok, no? Na nakuna ng ating mga kababayan. Ano? Piesta po yan ng puon na Virgin Mary, no? Penafrancia. Tapos makikita niyo yung ganong klaseng mga riot na nagbubugbugan, mga ganyan. Totoo po ba yun na dapat may liquor ban pero hindi ho inaprobahan ni Mayor Lenny Robredo ng Naga? Tama ba yan? So kasi kung may impluensya ng alak yung mga tao dun, at talagang, di ba, hindi maiiwasan na talaga magkakarambulan ng wala sa oras, lalo na napakaraming tao ron. Ano? Eh karamihan na involved, puro mga kabataan po, di ba? Kaya yung po mga pinag-uusapan ngayon sa sesyon ng Senado, kasama na po dun yung po mga sinasabing lowering of age patungkol sa paggamit ng internet, yung mga ganyan, ano po. Well, kung titingnan po yan, malamang maganda po kung sakasakali ay maibaling yung attention, hindi lang po sa social media, no? More siguro ma-inspire yung ating mga kabataan sa larangan po ng palakasan sa sports, no? Kagaya nung nangyari kay Alex Ayala, yung po magkakapatid na Yulo sa gymnastics, no? Yung ating Gilas team, di ba? Marami naman dito, mahilig mag-basketball, di ba? Mag-aspire, ano po? Para po maiba ng kanilang iniisip patungkol po sa paggamit ng mga bisyo o kung ano man, di ba? Kaya alam niyo po ba na numero uno, no, si Senator Bongo, kagaya niya sa mga senador. Isa po siya na dalawa lang naman ang tanging pinagkakaabalahan niya na pinagtutuunan bilang isang senador, no? Ang kalusugan, number one, pangkalusugan, at ang sports, no? Sa edukasyon, sa sports, di po ba? Kaya alam niyo po ba na nagkaroon ng blessing ng gymnasium equipment sa Lupon ng Davao Oriental, ha? At ang tinutulak nito ay ang grassroots sports development, no? So ito nga po, no? Umattend si Senator Bongo sa blessing ng new gymnasium equipment sa Lupon, Davao Oriental noong pong Sabado ito, September 12, as he renewed his call to strengthen sports programs and provide young Filipinos with safe and accessible venues where they can develop their talents. No? The newly installed equipment include bleachers, a basketball ring, and a shot clock. Improvements intended to enhance the municipality's gymnasium and provide athletes and residents with a better venue for sports activities, tournaments, and community events. O, paano nga naman magiging realidad kung wala pong mga ganitong gymnasium? Tama? So dapat magtayo po ang marami nating mga local government official, di ba? At ito nga, sa suporta rin ni Senator Bongo bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, joined local officials led by Mayor Santos Alonso Jr. and Vice Mayor Attorney Cherence Go. No? Together with Councilor Bebot and Bebot Ang Cinco, Indigenous Peoples Mandatory Representative Almar Alilian and board member Don Go Montoho, no? At the senator said investments in community sports facilities are important because many Filipino athletes begin their journeys not in large stadiums but in barangay courts. Tama naman po yan, yung mga paliga, di ba? Municipal gymnasiums, schools, and grassroots competition. Kaya palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan, get into sports, stay away from drugs para manatili tayong malusog at fit. No? Go has consistently advocated using sports as a means of keeping young people healthy, disciplined, and away from illegal drugs and other harmful vices. He emphasized that adequate facilities must go hand in hand with organized competitions, competent coaching, and sustained support to promising athletes can be identified and given opportunities to progress. As part of his broader sports agenda, Go authored and co-sponsored Republic Act Number 11470, which established the National Academy of Sports in New Clark City. Yun po yung eskwelahan na pasilidad sa New Clark City. Yung may mga sports stadium doon, ano? Yun po yung paaralan doon. Siya po ang nag-co-sponsored noon, no? At student athletes to continue the education while undergoing specialized athletic training. He also filed Senate Bill Number 171, which seeks to expand the National Academy of Sports through regional campuses with particular emphasis on making specialized sports education more accessible to athletes in the Visayas and Mindanao. O, kita nyo, maraming mga talent sa Visayas, Mindanao, di ba? Na dapat ma-develop ng mga kabataan. Go likewise filed Senate Bill Number 413 seeking to institutionalize the Philippine National Games as a nationwide grassroots sports competition, and Senate Bill Number 678 proposing the National Tertiary Games to provide collegiate athletes with another national platform to compete with the showcase and showcase their abilities. Ang ganda nito, no? The senator has repeatedly stressed that grassroots sports development requires sustained cooperation among the national government, local government units, schools, coaches, sports organizations, and communities. Go said, facilities such as the upgraded gymnasium in Lupon can help provide young athletes with spaces where they can train, compete, and discover their potential while encouraging more residents to embrace an active lifestyle. He thanked the local government and community leaders for supporting programs that promote sports development and provide constructive activities for youth. Sabi nga ni Senator Bongo, strengthening Philippine sports begin by giving aspiring athletes opportunities where they live. get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit, encouraging Lupon's youth to make full use of the improved facilities and continue pursuing their passion for sports. Yan po, ano? Ang isang mensahe, no? Grabe, ang galing ni Senator Bongo, no? Kahit ito yung taong nagtatrabaho na matahimik, ano po? At yan po yung sinasabi nating ambisyo ay magserbisyo. Kaya karapat dapat po yung pong kanyang posisyon sa Senado na tahimik na nagtatrabaho para sa mamamayang Pilipino. Sana all, ano po? Sana all, di ba? Ayan, ano po. Samantala, bago pa po tayo tuluyang magtapos at dahil tayo kinapos lamang ng oras, dahil hindi naman ho ina-highlight, no, ng corporate paid stream media, yung pong naging pahayag ng ating pangalawang pangulo nung Biyernes, ay babasahin natin ulit yan, pero bukas na kasi naubusan na tayo ng oras, no? Samantala, ang uunahin muna natin ay ang batiin ko muna, opo, ang ating mga tagapanood ngayong gabi, si Ate Roxanne Costa, magandang gabi po sa inyo. Si Kuya Ramon Bier, good PM, Sir Bernard, mga kakampi, walang nagawa ang mga buwaya, iyak sila, di ba? Oo nga, di ba? Ayan, salamat ako, Kuya Ramon Bier. At si Ate Kimura Dolores, magandang gabi at salamat po, Sir Bernard Tan. Salamat din po sa iyo, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu po sa inyo ni Ate Delia Maing. Ayan, sabi niya eh, totoo kayang ipapasok sa kulungan ng QC jail si Bonji? Parang magiging grabe ang anxiety niya. Baka may lagusan na parking area ang QC jail, ha? Bali, marami naman nakabantay doon. At syempre, ang taong bayan nakabantay din, Ate Kimura, no? Ito po yung na-off script, no? Na hindi naman kasi kayang lahat ay kasali doon sa script. Kaya ito ay totoong kaso na final. Abay, uusad talaga yan. Pag umusad yan, eh, kung saan ka dalin, doon ka. Di ba? Ganun po talaga. Di ba? Kaya antayin natin ang mga development yan, ha? Samantala, no? Etong si Kuya Le Gutierrez din. Magandang gabi po sa iyo, Monday Sir Bernard, kakampitan. At sa lahat ng followers, gandang gabi sa ating lahat. God bless us all. God bless Philippines. Nako, maraming salamat, Kuya Le Gutierrez. At magandang gabi sa inyo ng iyong may bahay, ng iyong ex-girlfriend na si Ate Flor. Ate Flor Gutierrez. Salamat po. Si Ate Kimura Dolores ulit, galit ang ibang doktor kay Bonjing at BBM. Dahil inakaw nila ang pera ng PhilHealth. Ay, oo, di ba? Naging issue yan, di ba? Kaya nga, naging desisyon ng Korte Suprema, soli eh. Di ba? Ang dami po, di ba? Na mga katiwalian na hindi ko nang gagaling kung saan lang ang sinasabi ng ating pangalawang pangulo. Meron pong mga batayan ang kanyang mga binabanggit patungkol po sa korupsyon ng administrasyon na ito, di ba? At totoo naman ang sinabi ng ating pangalawang pangulo na ito ang presidenteng umaayaw o humihindi sa isang drug hair follicle test. Tama naman, di ba? Ayaw naman talaga ng Pangulong Marcos pagpa-drug test, di ba? Kaya nga hindi ho siya natatanong ng corporate mainstream media na ma-highlight yung naging mga statement ng ating pangalawang pangulo nung Biyernes. Parang tinone down nila, di ba? No? Kasi pag di nila tinone down yan, ebe maiisa-isa pong matanong yan. Totoo ba? Di ba? Na ayaw mo magpa-drug test? O di sasagot siya? No? Kailangan ba yun? Di ba? Mga ganun. Ate Sanso Ilorde, maraming salamat. Salamat ha, Ate Kimura Dolores. Ha? Ayan, ano po. Si... Kuya Romeo B. Agpoon Jr., magandang gabi po. Kuya George Sabal, magandang gabi po. Kuya Bayani Ricarte, maraming salamat. Sabi niya, greeting Sir Bernard, listening from San Pedro City. We're in for a week of truthful discussions. Nice program you had. Thank you so much po, Kuya Bayani Ricarte. Salamat po. Sabi naman ni Ate Susan Kuwa, Sir Bernard, napanood niyo po ba interview kay former Ombudsman Martires na sinabi niya na hindi dapat kinakasuhan ng impeachable official habang nasa pwesto at habang nililiti sa impeachment court tulad ni BP Sara. Ha? So, mali ang ginawa ng Pasig Court, hindi, Quezon Court, Quezon City Court po yun, na nag-issue ng warrant of arrest sa kanya, no? dapat ibalik yung binayad na bill. Nag-bill po ang ayan na 136K ni VP Saras. At balikan niya yung RTC at yung nagsampa, God bless po. Oo, actually, nagsampa NBI, Prosecutor's Office, at saka po DOJ. Lahat po yan, nasampahan na po ng kaso, no? Sa Korte Suprema. Kine-question yung kanilang ginawa. At ito, pati ito pong judge na nag-issue, no? Ng warrant of arrest niya ng branch 98 ng Quezon City. Pero ang pagkakaalam ko, sinuspend po ata yung kanyang arraignment, no? Yung pagbabasa ng sakdal. Dahil nalaman yata ng branch 98 na judge na nagsiya naghain ng tinatawag natin na naghain po siya ng appeal sa Korte Suprema at dahil doon sa hinain niya ay minabuti nung judge na wag muna siyang i-arraign. Parang ganun yata nangyari nung Biyernes. So hindi siya natuloy. Pero nagpunta ang ating pangalawang pangulo. Ha? Salamat ha, Ate Susan Kuwa. Ha? Kuya Joe Guevara, magandang gabi. Kuya Rick Orasyon, magandang gabi po. Ayan, good evening, Sir Bernard. The acronym of BRICS is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Ha? Kaya pala ala si Pinocchio because he's not relevant dahil di tayo member. Ay, naku, salamat, Thierry. Ha? Opo. At paano siya may member nga? Iba ang posisyon niya sa Amerika at gusto nga magtayo ng Paxilica. Contradictory, di ba? Kontra do sa samahan ng BRICS, di ba? Eh tatayo nga yung Paxilica laban sa BRICS, eh. Di ba? Sa samahan ng BRICS. Eh. Paano ka sasali doon? Di ba? Kaya siguro baka nga yung mga leader doon no, nakita ang Pangulong Marcos eh nagbulungan at sabing anong ginagawa niyan dito? Siguro. Aba mali ko, di ba? Parang ganun. Ano? Sino bang imbita? Parang ganun siguro. Yung mga tanong, ano po, di ba? Salamat, Eric Orasyan. Ha? Kuya Relly de Guzman, magandang gabi. Salamat. Ate Dolores Patawaran, salamat po. Kuya Leslie Salenga, ayan, maraming salamat po. Ha? Si Kuya Boyd Paraabras, magandang gabi. Salamat po. Ate Ninita Santiago, salamat po. Ate Dolores Patawaran, kay Bayani Ricarte, yan. Oo, speaker, drawing daw, sabi niya. Ate Dolores Patawaran, salamat po ulit. Ate Delia Maing, arigato gozaimasu sa inyo ni Ate Kimura Dolores dyan sa Japan. Ate Luz Papa, salamat din po. Naku, naubusan na tayo ng oras, kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas ha, sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung mari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. The European Union's foreign policy chief, Kaja Kallas, has said a Russian attack on a Ukrainian train near the border with Poland was intended to scare off Western countries from supporting Kyiv. She urged them to stand firm. Sunday's attack happened soon after a train carrying senior European officials had passed through the same station. Africa's biggest ever share flotation is taking place in Nigeria. The flotation for Dangote Petroleum Refinery, the continent's largest, is expected to raise about $1.6 billion. The Chinese Foreign Ministry has criticised the boss of the US artificial intelligence company, Anthropic, for saying China's proficiency in AI would create national security risks for the United States. An official said Dario Amodei's statements were narratives of threats and confrontation. India will export more electricity to Nepal after recent devastating floods damaged the country's power infrastructure. More than 1,300 people were killed and thousands remain missing after the disaster last month. India says electricity will be supplied for 18 hours a day until the end of the year. Indonesian rescue teams are battling difficult conditions after a ferry capsized in the Java Sea on Sunday. Waves and strong winds are impeding efforts by divers who are trying to get into the vessel. More than 100 people are missing. At least 21 people have been killed in a road crash involving two minibuses and a third vehicle in South Africa. It happened in the town of Prince Albert in Western Cape Province. The heads of the devolved governments in Scotland, Wales and Northern Ireland have signed a memorandum calling on the UK government to facilitate independence for their nations. They said the future of the three nations belongs in the European Union. The UK government hasn't responded. And that's the latest world news from the BBC.
4: The world in 2 minutes.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong sa...

0: pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, kasama ang mga ka-senior citizen, kalaki po ang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, mahalaga po ang kalusugan sapagkat ang isang malusog na pamayanan ay isang malusog na bansa. Kaya mga ka-senior citizen, ingatan po ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pagpapahinga, ha? Matapos mag-ehersisyo, ha, huwag niyong kakalimutan na hindi, porque sinabi kong magpahinga, eh hindi na kayo kikilos. Kailangan po exercise tuwing umaga. Galaw-galaw, kilos-kilos, ha, para po bumuti ang ating pakiramdam. At siyempre, kasama na po yan ang pagkain ng mga masustansya. Kumain po tayo ng itlog, isa o dalawa. Kada breakfast o kada araw, mga kaibigan, ha, napakahalaga ng itlog sapagkat yan po ay kumpleto sa sustansya. Huwag na kayong kumain ng kahit ano, basta kumain kayo ng itlog para na rin kayong uminom ng lahat ng uri ng vitamins, mga kaibigan. So, mainit na isyu pa rin ang ating tatalakayin. Siyempre, ito pong napakagulong politika na tila hindi maayos-ayos nitong ating mga mambabatas, lalo na po, ha, dahil nga sa nagkakaisa o tila nagsasabwatan para pabagsakin ang ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan po ng impeachment, pero nangangamba sila na mukhang may tulog sila, ha, dito po sa impeachment. At higit sa lahat, sa maaring maganap na butuhan na pag-asa nila, kaya pilit pinatatagal ang impeachment kahit wala na pong mabingwit na evidence, mga kaibigan, dahil hanggang sa ngayon sila po ay nagsasagawa ng fishing expedition. Yes. Nagtatangka sila na may mabingwit na ebidensya sa bibig ng mga nasa depensa. Pero booking na booking po itong ginawa ni Shell Apeng Daldal Jokno na pagpapaupo sa witness stand ng isang dating retirado o isang retiradong Supreme Court presiding judge, ano, ha, na si sino nga ba yan?
1: Kabutahe Tang.
0: Kabutahe Sandigan. Kabutahe Tang o ng Sandigan Bayan. Wala palang otoridad itong si Shell Apeng Daldal Jokno para paupiin sa witness stand. At yan ay sinabi rin ni presiding judge Senator Tis Escudero na no, walang authority na ipinadala ang Senado para maupo sa witness stand. Mga kaibigan, itong si Tang. Mga kaibigan, ano si Tang? Di ba ininom? Tang. yan, mga kaibigan, ano. Pero sabi nga, dito sa gusto nila na tulong-tulong, sabot-sabwatan, na ultimo lahat halos ng ahensya ng ating gobyerno ay ginagamit para lang mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. At hindi lamang po ang ating Vice President Sara Duterte na kung sakaling inaasahan nila na ito ay kanilang maipapa-impeach, ha, sa pamagitan ng impeachment trial o kaya ng botohan, na maluwanag naman po ang sinasabi maging ni dating Chief Justice Hilario Davide na 16 votes ang kailangan.

0: man at 7 boats for acquittal. At may 7 boats na. Mm. Si Vice President Sara Duterte, dahil kahit wala, kahit may sakit, kahit nakakulong, basta hindi po ito legally na pinatalsik, yes, namatay, ay bilang po doon sa sinasabi, all, yes, two-thirds of all members ng senator ay kabilang. Mm-hmm. Ngayon po ay kabilang na rin at nakalabas na ng kulungan, nakapagpiyansa na, ito pong si Senator Rodante Marculeta. Pero bakit si Senator Jinggoy Estrada ay tila naiwan? Mm-hmm. E meron din itong tinatawag na petition para makapag-bail. Yes. Pero bakit tila hanggang ngayon ay hindi pinagbibigyan, samantalang nauna itong si Senator Jinggoy Estrada na makulong dahil sangkot sa flood control. So, dito nakikita pa rin natin ang selective justice. Na ngayon, pinipilit nila, akala nila hindi na babalik si Senator Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Senadora Pia Cayetano. Ngunit nakabalik. Bumalik sila. At yan ay maaring para bumoto. So, saludo ako sa magkapatid na Cayetano, sapagkat patuloy sila sa kanilang paninindigan. At si Senadora Loren Legarda ay nananatili po di umano sa France para magpagamot ng kanyang sakit. Mm. Na di umano rin ay pupuntahan nitong magkapatid na Rimulya, patungo daw sila sa France. Hindi natin alam kung anong gagawin, kung hahanapin o magliliwaliw gastos ng taong bayan. Diba? Siyempre, official ang ilalagay nilang lakad. Pero, hindi natin po alam kung ano ang magiging resulta ng kanilang mga lakad. At mabuti na lamang may mga manggagamot na totoo, tapat sa kanilang profesyon, at sila ay ating sinasalduan sapagkat sinasabi nila ang katotohanan na hindi dapat gamitin ang ospital, hindi dapat gamitin ang sakit para lamang makaligtas sa kanilang pananagutan o sa kanilang pagkakasala. Na ayon po dito kay Dr. Bunny Mendoza, bilang isang doktor, nagpahayag po ito ng pagkabahala sa kumakalat na ospital nila sa Cardinal Santos. Tumuloy o pumasok itong si dating Speaker of the House Martin Romualdez, ngunit tila hindi nila nakita ito nang pumasok, at nang may isa rin naman doktor na papasok para tignan ang kondisyon, sinasabing may humarang, di ba? Kaya tinatanong nila, nasaan ba itong si dating Speaker Martin Romualdez na sinasabing may sakit na sa puso, mayroon siyang tinatawag na sakit sa utak, na tila nababahala siya, yan mga kaibigan. Pero lumalabas na ayon din po ito sa social media, na tila nasa hotel, di umano, pero nailipat na rin po sa Philippine General Hospital di umano, na kumakalat din na sa isang mamahaling kwarto rin ito nakakumpain si Martin Romualdez. Ngunit, nagpalabas po ang Sandigan Bayan na utos na kailangan ilipat na sa Payatas Jail. At maaaring sa mga oras na ito, ay nailipat na,
1: kagabi, alas 11,
0: sa kagabi. Payatas Jail. Ito pong si Martin Romualdez, dating Speaker of the House, na sinasabing isa sa mastermind. Hindi po siya masasabi na pinaka-mastermind. Mm-hmm. Ha? Sapagkat ang huling pumipirma para maging batas o maging GAA at ma-release ng Department of Budget and Management ang pondo ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yes. Yan po, mga kaibigan, ha? Kaya meron pang mga kasunod na kabanata, ha? Na ating aabangan kung yung pong sinasabi nitong dating Speaker Martin Romualdez na kung siya ay ilalaglag din niya lahat ang mga taong sangkot sa flood control scam, mga kaibigan, yes, na umaabot sa trilyong piso. 1.1 trilyon na sinasabi pong pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansa.
1: Yes.
0: Kaya mukhang tila sigurado na, ha, ang acquittal, sapagkat it only needs 7 votes to acquit, ha, Vice President Sara Duterte. At yan po ay ayon sa ating konstitusyon. At mananatili po kahit ano pa ang gawin ninyo, kahit mag-sirko-sirko pa kayo dyan sa Senate Court, ay hindi po mababago yung 16 votes threshold. Hindi po dapat ibase ito sa attendance tulad ng sinasabi ng nagmamagaling, nagdudunong-dunungan na kailangan ninyo ang teacher para maintindihan ninyo.

0: At ito ay wala sa Senate, ito ay nasa labas ng bansa, basta ito ay hindi legally na inalis bilang senador o kaya ay namatay. So maliwanag po, ha? Kaya kung kinakailangan ninyo ang teacher, tulpo, brothers, ha? Kumuha kayo ng teacher na magtuturo sa inyo na ang all ay ibig sabihin lahat. Yes. All ang ibig sabihin lahat. Ang dami-daming question na hindi naman magkamayaw at iisa lang ang inyong pinupuntirya. Gusto lang ninyo na bumaba dahil alam ninyo na hindi nyo makukuha ang 16 votes. Mm. Yan, mga kaibigan. Pero meron po tayong ulat na papapasukin si Chona Yu paggamit ng mga substandard materials sa mga construction projects pinaiimbestigahan ni Pangulong Marcos. Ay naku, Chona Yu, ibalita mo.
1: Patuloy na binubusisi ng pamahalaan ang paggamit sa mga substandard na bakal at iba pang materyales sa mga konstruksyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay upang matukoy ang lawak ng operasyon at maisagawa ang mga nararapat na hakbang upang hindi na maulit ang mga sakuna ng pagguho ng mga istruktura. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos salakayin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kamakailan ang isang bodega ng mga bakal sa Davao na sinasabing pag-aari ng mga Chinese at gumagamit ng mga substandard na bakal. Ayon kay Pangulong Marcos, batay sa mga available na record, nagsimula noong 2018 ang paglaganap ng paggamit ng mga substandard na materyales. Binigyan din ng Pangulo na mapanganib ito dahil maaaring makompromiso ang tibay at integridad ng mga istrukturang itinatayo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Chona Yu. Ha? Gusto ninyong mabendalon na naman pati ating saligang batas, hindi pwede sapagkat dapat kayo na mga mambabatas ang makitaan namin ng paggalang, pagrespeto sa ating batas para ang mga mamamayan ay sundan ang inyong mga ginagawa. Yeah.

at sa ating konstitusyon ay dapat sundin. Kaya po tayo lumikha ng batas ay para magkaroon ng kaayusan at ng kapayapaan, sapagkat kapag maayos ang taong bayan, sumusunod sa batas, may kaayusan. Kaya magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Pero dahil kayo na dapat ay pasimuno sa pagsunod sa ating saligang batas, ay siya pong bending the laws, mga kaibigan. Kaya, ha, doon sa mga nagtatangka pa na questionin, yung 16 votes, nagpaliwanag na ang ating dating Chief Justice Hilario Davide, ang isa sa premier ng ating 1987 na saligang batas, Adolf Ascuna, na hindi pwedeng baguhin ang batas. Yes. Kailangan sundin ang batas. Ha? Takot na takot kayo. Ikaw, Erwin Erich Sylvester Tulpo, ha? Kayong Tulpo brothers, takot na takot kayo. Kaya gusto ninyo ibendalo dahil sangkot din kayo eh. Ha? Sangkot kayo sa malawakang korupsyon sa blood control. Hindi anim, kung hindi walo. Walong maleta ang idiniliber kay Erich o Senador Erwin Tulpo, ha, na maleta naglalaman ng salapi at may bilyong halaga ng project. Ito pong si Senator Rapi Tulpo. Kaya kayo pong Tulpo, ha, kayong Tulpo brothers, ang gumugulo sa tabakuhan. At ito pong dating chief ng Department of Public Works and Highway Robbery, ayun po yan sa yumaong dating roadcaster Navarro, ha, ay ibinulga

0: ay sangkot tumanggap ng deliver ng mali-maletang naglalaman ng salapi. Si Rommel Madrigal may pag-uulat, kultura at pamana ng Binyan, tinalakay, cultural mapping at historical markers kabilang sa agenda. Rommel Madrigal, ibalita mo.
1: Lakay ng Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Council, Obichato, ang mga pangunahing programa to sa pinakaugnay sa kultura, kasaysayan, sining at turismo ng lungsod. Isinagawa nitong Setyembre 14, ang ikatlong quarterly meeting ng Konseho sa Mayor's Office Conference, kung saan sinuri ang mga programa at aktibidad na isinagawa mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Kabilang sa mga iniulat, ang update sa Cultural Mapping Book 2, gayon din ang usapin sa mga nawawalang historical markers na bahagi ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng Binyan. Tinalakay rin ang bagong City of Binyan logo, pati ang mga pulisiya at operasyon ng Binyan City Center for Performing Arts. Sa ilalim ng pamamahalaan ni Mayor Jel Alonte, patuloy ding tinututukan ng lungsod ang mga programa para sa pangangalaga ng kultura at kasaysayan, gayon din ang pagpapalakas ng tourism initiatives ng Binyan. Kasama rin sa agenda ang mga usaping may kaugnayan sa turismo, partikular ang mga panukalang pulisiya at hakbang para matugunan ang mga pangangailangan at hamon sa tourism sector ng lungsod. Pinangunahan ni Tourism Committee Chairperson Councilor Ingrid Almeda ang talakayan sa mga legislative concerns para sa turismo. Layunin ang mga hakbang na mapangalagaan ang kasaysayan at kultura ng Binyan habang patuloy na pinauunlad ang sining at turismo bilang bahagi ng pagkakakilanlan at pagunlad ng lungsod. Ako, si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Ayan, mga kaibigan, ha, binulgar na po, ha, ng dating chief ng DPWH o Department of Public Works and Highway Robbery. Mga kaibigan, binulgar na, nakasama si Senator Migs Subire, ha, ha, dyan po sa DPWH fund, mga kaibigan. So, hindi magtataka ang taong bayan kung bakit talagang day na day kayo. Ha? Hindi po si Inday, ha? Day na day, mga kaibigan, kung bakit ayaw ninyo na hindi ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil takot na takot na takot kayo dahil kapag dumating ang 2028, nakikita na po ninyo, ha, kahit saan magpunta ang ating Vice President Sara Duterte, pinagkakaguluhan, hindi lamang daan-daan tao, libo-libong tao ang nagkakagulo para lamang makita, mahipo, makamayan ang ating sinasabi nila di umano na susunod na magiging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, Sara Duterte. Yan, mga kaibigan, pinag-uusapan, ha? At nakikita naman natin na dinudumog ng katakot-takot na tao si Vice President Sara Duterte. Hindi umubre. Hindi umubra ang inyong galing. Hindi rin umubla ang inyong kapangyarihan. Nananaig po ay ang kapangyarihan ng taong bayan na sinasabi nitong si bend the law. Sometimes we have to bend the law na mas makapangyarihan ang tao. Di ba? Di ba sinabi mo yan? Na mas makapangyarihan ang tao. Kaya to please the people, kailangan i-bend the law. Eh, hindi umubre. Kaya pala, natutuwa ang tao dahil hindi umubra yung inyong bendalo. Ayan, mga kaibigan. So, hindi po kinakailangan mamalagi sa ospital itong si dating Speaker Martin Romualdez. Kailangan din po na humimas siya ng rehas na bakal. At kung

0: ano ang ginawa ninyo na pagtrato kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Rodante Marcoleta, kay dating kinatawan, hindi po siya kawatan ha, kinatawan Mike Defensor at mga kasama, ganyan din po dapat ang trato ninyo bilang isang person deprived of liberty, yes. DPL, ha, o isang bilanggo, yes, ang maranasan nito pong si Martin Romualdez, sapagkat kung mapapatunayan na isa siya sa mastermind, ngunit hindi siya ang pinaka-mastermind, sapagkat meron po dapat na pinaka-mastermind at siya po yung huling pumipirma para maging batas, para maging gaa at nang ma-release ang pondo. Yan po ang maituturing na pinaka-mastermind. Mm-hmm. Tauhan lang. Kumbaga, sumusunod sa utos, bagamat maaring mas malaki ang parte nila, sapagkat hindi naman si pinaka-mastermind ang nakakaalam kung paano ang partihan. Mm-hmm. Sinasabi niya lang, kailangan ko ay ganito. Mm-hmm. Kung mas malaki yung nakolekta.
1: Yung nagawa ng paraan.
0: Di mas malaki yun sa kanila. Yes. Di ba? Kaya nakita naman ninyo, meron silang pag-aari na hindi mabilang yata na mansyon. Mm. Ha? Mansyon, meron na silang mansyon, hindi raw kasya doon yung salapi na kanilang inilalagay. Kaya kailangan bumili ng 1 bilyong halaga ng mansyon sa Forbes Park,
1: 1.6 billion,
0: para lamang ilagay ang salapi na kanilang ninanakaw sa kabangyaman ng bansa. Yes. Hindi ba napaka tinding kasalanan niyan? Na lalo na sa mga mahihirap, sa pinaka-poorest of the poor, yes, na halos wala ng kainin, halos mamamatay sa gutom, halos mamamatay sa sakit dahil walang pambili ng gamot, walang pampa-ospital, na kung ikaw naman ay pupunta sa government hospital, sinasabi, wala silang gamot dahil kulang sa pondo. Yes. Ha? At kailangan pumila ka ng mahabang pila para lamang makita o magamot ka. Mm. Yan po ang nakikita nating kalagayan nating mga mamamayan. Hirap na hirap tayo sa napakataas na halaga ng mga bilihin. Sa buwan-buwan na singilin na dapat nating bayaran, hirap na hirap tayo. Pero sa pagdadagdag ng sahod ng ating mga manggagawa na siyang backbone ng ating ekonomiya, hirap na hirap din kayo na parang dumadaan sa butas ng karayom ang bawat sentimo na idadagdag sa sweldo ng mga manggagawa. Hindi ka naman kayo ang pinapawisan eh, pero bilyon-bilyon ang inyong nakukurakot, samantalang ang mga manggagawa ang tinatawag na gulugod ng ating ekonomiya. Yes. Hirap na hirap kayo sa bawat sentimo, samantalang sila ang namumuhunan ng dugo, pawis at luha para sa ilang sentimo na inyong idadagdag sa kanilang sahod. Makonsensya naman kayo. Wala na ba kayong konsensya? Wala na bang Diyos sa inyong mga puso? Bakit nagagawa ninyo na apihin ang mga manggagawa na siyang dahilan ng pag-unlad o maaaring pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa inyong tila walang puso, walang pakiramdam, walang konsensya maliban lamang sa inyong mga sari-sariling interes, sa inyong mga sari-sariling pakinabang.
1: Yes.
0: Kapag pakinabang ninyo, tinututukan ninyo ng pansin. Lilikha kayo, gagawa kayo ng mga batas. Yes. na para umayon sa inyong mga gusto, sa inyong mga kapritso. Kasama na ang mga kasabwat ninyo na mga gahaman, sakim, na mga oligarkong negosyante na kunwa-kunwari tumutulong, nagbibigay ng donasyon. Pero kakatsangot lang yun, ha, sa mga kinikita nila, sa mga nakukuha nilang mga proyekto, programa na nasalip na gobyerno o gobyerno ang magpatupad, napupunta sa mga pribado. Halos lahat ng ahensya ng ating gobyerno ay gusto na ninyong isap pribado, i-privatize. Mga GOCC nawawala na, halos naubos na sa kabibenta. Itong si Batman, ang utak ng Bat, ay isa sa mga tagabulong na ngayon ay Pangulo ng ating bansa, Bongbong Marcos Jr. Ang ating ipinagtataka, ang kanyang ama kumuha ng the bright, among the brightest na mga sirkulo, ha?
1: Mga gabinete niya
0: na siyang nagpapatupad, yes, ng mga programa at proyekto. Ngunit bakit at bakit Pangulong Bongbong

Diyos, walang konsensya, walang puso. Dapat kukunin mo yung mga magaling, yes, yung may utak, yung may malasakit higit, yes, sa lahat, sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayan, sapagkat kayo ay inilagay dyan ng taong bayan sa

0: Travel dito, travel doon. Kain dito, kain doon ng mga pagkain hindi kayang kainin, hindi kayang bilhin ng isang pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Hindi na po mahirap sapagkat ngayon, pangkaraniwang mamamayang Pilipino, itinuturing na rin pong mahirap.
1: Hirap na hirap na.
0: Dahil hirap na hirap, magbayad lang ng kuryente. Yes. Hindi raw pwedeng babaan, hindi pwedeng alisin yung system loss. Mm. Kailangan sa susunod pang zona. Bakit kailangan pa sa susunod na zona kung pwede rin lang ibaba o ibaba ninyo ang system loss o halaga ng mga sinisingil. Yes. Ang dami-daming mga kung ano-anong hindi na nga maintindihan ng tao.
1: Mga charges.
0: Yung mga charges na yan.
1: Mm-hmm.
0: Na ipinapataw ninyo sa balikat ng bawat isang nagbabayad ng kuryente. Ganon din po sa tubig. Hindi ba? Mm-hmm. Bakit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi nyo nagawang itaas, hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Ibinalik nyo ang tubig. Sabi ninyo, walang tubig. Kailangan maitaas. O anong ginawa ng ating Pangulo? Eh, totoo namang hindi namang binibili natin ng tubig. Maaring may gastos sa pagdi-distribute ninyo ng tubig. Mm-hmm. O, pagkatapos, itataas ninyo. Yan ay bigay ng Diyos.
1: Yes.
0: Hindi pa namang malay ng tao. May tubig na.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Na mas mahalaga kaysa sa kuryente. Sapagkat hindi tayo mabubuhay kung walang tubig sa katawan.
1: Yes.
0: Mahalaga po yan. Pero iniipit nila. Bakit? Nakikipagsabwatan din po sila.
1: Mm-hmm.
0: Ginagamit tubig, kuryente,
1: yes,
0: sa mga gastusin, mm-hmm, na dapat gobyerno ang bumabalikat,
1: yes,
0: sa pamagitan ng ating mga buwis.
1: Yes. Pangangailangan ng tao.
0: Pero, ano nangyayari? Taong bayan pa rin,
1: yes,
0: ang kinukuna ninyo, sarili namin pera, na kunwari ay ayuda,
1: mm,
0: ayuda dito, ayuda doon, ayix dito, yakap dito, tupad doon,
1: mm,
0: at kung ano-ano pang mga ayuda.
1: Mm. Kasama sa charges.
0: Para lamang gumanda kayong lalaki at para lamang masabi kayo

0: sinagasaan ng maleta. Alaman tayong maletang natanggap, di ba? Para itikom ang ating bibig at hindi sapat ang maleta para ibenta natin ang ating karapatan at ang ating bansa na iisang bansa. Kaya nga tinatawag inang bayan eh. Mm. Parang ina, iisa lang. Kapag ito ay nagkulapso, wala na tayong inang bayan.
1: Yes.
0: Kaya mahalaga na proteksyonan natin ang ating inang bayan. Yung dangal ng ating inang bayan, di ba tayo nahihiya? Kapag pumunta ka sa ibang bansa, ah, Pilipino yan, durobone.
1: Yes.
0: Eh, narinig ko po yan sa isang hapon eh, durobone. Oh, di ba nakakahiya? Nung araw pa rin, sa panahon din ang nawala o nakidnap si dating Ferdinand Marcos Sr. O ano bang naririnig din namin? Pag pumunta ka sa ibang bansa, halos hubarang ka eh. Kung kapkapang ka.
1: Iwala yung Pilipino sa kila.
0: Nakakalay, magnanakaw ka. O, di ba? O, ngayon, iyan na naman ang imahe na gusto mong ibalik na ang mga Pilipino ay drobo. Sus Mariano, garapong walang asukal. Nagsalita ka pa dyan sa brick. Na hindi mo nalang pinapansin. Eh, sa totoo lang eh, hindi ikaw ang pinansin ng bricks eh. Di ba? Dahil niwala ka sa litrato eh. Ano ba yan? Sila-sila lang. O bakit napunta ka ron? Na parang ikinahihiya ka? Wala ka sa grupo? Di ba?
1: Guess siya dahil chairman ng ASEAN eh.
0: O kahit pa siya guess eh.
1: Kaya nakag-guess siya.
0: O dapat. Hindi. Dapat din bigyan
1: din
0: ka
1: position,
0: ng paggalang ng respeto. And parang hindi. Nung sa gilid ka lang eh. Ano ka? Di ba? Yung nakaano ka lang tabag dito. Yung salim pusa. Oh, so tayo magbibigay muna ng isang paalala, ha? At sa ating pagbabalik, si Don Pepot, sasabihin po ang bilang ng telepono. Tumawag po kayo.
1: Yes.
0: Isatinig ninyo ang inyong mga nararamdaman, ang ating mga karaingan, sapagkat ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan ay palatuntunan po ninyo. Palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag ng inyong mga karaingan, ng inyong mga daing. Ha? Oh, so, tumawag po kayo at ibibigay mamaya ni Don Pepot ang ating pong pakiusap. Sana po i-like,
1: yes,
0: i-follow ang Palatuntunang Pulso ng Sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. So, yan po ang ating pakiusap. So, take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
6: Live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Eh, gusto rin pong marinig ni Don Pepot yung aking kanta.
2: Yung komposisyon.
0: Meron din pong mga nagsasabi, pakikanta mo nga, Tita Carmen.
2: Isang bagsak lang.
0: Yung sa Hagibis ba yan? Hindi ko po masyadong kabisado eh.
2: Binubuo
0: ko na po eh. Sana ha. Nanggigigil ako sa inyong mga drama. Nanggigigil ako sa inyong mga drama. Anong susunod? Bukas po yung kasunod ha. Bubuhin natin. Nanggigigil ako sa inyong corruption. Nanggigigil ako sa inyong mga magnanakaw. O yan. Hindi ko man. Binubuo ko pa lang eh. Yes. Antayin po ninyo.
2: Pag nabuo na yan.
0: Masyado kayong atat marinig eh. Ha? Teka po muna. Alam nyo naman yung boses ko eh.
2: Nag-iisang tinig
0: yan. No, sige po.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kayo mensahe at babasahin po namin Tita Carmen lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Naku, paano yan, James? Paano yan, Mr. President? Bongbong Marcos Jr., meron daw pong isang grupo ha, na gustong busisiin ang mga ang malaking utang po ninyo. O, sino kaya yan? Ito yata yung tinatawag na anti-crime and corruption, mga kaibigan. Ha? Yan pong grupo na yan, gusto daw busisiin ang malaking utang na wala namang nakikita ang taong bayan na ginagawa. Wala naman pong nakikita, nararamdaman na mga programa na mag-aangat sa buhay ng taong bayan, lalo na ang mga poorest of the poor, at kung paano iaangat ang ating ekonomiya. So, si Ramon Yadaw, magandang morning.
2: Si Ramon Yadaw, good morning po. Si Ramon Yadaw, good morning po.
0: Wala.
2: Wala pa.
3: Hello. Si Carmen James.
2: Apo, okay na po kayo.
3: Hello.
0: Okay. Oo, okay na.
3: Hello.
0: Malakas ka na.
3: Alam mo, Tita Carmen, nabubwisit ako dito sa ginagawang pag-aaral kung kailan tatanggalin yung system loss na yun, Tita Carmen.
0: Alin?
2: System loss
3: daw. Totoo lang, wala rin tayong magiging pakinabang yan, Tita Carmen, kaya lang nilang idagdag sa ibang item yan. Katulad sa generation.
0: Tama ka dyan.
3: Dapat ang gobyerno, yan ang pag-aaralan kung paano nilang madi-determine kung saan ibinawas naman kaysa kung saan naman idinagdag na item para hindi natin malaman na nakapagpadagdag din siya para mabawi yung system loss na mawawala.
0: Yes. Okay.
3: At kaya, ano dyan, Tita Carol, parang wala rin eh. Mauutak yung mga negosyante na yan eh.
0: Talagang mautak. Nautakan tayo eh.
3: Kaya nga, paano nila gagawin dyan? Saan nila idadagdag yan? Paano mabawi? Ilan, okay. Tita Carol, sana pag-aralan ng gobyerno yan. Yes.
0: Maraming salamat. Sana marami
2: pang... Thank you pa si
0: Ramon Yadaw. Teddy Villa, na concern sa taong bayan, concern sa bansa.
2: Yes.
0: Kaya hinaamuki po namin na tumawag kayo. Yes. Naibigay mo na ba ang numero?
2: Opo. Pakinig niyo yung tinig na sambayanan, pulso ng sambayanan.
0: Yes. Okay, basa na.
2: Mula po kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Oh, sabi ni si Teresita Cruz Agiling, nanonood. Si Menchime, always listening, and good morning po Ma'am Carmen and Sir James. Nagustuhan ba, Menchime, yung kanta ko? Bitin eh, di ba? Nanggigigil ako sa inyong mga drama. Nanggigigil ako. O saan pa? Sa inyong pagnanakaw.
2: Yes.
0: O yan, di ba?
2: Mabubuo rin niya unti-unti.
0: Unti-unti ho yan, mabubuo. Sige.
2: Mula kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, wala talaga silang maipakitang ebidensya. Kung sino-sino na lang ang pinapaupo na witness, kaabang-abang din yung pagtistigo ni Trillanes sa mga susunod na hearing.
0: Naku, Diyos ko. Ano na naman, Trillanes, ang mahahabiin mo na mga kasinungalingan nung dati na booking yung mga nilabas niya na ano ba yung sa bangko?
2: Sa AMLAC na.
0: O, sa AMLAC.
2: Itinanggin ng AMLAC.
0: Oh yan. O, ngayon naman, ano naman sa mga itetestify mo o sasabihin mo ang itatanggi? Ha? Esther Sunga, good morning po, madam and sir. Mabuhay. Laban tayo. Support and protect Vice President Sara.
2: Mula kay Sir Randy Santisas, listening. Thank you po.
0: Sabi ni Rick Orasyon, unsurprised witness nila si former Judge Kabutahitang ay lalo lamang nagpakita ang prosecution ng kanilang article of impeachment ay piece of shit. Ito to eh. Birmo, retired justice, di ba? Yes. Wala palang subpina at tinanggiri ni presiding officer Chis Uskudero na nagpalabas ng subpoena para po dito kay Tang, di ba?
2: Hindi rin nabasa yung mga kaya, kaso na pinatong kay BBC.
0: Ano ba naman yan? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 2028, tandem, Gibo, Trillanes, oh no! Oh, hindi, sabi ni Ben David. Oh, hindi. Naku, Sus Mariano Garapon. Ano ba ito? Talaga bang niloloko ninyo taong bayan?
2: Tawag nila ako siyang President Gibo eh.
0: magsama-sama na kayo. Sige, magsama-sama. Gumawa kayo ng isang partido. Diba? O di maganda, sama-sama kayong ihuhulog sa imbornal. Kung hindi man sa impyerno, malayo yun eh. Eh, dito na lang sa Imbornal. Sige.
2: Mula kay Ma'am Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi nga, babasahin ko, Jaime Samoya Bernante, 2028, tandem, Gibo, Trillanes, Lenny, Rapi, Sara, Marculeta, sa tingin nyo, sino may hawak ng beat? Good morning, Ma'am Carmen and Sir James. Aba, Marculeta. And Sara, yan ang may hawak ng bit. Kita naman ninyo, ang simpatiya ng tao habang iniipit ninyo, habang ginigipit ninyo, habang pinagtutulungan ninyo, lalong dumadami ang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Mali po eh. Sino bang adviser naman ng ating Pangulo sa halip na gumanda ang imahe, eh lalong sumasama kung si ICC o si Impacta Claire Castro, hindi ako nagsabi niyan ha, may mga kumakalat yan sa social media, ICC ha, yung pala Impactang Claire Castro ay mananatili bilang spokesperson pero lumalabas tirador, ha? O attack dog.
2: Madami kaaway
0: ng ito Jesus. Pong si Claire Castro, kaya dumadami po ang nagagalit sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kung ako, aalisin ko na yan. At maghanap kayo ng mas okay, ha? Dahil kung puro tira lang at hindi mapapakalma ang galit ng tao, eh, wala po. Kahit sino ang inyong itaas ang kamay sa 2028, eh, wala pong mangyayari.
2: Yes. Yan, wala kay Ma'am Menchi May, always listening and good morning po, Ma'am Carmen Sir James.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, tuloy na ang 60 salary increase sa September na raw bago matro na naman yan. Ma-TRO na naman. Yan, dole, sure na ba yan?
2: September 26 daw, 27.
0: Walang bawian. Mm. Eh, laban o bawi ang labanan ngayon eh.
2: Kaya lang, naging 60 yung 85 eh.
0: Sabi ni Esther Sunga, ang babaeng attorney Tang Kabutahe, kaibigan pala ni Apeng Jokno, nagsayang 25 million para lang iupo sa impeachment at turuan ng mga hukom. Sa pagboto, gaga, turuan mo ang 13 hudas, lumitaw tuloy na hindi patas. Lumitaw tuloy na hindi patas na opinion. Ikaw pala, 4 beses nagtangkang maging Supreme Court Justice, pero wala, kaya galit ka kay President Duterte. Sige. Okay, sabi ni Jaime Samoya Bernante, Pinklawan, Dilawan, Pulahan, nagsanib sa Senators lineup sa 2028 national election. Eh, kaya nga, maging matalino kayo eh, ha?
2: Yes.
0: Sa pagpili ng mga taong iboboto. Tanggapin ninyo dahil pera po natin yan. Pero siguruhin ninyo na hindi ninyo iboboto at dapat iaris na yung mga buwisit, yung mga nanggugulo lang sa ating lehislatura. Yes.
2: Mula kay Ma'am Luz Buminda o Santa Maria, good day po Ma'am Carmen Sir James.
0: Sabi ni Luz Buminda o Santa Maria, good day Ma'am Carmen at Sir James. Mm-hmm. Magandang umaga kay Konsihal Tolmac Ignacio.
2: Ah,
0: huwag kang daing nandaing. Talagang ganyan ang public servant.
2: Yes.
0: Hindi ka dapat magsalita nang ikaw ay pagod na pagod sapagkat pinasok ninyo yan, tungkulin ninyo na maglingkod sa taong bayang. Yes. Kasama na pati ang iyong tira butas ng bulsa na tumatawag ng mama, mama, saklolo. Ayan, diba? Nabubutas na ho ang aking bulsa. Sige.
2: Dumudukot sa kailin bulsa. May tawag daw po tayo.
0: Okay. Meron po tayong tawag sa, nasa linya. Sino nga pangalan niyan? Si Random ba? Okay, walang

0: pa na si Attorney Libunan. Libunan ba yan? Ay, Binluan. Oo. Binluan. Mm. Ay bastos. Ala akong nakita at nadinig sa hearing na may ginawang kabastusan. Tama. Mm. Di ba tama ang mga pahayag nitong si Attorney Binluan? Yes. Siya rin ang nakadiskubre dito kay Kabutahi. Mm. Tang. Di ba? Yes. Na wala naman palang subpina. Di ba? Nabuking. Nabuking. Tapos sabi, ipagtanggol ang kanyang client, may kapatid akong abogado at alam ko kung paano humarap sa korte ang mga abogado. O naman, sige. Ano ba ito? Si Attorney Libunan ay bastos. Ala akong nakita at nadinig sa hearing na may ginawang kabastusan, pero pag binastos nila ang pangalawang leader ng bansa ay okay lang. Nakakatawa. Naipresenta ni Jokno ang Justice Mites, napaka-smooth ng question and answer. Anong ibig sabihin? May script, di ba? Pero nung na-cross ng defense si Justice Witness ay utal-utal na desisyon na may something. Lahat ng abogado ay kailangang aggressive sa korte para ipagtangkol ang kaniyang client. May kapatid akong abogado at alam ko kung paano humarap sa korte. Ang mga abogado, tama. Mm. Kailangan sa isang abogado, maangas na may laman ang iyong mga sinasabi batay sa sinasabi ng batas sa pagtatanggol sa iyong kliyente. Tama naman po ang tanong ni Attorney Benluan kung may pahintulot, di ba, ang korte, ang Senate Court. May subpina ba na ipinalabas? Anong sabi ni Senate Presiding Judge?
1: Wala.
0: Chief Escudero, no.
1: Yes.
0: Wala, ibig sabihin. Mm. So, anong dapat ninyong ikagalit?
1: Violation ng rules.
0: Sabi ni Anna Gray, ang galing kumanta ni Tita.
1: Kapiraso pa lang yan, ha?
0: Sabi ni Rick, Oracion is watching. Menchime is watching.
1: Mm. Yes. May tawag na po tayo, may tawag.
0: Oh, okay, bumalik na. Mm. Okay. Magandang umaga po.
1: Morning po.
0: Magandang umaga. Ay, wala. Ano ba naman yan? Baka sira naman yung ating, ano, may wala. Hello? Okay, wala. Wala, wala na siya.
1: Mula kay Ma'am Menchime, big dreams. Mga ambisyosong palaka na gustong tumakbo sa next election.
0: Sabi ni Anna Gray, may nabutla ng matanong kung may utang siya kay Vice President. Eh baka si Luis Tru yun. Di ba hayaga naman na sinabi na ating Vice President na may utang sa kanyang asawa, Attorney Mans Carpio, 8 milyon ang ipagtanggol ito doon sa tinatawag na ano ba yan, paghadlang sa batas dun sa kanyang asawa.
1: Yes, obstruction of justice.
0: Obstruction of justice sa kanyang asawa na tila itinago niya. Mm. Sige.
1: Mula kay Sir Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Rowell Claros, naturing ang ex-Sandigan Bayan Judge, kaya lang tanga, hindi man lang inalam-alam na sa opisina ng Akbayan nang galing ang imbitasyon ng impeachment court at hindi mismo sa address niya. Bagay nga na tang ang apelyido dahil may tang nga. Ganun, no? Sige.
1: Mula kay Sir Dad Sotelo, Ate Carmen, nanggigigil ako sa Tulpo Brothers eh, masyadong mayabang.
0: Nanggigigil ako, ang yabang-yabang mo. Yeah. Nanggigigil ako, ang yabang-yabang mo. Ayan, ha, pinantahan na kita. Unti-unti na yan, mabubuo na yan. Sige.
1: Wala kay Sir Edward Lim. Morning po, Tita Carmen James. Tanong ko lang po, tatakbo po daw sa mataas na pwesto yung isang mayor. Nakita ko po sa FB. Tanong ko lang. Salamat po.
0: Sino ang mayor? Paano namin masasagot? Mm. Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, papansin si Apeng Daldal, Shell Jokno. Okay. Sabi ni Rick Oracion, paano yung mga high-end doctors of Cardinal Santos Hospital? Umalma na ang mga medical doctors na iniingatan ang kanilang profesyon at ayaw nilang magamit sa kapritso ng plan de

0: Oh, sabi, mga ano to, Cardinal Doctors, dahil ba sa 50K per day ang sweet ni Tambaluslos, kaya you gamble your dearest profession. Di po. May mga nagsalita. Rogelio is on the line. Magandang morning.
1: Morning po si Rogelio.
2: Morning po.
0: Apo. Apo.
1: Okay na po kayo si Rogelio.
2: Magandang morning. Magandang morning, ma'am.
0: Opo. Okay na po. Sige po, tuloy-tuloy lang.
2: Mag-ano lang po, ma'am. Hanggang kailan po ba matatapos yung kanilang laro na sa impeachment?
0: Pinapakinggan niyo po. Patayin niyo po yung inyong background. Nalilito po kayo. Kaya patayin niyo po. Late po siyempre ang dating.
2: Kung hanggang kailan matatapos po yung kanilang...
0: Sige po. Maraming salamat po. Kapag kayo po ay tumatawag, please lang po, patayin ninyo ang inyong radyo. Kasi po, late yan eh. Yes. Kung pinakikinggan nyo, huli yung inyong pagsasalita, kaya malilito kayo.
1: Yes.
0: Pakiusap po yun para mahaba. Gusto po namin tumatawag kayo eh. Gusto namin marinig yung tinatawag na pulso ng sambayanan. Yes. Okay.
1: Mula kay Sir Michael A. Manalo, magandang umaga po Tita Carmen and Sir James. Stay safe always from Las Piñas. Thank you po.
0: Okay, sabi ni Benito Magogat, sa ilalim ng ating sistema, ang pamahalaan at ang mga kinatawan nito ay bumubuo ng mga batas upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at proteksyon ng mga karapatan ng bawat mamamayan sa lipunan. Nasaan na ito? Ayan. Nasa isang malayang bansa tayo, kaya lahat ng mamamayang Pilipino ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga hinaing sa gobyerno, dahil ito ang batayan ng konstitusyon ng demokratikong pamahalaan ng Pilipinas. Napakalinaw nito sa batas, kaya sundin natin ito at huwag nating abusuin ang batas ng gobyerno. Yan lang po. Salamat. Tama po. Huwag nating abusuhin. Huwag nating ibendalo.
1: Yes. Ha?
0: Sapagkat kailangan, kaya nilikha ang batas ay para sundin. At sinasabi rin po na sa batas, lahat ay pantay-pantay.
1: Yes. Ha?
0: No one is above the law. Yan, sige.
1: Mula kay Sir Boy Velasco. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Si, sabi ni Rick Orasyon, in fairness kay retired Sandigan Bayan Judge Kabutahe Tang, nagsasabi ng katotohanan at tungkol sa batas, di bendalo. O sinabi naman niya na wala siyang natanggap na notice, di ba? O subpoena. Oh, pero bakit siya pinaupo nitong si Apeng Daldal?
1: Si
0: ikaw, Apeng Daldal, nakikialam ka sa batas eh. Di ba? Yung sasabihin ko na naman yung ngipin mo eh. Oh, Diosdado is on the line. Okay, magandang morning po.
1: Morning po, Sir Diosdado.
3: Sasabihin ko na naman yung ngipin mo. Oh, Diosdado is on the line.
2: Opo.
3: Okay.
0: Sige po, magsalita po kayo.
2: Malina po.
1: Opo, okay na po kayo, Sir Diosdado.
0: Ano ba yan?
2: Opo, gusto ko lang pong mag-comment doon sa ano, sa binibida nilang si Gibo. Mukhang pinapalakas po nila si Gibo siguro dahil lang doon sa pinaglalaban na ano.
0: West Philippines eh.
2: Maraming bumilit sa kanya dahil lang doon. Pero ang hindi nila makalimutan, naglalaban nga yung soberanya natin, ngunit may Pilipino naman siyang ito nagkanulo sa dayuhan. Dating pangulo pa na halos nagbus ng buhay. Di ba po, nakakalungkot yung ganun.
0: Okay. Salamat!
1: Salamat po sa Diosdado.
0: Tama naman eh. Ha? Pinagtanggol niya nga yung ating soberanya. Di ba? Sa China. Sa China yun eh.
1: Sa West Philippines. Yeah.
0: Sa West Philippines. Pero yung mga nakalipas at yung sinasabi ipinalabas, na ipinagkaanulo rin niya yung kanyang pagiging Pilipino. Mm-hmm. Ipinagpalit niya sa pagiging Maltese citizen. Bakit hanggang ngayon ay nananatili siya sa pwesto? Napakadelikado, napakasensitibo ng kanyang pwesto. Mm-hmm. Sabi ni Rowell Claros, "Cheese, pati ikaw na isahan o nabudol ng prosecution nang hinayaan niya magtestigo nang nawalang kaalam-alam kundi pagre-lecture lang kuno sa sambayanan pati sa impeachment court." Mm-hmm.
1: Mula ka, Sir William Moro Velasco. Magandang maga po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Lo, Nuplo. Good morning po, Sir James and Tita Carmen from Mel Plurendo. Okay.
1: Mula ka sa rekorasyon, nayabangan pala at nabastusan si Ding si Deng Baksha Queen sa katalinuhan ni Atty. Mark Binluan. Asartalo sila o talagang enabler talaga itong si Garin?
0: Sabi ni Benito Manghugat, ang PGH, mga espesyalista, ang mga doktor dyan kasi UP yan, matanda na ang PGH. Lolo natin yan sa tuhod at talampakan. Salamat sa mga mananakop na pamanan nila sa atin na alaman na ang sakit niya. Ano ito? Ang sakit niya ay malakas pala. Ha? Ang sakit niya, diabetes at high blood. Ngayon, kahit na may diabetes at high blood ang isang tao, malakas pa yan. Mm. Nakakalakad pa ng maayos. Bakit itong si Romualdez nakahandusay pa, nakukunwari nakahandusay pa rin, hindi siya ikulong sa rehas na bakal? Ang gusto niya, hospital arrest. Wow, para makalusot lang sa kasalanan niya. Sa batas, magaling sa aktong, ha? Magaling sa aktong itong si Martin Romualdez. Biro mo, hindi nahihiya. Acting lang pala yan. Oh, di ba? Para lang matakasan mo yung kulungan.
1: Mm-hmm. Mula kay Ma'am Oye Gloria Ong, wish ko sa birthday ni BBM, sana mag-resign na siya para marami na siyang time sa pamilya niya kasi wala na daw siyang time sa pamilya niya. Diyos me, di pa wala, dapat yung party-party nila lagi wala pang time. Pahinga ka na po, BBM.
0: Sabi ni George Rabal, good morning, Carmen and James. Thank you.
1: Okay po.
0: Sabi ni Robert Claros, bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas sa mga media ang tunay na kalagayan ni Martin? Lumalabas na po.
1: Clinically stable po siya, sabi ng PGS.
0: Iniwasan ba na mayroong kapangyarihan sa mga reporter? Opo naman talaga eh. Alam naman natin na may mga report, may mga istasyon na sinasabi na di umano ay kinukontrol ang mga balita. Yes. O sige.
1: Mula kay Sir Urbano, good day po, Ma'am and Sir. Iyong pinisintang witness si Jokno ay parang magle-lecture lang daw sa impeachment ni BP Sara Duterte. Parang binas mo yung mga senador. Judges na wala silang alam sa batas. Kaya nga nag-imbita ng isang retired judge. Sino ngayon na napahiya o nabasto sa ginawa mo, Jokno?
0: Eh, di sila. Eh, walang sasagot eh. Di sinagot ko na po. Sabi ni Rick Orasyon, si Vice President may 10 senator to acquit her. Kahit sabing nakakulong sina Jinggoy Marculeta, sina Bato at Loren, ngunit may 2 mag-over the back dyan. Medyo nagpapalit na ng kulay. Siguro parang alam ko na kung sino eh. Ha? Eh dahil hindi
1: baka magkabiglaan
0: pa. Dahil hindi nyo tinutupad yung inyong mga pangako eh. Na no case eh. Di ba? Oh, sige.
1: Sabi ni Ma'am Leti Prias, good day po, Tita and Sir. Anong sinasabi ni Garin na ang tanong ni Atty. Binluan sa witness na may kabastusan daw? Eh bakit? Anong ginagawa nila? Ano ba ginawa kay Sara, BP Sara? Binabastos din nila yun ha. Mas bastos pa sila. Super. Salamat po. God bless your
0: itong
1: program.
0: Itong si Garin, eh super ito eh. Ha? Mas parang hindi sila nagkakaano ni Luis Truen sa pagiging epal. Yan. Suma kung tsokolate ka dyan. Okay. Garin, di ba ito ay sangkot sa kaso doon sa COVID, yung gamot, sa mga gamot?
1: Dembaksya.
0: Sa Dembaksya. Kaya nga Dembaksya Queen ka eh. Di ba? Oh. Benito Manghugat, hindi naman pala invite si BBM sa India. Ang in-invite na leader ng India ay yung mga bansang miyembro ng BRICS. Eh, hindi tayo miyembro ng BRICS, kundi tuta tayo ng Amerika. Hmm. Pagkatapos sinisingil niya. Teka, katawa-tawang administrasyon government na ito, walang investment na binigay ang India. Sinungaling na presidente ng Pilipinas, tapos sasabihin, meron daw investment na ipapasok ang media. Oh, ito mula sa 63963, parang sa ano to ha, sa abroad from 96325465559. Ano ba yan? Wala na ba silang makuwang mga testigo? Pati mga retired na mga judge ay ginagawa na nilang testigo. Ha, ha, ha, ha. Eh, mula ito galing sa abroad, ah. Sige. Sabi ni Leti Prias, ang suot ni Martin na kulay orange, di totoo yan. Pinatong lang sa damit niya, ginagago lang taong bayan. Mga ulul, sino ba ito? Sige.
1: Teka, wala na rin. Sa YouTube, nawala, ah. Kanina meron dito, misis.
0: Sabi ni Teresita Cruz, agiling sunog ang prosecution. Kahapon, saludo kay Attorney Mark Benluan. Alam mo, mga bata pa yung mga abogado eh. Pero magagaling sila, no ha? Yes. Oh, sabi ni Rick Oracion, gandang umaga, tita at sir. Mercy Fernandez, Narciso, blessed Tuesday morning, Madam Carmen, Sir James. Hmm. Wala talaga silang maipakitang ebidensya. Sino-sino na lang ang pinapaupo na witness. Kaabang-abang din ang pagtestigo ni Trillanes sa mga susunod na hearing. Si Bert Bautista.
1: Good morning ka, Bert.
0: Eh, nanonood. Eh, sabi mo, tatawag ka. Ka eh. Ha? Kaya ibigay mo ulit.
1: Ka, Bert. At sa mga tatawag pa, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Tawag na po kayo.
0: Oo, eh, lubog na lubog ang Pampanga eh.
1: Pangasinan. Diba? Maraming ngayon, oo. Central Luzon, kalubog.
0: O, sige.
1: Mula naman kay Sir Benito Mangogat, pagkatapos sinisingil niya ang leader ng India ng investment, diba, ano yun, pautang?
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, tuloy na, nabasa na po yan. Oh, na, sige, basak, meron ka dyan.
1: Teka po ha. Sabi ni Ma'am Ena Gray, bakit hindi na inaidaan sa ER si Tamba? Kasi protocol po, dumaan muna sa ER ha, para mabigyan ng pangunahing test o lunas ang pasyente. Nga. At pag stable na, ay saka ililipat sa private room.
0: Hindi nga po dumaan eh. Kahit sa Cardinal Santos, hindi rin siya dumaan. Sa PGH, hindi rin siya dumaan. At sinasabi naman ng mga doktor, lahat ng vital signs normal. Kahit pasabihin nilang may diabetes o heart failure o heart disease, eh, normal.
1: Kaya binigyan ng PGS ng clearance kagabi. Clinically stable daw si Martin. Pwedeng gamutin pero gamutan lang. Nasa ano na siya kagabi? Alas 11. Nasa payatas na
0: sabi
1: siya.
0: Sabi ni Menchime, big dream sa mga ambisyosong palaka na gustong tumakbo sa next election.
1: Sabi naman ni Sir Rick Oracion, acronym ng BRICS ay Brazil, Russia, India, China at South Africa. Eh, di pala tayo member eh.
0: Sabi
1: kaya wala
0: Judge
1: siyang larawan.
0: Sotelo, Ate Carmen, nanggigigil ako sa Tulpo Brothers. Nanggigigil ako sa Tulpo Brothers. Nanggigigil ako sa Tulpo Brothers. O, yan ha. Siyadong mayabang.
1: Madami na lyrics.
0: Mabubuo ko rin yan. Sige.
1: Sino ba ba? Teka, wala ba? Mula kay Ma'am Esther Sunga, ano to, Garin, buti pa, umuwi ka na sa Iloilo eh. Ayusin mo yung baha, yung pera, ibalik mo, yung dami mo ng pera sa gamot at sa flood control.
0: Sige.
1: Wala to. Mula naman kay Sir Wel Claros, baka naman left-leaning din itong si Tang dahil friend of makakaliwa siya at hindi friends of court.
0: Sabi ni Benito Mangogat, ganyan din si Gloria. Nagpanggap na may sakit para makalusot lang sa kasalanan niya sa batas. Kaya itong pagkukunwari ni Romualdez, bantayan ng maigi, baka makatakas yan sa kasalanan niya. Ganyan din ang mga manggagaya si BBM na kunwari may sakit, magdadrama, parang pelikula lang. Tandaan po ninyo ha, maraming pag-aari na helicopter o aeroplano. Ito pong si Martin Romualdez. Makatawid lang ng Pilipinas. Halimbawa, mapunta lang siya ng Malaysia. Mapunta lang siya sa Hong Kong. Mapunta lang siya sa Indonesia. Pwede na siyang lumipad papunta sa ibang bansa. Kaya bantayan po natin. Sabi ni Robert Claro, sigarin tulad din ng kapatid niya sa energy, pabango at pagtatakip lang sa gobyerno. Napakahusay na abogado si Attorney Binduhan. Hats off to him. Ako din, saludo kay sabi yan ni Anna Gray.
1: Sabi ni Ma'am Menchime, Tulpok Brothers, pati mukha nila magang magana.
0: Sabi ni Rick Oracion, ang acronym na BRICS ay Brazil, Russia, India, China at South Africa. Di pala tayo member, kaya wala siya sa larawan. Gatecrasher lang. Talaga si Pinocchio. Oo nga, gatecrasher.
1: Guest lang siya. Mula naman kay Mamaru Garbo, Diosdado, hintayin po natin ang gagawing hearing kay Tambak sa Ombudsman. Kapag hindi po idinamay ang mga mas malalaking opisyal, eh siguradong drama lang ang lahat.
0: Oo, dahil alam naman natin, nag-viral yan sa social media. Na kapag ako, inilaglag ninyo, ilalaglag ko kayong lahat. Sinabi ha, lahat.
1: Okay. Nagtuturo pa sa executive, eh. Sino doon?
0: Sabi ni Esther Sunga, Garin, buti pa umuwi ka sa Iloilo. Ayusin mo ang baha, ang pera ibalik mo. Ang dami mo ng pera sa gamot at sa flood control. Kawatan. O yan ha. Hindi ako may sabi niya na. Ang may sabi, si Esther Sunga. Sabi ni Rowell Claros, baka naman left lining din itong si Tang dahil friend of makakaliwa siya at hindi friends of court. Pwede, pwede. Sige. Tulpok Brothers, pati mukha nila, magang magana. Aba, ibig sabihin nun, pag magang magaang mukha, meron kang sakit. Di ba? Naalala ko si dating Pangulong Marcos Senior, di ba? Yung mukha niya rin namamaga. Sige. Sabi ni Maru Garbo Diosdado, hintayin po natin ang gagawing hearing kay Tambak sa Ombudsman. O sige. Kapag hindi po idinamay ang mas malaking opisyal, ay siguradong drama lahat. O basa.
1: Mula kay Ma'am Leti Prias, Tita and Sir, ask ko lang po, may program din kayo sa hapon kasi po nakikinig ako maghapon sa RJ mula umaga hanggang hapon. Salamat po.
0: Kuminsan po, nire-replay.
1: Playback po yung playback sa hapon.
0: Mayet Villanueva, good morning po sa inyo, Tita Carmen at James. Habang nakikinig sa'yo, naiiyak ako sa sinasabi mo sa mga mahirap. Totoo po, nakakaawa naman sila habang ninanakaw ang pondo ng bayan.
1: Sabi ni Ma'am Esther Sunga, itong stupid na magkapatid na ito, kitang-kit sa mukha yung pagkapikom pag sila ay napupuna.
0: Sabi ni Anna Gray, Tita, isa pa nga, bagsak na awit para masaya.
1: Yes!
0: Pag-aaral pa tayo, Anna Gray. Bukas, dadagdagan ko na yung kanta ko, ha? Eh, magpapakompose kaya ako kay ano, kay Bossing. Kay Bossing RJ Jacinto. Magaling po yan, eh, ha? Magaling kumanta, magaling tumugtog ng gitara, at magaling din pong mag-compose ng awit. O pa-compose tayo ng awit, ha? Nang gigigil ako, dahil hindi ako. Ano ba yan? Sige. Sabi ni Benito Manghugat, baka malay natin. O, ibubulgar ni Romualdez kung sino ang puno. Eh, alam na ng taong bayan eh. Sasabihin mo na lang, formalidad na lang. Martin Romualdez, kung sasabihin mo kung sino ang pinaka, nanggigigil ako. Yung pinaka ang sasabihin mo lang. Kasi halos lahat alam na kung sino eh.
1: Hindi naman pwede kayo lang yan.
0: Dahil
1: eh.
0: Maliwanag naman po eh. na hindi magiging batas ang GAA para ito ay bumaba sa Department of Budget and Management para ma-release ang pondo kung hindi pipirmahan ng pinakamataas sa posisyon sa ating gobyerno. Yeah. Ayan, baka malay natin ibubungar si Romualdez kung sino ang puno. Kasi hindi pwedeng si Romualdez makulong. Kailangan makulong yung amo niya. Alam ni Romualdez yan. Kaya antayin natin kung ibubunyag ni Romualdez ang amo niya, si BBM at Liza. Ha? Mayroong lumalabas na mayroon palang project sa Cagayan, di ba? Kay hindi ba kay ano yan? Kay D? O sa Isabela. Oh, yan. Ayan, may project daw po si Lisa. First Lady Lisa Marcos Araneta. Ha? Ayan, sabi ni Robert Claros, paano kung ang gawing hearing kay Martin ay behind closed door at hindi open for public executive yun, di ba? Executive meeting. O, ba, sige. Sabi ni Ruel Claros, ang inaabang ko na lang ng hearing ng impeachment kapag cross-exam na ng defense team. Doon kasi nakikita ang talino ng grupo ni Attorney Sison sa pagtatanong.
1: Mula kay Ma'am Evangeline De Salisa, good morning po. Dabarkas ni Judge Tang ang akbayan. Si Shell ay akbayan. So leftist leaning. At may balita no na may favoritism siya na hindi dapat.
0: Sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, ang ganda mo sa ano to, OTD mo, Black Dress, para kang si Jane Fonda. Sino ba yung Jane Fonda na yan? Na kahit septuagenaria na, ngunit still gorgeous. At may sourness pa, wala na nga eh. Sige, basa.
1: Wala naman kayo.
0: Ano so, ba kayo kung ano-ano yung sinasabi nyo? Ano tayo eh, seryoso tayo dito eh. Kaya nga, nanggigigil ako. O tapos eh, kung ano-ano yung sinasabi nyo. Sige.
1: Wala naman kayo, Sir Led Nunas. Ako po, pag hindi ako umabot sa umaga, sa replay na lang ako sa hapon. Di na ako nakikinig. Kaya yung mga gustong mag-commercial dyan, RJ na, bandido.
0: Yes. Baka pumabalik, ha? Babalik po yung ating proposal. Hindi pa nga naisasubmit eh. Sana matapos na para maisubmit na natin. At baka sakali po, hindi naman tayo sigurado. Ha? Mm-hmm. Pero baka sakali dahil malakas po yung MX3 ha? Mm-hmm. Sa abroad. Nakapay. Dahil daw po napapakinggan sa ating programa. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Ena Gray, Tita Carmen, si Jane Fonda is a model artist.
0: Ah, ganun ba? Naku naman, oo. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa pelikula eh. Ang kilala ko lang po, si Elvis Presley, Elizabeth Taylor. Sino ba yung mga si Burton? Yung katambal ni Elizabeth Taylor. O, di ba? O, yun lang po. Yun lang ang mga paborito ko.
1: Yes, wala naman kasi Benito Mangogat. Project ni Lisa yung Love Bus. Katawa-tawa siya. Ang Love Bus, 70s icon yan. Nilikayan dating Pangulong Marcos Sr. para sa Metro Manila. Pagkatapos sasabihin niya, project niya. Mga agaw ng project, kahit hindi ko project ko yan.
0: Dati po yan kay First Lady na project. Yan, Love Bus. Dito lang po yan sa Metro Manila. Yes. Oh. Ngayon, kumbaga, bakit mo sasabihin, ang tamang salita dyan, itinuloy ko po yung dating project ni dating First Lady Imelda Marcos o ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Senior.
1: Yes.
0: Dahil nakikita ko po na ito ay kailangan ng sambayan ng Pilipino. Alam po ng tao yan, kabisado po ng tao yung mga dating proyekto. Na ginawa ng dating administrasyon Marcos Senior. Katuwang ang ating dating First Lady, Imelda Romualdez Marcos.
1: Mula ka sa rekorasyon, tawa siya marami. Tapos sabi, to light up the discussion yan, tita.
0: Nagtuturo pala si Tang sa Sambeda. baka naman balang araw maging pugan na rin ng mga rallyista ang alma mater ni PRRD katulad ng UP, di ba? Naging tila pugad ng mga kaliwa ang UP, mga kaibigan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, wala silang panama, sila, ano to, Pines, attorney team, galing nila. Obo sila sa talino nila. Bobo? Di ba obo-obo? O, sige.
1: Sabi ni Sir John Observer, good morning po. Excuse me. Ma'am Carmen and Sir James, Duterte legacy, yung tatay implemented war on drugs, yung anak na si BP Sara will implement pag naging president war on corruption. Alam naman natin na pag sinabi ng Duterte, gagawin nila yon. Sila ang tatapos sa salot ng mga Pilipino, drug and corruption na kinabibilangan ng ating presidente ngayon.
0: Opo, tama po. Kailangan kundi man maubos lahat ang mga kurap, mabawasan lamang naman. Po ay malaking bagay na sapagkat yung kanilang nanakawin ay maaring maipaukol sa mga mahalagang programa, mahalagang mga proyekto na kailangan ng bansa para umunlad at para maiangat ang buhay ng ating mga kababayang mahihirap. Yung pong tinatawag na livelihood program, palawakin po yan. Magsagawa ng livelihood program at ito ay ipinance ng ating gobyerno.
1: Yes. Bigyan
0: puhunan, ha? Bigyan puhunan yung mga maliliit na mga negosyante, ha? At lumika na mga kapitalista. Yes. Katulad din po ng ginawa sa panahon ni dating PRRD. Di ba lumika siya ng mga kapitalista?
1: Yes.
0: Maging ngayong ating dating Pangulong Marcos Sr., lumika po siya. Kaya nagkaroon local tayo ng mga sea.
1: Yes.
0: Di ba? Nagkaroon tayo ng lusutan. Magaling sa lusutan. Pero hindi siya nakalusot sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napilitan siya magbayad ng 6 billion na kahit hindi po sapat. Pero okay na sapagkat panahon ng COVID, nagamit ng ating Pangulo na pang-alalay sa COVID. Si Romel Madrigal, may pag-uulat. Bawat barangay sa Laguna tumanggap ng 200,000 support. Mga proyekto inaasahang mapapalakas. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Isang hakbang para mas mapalapit ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad ang isinagawa sa Santa Cruz, Laguna, kung saan dumalo sina Laguna ni Kongresuman Ann Matibag, Executive Secretary Rap Recto, at Laguna Governor Sol Aragones. Sa programa, iniulat ang pagbibigay ng ₱200,000 suporta sa bawat barangay sa buong Laguna para magamit sa kanilang mga pangangailangan at mga proyektong makakatulong sa mga residente. Layunin ng programa na matiyak na hindi lamang sa mga sentrong bayan na pupuntang suporta ng pamahalaan, kundi umaabot hanggang sa mga barangay at direktang napapakinabangan ng mga komunidad. Para naman sa unang distrito ng Laguna at San Pedro City, sinabi ni Kongresuman Ann Matibag na patuloy na isusulong ang mga proyektong tumutugon sa pangailangan ng mga residente, kabilang ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Sa gitna ng patuloy na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan, mahalaga ang ganitong suporta upang mapalakas ang mga serbisyong direktang nararamdaman ng mga mamamayan. Bawat bayan, bawat barangay ang layunin, mas maraming komunidad ang makikinabang sa serbisyo at suporta ng pamahalaan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Matagal na pong sinasabi namin yan dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Lumika ng programang magbibigay hanap buhay.
1: Yes.
0: Tama po itong Laguna na sa pamagitan ng barangay chairman, ha, mapipili niya ang kanilang mga constituent na interesado na magpalago ng negosyo.
1: Yeah, para kumikita ang tao.
0: Sa tulong po yan ng TESDA.
1: Yes.
0: Ititrain ng TESDA yung mga constituent ng mga barangay na interesadong maghanap buhay at pauutangin ng barangay, di ba? Para nang sa ganoon magkaroon ng puhunan.
1: Yes.
0: Sa pamagitan ng 200, eh kung isa lang ang kailangan ng 200, eh kung doon po siya uunlad habang binabayaran niya, eh ibinibigay mo naman sa ibang gustong maghanap buhay.
1: Paramikot yung mga kapital.
0: O, di ba? O, eh hindi po natin dapat ibigayan sa mga congressman, sa mga senador, sa mga governor, sa mayor, yung mismong barangay sapagkat siya ang nakakaalam ng mga taong gustong maghanap buhay.
1: Yes.
0: Okay, si Romel Madrigal, may pag-ulat muli, BIR, IMF, nagtulungan para palakasin ang data-driven tax compliance. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Inalalakas ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang sistema nito sa pagtukoy at pagtugon sa mga tax compliance risk. Katuwang International Monetary Fund o IMF, nakipagpulong ang BIR sa pangungunan ni Commissioner Charlito Martin Mendoza sa mga eksperto ng IMF sa BIR National Office para talakayin ang pagpapatupad ng Compliance Risk Management o CRM. Layunin ng hakbang na magkaroon ng mas moderno at data-driven na sistema ang BIR upang mapabilis na matukoy ang mga sektor na may mataas na compliance risk, mapabuti ang taxpayer compliance at makatulong na mabawas ang tax gap. Batay sa paunang findings na sinagawa ng CRM activity sa ilang field offices, kabilang sa mga sektor na nakita ng paulit-ulit na compliance risk ang construction, retail, tourism at e-commerce. Dahil dito binigyan din ang pangangailangan para sa isang centrally managed CRM framework habang binibigyan naman ng flexibility ang regional office na iangkop ang kanilang mga hakbang sa actual na risk profile ng kanilang lugar. Ayon kay Commissioner Mendoza, makakatulong ang mas mahusay na paggamit ng data at risk assessment upang may tama ang paglalaan ng resources at interventions ng BIR. Patuloy naman ang pakipagtulungan ng BIR at IMF para palakasin ang kakayahan ng Bureau sa Risk-Based Tax Administration at mahikayat ang mas matas na voluntaryong pagsunod ng mga taxpayers. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Kaya po hindi pinapahintulot na maging maluhag diyan po sa sinasabing 16 threshold voting ay para hindi po mamanipula ang ating konstitusyon.
1: Yes.
0: At maproteksyonan ang bansa at ang mga matataas na opisyal para hindi po agad-agad ay maialis. Ha?
1: Yes.
0: Kaya yan po ay ginagawa dahil po umiiwas sa manipulasyon sa pamamagitan ng bending the law.
1: Nagiging political tools
0: Yan po ang dahilan kung bakit maliwanag na 16
1: two-thirds
0: threshold
1: 24
0: votes na hindi pwedeng ibaba. Ha?
1: Yes.
0: Yan pong 16 threshold votes para makaiwas na mamanipula na katulad nitong mga atap na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte na tulad po nitong Tulpo Brothers na nagpupumilit ha? Na kunwari patanong-tanong
1: kailan
0: pa kayo
1: present,
0: pero
1: sa
0: halatang halata ha? Na ipinupush ninyo
1: yes.
0: yung bending the law sa 16 threshold votings na hindi po pwede ginawa yan para proteksyonan yung mga maaring gusto ninyong ialis na hindi naman dapat maalis
1: yes.
0: na matataas na opisyal ng ating pong bansa. Mm-hmm. So maliwanag po yan ha. Maliwanag pa sa sikat ng haring araw. Kaya wag na ninyong kulitin na gusto ninyong ibaba sa 16 threshold voting ang pagpapa-impeach sa ating Pangulo dahil kulang kayo. Kaya gusto ninyo na ibaba, ha? Eh niloloko ninyo taong bayan. Hindi na po magpapaloko dahil mayroong batas na dapat po nating sundin lahat.
1: Yeah.
0: Pag sinabing all, 16 votes, all members. Yes. Oh, yan ha, maliwanag po yan. So, ayan, Don Pepo.
1: Mula kay Sir Maru, ay kay Ma'am Maru Garbo, Diosdado. Ha ha ha ha. Tawa ako ng tawa habang nagmamahiya ako dito. Lalo sa kanta ninyong nanggigigil ako. Ingat po kayo palagi dito, Carmen Don Pepo, dahil marami po kayong napapasaya ng mga kababayan natin, lalo na po ang mga OFWs. Thank you po.
0: Okay, maraming salamat sa ating mga kababayang OFWs at inaasahan ko sa ating mga kababayang OFWs dahil nalalapit na naman po ang Pasko sa Disyembre 25, kapanganakan ng ating pun dakilang lumikha. Natutulungan po ninyo kami sa aming pamaskong handog. Ha? Yan po ay pagbibigay ng mga pagkain at iba pang bagay na pwede naming ibigay base po sa halaga na aming pong
1: may Pasko rin sila.
0: Matatamo, ha? Imbasag na po ang aming alkansya, malapit-lapit na na magbabasag na kami ng aming mga iniipon. Meron pong 10 piso, may 5 piso, may piso at may 20 pesos po ang aming mga iniipon. Simula pagkatapos ng Pasko, nag-iipon na po kami. So, yan po. Kaya tutulungan po ninyo kami. Kung kaya po ninyo, hindi po kami namimilit. Yes. Ha? Kung kaya lang po ninyo, tumulong tayo sa mga nangangailangan sapagkat yan ang ating utos, ha, sa atin ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Yes. So, Don Pepot.
1: Salamat sa Diyos. Salamat po sa linila. Salamat na kami ang polingkod. James Godjo, lagi po sabi, lagi pinigil mo. Tama. God bless us all.
0: At ito na po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ingat-ingat po tayong lahat. Mag-ingat po sila sa atin. At with that, I say mabuhay ang sambayanan Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
9: Bravo Dietary Supplement for Men.
8: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
9: Bravo ang bagsik mo.
10: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
13: BBC News with Roisin Hasty. The Pentagon has confirmed that the US has weapons deployed in space in what's believed to be the first public acknowledgement of such capabilities. The Air Force Secretary Troy Ming said unspecified on-orbit space control weapons were in operation, capable of defending US assets against hostile actions. The US Environmental Protection Agency says it's repealing rules that limit greenhouse gas emissions from power plants fueled by coal and gas. The move is expected to face immediate legal challenges. The co-founder of the artificial intelligence giant Anthropic has called for AI firms to have a compulsory kill switch that can be verified by an independent third party. Jack Clark's comments follow calls to slow down the development of AI. Yemen's Houthi movement says Saudi Arabia has launched renewed airstrikes across the west of the country. It comes after the Iran-backed group announced it had targeted military bases in the United Kingdom. In the kingdom, Turkish police have fired tear gas